0: Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya ba? Pagwaig ko i-self regenerate yung atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
1: Gusto. DTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2 sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Bobiko at Kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonard Viray, Puro Pelos Pueblos.
1: Alas 8.03, raton ka lang oras, balik kita sa raton ka lang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo ka lang anchorman, K5, Leonard Viray. Sa ito nyo pag ililiba, good morning sa mga nagapamati sa gyapon pagi sa ito nyo Facebook Live. Ha? Ag rikara sa may Splash Laundry, good morning man, thank you good sa pagmonitor. Ag di kara sa may All-in Water Repelling Station nga nagapinamati. Ha? Ag likewise aton nga mga suki una sa may Kalibo Public Market, di kada kuno sa mga sangka parlor shop ag sa may Baligyaan itlog gapi na mati kami makarang agahon kay 59. Sana all may itlog. Nakadaiwang kabuong itlinaga ang itlog ako ay. No, ay do yung tagal nga serbi na kon nga pamahaw and then mainit nga kape nga DTX coffee mix. Yahoo! Yan. Well anyway, may nagapabot it mensahe katon. Kay 5 Nard, doyon nga gintao sa mga estudyanteng graduating sa 4th year college para gat-a sa mga geskwela sa private. Hindi ba na? Yun na, may basahon ako galing information kinyo party karon. Kasi may akon nga amiga nga anang unga, geskwela sa ASU. Yun patawag ko kapitan doon nanay, nga asikasuhon do requirements. Tapos pilang adlaw, nag-chat man sa kapitan sa nanay ko nga, nga di ka-abil ay para sa kuno sa private. Ay parat ako nung sa private. Ah, paano tawag sa issue ay? Oh. Yasaray man ng barangay. Oh, hindi mo man nato ni mention anang kapitan. Anang kapitan. Hindi ka harap para may inyong idea pag i-connect na partner itong linyada. Mag-K5. Para oh, may nailaan ako nga barangay sa hindi ko pag-i-mention man nga barangay. Ginpaagit ananda sa resolusyon. Ginobrata na nat resolusyon agin para at least formal imaw ag para at least tanan nga barangay kagawad tanan nga una sa council aware kung ano ro guidelines ag para at least may guidance na para matumod ro nga tawo ro nga benepisyaryo araw ito ra sa Manila man nga barangay yobra na nat resolusyon sample ta kon kinyo ha a resolution authorizing the implementation of the Presidential Scholarship Program sa Raing Barangay Mana, identifying 5 qualified beneficiaries and adopting guidelines for the release of the 20,000 pesos finisher fund assistance. Oh, finisher fund assistance out of coverage, partner. Si itry-try ang partner ang sinasinday na ko kung okay na. Si Kakay Fiber to Gakit, i-sample ko kinyo rin natabo to sa part 8 na ikarang Bago City, Negros Occidental. Ginapresent ko ra kasi nga ni, I believe, iya sa aton sa aklan, may nagkananabu na kara. No? How sure sa 327 ka barangay sa aklan, nasunod nyo rin guidelines? Kasi, sa akon yung observation, pagkabato nyo at ayuda, naghamahamari ba nga mga barangay officials? Ay kasi man saya mandat national government sa tuod yang only hero guidelines. Hambal ko nga ni, pagkabato nanda, every barangay, itig 200,000 pesos. Karama ko may matuhaw gidrang isyo nga man. Ewa man it ginbutang nga guidelines kung paano nagastos sundo yun. 100 pesos pa madto sa barangay, may guidelines man dun. Hindi na pwede ron ibutang sa infrastructure project. Di ba? Ginaiwasan makararong infrastructure project. Dahil nga ni, una, rohokos pokos, una, corruption sa ginatawag infrastructure project. Nga kuno, baka itatraya nga mga gamit to para mapobrat at waiting seed, yuman ba waiting seed? Alin pa ko 1980s, 1990s nga project ron ko mga nagtaliwan nga mga SK. Puro lang waiting seed. Hasta makara waiting seed, gihapon ba? Uuwi ka. And ano man nabi ribang kapitan, puro infrastructure project ay maliban sa pagiging kapitan, negosyante, may pagka-contractor pa. Oh, may mga kapitan kung kilala kontraktor. Mahilig sanda sa infrastructure ay pag kung bukot sanda kontraktor, may kilala sanda nga kontraktor. bilang percent akon karon nigo? Oh, dating gawi ka pa. Maroon mo lang bang isa, di ba? Oh. Now, 100,000 na to nga para sa barangay. Sa isa na karon kung sing gamiton, pwedeng improve ro street lights, etc. nga gamit o na kuan ang barangay, nga halimbawa pwede gamiton na tundaya para makabenefit tanan-tanan, hindi ang council kundi pumuguyo, depende sa inisyatibo nyo ro yun. May ginset man karon nga guidelines, raton nga DILG. Now, hindi ka ra ko ma-focus, importante ra. Bala ka mo sa 100,000 yung ato sa barangay, makita, magapun dun sa audit. No, kaya ako ma-focus, importante malugumpisa na ro pag-eskwela we. Katon nga mga nag-eskwela sa koleyo, ro 20,000 pesos o so yun kura, makaroon kung siya nag-adto. Binag-binagon ta. Okay? Again, number ko, may guidelines. Now, ro rin barangay sa Manila, nag-obrat resolution. Arang ginabasa ko. No? May mga wear assesso eh. Una, whereas the Office of the President in coordination with the concerned government agencies and local government units launched the Presidential Scholars Program to provide educational assistance to vulnerable college students and ensure that they complete their tertiary education. So, dahil nga na, programa, again, para ma-explicaran ka mo, pamati ka mo to sa mga barangay officials ag sa mga ginikanan, para what question, di ba? Rang nga nga Presidential Scholars Program or PSP, eh parang nga buligan it national government, raton nga mga estudyante nga magatapakon sa, luyon siyempre sa tertiary education, manong tapos yun sa college. Okay? Para masuportahan, whereas, pangayawa nga verses, the program's aims to support incoming fourth-year college students of incoming fourth-year college students para sa fourth year for school year 2026 to 2027 who belong to vulnerable households or are at risk of dropping out of school. So, botang bagon, rayang arahay, tinutuyo ko gobyerno ng mga masuportahan ro mga nagatapak sa fourth-year nga level. No? Si Juan de la Cruz, manong fourth year na. Eh, sa nga ganyan ni, nga wow ni kwarta si nanay na, wow kwarta si tatay na, ginbaligya on doanwang, binaligya paruganas, ay bangod nga ni, sa wow ni it may makaon, in short, toto man na, untat ka na sa pagtuon. No? Ani, drop out of school ni imaw, hindi nakapadayon, bangod sa ginatawag, kabudlay ko pagpangabuhi, kapigaduhon. So, assistance loan, it gobyerno, andang target nga para mabatak ruyon yung estudyante nga hindi mo magpundo, continue ka sa pagtuon, hararo 20,000 pesos. Gamita ay manong fourth year nga ron, hambal ko ni Kina, hagos yaban kon ga, on-the-job training na, ga-OGT na, ga-kwan ka, ga-gastos ka at mga butang ta, masubra 20,000, pero siyempre, ang isalig mo tanan sa government, alalay nga ni, di ba? 20,000 nga 20,000 pesos, mabahong nung alalay ko aton nga government. Para hindi ka maguntat sa pagtuon, padayon ka. Doon do ginatarget ko gobyerno nga matawan ka ron. Whereas, priority is given to students whose families have no member who has yet completed tertiary education. Raya roman ang ginhambal kina, no, tumbok ko gid. Ginapili pagid ang ginausisa ko mga nag-usisa sa barangay, no? Nga dapat inyong pilion, ha? Oh, kap, pamati ka pa, kagawad, pamati. Hay kat, pamilya man una sa iyong barangay. Kasi ko, kabatas, hindi kita kamong kasayod kung sino nga pamilya rin na sa iyong barangay, ro. Wait, may pinagtapos sa college sa ng pamilya? Anang mga inunga ay may edad yung tanan, man at wagit at may nakatapos ang bilog man ngaron naguntat man na manog fourth year yung kunta man naron. Ari rin yung ruin kunta yung pilion. Basi rason yung mat barangay council. Wa ta man abi kami kay 5 nard kay sayod man nga may mauna tagli sandaron sa barangay namon kabatas. Kon chismis yan sa barangay kaabti kinyo. Kontig pangampanya halos tanan nga sityo guob nyo tlinibot para nga mag pamagay-bagay magpangampanya to. Tapos inyong trabaho nga para usisaon din na kung sino dapat maka-avail. Kung hindi niya ninyo maubra, gamiton pa niyong alibay. Batasman, Sino paubrahon yung langulanguman, no? Whereas, under the program guidelines, each barangay may select 5 qualified beneficiaries who shall each receive a financial assistance amounting to 20,000 pesos as finisher fund to help defray educational expenses. Whereas, the allowable expenses for the said assistance include tuition and school fees. Mga pwede mo bagsak mga ito pang bayad sa school tuition mo, kundi magpinoblema sa tatay sinanay mo to. Eh mo lang problema, pamasahe kung pamasahe ka pa, pagkaon na laudlaw. Oh. Pwede man na mga school supplies, may mga books, transportation, pwede man, or meal allowances and other school-related requirements. Kato mo gamiton, imaw. Eh kung di mo tang gamiton to pang scatter-scatter, wow, ginoo ko, Diyos, patawarin kita. Tapos ay, times 2, times 10. Okay, matakon duma. Okay, kung mamirde. Te, basugon pa ni mo gobyerno at bulig ro gobyerno. O naro bulig, kaso ginamulitan nyo. Kita pwede rin sa mga scatter, aga bakay mo to kung mga pang-down mo to sa motor. Kita pwede rin, ha? O, basta, related imaw sa mga ginagamit mo na mga related requirements sa schools, pwede imaw. Yan. Anat barangay bing ubrang kanayo resolution, mabtik taring barangay, may inisitibo ta. The guidelines further provided that each barangay shall formulate its own procedures and mechanism for the proper release, utilization, accounting, and auditing of the funds in accordance with the existing government accounting and auditing rules and regulations. So, di kara, may mga witnesses. Now, therefore, pakpak, karoon mga detalye. Ging kasugtanan, pirmado kung andang makagawad. Ayan. So, direct payment to the college or university or payroll system through issuance of cheque ron, directly to the scholar. Ang gaban naman cheque, cheque abe ginatao. Pero kung aton pagid basihan, mga K-5, ay dapat yan ipilion nyo mapa-private or public mataron. Huwag mata nakabutang di kara sa anat DLG nga mandato nga hambagon gid nga private or public. Importante, fourth year student imaw, mga K-5. Huwag man di ka nakabutang nga kung ikaw is nasa private or public. Through the program, 5 qualified college students per barangay may be granted one-time financial assistance. One time malang da, sang bagsakan, pag 20 mil. Basi mangayo ka pataka mo sa iba, unang nagpamati, basi mangayo pa kamot another 20 sa barangay. Wow, taron, one time na taron, one-time financial assistance. So, priority may be given to incoming fourth-year college students for academic year 2026-2027, particularly those from vulnerable households, pabalik-balik, vulnerable households, or student at risk of this continuing their studies due to financial difficulties. O, waman nakabutang ni kada kung kwangit, kung private o public. Importante, manog tapak sa manog fourth year or fourth year gid. O, di ba? 200,000 kama estudyante kararo makabenefit ya sa bilog ng Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas? Pitla lang kita ko, 20 mil nga naman. The students are encouraged to coordinate with their respective barangays and local government units or LGUs for updates regarding sa mga screening, qualification requirements, selection procedures, and implementing guidelines. Kaya ako natagbugo. Coordinate kuno kamo sa mga respective barangays ag LGU nyo. Ropangutana, gin-cater man baga ni Kapitan Bisan Kontrapartido?
2: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga waga.
1: Gin-cater man baga ni Kapitan do Bisan Kontrapartido? Rindo pangutana na ton. E abo, nagareklamo nga Bisan manakipayb na. Wa pangani manakamigid totally rito katapak. Kay wagon, wang manatslat. E lima malang manabi manakuno, sinay Kapitan. Marmanang nga wawata manakami. Ang bago nga ni bisan buhat na nakabutang sa guidelines kung butante na o kung bukon. Ha? Butante na o kung bukon. Watat pakialam karon do gobyerno nasyonal ta. Pero guidelines sundo na to tama. Vulnerable dapat. Ay basi kung yakta naman ninyo ko ginatawag naton isyo politika. Kung porket bukot butante, hindi kita kasamit. May una kita karon mga K5. May una pangani nga kapitan sa western side nga mauraman do situation sa Bago City sa Negros Occidental. Unga naman nakasuod man sa nga nga presidential scholar. Di ba kap, nagbaton man ring unga. Pangutana ko eh, paano nakasuod sa guidelines? Sa pilang bilog nga estudyante ninyo rin na sa saring barangay, nga manit, unga mo gada ginring pili ko inyo nga council. Oh? May tagidit iba nga estudyante rin na nga pwede na ton mapilian nga mas deserving ko rin nga ron nga programa ko government. Oh, kap? Sa council, kung wamat power do council, si kap malang manakipab na nagpiligid. Okay, si kapitan nga manit nabutang ra nang unga, maurarog na tabo to sa kwano sa Bago City. Ay, sunod sa report, rong unga it barangay chairman nga si barangay Captain Maria May Suarez, imaro barangay chairman it barangay Tabunan Bago City. Halima na papili nga ni. Eh, yung kumpirma man mismo kapitan nga manay unga ko manaruyon nga nakasugod ba na nga ron? Ano mata ko nung unga? Aminado mata si kapitan. Ay manay ko February pat ang mananamon na submitar do rolistahan man ang ras nga posible nga mga beneficiary at mga maura man ang programa at govern. Ba, makonsa ko napaka-advance man kay kapitan man. Grabe na, sobra pa maura kay sino nga ni Tagaroy nga rong nagahula-hula at palapong mo si Baldwin, sino ron? Bukat coach ikwan na, tiniyo ah. Si Baldwin ba nga raw? Nagahula-hula at palapong. Medyo maroon ta siguro mga kanon, nahulaan na ta. Nga may paayuda, February pa ta, may listahan, tayagi si Kapitan. Oh? Ay karaya pa yung nag-abot gidro programa ko gobyerno nga raw, nasyonal. Nga pa assistance ni Marcos, naunaw tayo, mamilistahan tayo, mamba napaka abdik man niya pagkakapitan, no? Una, tayagi rilistahan. Basi makon may kung ano nga kalamidad gumabot sa aton nga Pilipinas, iba kita kung haom, no? Haom kunta kita sa mga food packs nga i-distribute, o kung ano nga mga assistance, kaya anong listahan at ginauna ng data pa haom, maroon takabdik barangay. Sa lista, tasa nag-maabdik, prepared, tayagi rilistahan. Aron ta. Mayroon dalibay ni Kapitan Suarez to sa Bago City. February pa yung una tama na mong listahan nga. Kung may mga possible mauron nga programa, ayuda, ang ibuta nga ipagwaro na sa government, may anat yagi nga ilatag. Ay July pang nagbutang ita guidelines ro DILG. Maun man nga na, napangutanong ko mismong barangay nanda, pumuguyo, nga may mga unga man niya dapat pasok na ka to. E may manakap yung lista mo, gidring unga. E man na nabutang man sa listahan rang unga, bangod man na nabudlayan do barangay nga makausoy it ibang estudyante nga para mabutangan yun lang gido yun nga slot, nga bakanting nga slot baga, ay magapit lang abimana ro deadline, ay sukmod kita kung di na tumapasat mo yan. Oh, ginago klase nga kwan, nga stilo ko kapitan. Hinaslo klase nga rason bro may una rin kapitan itba Bogo City Negros Occidental gimbutang na lang kuno kira ng unga dahil basi mabot-abutan ko deadline ay ho may mga slot mga bakante sino man makon do mga pumuyo nga papatiho na di ba napakanabaw nga dahilan kun mayad kamo karon sa kwan kun sa mga tudtuod nga barangay officials. Kung manami rin yung relation ko kapwa ninyo council una, mandali na lang emergency meeting. Okay, ara maton may balita raton nga presidente, klaro mismo sa baba na halin, nga may aton nga batunon nga 200,000 pesos, di 100 pesos mato sa barangay, 100 pesos para sa aton nga mga estudyante sa barangay, nga nagatapak sa kolehiyo sa fourth year. O, usoyan nyo rito, ay mga chismosa man din nyo rin na nga council. Chismis kamot matutuod, usoyan nyo rito ro, mga may unga, una, nga manugtapak sa fourth year yon, nga base hindi yung kapadayon ay wat kwartas na nais tatay na. Maroon malang kadasig kunta, buo nyo ron sa sangadlaw. butang tadaywang adlaw kaswalan pindigin ninyo mabuo. Ano gid kabahurin nyo nga barangay? Nga hindi nyo kaya nga ma rasa tanan-tanan doon itpanaw. Oh? Pero kung piyestahan yan eh, bilog nga adlaw to ka mo. Oh. Kung seminar yan eh, kung sintong lugar sa Manila, kadasig kinyo ma-prepare. Ay siyempre daw guwa bakasyon mo. Bukod at literal mamati sa nato, may mga learnings na mabuo sa mga seminar, wa, ginobra ko mga kapitan ng kagawad ng bakasyon. Kaganyo pa kami inyong style na ron. Tapos trabaho nyo, hindi nyo kaya nga trabahohon nga mang identify na nanggit ka mo kung mga beneficiaryo. Hambago nga, uonggit man nakamit may makita nga para mapunan nyo yung slot nga ni unga lang ni Kap among ginbutang. Ginoo ko nyo patawarin kita nga rason man. Hagos nga ni Ria sa aton sa Aklan, no? May na aning daywa ka o nga na ginbutang na sa slot. Ay Ginoo kong Diyos patawarin man kita kapitan. Kasi rason man ni Kapra nga, wa man kami ng K5 na dit makita ko na kaintok man lang manaramong sityo nga na. A sityo, barangay. Pila man lang ka sityo. Wagid man kamit may makita nga fourth year student yon sa college. O nga lang gin ni Kap man among ginbutang. Di ba Kap? Approve man? Approve man tanan-tanan eh. Oh, hindi pwede. Usuyan nyo kabatas. Sa kada sityo, pila ka pumuguyo sa bilog niyong barangay, wagit may nag-eskwela sa college. O? Oh. Tikon o wagit butang ta sampol, mga tatlo. O? Oh. Ti, siguro may mas deserving pagigkaroon una nga hindi siguro naton mambal nga pwede ilusot dito nga hindi man fourth year man na pero pobre. Itry naton ni ilista ra sa ngagan ita serbisyo publiko. I-note lang naton iya nga bukon imot fourth year student but imaw is belong sa vulnerable sector nga need na nga mapadayo na nga pagiging third year hindi man lang itkaming fourth year pero third year ay kabudlay gid wag itat kwartas nanay na mapundot ako no dato lang siguro pwede ma-accept naton no palakpakan ta pa kauno council wala gin sunod ro guidelines pero at least ito mo na adto sa tamang beneficiaryo hindi nga ipilit pagin naton ay ay Kap lang itong pasudlon ay need nandaro kwarta kara ay ito pabigis ko ilara unga si Luilo. O, abo manaro gastos karon ay rakurso ay pang bigatin. Bao, Ginoo kong Diyos. E di ta pwede nga marundo rason. Mas ma-accept pa natin do reason nga wala naging sunod o guidelines pero naadto sa tama. Ato nga naging set ko example nga bukon imo at fourth year pero first, second, at third imaw nga third year college pero vulnerable sector nga nagapubrigid wagit ma kundi pa magpangita si tatay na to kung sinsin kutob nga kung ano nung mapangitanan din na ay wagit may ipabagon so nga mga mauron at least bisan wa mo ginsunod through guidelines itay mo had to sa tama nga tao abi yung kamot dinagok rin na mga kapitan mga barangay kagawad sa mga matamaan wa ka mo nahuya nga sus ginbutang ka mo ko pumuyo rin na tapos ginaiwasan nyo rin iba ay kontrapartido. Tama ba nga rin yung prinsipyo sa pagiging barangay chairman? Iyakip pagyapon ninyo ro pinulitika? Pambagon ka mo, perti-perti ganyan. Tapos yung decision, oo tama na, servisyo ta kita. Sinimo ron. Pero una, gapon kinyo ro handong magdumot. Arundo guidelines ha, nga ginapalatag. Agrundo istorya, hanungod sa Bago City, Negros Occidental, ginaugan makatbatikos lo kapitan, ay makonti mo ka-abtik, kadasig, o kita kunta sa ibang nga pamagi, madasig, sanda? Sa lista-lista karon ron, sanda madasig, mga K5. O, oh, kabaton kamot, 100 kilos, 10 kilos nga bugas. O, oh, may parupatay, kabaton ita, 10 kilos nga bugas, patay yun doon. Maliban sa may pension nga ginabaton, bugas gabaton, gyapon. Maroon ka magikiro ro mga kapitan. Kabatas, ibutang nyo sa rice program basta gagi sa barangay ako gid naga against gid ko pirmi tamaan ang tamaan saludo ko sa mga kapitan nga mamayad-ayad ikaw babong kapitan natong kilaga nga mga mayad-ayad na pero kung naman gid akong kisa kabay pa sa national government mabugtawan ka mo kung pwede i-direct nyo sa pobrero dapat nang nga mabaton e kung naman tabi kung siin ka pananangit kung niagi sa local government unit may issue man kung niagi sa barangay ro ayuda mas pagid nga may issue.
2: Komentaryo nga patas kag serbisyo
1: hindi malikawan no iso kung may bagyo mga ayuda ginauna ro pamilya kabatas unahon mo gilang man na K5 man ro pamilya ko kabatas ikaw man abi man na hindi ah kung private individual ka wakat na ginambar serbisyo sa publiko hey government officials ka bukon taron it kapitan kat imong pamilya kung kay Marcos nga suna bagay
3: pasensya na hindi ako presidente ng aking pamilya, kundi presidente ko ni Mouth Pilipinas.
4: Oro niya si Romualdez, ginagagas na. Oh, hay pa sa kaana ko not kaso si Romualdez, kuno, ay wa pa man makaron. Nani kuno pa ang makaron. Oh. Ay kamo barangay chairman, kamo barangay kagawad, kamo. Oh? May inyong ginatawag duties and responsibilities sa inyong barangay, sa inyong pumuguyo. Bukod kung may ayuda, unahon yung pamilya. Anong gapakita nga hamahamagig ka mo, makasarili ka mo. Bukod at makakuan ka mo, makapumuyo. Bukod servisyo publiko inyong aron, servisyong pamilya, pang sports pa.
2: Foro de los Pueblos. Servisyo nga wagas.
4: Alas 8.28 raton nga oras, mga K5. Good morning sa mga kapitan. Galing na ito na nga naglista mataanat manami at insaktoran na nga mga benepisyaryo. Ha?
5: Wow!
4: Ginapalakpakan tamata ka mo. Sa mga kilala na itong kapitan, sa western at eastern side, may unang kita nga naglista. Kumbukot andang gumankon, andagid nga unga, pareho ko sa Bago City, ni Gross nga na. Nga natabo, o nga ni Bugtaw ka mo ha, Bugtaw gid ka mo. Ang aga na busy kakipay Berto Gakit ay. No? Ay, i-check ko kung tama ako ni Mau, ang aga ng linyada. Ay, pipalatag ko kung taro senaryo kung ano rin tabo to saan da to kasi nga gina-question to na tong kapitan ginugan mo batikos makarang oras eh.
2: Foro de los Pueblos.
4: Alas 8:30 gon daton nga oras agsaton ka na nga pagbalik balikan tabi ro na tabo nga ra nga unga nga ginpakdog it bato kukapwa na estudyante man na sa puok ka kalibo ay ginpatawag ni kapitan do pamilya ka ra ko daywa ka mga involved nga unga ang nag-istoryahan na yun, ano rin mga natabo? Balikan taro na, matapos siya may importante. Nga pahanomdom, stand by!
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
6: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops.

0: ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
6: Madalas na pag-ihi.
7: Pagnabo ng mga mata.
6: At mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na.
7: Mag-DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ito'y gawa sa pinag-along ang

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko din na allergies. Kimagwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergies.
0: Mabakal sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
10: Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonard Viray, Puro de los Pueblos.
1: Alas 8:35 daton nga oras sa gabalik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo ka nga anchorman K5, Leonard Viray. Si Kapitan Abigabuyot Itiwag nan korek apin kon partido pa. Kumbukon itbutante, sambilog pa nga guidelines. Sarita rin matod ag literal nga guidelines siya sa aton. Matod yang! Oh, tama ng tamaan. Nga mga damut uyahon nga mga kapitan. Pero guidelines tabi nga ginasunod tananda. Maura ta. Butante ka, nikap. Agkapartido ka, nikap. Yan. Aron ta na. Budlay ka nung kuntunga. Paka mo sa kwarta, nikap. Diba? Listata. Butante ka, ha? Listata ikaw. Basta 20 mil nga to. Tunga ta. 10,000 imo. 10,000 man akon.
2: Wow! Oh.
1: Sugot ka? Ah, hindi ka bala kay tao ko na si iba. Ano, deal or no deal? Maundo ginaubra ko iba. Which is hindi dapat mandabo. Kamu aware ka muna ng mga nagapamati, ha? I-report nyo yas kay 5 bro mga mauron nga hilimuon kinyo nga mga kupitan. Nga literal nga mga kupitan nga kapitan na sa iyong barangay. Report nyo ya kung may mga bidinsya kamu, bitbita nyo riya. Oh, sa kay 5 ay aton nga ilatag rin ang ihapita. Kasi hindi na mabisita ko sa DILG yas sa province. Ag matry ako it istorya sa aton nga provincial director diya para nga malatag naton kung out of 327 barangays iya sa Aklan kasi may mga data bagasan kasi nagpaguwat guidelines anday no pilagon ro nakapag submitar nga hararo andang list it beneficiary ko presidential scholarship program no. Ag paano naton mambay nga ruin nga ron nga ibang inlista nanda hay hindi qualified may una ba nga manabo nga syempre hindi man doon DSWD ro DILG nga paano da makon ma-identify ra nga unga gali ni kapitan no sang bilog sa mga beneficiary. Oh, ano pa gusto kong i-question kasi ako di akong sugot nga magturo 20 mil nga nasa bukot deserving napaka unfair kasi kababo ako nagyan ko nga hindi man ako hindi man kami manggrunon ako nakatapos man ako college nga sus maro ka budlay ko ako nga ginikanan ag may assistance pa halin sa akon nga tiya no nga nagabulig magkakon pagtuon ag kamo nga nagapamati batyag naton kun ano ka budlay ro lang gatuon nga kun kita baga ginausoy mo pa ginapangita mo pa ro paano ka makakwarta. Paano makausoy to at kwarta si nanay mo? Exam mo to sa next week. Oh, ay, ribat, abe rin na, eh. Okay, ang minigosyo man. Anytime pwede ka buo, ta rin na sa bangko, withdraw. Bangko, ang raton, wag kita't bangko. Malisog kita. Kani, batsag na kon do kasakit itibang nga wat ang malista ka nga deserving ta sanda. Kasi di akong sugot, eh. Kwarta ko, kwarta natun, tanandun, do 20 mil nga ron. Dapat magto sa tamag insakto, kabatas. Huya mo lang, kapitan, ibutang mo pa rin unga rin na. Paano imo makasugod sa guidelines? Sabi, explicar bi ka ko tusto kung paano nakasugod. Oh. Good morning kay Five Nard, may iya man karon. Sir, lalo nga sa mga ayuda kon kontra partido, ay wagin it mabaton, kaguoy yang kami nga magayo sa uwag. Ro, harawa ka muna huya, pero bilang gapit sa uwag, ro ginahambal. Ag kon kontra partido wagid it mabaton gina-share ma lang dahil napaka unfair kita ka kamon thank you gid yani napaka unfair wala mat pa lang kamo kabatot ayuda sa government agaraw lo presidential scholarship kon namat pa lang kun di kamo kasugod sa iban nga scholarship pero ibang nga scholarship sa matod nga sugid politika man gyapon ro maka avail kat mga unga to ko mga lideres oh ko partido. Oh, kat pobre nga matuod, makaon tanawan nyo ba sa mga baryo? Nga dapat i-encourage na to nga magtuon na inwaon doon ay wanit kwarta. Ay dapat kung tasan na rin maka-avail ka rin, maka-avail abi, penartido, isyo politika man gyapon. Kaya rin kung ta, dahil no chance na nga makabuo man it, scholarship, ay hindi gapon ipagkait gapon ay ginaagi sa barangay, ginayaktan niya po't politiko. It politika, di ba? Napaka-unfair. Good morning, K5 Nard. Ro basura, iya sa tubang it provincial capital. Sa istansya, 3 days yun. Wa pick up ro basura, nagabaho yun. Iya sa may Cebuana, Pawn Shop, Palawan, Pawn Shop, Quezon. O atensyon, sa barangay ita istansya, ay sakop iti istansya ro kanyara, capital area. Nano, samad yuman din yung garbage truck o kon samad yuman din yung kuwan. Kaman 3 days yun, sus ginuukuwa ka po mapick up ro basura di garon sa may tubang it provincial capital sa may Cebuana ko, no? O, ipapicturan tabindo na ron. Iyap iti Kapitan Andrade. Si Kapitan Andrade nga rakabdik man dahi. Pagtawag ni K5 yun na, pa-send ko ka na picture, ara dayon man si Kapitan nga rin. Problema ta ka rin, mga nag-pick up, basi patugog-tugog na siguro. Or basi gintaliwanan, tananda rin na, riria nga rin. Kasi ko si Kapitan, mabtik ta rin, si Kapitan Andrade. Alas 8:41 ugon naton yung oras na lang i-check taan ay raton nga patrol with K5 Romy Kahilig. Ay kamusta ang buhat ag ungang atong pinakdot bato sa ugo ko kapwa estudyante naman. Ay with K5 Romy rin ha, in-interview na si Kapitan Lodi Pinos. Engin pang patawag toro mga guardian ko mga unga nga na. Ano man mga unga man nila masyado, tagin makaundong binatasan man ko iba. Dahing oras ag balita, tudgaton ita DTX Beauty Soap rong sabon nga pampagwapo, aga pampagwapa. O sabon nga dapat gamiton sa pagpaligos, DTX Beauty Soap, gagwapo gagwapa ka because karong sangkap is may una nga ampalaya leaves, guava leaves, o papaya extract nga makapakinis itaton nga kutis, ag anti-aging pa imo na. No, ma-prevent rong early signs of skin aging, rong mga wrinkles ninyo, maduwa ron. Agro mga pimples sa mga soltero-soltera ta, lagi na problema nyo, daga man lang ron kung mga dirt and dust, no? So dapat hilamos, ag sa pagpaligos, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Yonar Viray, Foro, Telos, Pobos.
1: Dilanggit, i-check ta si K5 Romy Kahilig. Sana ka na nga report with Cap Lodi Pinos. Patrol, standby!
2: K5 News FM, Kampyon Report. K5 News FM, Live Report.
1: K5 Rom, sa Kampyon nga report, go ahead.
3: Yes, sa K5 Nerd, no? Bago ang report nga na K5 Nerd, ito na nga, klaro nga, may problema kita sa aton nga truck nga na K5 Nerd, sa Kalibo.
1: Sa Kalibo?
3: Nasama sa K5 Nerd.
1: Oh.
3: Actually, may...
1: Ay, galing ay, iba matalo poblasyon Kalibo, abing nga nga dump truck, agan at LGO, may separate mat nga dump truck ro istansya, agro ang dagaw. Hey, last time mo ito nga nasama ro dump truck it istansya, nangayot bulig si Kapitan Andrade sa PEO kay Gobron, tapos call ni Gobro attention it PEO, nga ni PEO dump truck ro nag-pick up it basura, di kara sa may istansya. Ag, kung amat gabulig man kandaro, Andagaw, ayro istansya ka Andagaw poblasyon sa Kalibo, ro may maabo nga na contribute nga basura everyday kay Pablo May.
3: Ikara sa akon nga may cemetery nga raw, diyang bukod pandara Kalibo gyapon da.
1: Tag sa may Milagrosa.
3: Ikara sa atong municipal cemetery nga portion.
1: Ah, di karo so, sa may Kalatsotse ikot ah?
3: Kapitol siguro portion, ikara nga sa may party nga rasa nai.
1: Do Milagrosa so, cemetery, tabok na ro, atong mga suki sa may sea oil istansya.
3: Dikaragi kay pingit unitas na ra, may mga baraka rin karang porsyon, krasada, sakop tayo.
1: Hey, ang dagaw, taron, hay may kardinasin.
3: May mga reklamo, kipag nurse, may every morning, every karon ay nag-pulit at basura. So nga, I think, dewa ka basurahan, dewa ka dump truck, karon nag-aagi ko nag-ahon, so mag-report kita sa Kalibo Pinte.
1: Oo, ay shout out sa driver, it dump truck, karon ko naman, tagsambilog, may dadidad. Ay, aning haras-haras ron. Aning haras.
3: May limang unload, at kipag nurse, nawasan nag-kolekta.
1: Hey, basic on absent driver.
3: Ay, samad ako nuro atong nabatong report kara. Garat ang ane, nga pinipon.
1: May nasamad yung man ko nung dump truck abi ay. Hey, kaso nga ni dapat, kung may mga mauron kipay bro, mga problem, hey, dapat may kwansanda, may next
3: alternative
1: nga solusyon, back up mo la, kipay bro, may hindi pwede ron i-skip na ton ito to 3 days, hindi pwede ron.
3: Ay, siyempre, nagadugang, nagatambak, nagabinaho, talaga akong kita.
1: Gadugang, gatumpok, ro basura, nagnagabaho, nga nagabaho, kapin ko mga, pasintabis ka pamahaw rin na, kapin ko mga waste material, nga nga, mga pagkaon, nga nagabanos ki Pebrome, then don't lie ron.
3: Ay, nagarequest pa nga, ay, may mga, yun pa, nabi ko na si Pebrome, mga restaurant, ba? Ay, nagarequest, nga nagsada nga, pili ako to, nagkaso lang, abi, ay, sinanday, ang kargahon, si Pebrome, dahil, wag natin, namutrak kay, Ay, wow. Tapos nga tumakas nga taga solid waste kung ang muro na kapangtanan. Amanit na ka problema dahil tama rin ang mga taro ng mga pagkaon niya ng mga pangkamugong si Pagnard.
1: Kasi iya sa kalibo, bukon at pure kalibon hon hagos nag-istar yun iya. Mixed at araki pa bro. May dahil nga ni sa capital town, sentro at Aklando kalibo. Abo riya ro trabaho, komersyo, borders, karon isang bilog pag isudyante. Ro na ipoproduce karon nga mga muhmunga raho kat mga nabilin sa pagkaon. Una na pilak sa basurahan, i-collect man na ibutang na sa mga poste-poste. Gawa gina-collect ko garbage collector. Gabaho, gina-ukay pa ko ayam, kipay bro.
3: Oo, doon nagkakatabo kipay. Pero okay, takong tarang mga plastic na lang mga nabubulok at angaray. Okay, karon may problema ta diri ta kanay mga din na klase nga basura ro nagakosit sa yansa ag kama naman hay ginadapuan dot siya ngaw kita.
1: Man, correct.
3: Yung tanan, no? Ang una ni Redmart. So ta kanay hindi pa ko masapat try at ang ipong tanan kay partner to sa ato taga sulod ko no ro rason kan tanan ha manit. Medyo pinakadlaw nga wa ka kolekta kita nga basura. Particular.
1: Pero istansya mataro ginakol atensyon nga raw ko ni Ma'am Rel nga ra kun ano right do ako dami account ro eh wamat profile pic aging gamitan at dami ranging komento sa atong Facebook ayo nahuya mas guri man kun anang account gamiton 3 days yon nga uwa ha pick up ro basura nagabaho gon iya sa may Cebuana Pawn Shop Palawan Pawn Shop Quezon kada sa may Capitol
3: nagdugan no problema
1: istansya mat aray nga ra lagi imong ginamin una part itandagaw ta na hay Cardinal Sin
3: tama ay nagkanon dinagdugan ro nang pagkasama ta kay Bernard no sige ano. Kibagar masalo kita pasong nga dugang nga report angot sa rambay karang nga investigation yon no? Gin-refer dong kaso nga Rocky Partner pero naulit kaya pong Rocky Partner sa ginatawag karang nga kapag-settle no? So nga sa rambay karang atong nga barangay kapitan ang so nga sa rambay karang nga mga umbulbato karang nga mga minor de edad nga himo sa rambay karang kaguluhan di karang mismo sa Pook Integrity School no? Ay medyo may una kung nga Rocky Partner nga saga man rin nga rin nga complainant na sila nga nag-himotikang man rin nga rin respondent nga gampusan it batoron dahil karang nga biktima dahil may nagalik ang previous karang nga mga bagina si Pagnard na mag-classmate kung na mismo sa sabitan karang sila no? Kasi mo kaya pang si Pagnard si Pagnard
1: bali hindi na siguro sa 11 Mbps pilabing minutos ra partner wait lang
3: ato ni Latanta ay istorya ka lang sabihin
1: siguro nga istorya dahil kita ya sa video eh linapog na tatbato. Inabangan na aga pugon it ba to nga wat at ka preparado ro unga nga rahay na ano kununda.
3: Kaya na kita guard nga rato ding sulok kay kapitan do nangin ugat na kuno karat problema kita guard wat yapot sa mga prejudice nga to nga nagkatabo. Para medyo nasagi itong day karang biktima ro bangko kung day karang suspect kita guard.
1: Classmate na
3: ho.
1: Okay.
3: Tapos pagkasagi, ay wag kita kuno nagpangay pasinsabi ro day karang biktima kita guard.
1: Hey ba si kunwa matagit totally nga na aware ko na sa ikaw man abi bisag eskwela ta kita kapin na crowded inyong classroom may pila ta ka estudyante ron agpungkuan naton kat kahoy pa siguro until now man kay five room hey dig malikawan don nga masagi mo ro bangko man ko sa bilog pero depende kung ganon imo ka basko gid gabi nga nagkuan ka gid na daw nasakit ka hindi man siguro gid ganon ka basko kay five room eh.
3: No problema ta karahay nag-aya ta pinaway ti kanal puniti.
1: Gage?
3: Oo, nga sa duwa, tanda maglinaway ay pro background kay Kondekar ng biktima, boxing player, gira?
1: Aba, do victim ba boxing player?
3: Oo, so, boxing player.
1: Okay.
3: Nga na, mataas kung ano lang ang tog kay Pernard, nga makipag-inaway kay Pernard, makipag-sukol. Tapos, Kondekar ang prospect nga nga nag-boot ba to ay transferi man kay Pernard, halin man sa sangka gobyerno ng Estilhan, naging transfer man. Tanan man sa dara si Pernard.
1: Ay, matiging transfer, basi kung sakit ugo rito, spiak.
3: Ay, amo gito kay Pernard.
1: Abo.
3: So, natapu, may kontra man ito.
1: Yung transfer gali ay sakit ugo to sa piyak, yung mga sinaylo sa piyak man.
3: Tapos mga impulpato ng mga CIC ilman gato ng kay Pernard. Kasi tanan man sa dara si Pernard sa Poke sa Kalibo, ang tarin nga mabula di kay Pernard ay radang na pagayatan sa guwa sa kay Pernard, nagayatan sa guwa. Ang midiwabi ka preparado rin nga nga biktima nga katong kimpot ang atin naka-prepare sa gilero na nakarang kontra ang ginabangan mo sa atong lugar. Although kita mo na ito nakapamanin mo, nakaprotekta mo sa nakarang ugo, kaso ay mabaho tabi ko narubato nga ginggamit.
1: Ay kabaho nga raw, kita namon riyo nga sa kwanta kat pwede mo ta ibangil sa likod ko kariton ko track ka na ko dig atras.
3: Oo, ang ganit kung bisanin ko tatong ipupo kita na nag bisan hugon mo tangan ng gihapon mabukay ka tingi hapon karon habang how much more may may pressure, may pressure pag kumalima sa pagtusok ka na kay Pinard.
1: Hey, pali na sa pool tayo, Maura, kung datong atong batugid.
3: Actually, hay subject tayo for CT scan kay Pinard, kaya rin ang under-certificated na karang ugo, ito rin karang na biktima, although ang patient. So, isa na ito, adlock ko akong biyernes, nag-pulitan ka rin na biktima sa itong mga confrontation project. So, nakita kay Pinard, mainit siya kayapon ka parang ipasulto pa ako nga parang pool. Hindi kita magpa-perdi kita sa magtimbang karang
1: ano rin nag-attend sa pamilya ita nag-updos nga ba to?
3: Ana siguro nga lula si Bernard ay dahil na nga tama naman ito sa abroad at ito katrabaho.
1: Ro anat nag-updos it ba to?
3: Pero nag-updos sa panang katang nanay.
1: Ro victim?
3: Ana lula.
1: Lula ay sa abroad na nanay.
3: Oo.
1: Tapos ro nag-updos lula nat aro nag-attend bilang guardian na.
3: Pero nag-arang kita mang ginikanan man si
1: Pinard. Ginikanan man gid, gapon. Oh, so manami ginikanan gid. Ano mat maurat ba, matoy batasan kayong unga ara.
3: Ay, ito malang si Pinard, baka ko naro natabo para. Nagapan abin, nag-ayatan na di si Pinard, sanda. Kung baga, gina-tricare ka ng daro kuhan.
1: Total mana ay boksidor ka mana. Tistingan tagid rin pagiging boksidor, maurat abin. Ay,
3: ang boksidor nga rahay, si Pinard, siyempre, mataas mo na to. Eh, boksidor ako, sige. Ay ayato na ay dapat kinang gabutan man sa lugar man disiplina ro kuwang gid aga sa makaw ang gapon kay Pinard. Ay sige na try gyud man siguro try karang suspect nga istingan naman siguro ang sipre may record man ro karang suspect pero dito sa mga eskwelahan ay to tanang dili apo kay Pinard wa mo ra ga wa pa mo nagtapinag sa mga taga

0: Kung ano rin nang inistoryahan, standby lang kumuha sa mga tagpamati, hinuna sa 11 Mbps, mabatian rin interview ni K5ROM kay Kapitan Lodi Pinos kung ano toro na kinanabo ko yung pagpatawag ngayon mga ginikanan, nag-guardian, nag-atubang rito kung ano rin ang plano.
1: Okay. K5ROM, no? Itong karanang yung madalang karang initial karang report with K5 Reggie Lentonino, K5 Jim Lidoro, tako si K5 Romy Cahilig para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: Happy K5 News FM. Kampiyon. K5 News FM. Live report.
0: Thank you so much sa reports ni K5 Romy Cahilig. Doon nga balita to Gaton, extend the food supplement for men, mga mister. Filming retreat ka mag-surrender sa inyong mga partner, mag-extend the food supplement for men. May makarot at Club Awas kang inapapasok rin yung resistensya para kampiyon yung performance sa paglabing-labing sa inyong mga partner, mag-inom extend food supplement for men. Aga siyempre, rong klinika Dio Fresh, Dio Roll-On, bakun man, para puti ro kilikili, ag bilog ng 48 hours, mahumot ka mo mga K5. Kanya suplemento, produkto, mabakay magkitaan sa Klinika Daltar Nativo Medicine and Wellness Center, nga namtang sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan, barato na, epektibo pa.
2: Yanar, Viray, Foro, Delos, Pueblos.
0: May libre kitang check-up sa Sunday to Friday, ha? Nambisitang kamugsoan si Dr. Robert Empinado, libre ro check-up una sa Klinika Daltar Nativo Medicine and Wellness Center. Oy, good morning, galis. Aton nga mga snappy, gwapo nga mga gwardya at pag-ibig office, ha?
3: Wow!
0: Mga sa snappy, gwapo nga mga SG na to nuna. Good morning, kinyo tanan-tanan. Well, in nuna, 7 Mbps, wanted mabot matalakay maging fang headlines sa mga balita. Aga, syempre, sa supervision ko, Malwan, mabot very generous si Chief Executive Officer, amon niya CEO kay Bossing Doc Ramil Uy, Station Manager SM Gloria Villas Manyo, yung anchorman K5 Bernard Viray, para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ihersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
6: Mabakal, sumang buti ka.
7: So kagapon, gin-discuss kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Inis na tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
8: Wala pili, Sir Boy.
7: Why pili?
8: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is ilanat.
7: Ilanat, palakit lawas.
8: Siyempre gari ang immune system, kagaw mo, impasaw mo.
7: Ang pag-ilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
8: Correct.
7: And recognize na yun.
8: Buligi ang imo lawas. Buligi. Painom ang D3 Bio.
7: Inom ka na D3 Bio. Ano bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si imo during the time na gid tapos na si imo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si imo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Uy, hindi niya na makita sa iba niya, ha? Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Because extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ang muna ang epekto sa imo gitawag nga D3 Bio.
8: Asa na Sir Boy, patyo na gid niya tapat ang ano, kwanto mo, attenuated virus.
7: Correct.
8: Magyan sa BCO nga ara sa D3 Bio, total patay na gid.
2: D3 Bio with physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Remember, ang balita ti mapatay. paano na lang na iya maghimo ang aton nga, ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies.
8: Antibodies.
7: Remember, we don't need a live virus. All we need is the body.

0: parts of that virus, amuna na yung kanalan ni body cells. Uy, makuha ko na protein, kimimo ko na hilo para si iya. Makuha ko na parties ang iya kamot, kimimo ko hilo para si iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo-damo klase
1: nga vaccine. Ako na may mga vaccine nga, spike protein lang.
0: Correct. May alak man niya mRNA. Ano na iya, kompleto ng virus. May alak ginatawag niya ng vector type nga vaccine. Nga mismo lain klase nga virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts ang lawas ng COVID, ginsulod. Nga ah, cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ng galingin mo loko, naibaluan ko ng taas, ng dali akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3Bio, tatlo kabisi sa isa kadla, 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakats mga buti ka.
1: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3Bio, may TC, para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, dami kong makainom ka D3Bio, ang epekto sa post vaccination, ang D3 nga ara sa D3 Bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
4: Correct. Pabakuron.
5: Meaning to say, mangin efficient.
1: Ang D3 Bio, makabulig siya before, and after. During, and after. Tatlo ka phaser boy, before, preparahon niya imo immune system.
5: During. Di siya mag-overreact?
1: Di mag-overreact, kay i-regulate sa imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies.
3: D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakats mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Buwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3 Bio.

0: Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mapakala ka butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mapakala ka butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permilang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. TTX Coffee Mix. Panamigit sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mapakala ka butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman, balaga.
5: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical

0: boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka!
2: This is K5 News FM. Your official news and music station.
3: City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Roa City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Higag. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Kabayang paghidait, pagpakamaayo sang nagaisan nga Dios mangit ara sa atong tanan. Dapat kita maging healthy. Ini nga programa, impormasyon sa ikaayong lawas. Ginadala sang grupo para nga manatili kitang healthy. Oras ubong alas 9:04. Sa liwat mayong aga kag upod naton sa atong programa si Brad Paul nagalitik ang mga maskulo. Kag si Sir Kevin amuman nagalitik man ang mga maskulo kay grabe exercise. Uh-huh. Ang exercise kinanglanong ginaton adlaw-adlaw para ang figure ta magiging husky, magiging matsong-matso. Uh-huh. Ah, kaga
5: kahit para gulang.
4: Oo, kaga malikaw kita sa mga masakit. Before sila na kon pambalon, ha? Ah, dapat i-remind ko kamo anay, sining aton DTX 500. Hmm. Amuning pinaka simple nga pamaagi para manatili kitang healthy. Ha? Ah? Hmm. Kag of course ugdan ta sing mighty siyang alkaline nga vitamin C kag D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Amo ni no tapos sini makainom kamo abi akon kamo dayon kamustahon kon anong pamatyag nyo kung manatiling healthy kita permi. Sige, upod naton si Sir Brad Paul kag si Sir Kevin. Mayong aga mga partners.
5: Yung aga, Engineer Ronnie Albao, supunan, takaroon ang aton nga gindiskasan nagligad ining colorectal cancer. Kag paano makabulig si DTX 500? Ang aton subong i-discuss is ang mga sintomas, ano ang mga palatandaan nga base delikado na ang ginabatsyag mo nga sakit sang tiyan or problema sa tiyan. Hindi na basta-basta lang, kundi colorectal cancer nagili. Kag paano ini mabuligan ni DTX 500 nga ma-prevent ining klase ining sahi sang balatian. Good morning Sir Kevin.
6: Good morning Sir JP. Good morning Engineer.
4: Good morning.
6: Sa aton nga mga suki nga tigpalamati ang Isil North, Isil South, Isil OFWs, mga solid supporters naton, KSS naton, mayong aga man sa inyo tanan no. Kag syempre dapat naka DTX 500 na kamo para may protection kamo against free radicals kag healthy aging. Kag okay. Syempre ang aton nga mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sa aton nga resistensya kag ang D3 Bio aton proteksyon sa anuman nga sahi sang impeksyon no, tugasang mikrobyo kag ang nagapa healthy sang aton gut ang Clinica Spore Biotics.
4: Okay, proceed na kita, no? Sining colorectal cancer, ano ang mga simptoma, kag ano ang dapat himuon, anong mabulig sang DTX 500?
5: Nagligat din gid istoryahan naton, i-recap ko lang nagataas ang incident sang colorectal cancer sa mga Pinoy,
4: okay,
5: mga Filipinos, probably something wrong with what we are eating. Hanggang aton nga habit. Now, diri kita sa mga sintomas, no? Ayun, no, siguro ang iban well aware naman. Ang mga sintomas na makita, mga delikado, number one is, may bowel changes. Anong asyambot silingon? Ang imo nga pupo, galiwat-liwat. Sample, bisubong tiga. Budlayan
6: ka. Budlayan ka mag-ariya, no?
5: Oo, oh, mag-ariya. And then, pagkabuas, or dasong adlaw, loose naman.
4: Okay.
6: Ng, gadalhay.
5: Oo, oh, gadalhay lang. Kisa watery. Hindi siya bla consistent, no? May paglain-lain. Hindi man tanan nga paglain-lain. Basi pagkali nga, nagkutoy, gulping chan. Hindi. Hindi mo pampraning. Damo yung mga rason.
6: May instances pa na, Sir JP, nga ang imong pagpupo, do ka nga isang kanding.
4: No. Kanding? Gagmay-gagmay lang?
5: Oo, obstruction.
4: Bilog-bilog?
5: Now, ari pa, ang tsura sang pupo. Kung imo pupo, engineer, daw kita ka nang ginakaunta nga sa rapina sa una. Na tipon-tipon.
4: Oo, oh. Okay, oo.
5: Oh. Oo, nga may sugar.
4: Do yung sa kanding gani.
5: Kanding. Bilog-bilog. Kaya nga, engineer, ang explanation amo ni. Sa colorectal cancer, may obstruction, may constriction sa imong colon or sa imong recto.
4: Recto.
5: O sa bukol.
4: Okay.
5: Ting makalabay, dirakis a, gagmay lang. Utod mo.
4: Okay.
5: Ano pa? Meron kisa nga ang imo pupo daw lapis lang kadako.
4: Okay.
5: Do lapis lang kadako.
4: Ang lain pag hindi ako may upod na dugo.
5: Oh, bayan tayo ng dugo. Do lapis lang kadako. Subot silingon na, gamay ng alagyan.
4: Okay.
5: Kaya dapat yung pupo mo, yung dagko ni engineer. So, gagmay ang alagyan. Now, ano pa? Kung may mga amo ka ni, once, okay lang na. Bro, kung daw consistent na bla.
4: Kag kung sakit na bigod ba?
5: Hindi ka mayo makapupo. Do mapupo ka na gid pero hindi magwa. Okay? Minano mo ka inom mo. Kung kisa ining pagpupo nga hindi magwa, basi kulang ka lang sa fiber.
4: Okay? Kulang mo sa tubig, guro, basi mala.
5: Sa tubig, dehydrated ka. That's why ang imong stool impacted. Or talagsa ka man pupo, engineer. Hindi man tag isa kasi mana kaya hindi ka pupo.
4: Aba, grabe na na. Oh.
5: Ako ya twice a day bala.
4: Bumayo na.
5: Sa muna, tag once, every other day. Pero sa ginambala ko sa ako nga friend, nga i-training mo, gindo, pati training ka.
4: Okay.
5: Sumunod din ako kasaw, nga hindi ko ka pupo, aga kagapon, since nga nag-medrep ko in 2003, until 2007 or 2008, dragi din, nagsigi na ko niya nga 2 times a day kayo mas on, nagpupo.
4: Pagkatapos mugtaw kag before matulog
5: nga gatiner ang imong poop sa imong intestine ano pa ari na sa ginambal mo kay na ang bleeding Sir Kevin may mga duha ka klase bleeding ang isa fresh
6: upper kag lower
5: kon lower GI preska puti pula gina yung dugo
6: ang colors ang ilang higko is pula or pink no so that's the sign nga may ara ka lower GI bleeding no
5: kun itom naman no butsilingon no ato na taristol no ato ya sa babaw ang isa pa da Sir Kevin di ma ko determine sa kwan sang anemia eh. Kung anemic ka, kaya nga, sige ka to bleeding sa sulod. Huwag talang kabalo. So, pag any dug, may araman case of hemorrhoids. Inabalang, grabe mo ka-strain, pupo ka,
4: nakilas. Ang lining.
5: Magatubod na yan, gatubod. So, inakong sigurado mong hemorrhoid.
4: Okay.
5: Basta may makita kang dugo, tapos gisig-gisig na, ipacheck up kita sa doktor. Kaya again, early detection, is your best option. Ano pa? Discomfort sa imong tiyan. Pero may kakutoy, engineer, basta may kutoy gani. Wala ka man minakaon, kakutoy lang siya. No? Amutambal ko, may dala na to, ambal Sir Kevin, nga dark taristol, may bleeding sa rectum, tina, budlay na. Kung kaisa, may ba?
6: May or ba man? Could be sobrang kakaon sang mantikaon, Sir JP, kisa ang imong higko. Greasy.
4: Okay.
6: Dugang. Tingala ka na sa toilet bowl, may mantika. Kita mo ginasaya. So greasy. May times naman nga color green.
5: Okay.
6: Kung color green, but silingon, wala matagaan chance ang bile. No, nga i-digest mo food.
4: Okay.
6: So wala bala mayo na digest mo food. That's why ga green.
5: Ang normal nga color sa kay mid-tech ni dito.
6: Sa tsura bala sa so, ang normal nga color sa JP, ga range na siya sa light to dark chocolate or brown, no? So amo na nga to
5: yung pasiyan. Ay, normal nga kun.
4: Ah, normal so,
5: gito. Ano yellow? Do ka kwan niya? Do ka do may pagka yellow?
6: That's
5: normal na.
6: Do ka mo normal.
5: Kaya ano to ganyan pinaka ang lighter mo daw?
6: Light na.
5: Light. Daw light siya at
4: no, light brown na.
6: Dark.
5: So chocolate. Ang dark chocolate normal pag
6: normal pa na siya.
5: Okay, nag-away ko abi mo do ga dark.
6: So affected man sa diet especially kung nakakaman chocolate kaga example be sa mga nagkakaon da dinuguan syempre.
5: Nagligad do na kinulbaan ko. Pupo ko. Itom-itom. Dumdumak. Nag-angwili ko dinuguan.
4: Oo.
5: Nagligad naman. Kulpaan ko kay pula-pula. Gadya. Nagkaom ako ni dragon fruit.
6: Pero ang nagligad na yung inambal niya, sang way pasaga practice ang iya pagka-adventista.
5: Ay, yung klaroon ko lang. Sima si mga adventista ka mamati. Nagkaom ka lang ka dinuguan. Kakalimutan ko siya. Ako,
4: blasipa. Nakahuli mo siya sa iyo bibig, no? Pero ma-justify mo.
5: Thank you, kid. Kakitipan niyo ko. May mga dentista ka pamati. Sa una, kakaamba ko dinuguan.
4: O, ganyan.
5: Diba? So, bungoyin ako dito bakal, mga baboy. Anyway, amo na. Yan o, ginada di pizza. Ari pa, incomplete nga
6: pangkupo. Sa color green. Incomplete. Okay. Nawala siya mayo, gatiner. So, ang mga food particles, hindi ma... Kaya ang bile gabulig sa pagtunaw sa ngaton nga food eh. So, amuna, ga-green na siya dayon.
4: Inang liso ba sa santol? Pagguaya liso santol, gapon?
6: Indigestion.
5: Like Sir Kevin sa laboratory mo, pagkita mo, at first glance, Sir Kevin, makita mo man ang mga problema sa stool, ano?
6: May ara kami initial nga ano no, it's subjective sa Sir JP. So sa itsura pa lang no. Una consistency kagang color. So una mo ginalantaw. Okay. And then microscopic na.
5: Dito na. Di ba may na fecal o cold blood ano?
6: Yes,
5: nga ang hindi ba detect sang hindi makita ka color, makita ya sa
6: hindi mo na siya makita ang fecal o cold blood, hindi mo na siya makita physically or subjectively or even sa ano gani? Sa microscopically. So mayara sa kung magambal ta occult doga panago na siya.
5: Mo galing.
4: Sa kwan abi sa dumi mabalaan mo man nga may mga polyps na sa sulod.
6: At hindi sir engineer no. So regarding sa polyps inaya mga ano na niya
4: internal
6: radiologic nga mga kwan or imaging na.
5: Sige. Now weight loss. Grabe nga pagniwang engineer. Explain wala ka magajita ganiwang ka kag fatigue. No? Paano ni gani ang imong ginakapoy ka pirmi? Amo ni gani imong mga nabatsyagan? Kapin pa 3 or more, 3 or 4 sini. Pa-check up na. Delikado kag kululbaan, pero ang dami sini kung preparado ka naka DTX 500 ka dapat. Isa sa mga the best nga prevention ining pagkaunta sang fiber. Fiber.
4: Correct.
5: Kaugi fiber para nga scrubban niya to ang imong tinai para matiluan and then of course, iwas bisyo gid. Sa Wednesday, istoryahan ta ang naaga form from polyp to cancerous. Naaga sugod ang cancer. Paano nga kay kon the more nga mentiondihan ta ni naaga sugod ang cancer, naaga cancer ka sa tinae, dra mo na mabalaan ano ang naming approach kay mo nang imulikawan.
4: Correct.
5: Sugod. Sige. So for now, kampanti ka dapat kung ga DTX 500 ka kay isa ina sa makabulig sa imo prevent sa colorectal cancer and other form of cancers kung taas sa imo nga antioxidant. Parisang gid sang mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Salamat Sir GP kag proceed man kita sa mga benefits nga mahatag sining aton nga D3 Bio. With Sir Kevin Bigay.
6: Thank you Sir Engineer no, Sir JP sa imong comprehensive nga pagtalakay sa colorectal cancer sa DTX 500 Health Alert. Now para sa tuntok ni Doc sa D3 Bio no, atong pagistoryahan kung paano bala ginasuportahan sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil ang aton mismo nga immune system sa tion sang infection engineer.
4: Aha.
6: So ang infection no pwede ni siya tuga sang nagkalain-lain niya klase sang microorganisms. Magambalta microorganisms, hindi ni siya makita sang aton mata. Makita talang ni pinaagi sa paggamit sang microscope engineer. So ano ini nga mga microorganisms? Amuning viruses, bacteria, fungi, kag parasites, no? Ang aton lawas may ara several layers nga ginatawag sang depensa. Engineer, ang first layer naton, ang physical barrier naton, aton skin.
4: Okay.
6: Ikaduwa, ang aton respiratory tract, no? Kay isa na sa alagyan sa mga microorganisms. So, ang aton respiratory tract nagaproduce sa mucus.
4: Okay.
6: So, ina mucus, ang iyan na purpose is to trap
4: uh-huh.
6: ang mga microorganisms nga nagalabay sa aton respiratory
4: kaya
6: tract.
4: Kaya ito, it's sticky na sa
6: sa paginhawa.
4: Oh, sticky nga dahil yes, sa
6: atin. Even ang buhok sa ilong naton may purpose ina.
4: Oh, mga line of defense.
6: Ina-trap niya ang mga pollens da or mga allergens na da kasi uh-huh. naton as well as ang mga microorganisms, no? And next is ang aton gastrointestinal lining, no? So ang aton gastrointestinal lining is also may mucus na siya and as well as ang aton stomach has acids.
4: Okay. So kumpletos na tanang alagyan.
6: Yes, engineer. Ara and yung... then we have our innate immune system nga naga-provide sa aton sang rapid, no? Magambalta rapid, madasig pero non-specific. In short, tanan nga kilalanon sang aton lawas nga kontra iya atakihon kag madepensahan lang aton nga lawas kag may ara pakita adaptive immune system which naga-involve sang aton mga B cells, T cells, mga antibodies naton kag mga immune memory cells, no, nga maka-recognize sa mga past infections naton. So ang immune system naton sophisticated network niya siya, engineer, no. It doesn't simply mean nga kung may ara ka strong immune system. So ang aton nga immune system response, no, madasig ni siya magkilala sa mga kontra naton kag makusog siya makakontrol, no.
4: Okay.
6: Kag syempre gina-regulate niya ang inflammation. Kay kung kita may infection, engineer, dira mo mabalaan ang isa ka kakalidad sang strong immune system, hindi ka makabatsyag sang inflammation. Kaya dasig ginatap na, kagdasig madula ang inflammation. Kaya because ang inflammation, amuni siya ang isa sa sinyales na may battle between your immune system kag sa microorganism.
4: Pero hindi ito na makita kaya sa sulod niya mo, no? Mga inflammation.
6: Mabatsyagan tala na siya kung chronic na.
4: Correct.
6: Kung dugay na siya.
4: Uh-huh.
6: So, ang National Institute of Health nag-explicar nga ang ang pagtumar sang several nutrients, no, kaangay sang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 naga hatag sang normal immune function, naga suporta sa immune normal immune function. So ang D3 bio, no, ang aton D3 bio may ara na vitamin D3, may extra virgin coconut oil pa nga naga suporta sa aton normal immune function. So nga importante ini siya, engineer, no? Kay ang una, ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio nagasuporta sa aton nga bones, which is ang vitamin D3 is very important nutrient para sa aton bones. Remember, ang aton bones ang nagaproduce ang aton nga immune system cells.
4: Ara da ang mga kuno, mga kuno sing mga antioxidants man din sa aton, nag-ubra mo na para makontra ang kontrol.
6: What I mean is, engineer, ang vitamin D3 is more than nutrient sa aton na bones nga ang bones naton galing nag-produce ang ginatawag naton ng RBC. While, ang aton immune systems, including ang aton innate kag-adaptive immunity, ang mga cellular din involved, especially ang white blood cells naton, may aras ang ginatawag nga vitamin D receptors. So, ang vitamin D, nag-participate ini sa immune regulation, including sa pag-response sa mga invading ng mga microorganisms. So, may mga pagtuon nga kung nubo ko no ang imo vitamin D, no, mas prone ka sa ginatawag ng respiratory infections, no? Kaga, diri naman tayo, engineer. So, amo na ang importansya sang vitamin D3 nga ara sa D3 bio. Pero atong tagaan, importansya ang isa sa pinakamakusog na components ng D3 bio. which is ang extra virgin coconut oil. Now, anong ara sa extra virgin coconut oil? Ang virgin coconut oil or ang extra virgin coconut oil, buga na ini sa medium chain triglycerides. Ang ari dire, ang mga importante nga medium chain triglycerides, amuning lauric acid.
4: Mm-hmm.
6: Or ang C12 naton ang caprylic acid, ang C8 kag ang capric acid naton nga C10. So ano ini nga mga component, no? Particularly importante ini sila sa aton nga lawas. Kay nga kung makasulod ini gali sa aton lawas, engineer, dina convert pagid ini sang aton nga lawas, no, into a more potent kind of medium chain triglycerides.
4: Siguro mga 100 times no, ang iyang power niya.
6: No, especially ang lauric acid, gina-convert siya into monolaurin.
4: Okay.
6: Ang meaning monolaurin. Ginakabig ini sila nga immune booster nga sahi sa mga fatty acids engineer. Nga immune booster, kaya ginasuportahan nila ang aton immune system, no? Ginapanubo nila ang trabaho sang aton nga immune system. Kaya ang monolaurin, gali engineer, pirti ka dasig, kag pirti ka effective sa pagpatay sa mga microorganisms. Paano nila ginapatay? So, ang aton nga mga microorganisms, mapavirus na, bacteria, or parasite kag fungi, kung ang ilang nga selula mismo or ang ilang nga structure is made up of fatty acids man ang ilang nga panit, bala?
4: Okay, oo.
6: So, we apply the rule, bala engineer. Ang makatunaw lang sa fats is also fats, no?
4: Okay.
6: Because ang water kag fats hindi na mag-mix kla.
4: Correct.
6: So, same goes bala sa punification, engineer. Example, ang imo nga kamot, no? Mantikaon.
4: Okay.
6: Kung tubig lang, hindi makakas ang mantika.
4: Correct. So,
6: kinanglan ta magamit sabon. Ano ba lang ara sa sabon nga makakas ang mantika? It's also fats, no? Halin ina siya sa VCO nga ara sa sabon. Same goes with the principle kung paano ginapatay sang extra virgin coconut oil ang mga kagaw nga ara sulod sang atong lawas. Ginaatake niya mismo ang fatty acid or ang lipid bilayer sa mga microorganisms kag ginatunaw. So anong ang major player gid naton, no, sa aton nga D3 bio sa pag-boost ng aton immune system is ang lauric acid. So 12 carbon saturated medium chain fatty acids ini siya. So gina-convert into monoglyceride nga ginatawag nga monolaurin kag ang iya simply ang iya pagid other terms ini is glycerol monolaurate engineer. So one of the compounds nga ginakabig sa mga health researchers nga may makusog nga antimicrobial activity. So pila na niya ka mga research studies nga nakapakita nga or naghatag sang atensyon sa lauric acid nga effective siya against microorganisms, no?
4: Kagtanay na makita sa DTX 500.
6: Mm. So anong mode of action? Una, 'di ba atakihon nila ang membrane to?
4: Okay.
6: Lipid bilayer. So pagka na-disrupt na nila ang membrane, may ara na ginatawag leakage of cellular content. So ang sulod to sa mga bakterya maguluwa, kumbaga daw
4: ginawasag mo.
6: Ginano nila, engineer, ginbuslutan.
4: Ginpenetrate nila.
6: Oh. And then, so madulaan sang ginatawag nga microbial integrity ang mga bakterya, mga viruses, fungi, and then, pag amo na natabo, nag-alawas na ilang mga kasudlan, bla, engineer.
4: Okay.
6: Naguluwa na, wala na sila kakayahan
4: magmultiply,
6: magkaon,
4: mag-synthesis
6: ang ilang pagkaon, which magaresulta sang ilang nga inhibition or kamatayon, engineer, sa mga
4: kagawin
6: sa aton lawas. Inaya without the involvement pa sang aton immune system. That is monolaurin alone nga nag-work sa aton nga lawas. So, what exactly is ang monolaurin, engineer? Ang monolaurin, ang bako ganigina, it is derived from lauric acid. So, naturally present ina siya sa extra virgin coconut oil. Kay in fact, sang bata kita, may ara na kita steady source of lauric acid.
4: Sa gatas?
6: Ang gatas.
4: Ang gatas ng nanay. Ino, no? Oo.
6: Pero some later on, ang ini nga supply sang lauric acid, nadula na. Because kita mismo, na-outgrow na nato, edad na kita.
4: Correct, oo.
6: Hindi man forever nga
4: mag-breastfeed
6: kita, no? So para ma-replenish natong liwat ang steady supply natong sang lauric acid, we need alternative source aside from the breast milk.
4: Okay.
6: So, ang extra virgin coconut oil, kag ina, mahimo talang engineer, kung gato market adlaw-adlaw, sang D3 bio. So, imagine engineer, adlaw-adlaw ka naga D3 bio, protektado ka sa anuman nga sahit sang infeksyon. So, ano ba lang yung mga infeksyon yung ginatawag na kon engineer? So, may mga signs of infection na nga itong lawas, especially kung kita gahilanat, that is a sign of infection.
4: May inanaway na sa sulod sa imo lawas?
6: Yes, sip-on.
4: Aha.
6: Ubo. Trangkaso.
4: Correct.
6: So, kung manotis nyo, mga suki na itong ating palamati, nga ang ginambal per minister boy, nga basta ubo, trangkaso, hilanat, sip-on, i-D3 bio mo.
4: Correct.
6: Kay bangod ina sa monolaurin nga ara sa D3 bio. So amo na engineer ang bintaha kung adlaw-adlaw ka naga D3 bio, especially sa mga nagatrabaho no. Kay syempre engineer kung perme ka lang ga hilanat, perme ka ga ubo, ga sipon, apektado man imo trabaho, guba pa imo budget, kag dasig mag buhin imo sick leave no, dasig maubos imo nga sick leave engineer. So sa mga breadwinners nato, sa mga nagatrabaho, no, dapat bakod gidya permi inyo immune system, no? Dapat adlaw-adlaw kamo naga D3 bio.
4: Okay, no? Salamat sa inyong information. Actually, kinanglan ta ni ang D3 bio kay tukod may mga infection nga sulod sa atong lawas permi, pinagi sa mga viruses, bacteria, fungi, kay mga parasites. Ang isa pa gid naga-weak ang aton nga immune system tungod sang mga threats ni no, kaga poor nutrition, isa pa ni kakusa kung kaisa nga nagahina ang aton nga immune system, kikulang-kulang ang aton nga ginainom nga nutrients.
6: Kag isa pa sa punto engineer no, kay bangod ini nga mga kagaw or mga microorganisms hindi makita sang aton lawas, wala kita sang capability nga proteksyonan ang aton lawas no, or actively ba protekta, kundi aton immune system lang gid makaprotekta. So para mabuligan man aton aton immune system no, nga hindi ini mag overreactive or hindi man siya mag underperform, kinahanglan naton mag healthy diet, exercise regularly, kag mag syempre mag D3 bio adlaw-adlaw para ang aton nga immune system always in top condition sa pag-atubang sang mga anuman nga sahi nga microorganism nga pwede magtugas sang impeksyon sa aton lawas.
4: Okay, no? So amo nang mga pinaka-vital nga himuon naton, labi na gyud kung kulang kisa tulog, Sir Kevin. Mag-inom kita D3 bio para nga ang aton mga immune system maging active, intelligently makaaway sa mga bacteria kag mga fungi nga ara sa aton nga lawas. Of course, likaw ta mga bisyo, ining smoking, too much liquor, mga alcohol, amuna ang aton mga rekomendasyon. Pero pinaka-importante, opdan ta permi D3 bio, Sir Kevin. Pero,
6: yes, engineer,
4: dapat maging healthy man ta sa aton nga panit, bula, Sir Kevin.
6: Kagina, engineer, na-mention ko ang
4: first line of defense
6: naton, ang aton nga panit, no, aton physical barrier, no? So, kinanglan, tama na pala, pangalagaan, kaya muna nag-protekta sa aton. So sa ano no, amo ginang una nga nagasalo sa mga microorganisms. So dapat wala ka skin diseases no,
4: angay
6: sa mga bunhi, pimple, katikati, no, mga alipunga nga tugas ang fungi. So ina sila dapat hindi na sila present sa aton panit no, kag dapat nami pagid kung aton panit is hamis, kay nga kung healthy ka sa sulod sang imulawas, nag-radiate man ina sa imo panit.
4: Dapat so, dapat may mga protection kita sina. Ha? DTX Beauty Soap.
6: No, adlaw-adlaw. DTX Beauty Soap engineer, may skincare property, may ara pa sang ginatawag nga antimicrobial property, no? Kaya nga aton nga DTX Beauty Soap may mga active ingredients, no? May guaya haverin, halin sa guava leaf extract, may coumarin, no? Halin sa ginatawag naton nga Madre de Cacao extract, kag syempre ang lauric acid nga sa BCO nga sa sabon naton nga DTX Beauty. So kung ang nami di engineer nagahamis, nagaputi imo panit.
4: Kay may papain.
6: May papain halin sa papaya fruit extract. Nagamat-amat puti ang imo nga panit, nagahamis no, kay mga blemishes da nga tugas sa mga free radicals, gamat-amat na siya puti.
4: Oh, bisan pa Sir Kevin, hindi puti ka na, hamis. Mm. Pero kung may gausbong nga baho sa imo ilok, hindi man manami. Yes, so, buhusan nga nanon, obdanta, sining aton Klinika Diofresh, Sir Kevin.
6: Yes, Engineer. Klinika Diofresh, 48 hours of freshness ginapatay ang root cause sa ginatawag naton nga body odor, which is ang germs, no, nga ara sa aton kilikili. Nga once mag-mix na gani sa balhas, no, nagadra na nagasugod ang ginatawag nga body odor. So para malikawan ina, mag-swipe to the right, swipe to the left with Klinika Diofresh. Pero sa mga may problema sa maitong nga kilikili,
4: Diyos,
6: may Dio Glow na kita, kag ina, available tanan sa clinic branches sa Klinika de Alternativo Clinics, no.
4: Okay, ang ako niyo Sir Kevin, nga proteksyon kada agaya, no, maliban sa tong ginmention tabi, ining kape. Kape ako niya permi, Detox Coffee Mix. Kaya ginambal na ito niya, nagkakapi ka na, nagadetox ka pa, kay tungod may ara sa chia seeds, grabbing fiber, Sir Kevin, nga kung mag-inom ka sini, at the same time, ginatinloan niya ang imo bituka. Happy ka na.
6: Anti-oxidant.
4: Anti-oxidant. Ginatinloan niya yung bituka, kag-healthy, Sir Kevin, nami pa sang aroma, buting na nun, panlalaki, pwede man pambabae, Sir Kevin. So, Detox Coffee Mix.
6: Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Pero kung kamo, medyo taas inyo blood sugar level or may ginatawag na high blood pressure, no, diretso sa DTX Premium Coffee, no. Kaya nga itong DTX Premium Coffee, double dose ang antioxidant. May DSE, no, antioxidant halin sa DSE, kag sa Ganoderma Mushroom, no, nga mas nagadugay pag inang antioxidant sa aton lawas para maproteksyonan kita sa premature aging, kag free radical or oxidative stress damage, no. Kag syempre, ang iyang sweetener, stevia, Engineer, natural sweetener, hindi makapasaka sa inyong blood sugar level. So, ma-enjoy nyo, Japon, ang kapait, kagkatamis, nga manamit, nga timpla, sang isa ka kape sa DTX Premium Coffee. Pero kung kamo stress, dapat prebio coffee.
4: Mm-hmm.
6: Kaya prebio coffee, may probiotics nga nagapanamit sa inyong mood, nagapanamit sa inyong brain, no, nagapastablish sa inyong mood. Kag, nagaproduce sa mga happy hormones sa aton nga bituka nga kinanglanon sa aton brain sa pagmanage sang stress. So mag prebio coffee kamo. Pero kung kamo may problema gani sa colorectal cancer sa topic ni Sir JP kagina, or constipated kamo, or may diarrhea or amebiasis, or even pabalik-balik nga urinary tract infection, Engineer, dapat naka Klinika Spore Biotics. Kaya yung Klinika Spore Biotics, 80 billion colony-forming units of good bacteria ang sarang iatag sa inyo sa kada kapsula. Plus, may arapay ni prebiotics para sigurado nga buhi kag mapuslan gitsang inyo lawas ang probiotics nga ginatumar nyo sa Klinika Spore Biotics. Kaya nga, probiotics, Engineer, dasig ni siya mapatay, especially kung ginabulad sa initan. Pero ang Klinika Spore Biotics siya, kay bangod spore-based probiotics siya, buhi gyapon, no, resilient nga klase sang probiotics, makabato gid sa temperatura sang aton nga pungsod, no, ang aton nga probiotics sa Klinika Spore Biotics.
4: Okay, no, pero kinanglan taman Sir Kevin sa mga lalaki, bala mga senior citizen, nga daw isa nagakadepress bala sila, nyo daw hindi na happy si misis sa ako now.
6: Quality time,
4: wala quality time, kaya kung may time ka man daw gasurinder ng lawas mo, kay tungod
6: si may kapoy si Mister.
4: Oo, kagang manoy niya, kapoy man, daw wala naga-function bla masyado. Ang atong rekomendasyon, Sir Kevin, extend,
6: yes, food extend supplement for food men. Food supplement, naga-improve sa blood circulation, kay may makarut, kaglabuwas ka nga bugana sa phytonutrients, kag amino acid, nagahatag extra energy, kag extra performance, no, para sa extra performance nyo, kag extra quality time sang imo nga partner, no. So mag-extend food supplement, pero syempre ang relaxing time dapat naka DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil, sakto lang ang init, sakto lang ang lamig para sa pagkakas sang palanakit sang imo nga kalawasan, no. Do amuning nami nga massage oil, Engineer.
4: Correct.
6: Kay may aromatherapy na. Aromatherapy pa samtang ginamassage da ang imo nga mga muscles, ang imo nga lawas da nga gapalanakit. Once masimutan mong aroma, nagakalma ang imo nga brain.
4: Correct,
6: no?
4: Correct.
6: Bangon sang iya aromatherapy. So para makarebulig sinyo sa pag-relax, mag DTX liniment oil. Kasi syempre tinanya produkto ni Engineer, available sa pinakalapit nga branch ng Clinica de Alternativo Clinics sa inyo nga lugar. So para sa dugang nga detalye, no, para sa address ng amon nga clinics, magbisita sa amon Facebook page ng Clinica de Alternativo, kasi syempre available man ini sa mga pili nga nagapanguna nga butika sa inyo nga lugar.
4: Okay, okay, no. So inatanan, ginadulong sining aton informasyon sa ikayong lawas para ining tanan nga nagapamati, ha, maka benefits man sining aton mga ginadiscuss diri. Kaya nagapasalamat kita sa aton nga CEO Doc Ramil Oy nga nagahimo gid sing tanan nga mga pamaagi para maging healthy ang nagapamati sini. So in behalf ni Doc Ramil Oy, kag sang aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castanyo, sa aton nga Station Manager Sir Rods Palma, kag sa aton mga technician diri, ako naman si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istas

0: Mina Reyes, isa ka certified IK Gold and IK Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang IK

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan! Sakal!

0: Ang ganda mo, nagsuplada na na siya yaman?
1: Baka hindi sila gihapon magkasundo. Dahil kay Norbeng di Balunaw.
0: Ito, hindi man guro tito Panday, ah?
1: Di ano man kalibinos?
0: Basi sa utang na ni Tita Marites.
1: Dako ginaw?
0: Dako eh. Kaya rin pa nasang nagligad nga tuig. Ayun ba't gani sa mag-best friend nina, ah? Maaway na sila subong pero pagkadasun nga adlaw, mayuhay naman na bala sila tito Panday.
1: Nabagabuang gani.
0: Tawa pala. Kay makonsensya naman na karun si mami, hindi pala?
1: Sanahin mo niya kay Marites.
0: Balaan mo gid ba?
1: Oo. Alam ko naman niya eh. Alam ko na may pagkabuwang yan si Kayot.
0: Sadya-sadya eh, no?

0: Boss Rocket.
1: Ano naman, Boy Ramon?
0: Kabalok naman siguro sang tuyo ko ah.
1: Ano matyagan mo sa ako niya managpakot?
0: Hindi man, boss ah. Ang boat ko sa lingon niya, nandanta na balang nga ginahin mo.
1: Gaano, tagane?
0: Gasaot, boss.
1: Ay, man. Bawang animal, kaso tabon mo pagig kuya. Istorya na lang, nabala kung may istorya ka.
0: Ah, boat mo gali, boss ba? Kabalo ka man, boss, nga may istorya ko.
1: Oo, nagani, istorya na lang kay mamati na ko sa imo.
0: Amo niyang litis, boss.
1: Hmm, gebe.
0: Ang mag-iloy nga ligarde, wala na di.
1: Ay. Sino na sila gani ang mga ligarde?
0: Amo nang iloy a bala, boss, nga karayaan na nga taga-antike. Ang palakaon bala aloy?
1: Aloy nga priska o kung lubok?
0: Natural priska eh, kay kung lubok, mahilo kasi na iya.
1: O ti, sino ti yung bata yang nga siling mo?
0: Ang bata ya bala nga ang may negosyo nga gakwa power sa bulan.
1: Ano?
0: Ang iya negosyo, boss,
1: oh.
0: Lunar Project.
1: Ay, gali ka, Lunar Project o kung Lunar Power?
0: Lunar Power, dali, boss, amo na, usto.
1: Ay, di, lapad ba nang iya nga Lunar Project kina, nga Lunar Power ya?
0: Oo, boss, lapad, gide.
1: Terong balita, parte sa ila.
0: Amo ni, boss, oh. Kundi, isa man sila sa nagkontra sa administrasyon.
1: O, ti ano na yun?
0: Wala na di sila sa Pilipinas. Nag-batsi na sila. O, boss, nangindulaan sila dahil pagkabalo nila nga may manugua nga kaso batok sa ila.
1: Diba si alert lang sila?
0: Ano nga alert man?
1: Alert sila eh kay nakapanimaho na sila. Nga basi maparehos man sila kay Jinggoy kag Marculita.
0: Ay, sadya-sadya eh, no?
1: Ay.

0: Diyan la ba?
1: Ano man to, Todako? Ikaw naman masugit?
0: Sabot-sabot lang.
1: Wow!
0: May pamangkot ko si mo ah.
1: Ati, sabton da kon makaya eh. Pero kung hindi eh. Tinong pamangkot mo?
0: Anong tawag sa lalaki nga taga Bacolod?
1: Hmm? Simple lang ah. Natural. Bacolod boy.
0: Wow! Very good, very good. Kung lalaki nga taga Manila.
1: Simple-simple pag ide. Si Manila boy eh.
0: Kung lalaki ba nga taga Cebu?
1: Mas simple pag ina. Natural Cebu boy? Pero kabalo ka kung anong tawag sa agi nga taga Cebu?
0: Te, ano abe?
1: Cebu gay eh. Yokes, pigaw. Manggali sa pagkatakot.
0: Kay ikaw ya. Sagad kaya mo. Sagad ka nga daan eh.
1: Aray na lang ko ah. Sino yung idol mo nga vlogger?
0: Ako niya si... Kwa na si Ivana Alawi.
1: Sino pagit si... Rapidol po eh.
0: Sinador man na.
1: Sinador nga vlogger.
0: Imo yaw.
1: May idol ko ya. Sikat-sikat sa subong ya. Siya na yung sikat. Siya ginaya nga idol ko nga vlogger. Taga Cebu na siya.
0: Sino naaw?
1: Cebu Boy Vlogs. Among ganyan ang idol ko, sinan nga vlogger ya?
0: Nakaroon, takakaroon. Sadya-sadya, no?

0: Sos,
1: abi ko gani kun gano ka di?
2: Amo na, kay palak-palak ka dayon, na? Na, yun mo kapalak na wala ka pa yung minakita.
1: Kaya ba?
2: Hoy, gahampang ko di eskater, oh.
1: Ti, paldo ka na gali?
2: Paldo na tani eh, kaso nag-abot ka pa.
1: Kaya ba? Ingaw?
2: Pag-abot mo, ate, na dead spin na dayon.
1: Kaya ba?
2: To, ikaw, gigurong nagapamalas-malas sa akon mong.
1: Eh, imo na yan, pang tapos ako masulod mo?
2: Oo eh, kisang wala ka pa di sa sulod opisina ko, kapila ko na hulugan sa scatter. Subong niya, ho, 0-0, gud, wala na. Nakatapa ka, guro, higo kay Doay, no?
1: Wala, Madam Magdalena, ha? Sa panghampang mo gidaya.
2: Ano sa paghampang-hampang man? Ay, Diyos ko na langit. Nga nami itani ang hampang kuya sang ako lang di isa.
1: Di, nagsulod ko ba? Kaya abi ko, may ginapalapaw ka na? Abi ko gani kung nag-aisip ka na sang kwarta dari sa sulod sang opisina mo. Ano pa nagkadto ko di? Kay basib na makambit na ko sang kinawatay blaw.
2: Animal mo eh, no? Wala ka ganyan salig gali sa akon eh. Abi mo, 1-2-3 ta ka?
1: Basi pala niya eh, kiti. Dayaan ka man nga daan mo.
2: Amo na, kay permi ka lang yagaduda mong. Hindi mo nagit ko yung masaligan, haw?
1: Medyo lang ah. Medyo may salig, medyo wala man eh.
2: Hadya-sadya eh, no?

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Mabaka-mabutika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ka problema gid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DDX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: So una,
6: good name, magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagpute gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Oh, gapangita siya soltero, bisan laway lang. Basta may ubra. Ah, mga listener, basi may arada.
1: Sino man ang mapatol nga soltero siya man? Basi buang guru eh.
0: Ano nang malaygay ninyo sa aton letter sender? Kay bisan gani ako, nagalibog man sang itambag ko ni siya. Kalibog man ang ulo ko sa kung anong i-advise ko siya.
1: Libog gani ulo mo, oh. Amon pa yan.
0: Hay! Makalilibog ang istorya. Makalilibog ang istorya, imo mayang.
1: Kung ako sa imo mayang, apply ka lang sa purpose. Ano nga sa plef? Ano niyang imo napakita man?
0: Na ano man abing mga nagkapatalas ang sulat din sa aton man? Daw palingin ang mga istorya.
1: Kahit palingin man ang gabasa sa sulat mong.
0: Hay! Kaya mag-amun eh, maunta talang ko ni Jay ah. Kau kamuning mga sulat nga akong ginabasa, diri.
1: Dumasurinder ka pa, ha? Sige, anang basa sa mga sulat nga wala pulos, ha?
0: Ay! Daw malip ko, anay buwas, ha? Kidaw gulpi, naglingin ng ulo ko.
1: Man, sa tab ka, ma'am. Sadya-sadya, now.

0: Budat pala, piti blada na yun. Dugi na, bumbako ginatulok eh. May pamangkot kagid no.
1: Matunta mo ko.
0: Ano yun?
1: Ano man, ibaligyan to na lang ang balay ni Nuli. Pero matyagan ko, bawal ni Guru ibaligyan ang balay sa housing.
0: Bawal kong mabalan eh. Pero kung sikrito, te, hindi na yan. Ngayon baligyan mo kaya kay ang... Ngayon baligyan mo kaya ang balay ni Nuli, ha? Hatag inaya ka gobyerno.
1: Iban gani dagin baligyan man ko na nila.
0: At hindi talang sila pagsundon.
1: Ibaligyan ta gani para may ipabulong ta kay Nuli.
0: Ambot na sa imo, ha? Tutal ka mo man ang parintiana, eh. Basik bilakadlaw. Basulon ka sa mga pamilya ninyo.
1: Bala ta sila. Ang importante nga mag-ayos si Nuli. Kay kalaw ay gidgadaan nga nagagwa siya nga daw buang siya. Ay, ito naglain, nagid ba lang lakat sang ulo yung nga daan?
0: Dubanta ko yung gani, ha? Wala naglakat ang utok yan kundi nagadalagan, no? Babayan talaga siya danay, ang?
1: Oo, babayan talaga siya kagulaton hasta nga magublas na lang siya sa dalan kaya nagatablog-tablog ang iya nga logit.
0: Ay ala, sadyay, no? Ay,

0: mali diri.
1: Uli na ta. Diyan la ba?
2: Mapod ko sa imo eh.
1: Mano ka sa ako now?
2: Mapod-upod lang ko eh.
1: Ano kay mo ya ito nga masunod-sunod?
2: Hoy, sobra pa sa ito. Kaya idol ta kaya nga daan.
1: Aba ka naman bala. Diyan la ba mong?
2: Oo ah. Kasi sa dalayon ko nga mapod-upod sa imo. Doon nahulog na ang buot ko.
1: Ulo mo eh. Kung gusto mo magupod sa akon, marikta ta sa balay ni Nanday Tantan.
2: Mano to sa ila?
1: So tabunta to siya. Basi may pagkaon to siya. Bala, kundi makakaon naman ta.
2: Ate pwede man ah?
1: Oo ah. Intoon taman to siya. Para lain naman ah. Kahit kung mga istorya lang ta, daw...

0: wala kagid padahog sa akong.
1: Hoy, wala gid eh. Kay wala kaya daan nga kawadan sa istorya?
0: Mga pulo kami ya kasako yung balon ko yung istorya ya. Isa pa lang ganing nabuksan ta.
1: Sada sadya eh, no?
0: Wow!

0: kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotic, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neuro

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Oras sa K5 News FM, kalibo alas 10 sa itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour, news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Nagsakagon sa 23 sa Roma na matay sa kabilugan nga epekto ita habagat o southwest monsoon at nagtaliwan ka nga bagyo nga Luis sa Maymaya. Sunuman sa pinakauling report it Office of the Civil Defense makaroon nga adlawa. Sunod sa OCD, may una-un nga 17 nga naninahan at 3 missing samtang padayon para verifikasyon at iba pang mga nai-record nga biktima. Nagabot yun man sa 1,410,800 ka mga pamilya o masobra 4.9 million ng mga individual na apektuhan at kalamidad sa nagkasari-sari nga rehiyon. Samtang nagabot man sa 9,101 ka mga pamilya. Rong presente ka rang nagadayon sa 407 ka mga evacuation centers sa bilog nga nasyon. Padayon man rong pagpanupod or pag-distribute at gobyerno at mga relief goods sa mga pamilyang nagapabilin sa evacuation centers. Samtang nagpaandam man rong pag-asa nga may nagabilog nga magain nga panahon na presente karang ginabantayan sa sugod ita Philippine Area of Responsibility nga posibleng makaapekto sa dagagan ita panyempo. Sa pinakauli nga bulletin it pag-asa ng LPA nga 08F ay una sa medium nga chance nga mangina sangka tropical depression sa masunod karang 24 oras. Inyo na batian ng K5 Top of the Hour News. Ginahatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant. Para makalikaw sa nagkasari-sari nga masakit ka para itay blood diabetes, mag-inom it DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Joseph Lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag kumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imong blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, Hibaloon, Takaron. Ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
5: Ang hyperuricemia, Sir GP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
4: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
5: Yes.
4: So,
5: Gusto ka ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir GP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
4: Okay.
5: Kag ang pagsakit sa mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko kag mga tudlo, Sir GP. So para hindi magsakit imo joints, pirmi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga gakatabo sa purine metabolism. Pero minamog na balik-balik nga inom giga DTX 500, may TC or priorcy kadadlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
4: Husto, ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagahalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang ginkumbay nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
5: Two-thirds sang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
4: Mini ala sa sulod.
5: But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir GP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag siyempre nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
4: Correct, ano?
2: DTX 500.
3: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa kasi man.
6: na kapin.
4: Pila imong nainom di TX 500?
6: Pagyud ka sab.
4: Duha ra ka stab?
6: Yun
4: sa man yung pag-inom.
6: Multago gabi eh.
4: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
6: Oo.
4: Oh. Pila naman yung sugar ni Moron?
6: 126 na lang taon. Kaluis Ginoo.
2: TX 500.
5: Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
4: Oh, so, minimagwa nga, lang siya galing.
5: Tingala
4: no?
5: Kang iban nga palakaon, gidya, carne. Hindi man magtiner ang uric acid, palainom tubig mo. Ang iban niya, palakaon prutas, palakaon gulay.
4: Oh,
5: so, kung palainom pagiga DTX 500, palainom pagkamaiti si kag pure si, pati mas dasig eh. So, kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ito siyempre, in mga internal organs. Dos may uric acid mo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
4: Tiya mo na da.
5: Gada mo ng uric
4: acid. Palakaw ka tina isang manok o isaw.
5: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kagkulang sang antioxidant.
4: Oh.
5: Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Uh-huh. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay. Kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom ni mo sa Mighty C. Sige inom mo pure C. Ga prevent nga dali ka matigula. Gabata nga gabata ka kung gainom ka ni TX 500 kag Mighty C. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento. Nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, Mighty C, DTX 500 or Pure C, dugay ka matigulang.
2: TX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular, taga si Julie Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before sang wala pa og gatik sang DTX 500, taas ang ako nga cholesterol around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpala na kisang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
4: Ano advice mo sa wife pa naka-try sa DTX 500?
7: I-try nyo get kay namigit ang epekto, hindi kita mo mag-inolesol, proven and tested.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5.

0: sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpapaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care

0: kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang Manchester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kimagwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
4: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Dikasi.
8: Nagkapangita ka pala sang food supplement nga para de kalidad kag aprobado sa mga eksperto.
6: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5. 94.5. K5 News FM. K5 News FM.
11: K5 Galing!
12: Sweet Joe.
13: Hi, miss.
14: Hello?
13: Bilang serbisyo mo?
14: 500 sa kama, 200 sa papag, 100 sa kailamunan, sir.
13: Oh, aring 500.
14: Wow! Manggaranon kagali, sir. 500 ginang napili mo.
13: Manggaranon kada. Lima ka round, day. Sa kailamunan lang ta.
15: Sweet FM.
16: How sweet!
11: Kampyon!
17: Kampyon!
11: Na istasyon!
18: K5 News FM!

0: News, D3 Pio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas. Nang galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika.
2: Ano ba lang binipisyo ang makuha mo sa D3 Bio? Para sa si imo atay, si imo liver, no? Ang aton atay ko na has 500 function. Makahit.

0: La color.
1: Oh,
0: Tinigwa puti.
2: Ang filtration process ng atay peltika, grabe. That's why it also need the help of the kidney to do the filtration process. Mm. So, ang atay taga process man enzymes, ga process amino acids, ga support vitamins, no? Lalo na mga fat soluble vitamins, vitamin A, D, E, and K ginatago sang atay ta. But ang atay ta ginabombard ta oxidative stress. Every time we abuse ang aton atay, kung mag-inom ka,
0: siya ang isa sa mga pinakadamo free radicals, sir boy.
2: Free radicals.
0: Nag-aagi da siya, gatiner.
2: Tantanan, damo, gatiner si iya, damo, gasupot. Hindi lang gasupot sa sulod sang atay, pati sa guwa sa atay, makita mo ang health sa imo atay. Kaya ang atay mo, kung pala kaong katambok, damo man siya fat deposit.
0: Painom mo na lang yun dia, kuhan eh, D3Bio. Kaya may mga antioxidant, sir boy.
2: Ang D3Bio has also its own antioxidant.
0: May supportive antioxidant.
2: May supportive antioxidant process, no? Ang antioxidant ang ginatawag sang D3Bio is called ferulic acid. Halin niya sa extra virgin coconut oil, no? Nga ara sa D3Bio. Ang ferulic acid may ara kapabilidad nga magtinlo sang imo innate antioxidant called glutathione. Ang ginatawag niya ferulic acid niya, tinuan niya ni ang glutathione para magdugay. Your glutathione is really important, no?
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
0: Talking about glutathione, sir boy, damo na sa avocado. Yeah. Tapos sa pagtuon, sir boy, ang glutathione nga aras avocado, kag iban nga mga essential oils like omega-3 and another nga mga sustansya nga sa avocado, ihalo mo sa D3Bio, mas powerful ang epekto. Halimbabi, mamahaw ka avocado. Before ka na mahaw, nag-inom na ka sa imong D3Bio, tatlo or lima ka soft gels. Then after, mahaw na yung ka sa imong avocado. Suno sa pagtun, pag nag-combine ini ang mga essential oils, nga ara sa D3Bio kag avocado, grabe ang epekto sa pagtinlo sa imo atay kag sa imo lawa, sir boy.
2: Good fats from avocado, rich in vitamin E and
0: glutathione.
2: And
0: many others.
2: And many others of dan mong pag-edge sang yatawag D3Bio, nga gabulig absorb sang vitamin E sang avocado sa imo lawas, nga gabulig absorb sang magnesium nga ara man sa avocado, kampyon ang epekto sa atay. Ang D3Bio duwa ka antioxidant iya. Superior.
0: Aside sa ferulic, may gallic acid.
2: May gallic acid.
0: Makabulig ang gallic acid, sir boy.
2: Ang gallic acid, may ala sige na tawag nga inhibitory effects sa inflammation caused by drug abuse naman sa mga tao nga may depression. Ginabuligan niya ka. So, ang D3Bio, kung may depression ka, way lang nabot, ginapataas yung imo serotonin, dopamine level, ginamat-amat niya patubulong ang imo atay nga ginabusar mo man kitungod sa mga bulong nga synthetic nga gininom mo for depression. So, that is the good effect of D3Bio regarding your liver.
0: Basi may mamangkot, sir boy, ha? Triglyceride man gali na ang D3Bio. Take note, medium chain triglyceride. Hindi na magtiner sa imo nga atay. Unlike sa sobra mong kauntam is, matchins to long chain triglycerides. Amo nang gapadako sa imong buhi. Sobra mong kaon nga tambok, amo nang gadeposito sa imo tiyan. Pero ang sobra gid nga kaon nga tamis, sir boy, amo ginang grabe.
1: Correct.
0: Lala ginaya.
3: D3Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na amon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3Bio. Health News. We'll be right back.

0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 4 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyu mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: 11 Mbps 11 Mbps 1안 무라 ang lumang tunog ng AM. High speed na balita, optic fiber dokumentaryo, kasama ang inyong ka-P5, Romy, kahiling 11 Mbps.
1: Manaming balita para sa aton karang mga state university. Iya sa bilog karang Pilipinas. Bangod sa aton karang Department of Budget and Management nag-release ulit may kapin sa 9.753 billion pesos nga Commission on Higher Education para ma-address sa mga kakugangan, mga implementasyon it free higher education program. It may kapin 108 ka mga universities and colleges. Iya sa bilog karang Pilipinas. Karon dai karang ang ginilis, cover karado mga nandawag naton nga mga errors. It meant to say nga kung nagtaliwan, makamot, 2022 pata. Agat makarang 2025, karon dai karang pundo nga iga-release. Ngani kung hindi talagang pag-release, da it, grabe ro pagka-clag, no? Kaya siguro may mga budget, may pundo pa siguro man nga pinapatuman do aton karang mga university. Imagine ha, 2026 na kita makarang at simpo. O, original release po at ang aray, 22, 23, 24, 25. Grabe ta. After 3 years pa bago ma-release kaliro 2026, ganyan makara. Hindi, aray naman, ma-release pa ka 25. So, 26, 27, 28, mga 29 yung matakita kalikara. Bago i-release ang nakarang kanira, funding support, ag mga cost itaton karang ang mga state university, iya sa bilog karang Pilipinas, mga K-5. Arang-arang pundo, iwa tagi ng gastora sa eskwilahan nga bihay gastoson it mga professor, ag mga opisyal. Arang-arahay kapartira ito Unified Student Financial Assistance System. For tertiary education, agod ma-facilitate karon dai nga ranga kasambitan karon nga mga of course pag-release karon dai karang pundo. Tunay kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon. Dayon nga pag-release nga rahay nagareflect man of course aton karang presidente kay Ferdinand Bongbong Marcos. Sana mismo karang direktiba nga dapat gidro edukasyon. It gobyerno hay mangin prioridad itat nga gobyerno. Ag dapat gid nga siguro gid anda karon nga mga resources o oh, i-consider gid mga limitadong resources nga masabat gisanda sa ronday karon nga kinanganon ko aton nga mga estudyante. Ay matod kintawa ko mag-enroll kamo sa mga state universities ay libre provided nga makapasar kamo sa examination. Ayro direkta ta karon nga pundo nga ginagastos para sa mga actually kaya nga rang mga kwan nga ra, rang pundo nga ra, isuldo man gihapon da sa aton nga kwan, sa aton nga mga professor, sa aton nga mga teacher. Diba ga? Pero siyempre, unang karong nga ginapagawa ay para man na sa mga estudyante ra. Ay wa ka man ginatawit kwan, allowance ikara, I don't know ha. Kung sa DOST, may unang allowance, pero I don't know kung sa mga state university, kumendang allowance. Basta importante, libre katanan, wakat bayaran, no? I don't know kung mga bisan miscellaneous why project I think kang imong bayaran. So mostly kadto gabanyaban kara sa mga kinanganon og siyempre stock nga pundo para sa aton nga mga professor teachers nga nagaturo sa aton nga mga state university mga kakipive. Rang 9.753 billion pesos mayroong is financial assistance para sa mga universities ag available institutional resources recovering kara HA related cost. Asay di kararo, punto pagali makadugang para suporta sa mga medical, dental, athletic, cultural services, rehabilitation, improvement, expansion of academic and other university facility, subject sa runday ka ng existing budgeting, accounting, and auditing rules nga available. Rung list nga rahay mga charge sa DBM Belt in Appropriation under sa 2026 General Appropriation Act and Special Account in General Fund for Higher Education Development Fund mga K-5. Aron dai karang ginatawag nga FHE or again sa daum right pag-establishar ito Public Act 10931 or ginatawag nga Universal Access Quality Tertiary Education Act na makataugid ito dai karon nga libre nga edukasyon para sa aton nga mga inunga nga wanit bayaran. Abo taman nga nagkuan kara no ari man nami makarangat simpo sa aton karang gobyerno. Ag maswerte gid ang aniro aton nga nga mga inunga makarangat simpo, no? Maswerte gid kamo ikumpara sa among time kato anay nga simpo nga naga problema gid kami. Sa mga bayaran ay bisan katong simpo sa mga state university nga atong may mga kuanay. May mga ginabayaran ka pa. Wa katong simpo gabayad ka pa. Kanoot ang kita nga medyo nag-wata gin-considerate ang libre rong tanan. Nagkatabing chimpo ay wata hasop mo papakabat mga entrance-entrance nga sa aton nga mga state universities. At agbukong patanit mga state universities. So makaratag nangin state university yung imaw. Gano pa, no? Mga college universities basta under ko aton karang government ay rin doon, no? May budget ka mabahog. Ipes ko itong sa akong dating school nga Carlos Hilado Memorial State College sa Makarahay State University yung sanda. After it, almost 10 years nga nakahalin na kita ito sa Negros. So, rin doon, sambilog sanda ron sa agay sa aton sa aklan nga ra. Pero makuan, makabulig sa aton karang bigbanghod. Anitoon kamot mayad ay katong chimpo. Kabudlay sa among part kato kami bo nagaumang pa kami konsin kaming eskwelahan ag kabudlay ro bayaran ba ya ngani masyorte makara kabaabo ng mga kabaabo tay makara nga scholarship kato limitado taro mga scholarship nga ra oh house abo kita katong wa nakapadayon kon pag eskwela sa sipre kon wa konet slot sa public madto ka sa private ang angid ay makarahay harunyo no kumbaga freely given yung tanan. Parang kung ano ro tinutuyo it ato nga Department of Education sa aton nga public elementary high school nga free, affordable, and accessible education. Aga gina-considered nga inclusive for all. Ay medyo makaroon aton nga state universities. Galing ay something nga karang nga dapat kid nga may entrance examination to regulate. Siyempre kung tanan hagos si pasudlon ay base kung nugun man daw mga slot nga dapat nga maantugid sa mahambaton deserving karang nga mga estudyante. Anitoon kamot mayad ha. Karon una ro gobyerno kato nagasuporta nga magbag-o gid kamo ag mag-agam no sa aton karang nga mga estudyante. Kani aton don nga padipuslan do ngaron nga mga tika ngaron no. Once mo lang man kita mangin estudyante sa aton nga kabuhi ha. Pagtapos ko aton nga kolehiyo importante natapos na aton do aton nga kurso nga ron. Otherwise ko magpor although education is a lifelong learning pero sa gihapon si perdo pundasyon aton sa kolehiyo dapat aton nga tapuson ayon man lang do basihan regardless ko magcontinuous ka matin ka imong professional development di ba ay imo taron bas importante hay pag makatapos kat kolehiyo hay makaginhawon do aton nga mga ginikanan man.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong T5 Romy Kahiling 11 Mbps.
1: Kaling riba to may bangod abing ara nagakwan naga pasasa man baga padipos rin ninyo rong time padipos rin ninyo rong inyong oras sa pag atuon doon malang man doon yung trabaho sa paeskwilahan, gatoon malang ni kamuman eh. Bari iba, watang ani house nagkatrabaho unless kung ikaw ay working student, kinangan mo gid nga mag-usit kwarta para pangpian-pian pagid sa imong mga gastusan. Asahid nga libre man ang tanan, libre kakaon ka man, kapamasahe ka man, di ba ga? Hindi kita magbinalakbulo na, kunsinta kita ng mga ilimnan una, kunano at itong mga aktibidades. Ibot ang anima kara kung naman nasasangkot man sa ginatawag nga paggamit nga itong mga illegal nga droga nag-transaction sa tahay ha? Harap naman na mong trabaho lang total wakamit ginakita ay magbaligya kami ba? Okay lang kung sige dasro swerte ay mabot sa punto nga base sige time will come sanan may katapusan mga kakipay purong katapusan mo sa Bilibid Prison kagid Tanugon mga puturo ninyo, abong na natakpan nga makarandang mga kaso, graduating, abo, kanugon kita. Kali nga sa mata kong laye, hay, no one is above the law, no one is excused above the law. Nga ni tanan, hay, regardless, basta legal ka, sigurado gid nga, regardless ko imong estado, manggaron ka man pobre, ang nagkasaya kasalay dapat gid nga, magsabat especially gid kon, raya hay committed ni mo nga, bukot manami mga kakipay. Well, ano raton nga mga mainit nga mga balita, raton nga mga tao pang doon, aton karang pagkatutukan, pagkaistoryahan niya sa kabukusan, kung aton karang pagililiba, makarat adlaw nga Lunes! It's a manic Monday! Pizza 17 na kita sa Bugan nga Agosto 2026. Yukan o kita naga puyap-puyap ko aton nga magnadlaw, araw, paga almost more than 2 weeks lang, tapos yung mandatong Agosto. Kayong puwas man kuno kita sa ginatawag nga tiggutom. Gingutuman giman ka mo? Or buso kita ka mo? Ikaba abong pista? Abong pista makarang Agosto nga ra? Agbay dawi kali, happy belated, happy birthday kay K-5 Sweet Terry nga nag-birthday kahapon. Oh, hipos-hipos lang imaw, pero birthday kahapon ni Sweet Terry. Ang si papagid nga mga nag-birthday makarang adlaw, belated, nag-advance. Ano raton nga mga mainit nga mga balita makarang adlaw at Lunes nga edisyon? Sa aton nga mga nagapanguna nga balita, minor de edad nga gin gampusan it bato sa ugo. Nagkaayoson sa pagpatunga ni punong opok punong barangay Lodi Pinos mga kakipay. Abudlay karahay resolbara pero pag-abot sa guwa ag pero mabudlay kara kun amat di ato mabasa kun amat do piniino ko aton nga mga teenager bigit kun mahistory kita ginatawag nga mga pasaway nga ra samtang dugay nga hapon aton nga balita with the hope nga maabot aton dong anda mismo nga pamunuan it Panay Bukidnon Atis Isla Krat Boracay nga nagapanawagan itunday karang pagrespeto ag pag o investigasyon sa pagguba kanda karang mga instruktura nga ra una sa takarang ginaistaran you know di, medyo hindi man aton duma nikaran arong ginatawag nga kamatuuran nga abu gid matang iwanghod kita nga mga indigenous people nga gina api ko so nas na karang mga gugta o. Siyempre kung gugta ni mo ay mamatitulo. Isan nga ni Ron nga may ginatawag kang ginabuitan kang papiles kung namat ginakuntes pa or kung tax declaration. Pero mga negosyante nga na kung namat nakakasikert at andang mga papiles. Siyempre kung makapit na si Babo to, ubrahan taron ita tama ang papiles. Dahil makaroon ng dilema ko aton nga may mahod nga mga ate nga ginpangguba aga ano medyo pigado at itong linyata pa ito Boracay mga kipab we'll try no iya sa aton nga pag ililiba gusto mo makataos na kung tayo karang statement kung ano nagtabo kara nakahapon o kung nagtaliwan pagid nga adlaw mga kakipay samtang dugang gihapon nga balita para kibot kita nga medyo masyadot amakon kabaw-bahaw ro 1.5 billion nga nga supplemental investment program para sa tag-on ka nga 2026 sa aton nga banwa ita kalibo. Aton ipangutan na ra ay unanimously approved ko aton ka nga local development council aton nga municipal development council daya nga nga pundo nga mga K5. But does it mean ha, nga may pundo sa nga 1.5? Pero dahil karay mga project at ara, mga project nga nang ginatarget kaya nga ginatawag nga supplemental. May mga under ko aton nga annual investment program. So mga ginatawag nga listing doon, wish list nga ginatawag. Ag siyempre ginakompute karon doon pundo nga posibleng ma-accommodate. So nag-abot-abot kita at 1.5 billion. So rabaya, himahambay naton nga welcome development sa mga project na kakinatabo, posibleng magkatabo sa in the next year, yes, aton karang banwa ita kalibo. Samtang dugang gihapon nga tao pang doon, buwis man sa mga eskwelahan, no? yes, aton ka nga banway takalibo. Kabagid sa aton ka nga mga private school. Plano ka nga panabaan it aton ka nga sanggunyang bayan. Doon natin i-discuss. Manaba malan kunta man. Kasi, kaso, bisan ano ka na ba? 1% nga para sa mga school. Pero abo gihapon nga nagsirado. Tapos, tukibanta nga mas manaba, mas mataas pasanda sa sinuktan ko aton nga bangko agka manaman kay iba pagid nga mga commerce establishment. Ah, in particular iya sa kalibo mga G5. So, pwede ba yung panabaan daag? Ano rumangin konsekwensa karak kung yung kasong panabaan? Aron dahil karang nga kinatawag na yung klaseng taxes da ha? Ato ning klaro nindo nara kung anong klaseng taxes or ginaimposar ka ra parte sa rin dahil karang eskwilahan. Ako may oras kita mga kakipaib, gusto kong balikan ha. Kaya sa gihapon nga wag gihapon it katapusan nga reconciliation sa tunga itong dahil karang daywa ka mga grupo't kaputuda nga nagabagsing nagainaway bangod sa leadership at the same time leadership rin ginaistoryahan na konsen ng daywa rong faction itong dahil karang kaputuda. May ato na diskubrihan di karay. Sa akong ginausoy nga ni Makararo 2026 from January nga General Annual Assembly itong dahil karang nga grupo. Dahil kung atong sundon nung previous nga grupo, pinabuitan patama ko na ni Mr. Valenzuela ang grupo nga ra. Tapos pagkatapos dag-on 2025, lumupak sa 2026, after itong dahil karang mahambay naton third quarter yung kubugan, nag-ibout aron nagadumaga. Agsandat ay mismo rong hapapanuugan itong dahil karon nga accreditation ko aton karang civil society organization ya sa Banwa Karat Kalibo.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Bobby Kahiling, 11 Mbps.
1: Dahil aton karang pag-istoryahan ya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba, aga siyempre pag-iba naman kita ko aton karang mga patrol, ko aton karang mga news team, nga magabasyada man ko anda karang mga balita nga natipon, iya sa kabukusan ko aton nga Banwa Kalibo, probinsya Itaklan. Ag siyempre standby man kamo sa mga mainit ng mga balita, mga issues. Iya sa aton karang national, mangin naman sa bilog karang kalibutan. Ngayon aton kapag-encourage sa aton nga mga viewers, sa aton nga mga listeners, o mag-like kamo ha, mag-share, mag-follow sa aton karang Facebook page. Agod nga permi kamong nauna sa mga nagkakinatabo nga balita. Aga feel free man kamo nga magpadayak kung inyong nga mga feedback, kung inyong nga mga mensahe, opinion, suggestion, mga kakipay. O iya sa aton karang text line sa, o sa aton karang Facebook live. Aton karang K5 News live, K5 News Kalibo. Asin man kamo ha, sa abroad man kamo, iya man sa Pilipinas. O sige pa tayo nga, aga siyempre comment na kamo sa mga issues nga aton ginaistoryahan mga kakipay. Broadcasting kita live via sa Tonkarang Studio. Makita kita sa 4th floor. Kita Garcia Building 2, Capitol Site, Banwa at Kalibo. Pwede man kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa mga nagamonitor sa aton ng mga transistor radio, tune in lang sa 94.5 MHz. Atong mga rinyong ng mga digital, rinyong mga transistor, karaoke, radio, kung ano man unang piling gamiton, may edgid nga pagpamatek, may edgid nga utro adlagon. Una kay Sir Edwin Aguilo, nagamonitor yun samtang, awa pa nagilabas. Basta nagamonitor yan. Thank you, Sir Edwin, ha? Mga Aguilo family na sa may barangay Tagas, o na sa may Banwa Karatangalan, no? May edgid nga pagpupumati sa makarang panyimpong ra. Bago kita magbalik o mag-adto sa aton ng mga taupang, ito nalang ganyan ha, matumara na kita ko aton karang food supplement. Rong mighty C alkaline vitamin C, ay bukong yamang itsangkap mga para sa aton karang resistensya, no? Bukong yamat magpag-onda aton karang resistant kontra sa mga batian, kundi sa kaklase mat importante man ng elemento, ipagminti na ko aton karang ikayong gawas. Bukong tanan ng itna, bukong tilitanan ng mga vitamin C, ay ginasuyo pero atong yawas it pantay no level. Rong mighty C alkaline vitamin C ay may anakarong special karang kapasidad nga madali mag-absorb sa atong agawas rayang mga aga epektibo ra kaya nga mga atong tanan ginakaon no nga mga vitamins, minerals even atong ginainom ginaabsorb ron madali agod nga magamit ka atong kayawasan raw mga nutrient minerals mga vitamins nga atong ginainom ginakaon adlaw-adlaw mga K5. So aton karang nga protektahan atong gawas mga K5 adlaw-adlaw dapat hay protektado kita. Mighty C Alkaline Vitamin C. Aprobado ka aton karang nga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang nga butika. Yaron sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: May dahil nga otro adlaw na kay Sister Jo Sarabia nga nagpamati niya sa itong karang programa sa may Blessed Site Kalibo. Agka man naman na kay Nanay Ining ha, regards lang Sister Jo. Una sa inyo karon nga panimagay. Una man kay nung Stephen sa Leso Poblacion Leso sa nakarang baraka may daligid nga pagpamati ha. At kay nung Efren. Well, may nagpaabot lang gid. Nagpaabot ka kun speaking kun taga Leso. May nagpaabot ka kun ita reklamo nga mga pumuyo na sa Leso. Abi-abi na kay nung Jaime o sa atong Leso PNP o. Bisa na ako sa amon may matodrakon area to sa kuan sa ubos-ubos ako. Pero nangangawa kita ko na matamat adlaw tapaman nga rin. Mga managub nga rin naman to. Kay kabaabo tang mga nagagamit nga mga open muffler nga rin mga motor. Ag masyado kitang masangag, ag masabad na sa aton ka nga palibot. At biyabi aton nga mga dati aton nga mga tanod sa poblasyon sa Leso nagalibot sanda. Ay after ko rin nga rin what na tabo nga pandemic, medyo nakikakawad Patrick o. Kita habi niya aton doon, no? Base kung ako makita kung may atong municipal ordinance ka, no? Pero may habasahan ako last time ay nasa Leso. Abo abi nagpaabot ka ito ni Concern Buhay nda nga nadidisorbo sanda, siyempre alas 3, alas 4 nga ron kunamat ay gulpit ang naga nagapugahak mga kakipay. Okay lang matakaton doon na siyempre raton mismo nga time clock pagkabot sa trabaho ay duwit ang oras kabugtaw ta kita. Para iba nga rang hamuo ko ta ng katugugon. Para iba mo pa ang kakatog tapos gulping pumagahak sa imong ang guwa king panimay karasada. Gabi kid raton nga mga kwan ha, raton nga mga senior citizen. Agaban dahil kato nagpaabot at concern. Rubing-rubing lang kita gid. Kaya na nga na, may nabatian naman kita ng grabe ta. Eh. Tama kong gahalin din yung mga tao nga aga-aga pa tayo nagpili na ta. Huwa malang ita, siyempre, unlike tanong sa iba, ito may mga trabaho nga minatod, di matangga ato sa trabaho doon yung oras. Pero saan dama ko nga, halin sa, ano, halin sa inuman da. O, ato lang ginapaabot to concern ha. Ah, ginapaabot naman sa, iapagin sa Kalibo. Iba pagin nga concern sa aton karang basura nga ra. Abo utang bukuan sa bilog na itong historia. Kaya po galing gahinugat kung saan o kita mag-operate to atong garbage collector. Adlaw-adlaw, pilang adlaw, may 3, more than 3 days yun nga wag na kolekta ag nagahugom, ag nagakos ra ita posibleng sakit. Sa aton nga palibot kung hindi ra ma tratarong basura. By the way, sa bilog man doon kwan ha, paanong duman sa mga konsumidor, sa aton nga magmanghod nga, base mga kundi iba ka ra, huwagin buura ng basurahan. Bangod wa na segregate. Diba, last time gin interview na ito niya sa kahanginan atong solid waste nga may unang ginatawag non-bio ag bio. Diba, may schedule para sa bio. May schedule man para sa non-bio. Okay, dapat ay kato ka mga pilak bukon it bakas kamot pang pinila katauna. Masambilo nga faktor pag doon kung namat naga bara adlaw-adlaw rong basura. Siyempre kung adlaw-adlaw mong pilakan doon huwag ka mang kasunod sa color coding. Sigurado kitang katambak. O, dapat karon kung halimbawa MWF ay non-bio, doon yung basura yung pag-uwa. Then kung TTHS o bio, o, na yung ibutang. At least di magsalar o aton yung mga pumuyo. Ang sabi ay, ano ra ako ni Haboy Karag, ihaboy ko lang tanan, ay di na pagkulikta ko doon. Pero makarang at simpo nga rin, problema ko no karag ay, andang dump truck ka man ang ginasambad man. Ro stoplight ngaron kuno wa ga andar, posibleng may samad. O nalubat sa battery. E di battery operated ron. Ngani hay what mahimo kita kon ayos ang idaron siyempre. Kita mo kon mag-uwat buno karon nagagawa wow, nagasigar o stoplight. Ay grounded yun dito sa ubos. Posibleng nasi nasop. Posibleng ginabsorb doon do tubig karon that's why ngani magandar. Ado natong explanation ha. May aton karang 31 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11 sa aton nga pagpanumbalik. Mga detalye ko aton nga mga ginpang headlines pagkatapos siya mangkara.
0: Ang pure nga estasyon sa Kaliwatlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Payanong paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika.

0: Kapoy!
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Mataas bala ang Ibu Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa Ibu Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikas.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: DTX 500.
2: May powerful extract sa tubo kag-amargoso.
3: Duhang ka-compounds.
2: Yan ang kapanupo sa level sang Ibu Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Nagka-tinlo sang Ibu magkagmay nga mga ugat sa mata.
3: Nga masami,
2: nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar.
3: DTX 500 kada adlaw.
2: Agud marikawan ang diabetic retinopathy.
3: Ukon pagkabulag sang mata.
2: Pangod sa diabetes.
3: Proteksyoni ang Ibu mata.
2: Mag-

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagdumbo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka namin sa akong paminsara.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
9: May aton karang nga 38 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Padayin kita iya sa aton nga pag-iliba sa aton nga mga nagahikot sa mga panimay may dadgin nga utro adlaw. Aging abot kita sa makarangat simpong ragod nga pag alas 12 ay haumun natin ka nga ilabas. Okay, sa aton nga mga restaurant may dadgid nga utro adlaw sa aton nga mga nagahikutar paghihapon makara. At this point sa aton ka nga pagpadayon, aton ka nga si Kerondong report ni KK5 Regilin Tornino, angod sa plano ka aton ka nga sanggunin ang bayan at kalibong nga magpanaba, no? Matmupat, ama ko na sa iranda. Itronday ka nga ginatawag natin nga masod abig mo sa ginatawag na Special Education Panglira. Aero collection, nag-aabot-abot it 1.something% out of runday karang tax on real property sa aton nga mga eskwelahan. So, pag-abot abig sa aton karang mga eskwelahan, of course, in government school, hay libre tanan doon what ginatawag ron, exempted doon pag-abot sa taxes. Now, aton mga gintanaw, ag nakasot man even sa aton karang under ko aton nga local government code section 234 it local government code of 1971 7160 nakabutang di kara ngarong eskwelahan gali hay pwede nga ma-exempt pag-abot sa runday karang tax collection depende sa anong klaseng eskwelahan. So either public or private school ay exempted gid pag abot sa ginatawag karon nga real property tax. So what at ginabayaran galing nga taxes to aton karon nga mga eskwelahan ngaron? Special gid kon raay ginapanigahan ko atong nga government. Even dong private school hay may exemption pag abot sa runday karon nga section 23234 it aton karon nga local government code mga kakipaib nga sanda haywa nagabayad, no? Basta ro eskwelahan under sa aton nga rang local government code hay ginagamit rang property eskwelahan for the purpose of educational purposes hay exempted from real property tax, mga K5. So, meaning to say, basta tanan nga mga institutional, educational institution, exempted dun sa real property. Mabaw-baw yung bayaran sa real property ngaron. So, nagagawari ka ra, ngaron ginabayaran, tagaling nga rang 1.something% hay para sa special education fund. Darakon nga kwa, no? Agmi ako notisyahan ka ra. Okay. Okay na? Talangay daya, ektabita si K5, Regilin Tornino, saron daya ka rang report mga K5.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
9: Ag sa pag muno, kwa aton ka rang sanggunyang bayan, nasayuran, nga mataas pagkaliro koleksyon ita iskwilahan nga kumpara sa mga bangko nga mga commercial establishment, mga taxes nga ginaimpos sa aton nga mga negosyo. K5G para sa kampiyon nga balita, kindly stand by.
0: K5 News FM live report.
9: K5G.
6: K5 Romy, bilang sambilog sa mga plano nga himuon lokalibo bilang academic hub, baga K5 Romy, mangin sentro pag-abot sa mga educational institution, kapareho ita mga Iloilo abimana kay Five Roms nga itut aro sentro nga ito kita ginadayo it mga
9: universidad para nagko mga eskwelahan
6: ginadayo kita bisan taga iban nga lugar kay Five Roms sa ito kita na naga add ko kay Five Romy sambilog sa mga ginadusto makaron nga resolution na it aton karanga sangguni ang bayan italibo dunay karanga panabaan pro tax rate kay Five Romy para sa mga educational institution iya sa banwa italibo kay Five Roms kay nasayuran katuman tagali kataas ro buwis nga ginabayaran itay karanga mga educational institution kun i-compare sa mga bangko sa mga manufacturer itay karanga mga makahilong ilimnon hay halos time tut anado karang buwis at mga eskwelahan kay Five Romy. At sambilog ra sa mga makabig ng mga nagapabugat mga kanda kay Five Romy sa so, karang pag-survive, especially kung may mga pandemic or magnaba man na ro-enrollee sa doon niya affected ito sanda kay kumbaga isang dahin independent sanda ro nag-survive mata ko ang dakarang institution kay Five Romy agad sambilog sa makabig no nga makabulig kanda hay kun maaprobahan or matauan itlagan do dai karanga resolution ka kay Five Romy. So ato nga pamatian baliro sponsor abi kara si Vice Mayor Philip Kimpo kay Five Romy.
9: Ay ana gid ang linyada ro edukasyon nga ra.
6: Oo, ana gid aron bisan kat SB member pa imaw hay anat ang
9: imo advocates kara ay.
6: Oo, imaw kita ro committee chairman kara anay kat SB member pa imaw kay Five Romy. So ngani nga ato nga pamatian do ana kan nga pagpropose ag ano ro mga reaction it bilang ka mga SB member sa ngagan nga nakataya man di kara ro revenue it banway kalibo kay Five Romy.
9: Okay.
10: Let me begin by stating a fact na dito po sa Kalibo sa ngayon mas mataas ang buwis sa mga private school kesa sa buwis sa bangko at buwis sa mga manufacturer ng serbesa at alak. 1.65% of gross sales for schools, 0.60% for banks, 0.45% for liquor manufacturers. That fact alone is very disturbing dahil ito bawa ang gusto natin ipamalas sa ating mga kabataan na mas mataas ang buwis ng edukasyon. Samantalang ang gusto nga po natin gawin sa Kalibo ay i-encourage ang paglago ng mga private educational institutions and make Kalibo into an academic hub similar to Iloilo City, similar to Tumaguete. Actually, kita ginman o ginaagtunan mga taga-Romblon, taga-Antique, taga-Capiz, pero dapat maghanap pa po tayo ng mas maraming paraan na hindi pahirapan ang buhay ng ating mga private schools. For example, nung panahon ng pandemya, katakot-takot na paghihirap ang pinagdaanan ng mga private schools, lalong-lalo sa enrollment figures. Kung kaya naman, nung inadusog ita naton, iya sa sanggunian, nga pagpatindog at sarili naton nga Kalibo Technical College, kayo sa bilog sa nag-express gidayon concern sa iyo ato mga private schools. Kasi nga, nadudulaan ang tasandang enrollment tapos mapatindog patalong disipit sa ka-school nila, no? So, naisip natin, unahin muna yung Kaalam Scholarship Fund na para naman talaga dapat yun sa mga private schools para buhay ang private schools at nakapag-aral din ng maayos ang ating mga kabataan. So, Mr. Presiding Officer, raya resolution nga na actually, from the previous term patanaton na, when I was still counselor and chairperson of the Committee on Education, hindi lang ito nabigyan ng pansin noon at nararapat naman na i-revisit na natin ngayon ang portion na to ng batas. Dahil kung gusto natin na dumago ang Galibo bilang academic town, kailangan tulungan natin ang ating mga private institutions. Hindi lang naman yan sa kakaroon ng magandang pag-aaral ng ating mga kabataan. Kapag maraming enrollees ng isang private school, nakapag-offer siya ng magagandang programa, nakikinabang ang mga community sa labas. Tingnan lang natin sa Envisa Estancia, sa Capital Area, sa paligid NBC, paligid Garcia, paligid St. Gab, sa Olbuswang. Buhay na buhay ang mga negosyo, mga restaurant, mga cafe, mga lugar dati hindi pinupunta, nagkakaroon ng cafe. Kahit malita cafe, yun ang gusto ng Gen Z ngayon eh. Hindi na milk tea, cafe na yung gusto eh. Diba? Pang IG nyo yata yun eh. Tapos, buhay na buhay yung mga tricycle driver, buhay na buhay yung mga karinderya, buhay na buhay yung mga boarding houses natin. So, we might suffer a short loss in terms of revenue, na direct revenue sa munisipyo, pero yung balik naman yan, mas malaki yung balik niyan sa mga naghahanap buhay natin, mga kasimanwa, kasimaryo, iya sa Galibo. Thank you, Mr. Presiding Officer.
11: With regards of this resolution of our Vice Mayor, I am also the co-sponsor with Dr. D. Christine. Yes, it is true that we have taken this last 2024 in a committee hearing, but of course due to the forthcoming of election, we didn't have to attend anymore. And actually, I have a draft ordinance already, which you and also Dr. Christine will be the co-sponsor. But for the meantime, it has have this resolution. It is very true that we are depriving the students here, no? Because of course the schools will put this in their matriculation fee, and that ang ikargara sa mga estudyante naton kapilpagit kung mga private schools, which you have explained, and even the cigarettes and the liquor mas cheaper pero anang buwis nga ginapatuman ko aton ng munisipyo kesa dayang harang gina-charge ita LGU sa mga private schools. So kung dayahay matawa na kitayo pa ko aton ng municipal local chief executive, much better, no? But of course I have said that I have already the draft ordinance para gid may gipon daya nga ra nga atong gina plano para sa mga eskwelahan, because ang bagugani, there are so many deserving students o particularly Kalibonon, but they are deprived because of the charges of the schools and their matriculation fees. So with this, I support the resolution of Mr. Presiding Officer of our good Vice Mayor.
12: What office are you implementing? Atong LGU implement kala? So, anyway, we are adopting now the new revenue code. Pwede mo natin isunyuhan na siguro kita asal ka to, because accepted man ro education na institutional na sa mga realty tax. They are not paying realty tax. So, siguro yung taasan. But anyway, we are now in the process of drafting our new revenue code. Maybe pwede natin istoryahan.
13: Yes, Mr. Presiding Officer. In fact, the local finance committee, I think, has already taken up this matter, considering that, as mentioned by our chairperson on the Committee on Appropriations and Finance, we are undertaking the amendments with respect to our local revenue code, and hopefully our budget officer, soon to be full-fledged, will not disagree with the particular proposed resolution or ordinance by this August body. There will be other sources of income, and hopefully, as we've mentioned likewise in the Finance Committee, the moment that a school is established or built within a particular municipality or vicinity, a lot of other businesses will thrive in the area. So if you notice, if there is a new school, may una nga boarding houses, there will be laundry shops, there will be computer shops in the area. So given that, we do not question that actually educational institutions are economic movers. And it is so true in the municipality of Canipo. Thank you, Mr. Presiding Officer.
14: Thank you, SB Christine. To the chair, no, if it is, if there is a need to make an ordinance about this one, I am very much willing to support. So any more comments from the floor?
10: Mr. Chair?
14: Yes, SB Raymar Valdez recognized.
10: As a chairman of the education, I will include you as co-sponsor of my draft ordinance.
9: Okay. Kaya kabaabo ang eskwelahan nga nagsirado ya sa Kalibo in particular ay bangod nga ni Sarunday karang almost 1.something% abo nang sara kanugon nga ni kontak kay 5G.
6: Do yun 1.65 gid abi kay 5 Roms kay Rwanda karang tax rate kung basehan.
9: Pila man lang matud abi na karon ma-generate man ng kita sa lang eskwelahan tapos ay kumpara sa ibang pesko mga bangko tangara ay magko na karang mga pautang magko man yung mga percent na karang ma-generate samtang 0.0% ta 0.50%.
6: Di karon nga ta kay Fibrom sa ro mga eskwelahan nga daan nga ro mga private ay dependent sa anda karang nga mga estudyante da kay Fibromi. So din aro nagabuhi kumbaga kanda. So ngani nga para suportahan sanda kumbaga ay mangin sustainable man sanda don kay Fibromi kay kanugod man abi abong mga may potential nga estudyante sa mga private schools galing ay syempre kung di man ko na mat ma-afford ag na budlayan man nga mag-survive ang mga private schools kara so ngani nga do iba naga pundo lang gid nagasirado kay Fibromi. So approve rong nasambit karon nga resolution ag nakatagana nga pag-istoryahan sa nagakaigo nga mga committee ba kay Fibromi. So dayra atong karang report magaling sa Sangguniang Bayan ni Kalibo ra sa kay Fibromi Jillian Tornino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo K5 News FM.
15: K5 News FM live report. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: Abo nga salamat ka-K5, Regilin Tornino Sarunday, karang report halin sa itong sanggo ng bayan. Abo ko kayo na, hay exempted material kung bukot exempted ro mga educational institution nga ra. At mabayad pa sa na kung dahil karang real property tax, ay, kabulay-budlay kita ron. Abo itong nagsiradong iskilahan. Naro-purpose galiti ka ra, raya nga 1.67% in particular sa Kalibo, hayo nga sukot ko ni parte gali sa Special Education Fund. Sa ninyo kung sino ginagamit ng Special Education Fund? Edukasyon man gihapon, para ra sa edukasyon sa aton nga ginatawag ng mga school board teachers. Ay, ilanggit na lang. Haman, iya sa aton sa aklan in particular, may aton nga mga school board teachers. Sidagom ko aton nga provincial government. Nakabati ka mo karon sa mga may dad nga utro adlaw sa aton nga mga teachers, mga school board teachers nga nagaturo. Actually, sanda nagaturo sa mga eskwelahan man, mga public school. Pero randang salary hay sa school board. So kundo salary entry teacher naton makarahay 30,000 sa DepEd, sanda ron hay manaba. I think may ulihin ato na kon na sayran mga ito kung may 10 to 15,000 salary honorarium. So, siyempre, inigod na makasustain ron, especially kid kung romang eskwela niya sa Kalibo ay harang nga nagsarado iba, 1% pila gilang 1%. So, ginatipon doon na para isuldo sa aton ng mga school teachers, mga school board teachers iya sa Aklan. Arriba, matangani nga rin mga school board teachers ay randa ka rin experience mataman dahil after nga bilang dagon sila sa province ag may slot for DepEd ay madali sa na makasaylo, di ba? So doon nagkakatabo karon. Kumbaga self-sustaining ro aton nga nga school board bukod tarot halin sa ibabaw, provincial school board nga tawag. Sorry karon ginatipon do budget nga ginatao. Nasa milog

0: Ang ron yaron 100 or 50, kung ma-complied nimo, subsidy yaron para sa eskwelahan, para sa estudyante. Nga libre karon do estudyante nga mag-eskwela. Randang bayaran karon is only miscellaneous lang sa eskwelahan. The rest ta karon nga sweldo, kwarta, maadto sa eskwelahan, maadto sa teachers. Una matang mga administrator nga wa ta ginahuero teacher karon. Ay may sweldo. Pero sa manatod nga istorya ro teachers dapat karon may additional compensation pag-abot sa educational support program nga ra. Hay pila. For instance, abi for example, rosa kay eskwelahan ay nagasukot imot mga 40 mil per semester ha. May isa kalibo karon private school. Oh, hay sa kay estudyante aron. Ngani kun regular kang kabayad 40 mil. Ngani kun undercut ESP, special ed sa secondary, ay rin mong bayaran ako mga 1,000 yata. Di ba ka? Kama ako tanim mo ron. The rest ka ron, kung anong bayaran eskwilahan, gobyerno ka shoulder. Imagine ha. Ngani dapat ka ron ay may huwag taro teacher ka ron. Sarang sweldo. Pero may mga eskwilahan tang, wag tagin obra ron. Ay, oh, sobrang takita. Atong barikan ta, dahil tatin istorya, namiyan na itong istorya. Magkapanumbalik kita pagkatapos ko atong karang MyTC Network News.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansi.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagda dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git, subong gimintinans ko, nag-itser ka namin-amin, nag-itsa akong nga mata.
1: TTX 500.
3: Istoryanta, Dr. Ramil, kung paano makuha or paano makabulig si DTX kag MyTC agud ma-maintain ang integrity sa aton nga blood brain barrier.
4: Ang aton nga brain surgery JP ginsigurado ginasginoo nga inisya protektado sa tanan nga vital organs. Amo lang niyang may isanon nga space kag tuman kadamol ang cancer JP nga protect sa tulan sang skull. Tikon nga DTX 500 ka kag MyTC ini ang makahatag sang duga nga protection from inside. Tiang arada nga bagol-bagol na tawag na outside nga protection. Pero ang importante nga protection inside. Ang muna ka-importante ang DTX 500 kag MyTC.
3: 7mm ang kadamulon sang bagol, Dr. Ramil. Bangod ang brain tissue, ang tuman kahumok, gani ini ang may redundancy sa protection. Ini ang ginatabunan sang meninges. Well, abot sa bagol mo, may meninges ka pa.
4: Ang skull surgery, meninges kag ining CSF, ang lunsay effective protection against sa gituag, kanang mahulog ka, malampus ka, mabunggo ka, or ini nga physical damage. Pero ang protection batok sa kagaw, mga toxic substances, mga free radicals nga nagaupod sa dugo, ini ang ginasala sang isa ka protective element nga amo ang blood brain barrier. Pero wala sang barrier nga makapugong sa kwan free radicals. Ato na sulod mo pwede na dito mahimo ang free radicals sa sulod. Sulod mismo sang brain. Amo na nga importante nga padalhan mo siya antioxidant para man-neutralize ang tanan nga mga free radicals, meaning pa para man-neutralize ang mga tuktok nga mag-atake sa imong brain. Amo na ka importante nga mainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC. Agud nga may makabulig protekta sa imong mga brain cells batok sa mga tuktok nga matabo da sa imong mga brain.
3: Husto. Ini ang naga-provide sang barrier o kon baral sa tunga sang capillaries kag brain cells o kon neurons. Ang existence sang blood brain barrier ang nadiskubrehan sang late 19th century sang isa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Sang iya gin-inject ang isa ka dye sa bloodstream sang ilaga. Butaan niya to color ang dugo sang ilaga. Tanan nga organ sang lawas nag-color blue. Pero ang tissue sang brain kag sang spinal cord wala gidyo nalatnan sang color. Meaning to say
4: pa, why kasulod?
3: Why kasulod?
1: TTX 500.
5: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo Canlaon City. Ang ginabatsyag ko sir ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500
3: isa ka pila ka maginan
5: sa pilmero katatlo sa subong kaduan na
3: subong kamusta?
5: Huwain ni ko ginabatsyag maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayos sa aton.
1: DTX 500!
4: So, ang makasulod lang gali, Sir JP, ang magagmay nga fat-soluble molecules. Ti, munulaw rin, isa na ka-importante. Kag some gases pakadto sa brain tissue. Ang glucose, bisan dako, ang makasulod bangod sa transporter protein nga daw kaang

0: nga isang special door sa agon makasulod ang glucose kag magamit sang brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory Sir JP, nahibaloan nga pila ka mga potent antioxidant ang makasulod sa blood brain barrier. Dala na da ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nga may phenolic compound. Sulod na polyphenol sa DTX 500, sulod na ang flavonoid sang DTX 500, sulod man. Pasalamat ta Sir JP kay may mga access ang aton brain sang mga antioxidants. Bangod sa nasiling na grabe mag-generate sang free radicals brain bangod sa sobrang nga demand sini sa oxygen. Anything nga gagamit sang oxygen may free radicals.
1: Hosto.
0: Ang brain gagamit oxygen, may free radicals. Ang imo selula gagamit oxygen, may free radicals na. Pronto, so the only thing nga pwede nimo siya mabuligan padulongi hatagi sang antioxidants. Amo na ka importante nga ang mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500.
3: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pag check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
4: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Norpo nagpatupad ng full alert status para sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Oriental. 20 anyos na babae patay matapos sumalpok sa kasalubong na pick-up sa bayan ng Rizal, Palawan. At 86 years old na senior citizen nasa gipa sa nasusunog na bahay sa Aklan.
2: YTC Network News. YTC Network News.
4: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita, Norpo nagpatupad ng full alert status para sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Oriental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: Nagpatupad ang Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo ng full alert status sa lahat ng himpilan ng pulisya bilang paghahanda sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Oriental ngayong araw. Nagpakilos na sa Negros Oriental Police Provincial Office Director plus Colonel T. Malalam ng mga tauhan upang tiyakin ang seguridad sa mga estratehikong lugar at mga rutang dadaanan. Hinihiling ang kooperasyon at pag-unawa ng publiko habang ipinapatupad ang mga mahigpit na hakbang sa seguridad at trapiko. Pinapayuhan din ang publiko na manatiling mapagmatsyag at agad na iulat ang anumang kinainalang aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Samantala, 20 anyos na babae patay matapos sumalpok sa kasalubong na pick-up sa bayan ng Rizal, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
6: Patay ang isang 20 anyos na babaeng kinilala lamang sa pangalang Alyasmina matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang pick-up sa barangay Kampong Ulay, Rizal, Palawan, habang sugatan naman ang 18 taong gulang na driver ng motorsiklo. Batay sa paunang investigasyon, patungong South at barangay Kampong Ulay ang motorsiklong ninamaneho ni Sam. Nang umano'y mag-overtake ito sa isang Toyota Wigo habang nasa bahagi ng kalsadang may blind curve. Ayon sa pulisya, mabilis ang takbo ng motorsiklo nang lumampas ito sa kabilang linya at sumalpok sa harapang bahagi ng isang Nissan Navara na minamaneho naman ni Alias Alan, 45 years old. Sa lakas ng banggaan, tumilapo ng rider sa gilid ng pickup habang ang back rider ay nahulog sa ilalim nito kasama ang motorsiklo. Kapwa nagtamo ng matinding pinsala sa ulo ang rider at back rider at agad na isinugod sa Rizal District Hospital. Gayunman, idineklarang dead on arrival si Mina ng attending physician. Hindi naman nasugatan ang driver ng pickup at dinala sa Rizal Rizal Municipal Police Station ang dalawang sasakyan na kapwa nagkaroon ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 86 years old na senior citizen nasa gips sa nasusunog na bahay sa Aklan. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Leonard Veray.
1: Ligtas na nailabas sa nasusunog na bahay ang isang 86 anyos na lola kahapon araw ng Linggo, Agosto 16 sa Maysitso, Kalintaan, Barangay Dahasur, Banga, Aklane. Ayon kay FO1 Ryan Abisa ng BFP Banga, nag-iisa lamang umanong namumuhay ang lola na kinilalang siya Antonia Ritasa na maswerteng natulungan makalabas ng kanyang kapitbahay dahil mahina na umano itong maglakande. Lumalabas sinisal ng investigasyon na nagmula sa bahagi ng kusina ang sunog na tumupok sa 52.5 square meters na bahagi ng bahay. Posibleng may naiwan pang apoy o baga sa kusina matapos magluto ng kanyang pagkain ng lola. Sinumbukan pa umano ng ilang residente na pulahin ang apoy, ngunit dahil sa malakas na hangin at gawa sa light materials ang bahay, mabilis itong natupok. Nag-iwan naman ng tinatayang nasa 7,875 pesos na halaga ng pinsala ang nangyaring sunog batay sa BFP Procedures Manual. Samantala, nakatakdang bumalik sa lugar ang mga otoridad para sa patuloy na investigasyon upang matukoy ang sanhi ng insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
4: Gayun din bahay ng isang matanda sa Dao Capiz na sunog. Kabuang detalye ng balita, hatid naman ni K5 Roldan Villarreal.
8: Natutok sa nangyaring sunog ng bahay ng isang matanda sa Barangay La Caronda o Capiz pasado las 10 kagabi, Agosto 16. Pagmamayari ang naturang bahay ni Ernea Tagakay, 84 na taong gulang. Sa ngayon, nagpapatuloy pang imbestigasyon ng Dao Fire Station upang matukoy ang pinagmulan ng naturang sunog na tumupok sa bahay ng biktima. Maswerte naman na walang nasugatan at hindi na kumalat pa ang apoy.
9: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
4: Samantala, San Miguel Leyte Mayor Sabdawa kinumpirmang may banta sa kanyang buhay. Balitang hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
10: Kinumpirma mismo ni San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao na nakatanggap siya umano ng banta sa kanyang buhay. Ayon sa eksklusibong panayam ng K5 News FM Tacloban, sinabi ni Mayor Sabdao na na-verify na rin ng mga otoridad ang nasabing death threat. Posible umanong personal o political interest ang motibo sa likod ng pagbabanta sa kanya. Hindi rin inaalis ng alkalde ang posibilidad na may kaugnayan dito ang kanyang mga katunggali sa politika. Sa kabila ng banta, tiniyak ni Mayor Sabdao na hindi ito makakaapekto sa kanyang tungkulin at patuloy siyang maglilingkod sa mga residente ng San Miguel Leyte. Nagsampa na rin ng reklamo sa korte ang alkalde kaugnay sa kanyang natanggap na death threat. Patuloy naman ang pagbibigay ng seguridad sa alkalde habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa insidente.
11: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
4: At proponent ng AIA Data Center sa lalawigan ng Iloilo na nag-walk out formal nang nag-withdraw. Balitang hatid sa ate ni K5 Kim Kaluyo.
12: Formal nang nag-withdraw ang proponent ng AIA Data Center sa Auton, Iloilo na si Daniel Stephen Robertson. Ito ay matapos nagpadala siya ng email sa Auton LGU para sa formal withdrawal. Nagpasalamat rin ito sa pag-cater at pag-entertain sa kanyang proposal. Itinuturing naman itong positive development para sa komunidad na ng mga sangguniang kabataan o SK officials ng isa sa mga apektado sa nang barangay na Abilay Sur. Matatanda ang nag-walkout ang proponent matapos tanungin kaugnay sa magagamit na tubig ng pasilidad at magiging proseso, gayon din pagkontra ng ibang dumalo sa public consultation. Nagmura rin ito matapos na sinubukang kuhanan ng pahayag ng mga miyembro ng local media sa Iloilo. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, tatay sinaksak ng sariling anak sa Hamtik Antique. Kabang detalye ng balitang yan, hatid ka K5, Jojen Murillo.
13: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng kanyang sariling anak bandang alas 8.45 ng gabi, Agosto 14, sa barangay Mapatag, Hamtik Antique. Kinilalang biktima na si alias Arnel, 56 anyos, habang ang suspect na kanyang sariling anak ay si alias Anthony, 29 anyos, na kapwa residente na nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Ryan Valenzuela, Acting Chief of Police ng Hamtik MPS, kanyang ipinahayag na base sa paunang investigasyon na nasa kanyang kwarto ang ama at nakainom nang pumasok ang kanyang anak na nakainom din at saka pinagsasaksak. Nagtamo ng sugat sa ibabaw ng kanyang kaliwang braso ang ama at nakalabas na rin ng ospital habang tumakas naman ang suspect dala ang patalim matapos ang insidente. Ipinahayag ni Police Major Valenzuela na hindi pa malinaw ang dahilan ng pananaksak at wala rin na italang away sa pagitan ng mag-ama sa kanilang tanggapan. Patuloy ang investigasyon ng Hamtik MPS habang inihintay pa ang desisyon ng pamilya kaugnay sa insidente. Para sa MyTC Network News, ka-K5, Jojen Kabatingan Murillo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
2: Si Network News. MyTC Network News.
4: At marijuana plantation sa isang liblib na lugar na diskubre. Balita hatid sa ate ni K5K Buscaino.
14: Nadiskubre ng mga otoridad ang 500 square meters na marijuana plantation sa Sitio Katablaran, Barangay Kanagaan, Kabanglasan, Bukinon, kung saan tumubo ang mga halaman na may taas na humigit kumulang 5 talampakan. Tinatayang nagkakahalaga ng 400,000 pesos ang mga nakumpiskang fully grown marijuana plants. Isinagawa ang operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10. Katuwang ang iba pang PNP units, PDEA, 8th Infantry Battalion ng Philippine Army at PIU Agusan del Sur Police Provincial Office. Hindi pa nakikilala at large ang may-ari ng naturang plantation. Nagpahayag si Pro Tem Director Brigadier General Christopher Abrahano na magpapatuloy ang mas pinaigting na intelligence-driven operation laban sa illegal drug cultivation at sa pagbuwag ng marijuana plantations sa rehiyon.
15: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News.
7: YTC Network News.
4: At peking seasoning na nagkalat sa Bacolod City, mga vendor, doble ingat na sa pagbili ng seasoning mula sa mga suppliers. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
16: Alerto na ang mga vendor sa lungsod ng Bacolod hinggil sa pagbili ng mga seasoning mula sa mga suppliers. Ito ay matapos kumalat isang brand ng seasoning na hindi magandang amoy at maaring makaapekto sa kalusugan ng mga mamimili. Sa pakikipagpanayam ng K5 News FM sa mga vendors mula sa mga malalaking public market sa Bacolod, inihayag ng mga ito na hindi na umano sila bumibili ng supply mula sa mga individual na lumalapit sa kanilang stall at nagpapakilala bilang mga suppliers at nagbibenta ng isang brand ng seasoning. Ilang mamimili naman ang nagreklamo matapos na makabili ng isang brand ng seasoning mula sa merkado na di umano'y may kakaibang lasa kung ikukumpara sa original na brand. Noong Agosto 14, Biyernes, nagtungo ang mga miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang storage facility sa Barangay 26 sa Bacolod City matapos ipinaalam sa mga otoridad ang hinggil sa peke na Maggi Magic Sarap Seasoning. Agad na nakipag-ugnayan ng Nestle Philippines sa K5 News FM Bacolod upang magbigay kaalaman sa mga mamimili hinggil sa original na brand ng naturang produkto. Para Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
4: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nag-alok ang Iran ng $30,000 na pabuya sa sino mang makakahuli o makakapatay ng isang sundalong Amerikano. Ayon kay Army Chief Amir Hatami, inilunsad ang programa matapos makatanggap ng maraming kahilingan mula sa mga Iranian na nais sumali. Doble naman o $60,000 ang pabuya para sa mga babaeng makakahuli o makakapatay rin ng sundalo talong Amerikano. Hindi naman sinabi ni Hatami kung saan o kailan maaaring isagawa ang paghuli o pagpatay. Wala rin umanong kumpirmadong deployment ng US Ground Forces sa Iran. Samantala, nanawagan si Hatami sa US na umalis sa Middle East at iginiit na wala na itong pahintulo na pumasok pa sa Persian Gulf, Gulf of Oman at maging sa Strait of Hormuz.
2: ITC Network News.
7: ITC Network News.
4: K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News of M Antique at K5 News of M Calibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of M Philippines.
2: Ang kakampiyon na istasyon, ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Cahilig, 11 Mbps.
17: Okay, balik kita ya sa aton nga pag ilaliba may 17 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 12. Happy ilabas katon tanan sa mga naga o ilabas yon sa makaranga panyimpo ag sa mga naga pupahuway sa tagsak ka mga opisina, partikular sa aton karang mga government offices. May dahil kinyo una nga utro adlaw. Ag sa mga nagausoy pa, it ilabson ay diskarte lang man. Importante makakaon kita kung paano maka diskarte makarang utro adlaw mga ka-K5. Kung wagi doon, pinaka last recourse karon, inom git tubi. Abo nga tubi. Sigurado busog kita karon. Okay, sige. Bago kita magbalik sa aton nga mga taupang doon, iya sa aton karang pag ililiba, dalang gid ay mainuman na kita ko aton karang food supplement. Agod nga ni nga bisan wa kita kinaon, okay lang gihapon, no? Mabasko gihapon aton karang ikaan nga was. Rong gusto ba naton do mga food supplement nga makatawgid it babaskog nga antimicrobial properties kontra sa runday karang mga bakterya, mga viruses nga lag mga parasito mga kakipay, di ba? Ano naton ginausoy ay? Aray malang do, day malang abid do sakit nga nagako sa atong sa kalibutan nga bakterya, virus or fungi or mga parasite mga kakipay. So nagausoy ba kita at mga food supplement kaya protektagid sa aton nga mga cells kontra sa runday karang nga mga oxidative stress, nagabos pa absorption karunday karang nga vitamin ag mga minerals nga aton karang ginakaon. Gusto ba naton nga makabulig sa aton karang nga weight management ag iminti na or aton karang high blood pressure? Di karang kita mga kipay brong klinika D3 Bio nga sa ka superfood supplement ay kinang aton adlaw-adlaw sa aton mismo karon nga pangabuhi. Bangod rong ditribayo, may anak karong nga medium chain na fatty acid. Ang pinagiri kara, ginakonvert rong dahil karang atong gawas, sa atong gawas, ray nga munulaw rin, nga mangin letal, no? Mangin maisog. Ha? Nga panguntra sa rong dahil karang nga mga viruses at mga bakterya, ag mga punjag, mga parasite, nga nagkakosit sakit sa sangkatao mga kakipayb. Dayang munulaw rin, halin sa ditribayo, ay mamismo rin nagadiskarga sa runday ka nga mga lipid bilayer membrane. Ito runday ka nga mga mikrobyo. It means to say nga, imo mismo rong nagadukot ni kara. No? Imo mismo rong nagasamad. Agun hindi magpenetrate sa aton ka nga cells, sa aton ka nga gawas. Agun magkasamad. Ay simpre kung masamad o aton nga mga cells nga ra, ay samad na itong gawas. Di ka nagatuhaw nun dong komplikasyon at mga cancer nga ron sa aton kagawasan. Ang importante nga, hindi sila makasudra. Kung sumud sila sa atong dugo, pwede pa tamay dihan, pero kung sa atong sila sa delikado ta. Aga, siyempre mga K-5, rong monolaw rin, halin sa atong ditribayo, ay nag-promote mat ginatawag nga apoptosis o ginatawag nga cell suicide. Ginabuligan atong gawas nga bitayon rong mga infected ka nga mga cells para hindi ulit magkalat. Sumbaga, may ginatawag nga containment. No? Halimbawa, mga virus na kung pisa ka itong timpo ba nga COVID, pag infected ka o content ka o hindi ko magwarang, kulong ka nun una. Parang makaroon ginatawag ng apoptosis sa aton mismo karong nga cells. Nga pag sumamad doon sa bilong nga virus or nasamad doon sa cells, ay ginapunggan yun hindi magkalat imaw. Agon din hindi maapektuhan o iba nga ito nga mga mayad, no? Rin doon manami sa ditribayo mga kipad. At siyempre, rin mga trangkaso nga ra, mga viral infection na itong encounter makarang at simpong ra sa milog din natin nga line of defense rong Clinica Ditribayo mga kakipay. May nakarang nga 5 powerhouse antioxidant kapras kong gallic acid, picumaric acid, perolic acid, at may napakarang nga anti-inflammatory effects nga makabulig sa pagpanaba kung dahil karang mga chronic inflammation dahil kung dahil karang nga mga pre-radicals ay mabudlay kung may mga nagapamaga nga rang nagapanghawk-hawk ro atong kagawasan ay may mga causes sa atong kagawasan doon haman hamat nga experience ket makaron mga kipay may mga komplikasyon magkitabo. Ag siyempre rong kun ato abing mapabay-an ray nga rang mga ginatawag nga rang oxidative stress sa nagka-cause ra it ginatawag nga cell skin aging or paggugang ko aton nga cell no. Ag once na moment ka magugang atong cell sa rekon ginatawag naton nga early sign of skin aging, no? Garlic kita nga nagagugang, ratong nga DNA hay may mutation, aron ni cancer hamba na kon kinyo nga posibleng mangin cause kun da. Usually dahil ka kinatabo sa atong kagawasan mga kakipayb, samad atong DNA, samad atong cells nag-cause it cancer mga kakipayb. Mangranon man imo sa lauric acid, ag medium chain na fatty acid, ag may kapasidad nga magpahina ang nagapatay kun da karang mga cancer cells. Pinagi sa pag-promote karon dai karon nga apoptosis. So kung wa't makaon dai ang simpre dai bi mga virus nga ra ay busog sanda ag naga-stress sa sud ko atong gawas. So samtang ginakaon do atong cells ay busog sanda, buhing-buhi. Nganay kon may ginatawag nga apoptosis, no? Based sa atong karon nga pag-explicar kinyo nga hindi magkalat, it mean to say nga hindi on pwede makaon do mga cells na to. Hindi yung pwede ba kaunon? Ngayon, magutuman na yung arang, mga viruses ka na. Ay, damumit magutuman, eh, magkakamatay man sa daro. Nas tuwagin nga magmayad man do, tao nga nagabatsag, itong dahil karoon nga sakit sa aton karoon nga gawas mga kakipay. So, may ginatawag nga self-destructive mood mismo sa mga cells nga ra. So, hindi mo magkalat, patayon, imaw mga kakipay, patayon do virus. Hindi mo magkalat, di ba? Ano naman nami? Ang ginapanaba, pakaral, ginatawag nga mitochondrial transmembrane potential nga mag-create ng tawag karon nga cancer cells mga kakipay. May anaman karon nga vitamins and minerals nga nagabulig sa pag-absorb karon dai karon nga mga fat soluble vitamins kapras kong vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K ag kamanaman mga zinc, calcium, phosphorus, magnesium nga nihay. Importante gid ra ro ditribayo adlaw-adlaw siyempre ay kabaabo atong ginakaon nga ra. O dapat ay mapadipusla nato atong ginakaon nga maadto sa atong gawas. Ngani kailangan aton do ginatawag nga absorber. Di ba? Agud tanan hay mabuo ko Clinica Ditribayo tanan natong ginakaon nga lang ang mga vitamins, anuman minerals, calcium, phosphorus, iron nga kinangan katong gawas. Otherwise, pag hindi ra maabsorb, ma-waste ang rakanugon, no? Hindi aton magamit ko aton nga gawas, mga kakipayb. So, importante agud nga makadugang pagid ano, sa pagpapaskog ko aton karon nga immune system, mga kakipayb. May ginatawag pagid kita nga diet control, no? Weight control, diet hormone control, or basta pag-control, pagtipid sa aton nga pagkaon, no? At the moment abi kita nga makakaon, makainom ito aton nga food supplement, so may una kita ginatawag nga hormones, no? Nga nagapugong sa aton mismo kagutom. Ngani sa aton nga mga igmanghod una nga nagaweights, nga nang gabigid nga gusto sa nga magpaniwang, no? Magpamacho, ano pa, basta importante din sa magbahaw, inom kita D3 bio bago kita mag-exercise. Or either, bago kita, kung halimbawa sa gabi man na for instance, nga wak kita nila magkaon, inom kita D3 bio. Agod nga nga, makontrol da aton nga kagutom. So, parang busog kita, no? Siyempre, bisan busog ka, ay, may ginatawag nga hormone booster. Hindi ka mag-uya, baga, mga kakipay, unless or iba nga kuwat kinaon, ay nag-uya ka. So, makabulay, kumbaga ginapungga niya rin imong, imo bang gana sa pagkaon, anay. Kumbaga, ginadayet ka. Pero, siyempre, bisan ginadayet ka, mayo nag-iapon nga, hormone booster sa aton karang gagawas. Kani marami ra sa aton nga mga nagagusto nga magpaniwang, no? Di ba? Ay hambag ko nga ni mas madali ka patambok pero ga paniwang kabudlay. Kabudlay ayawan kagid, no? Kundi kagid mag himot extra effort nga ginatawag disiplina sing kamgalingon, indi ka kagid magniwang. Nga na ibang imahod naton nga ron nga nagadudagagan yang nagawukaton-ukaton, di ta masunog ra imong karon nga pats. Dapat ginatawag nga rigid at strenuous kita nga exercise plus aton nga nga klinika D3 Bio agud mabuligan kamo nga mag-isot ro anong kung ano man nga party tiyawas kung gusto ninyo nga maabot mga gabigidro hawak rin pinaka kung ano big deal ay hawak rin pinaka importante pag umisot nga hawak okay taron what problema tanan nag-isot mga kakipay okay. Klinika D3 Bio, aprobado katon karanga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karanga butika, iyaron sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
2: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
17: Bukas sa aton karanga butika, adlaw ita Domingo sa adlaw kara ita Biyernes, no, mga kakipayb. Ngani sa aton nga mibanghod na nga nagabisita, hay doon aton kara nga schedule everyday. Aga siyempre, office hour, ag may libre ka ng konsultasyon, ngani pangutanan ka muna sa atong butika o na si Doc Robert Impinado. Pangutanan ka mo kung ano rupili ninyong ubrahon, no, base man sa inyong karang ginabatsag sa inyong karon nga kagawasan, mga kakipayb. Ag matawan ka mo ita resita sa runday karang nga inyong gamiton ng mga food supplement, mga kakipay. Okay? Sige. May aton nga 28 minutos yun na nakataliwan sa oras nga alas 12. May dagay nga utro daw na kay Sister Tisi Sukgang na nag-monitor yun niya sa aton nga programa. Sa mga transport sector, mga drivers, operators, ita nagabiyahe it Baliti, Batan, Altabas. May dagay nyo una nga utro adlaw gida. Sa aton nga mga kan man mga pasahero nga nagahugat kun nakarang turnoon nga mag-uli okay paadto man kamo pabalik may dadgit nga tadlaw thank you gid sa si Sukgang sa aton man nga mga transport sector dikara sa may western aga eastern terminal oh may dadgit nyo nga utro adlaw nagamonitor gid sa anda karon nga tagsa ka mga sayakyan ag sa aton nga mga tricycle drivers nga nagabiyahe gid no iya sa aton karang nga Banuat Kalibo may dadgit kinyo una nga pag pupumati. Sa aton nga mga gasoline station, no, may dagiti nga pagmati ag sa ano ang ka station kra, oh, basta happy listening kita always sa kwan. Oh, hindi ko na. Basta aton nga mga gasoline station, thank you so much sa pagmati. Ag sa kama naman, sino pa? Unang galik kay Nanay Banji ah, sa Mabilo, New Washington, no. May dagiti mga pagmati una sa nang panimagay. Ag kay Tatay Ray Bardola sa Gonzales una sa Mabilo Kalibo, may daid man nga utro adlaw.
2: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
17: Aga kama naman, kay Auntie Anami Martinez una sa Bagto Liso may dad nga pagmatik sa nakarang mister ha. Happy lunch lang makara. Kay Chief Popoy Pilgarijo, happy listening na sa nakarang opisina. Iya sa poblasyon, no? May dalgid nga pagpamati mga kakipaib.
2: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipaib, Romy Kahiling, 11 Mbps.
17: Okay, sa aton karanga pagpadayon mga kakipaib, doon na sa aton karanga pagpanumbalik, tabingon ko ano rin isyo nga raparte nga rin sa, rin natabo nga rin sa Maysilat Boracay, no? Rin grupo nga rin ita ginakonsider na dang kunoha, indigenous people. Pero nakibot ako mga kipay, bimismo raton nga barangay official, it nasabitan nga barangay, nagpapaguwa ta karon dahil karon nga, kan baga, sugat, halin mismo sa itong karang national, indigenous people of the Philippines, no? Tama ko, hindi ko, barikan ko lang gang. Ayroon ang abogado nagpapaguwa, actually kung nagtaliyon pang dagon, it's so happy nga may natabo man, kung nagtaliwan nga adlaw, sara yung mga IP nga ra. IP man sanda siguro pero hindi sa na-recognize itaton karon nga NCIP iya sa Pilipinas mga K-5 kung ako nga tanawon dandang mga itsura medyo buko mamakot mga ati sanda ra. Di ba gagayin tagita ko itsura ko mga ati nga takon will develop abe. O nagpapagawat sura to address nga i-verify git sanda ra. Gina-consider nga bukont at membro at mga indigenous people. Pero may natabo kanda kara. Okay, atong balikan da kung ano ay Rob, akong kara naobserbahan. Unlike sa negrupo na day ano na negrupo na day kunira, tag-ating nga rang aton nga mga igbanghod nga nagaproblema sa andang arang gugta parte sa gintao nga rat gobyerno. Ay pag message mo willing sa nang magta-out statement, magpa-interview. Galing dayang grupo ang arang abit anak kong sambilog makon nga grupo at ano sa Boracay. Abo tagaling may una patag abo patagaling nga nang IP na sa isa't Boracay. Nagapati ako nga pakinambang IP sambilog malang kun ta man doon. Di ba ga? Kun halimbawa Boracay sambilog ka. Iyan man sa may party may IP pa sa Libacaw sambilog nga grupo ron. Ay nagagawa ko ano ako may sipak-sipak nga grupo ri ka. Di man pidi ba? Di man pidi ron. Dapat recognize ka karon ko aton karon nga NCIP. Okay, atong pagkapanumbalikan da, pagkatapos siya bang, itdugang karang mga reminders. Kindly stand by.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
18: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: daw.
1: At kung si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas, mangabuti ka.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: 500 GTX 500
1: ang may mataas ka antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo atay, happy kanunay.
0: GTX 500
1: masalikat,
0: epektibo.
1: GTX 500
2: GTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: GTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butika.
2: GTX

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C,

0: Sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
3: Okay, padayon kita iya sa itong pag ilalipa may 39 minutos yun doon nakataliwan sa oras karang alas 12. Now sa itong karang pag padayon, tawan ko na ito sa kinigitan ng kanyang baga, yung oras rin rin natabo nga rin insidente, report ko nagtaliwan karang Agosto 13, no? I think ano makompit sa last week pa. Oo, ko Webes. Rikara mismo sa may party kara itrondaya karang sakop at barangay Katiklan, Malay. Involving rondaya karang insidente nga ra, it ginasugid nga mga membro itrondaya karang tribal, IPS Tribal Katiklan, Malay Aklan, Panay Bukidnon, Ati, ICC, IPIS. Rayo ginatawag ko nung Bitino o Beryo Clan. Ako nga naging tinanaw, agikumpara na ako ni Kara sa grupo ng Ati Community of Boracay known as Boracay Ati Organization o Batong inatawag. Kagayo, tanang mga itsura, mga K-5. Inoon na istorya ko ron ay hambaw ko kayo na may suwat karon do aton karanga National Commission Indigenous People of the Philippines andang mismong abogado regarding sa rondaya karanga grupo. Now, natabu abi ko ng taliwan karang Webes nga ginpangguba it aton mismo karon nga otoridad. No, mga alas 12 sigurong oras kara itunday karang utro adlaw. Aray nga gusto kong sa Yoronda, actually nag-usa akot kontak rekara sa andang karang grupo. May number magintaw kaso hindi matawagan. Ang puro lang mansin da andang ginatanaw sa andang karang Facebook, sa andang karang Messenger. Ag naobserbahan naton, nga kon sanday nagareklamo gid man ay kano pa sanday dapat damat nga nagpaabot at reklamo bukod sa Facebook o oh, di ba usually nagapa-interview gid sana sa media ra unlike sa grupo nga taga Bato nga si Beral Times so oh, nangin print nga nanda ko no sa Facebook nga nagatawag gid sa statement bangod gusto nang mapaabot man sa not only social media kundi sa media no nga randang-arang nga mga concern mga kakipagpag-abot sa anda karon nga kinamatarong sa hugta sa Boracay. Now, basahon kami na andang rang ginpaabot ka ng complaint no, sa social media post mga K5. Agwa pa ito masayari kung dugta nga rag, nagapati ako nga hindi man magpasagasagar ato nga gobyerno nga magbasta nga magpagpangguba rin karon kung anda nga mga tarpulin nga ron. Actually, medyo tarpulin mo lang ang ginbutang nga ginkuragan nga ito nga nagpakita rin karoon nga medyo andang teritoryo mga kakipay. Masaon tabi andang arang reklamo sa andang arang social media platform. Agod masaya natin kung ano nagtabo. Agrong suwat nga rait atong NCIP address ato mismo nga punong barangay nga wata na ginarecognize rin dahil karang grupo mga kakipay. Kung nagtaliwan abi karang Webes it bandang alas 12:43 it utro adlaw hay natabo rin dahil karang insidente sa may sityo airport barangay Katiklan ag rayang area si gumakon basi kon subject tara for development ko atong airport tapos ay istarant ad matood ag rayang ray suno sa report itong day ka nga mupangan ako kabati karay Bitino o Beryo Clan indigenous political structure medyo mupang nakabati kara kun akong pamatian medyo highly developed nga klase imot mga itas naton pero paginambot abin mo mga clan nga rahay bukod at medyo bukod gina mga native kung makita pasensya kita sa akong observation gitan-aw ko andang mga picture di kara medyo bukod at mga ate o mga makato ni tangarang kwan iya ingit daro purma ita igmang horot ng mga ate that's why siguro nga ginapamalibaran tarat in si IP ro rin grupo nga ra ag pangutan na paano sanda una naka himo takurunday karang grupo, aron pa sa milog, inaga, bantay ninyo ha, base ko ni singit lang ni Kakipay Bernard sa interview kay Punong Barangay Rap Tulusa, at the same time, aton nga rang ABC President ita Liga ng Mga Barangay, kung paano na nagbilog rin din nga rang grupo nga, wa mapunggira, itrunday karon nga, aton nga barangay official o mga mismo sa barangay. Okay, sige. Ginubasa ko, anda karang mga tarpulin, mga bamboo posting structures, mga konkuro, 30 metros o anang karang kuray, nga ginbutang sa damis mo karon nga, ginbutang ko ng mga miyembro, nga panay bukid nun, mupang ko na akong kunday, panay bukid din ati tribe bilang kaparte ko anda nga self-delineation process. It means to say nga may nagahimot sa sandar ko anda nga pagpanguray kung mga gugta ari karon ay self ay. Sana sandal at mismo ruga panguray. Di ba ka? Kung sinandang mga what ka pareya sanay ko akong nabatian nga itong nagasilinggit imaw nga halingkon imo sugo imo tiyangit ay ginapang sukot na rukwan, ginapang sukot na gobyerno sa mga binayaran. Dapat man na bayaran na kita at gobyerno ay may utang tang gobyerno katon. Ano nang grupuha to? parang makara akong giniisip ay. Agsunod sa report, may 15 kuno ka mga personnel at security. Itron day karang ilit Blue Security Specialist nga ginpamunuan ni Mr. Gabriel Maestrado. Head guard nga nag-abot sa lugar agin ubra ro pagpago sa pagguba kung mga istruktura nga ra. Ag gin report pa una man sa grupo sa ni Mr. Mario Magno. Nagpatigayin sa nakara itinon-anon sa anang representative bago matabo rin si Dinting Ra. Pero ginpagos gihapon dayang mga gamit, basta-basta yung mga materyales, ag mga sarunday karang pampublikong kuno it, sarunday karang pampublikong karang lugar. No trespassing authority entry prohibited. Notice to public with indicated map of the native title self-delineation of Bitino Oberto clan. Welcome tribal barangay Kamta, welcome to the ancestral domain of Panay Bukidnon Ate. Flag of Bukidnon Ate tribe, no? Medyo man itang sarili nga gobyerno ri karangara. Napatindog sanda. Wangani ko namat kinapamatiro aton nga rang tagabato nga sa nang problema nga ra. Sanda pa mismo nga bukod na recognize ko atong karang NCIP nga mga kakipay. Sunod sa report, nadlock kid ro mga maguya nga mga miyembro karang andang komunidad sa natabong nga insidente. Ag nagkapabiling gihapon sa nang panindigan sa nakaroon nga kinamatarong bilang mga indigenous people. Ag pagminta po panumbalik ang nakarang mga lingwahe, kultura, ag kamanaman ang nakarang kinagawi ron sa namismo karang pangabuhi. Matapos man na rin si Dintingara, nagabot ro mga pulis halin sa airport aviation security bilang andang pagtawag abiron sa 911 emergency call. Sa runday karang incident report, ginhambay mismo it atong pulis nga bukon it bukon kuno it tama aga dapat dapat mag-agis tamang proseso o pag-ipag-istorya ag dapat gid nga may unang koordinasyon bago ro pagguba sa runday karon nga mga propiedad. Okay, mismo ro pulis nagkambang nga bukot insakto. Okay, sige. Residente gin-report it mga tribo bilang seryosong pag-istorya ang kakinang it manami ng mga dokumentasyon, investigasyon, ag dapat ay may narapat nga aksyon sa natungdan nga otoridad mga kipay problema nga ni Karakon bukot recognize. Okay? Ag anuman nga hindi pagkaintindihan angot sa rantay karangugta, karapatan, paggamit at lugar ay dapat ipaagi sa mapayapa nga pag-istorya, wasto nga proseso, dokumentasyon, ag nagasunod sa layi. Ag bukod nga mga paghadlok, ag sapilitan nga pagpagos, pagguba, it mga gamit, struktura, it mga katutubo, mga K-pipe. Nandun na ng claim ka na, no? Sa runday ka nga lugar. Okay, rung mga grupo ra it, Panay Bukidnon Ate, Indigenous Cultural Communities, Indigenous people mo pa, anak ko ng matiman na batiira.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
3: Sa kabaabo ng mga ati tribe nga to na Zahira ni Karahay, mo pa anak kabatian da. Now, well, hindi man kita maghambang nga kung tama ang ginadipinsa nga raag, tama rugin hambay. Ito rin dahil karang aton nga nga pulisya, no? Dahil yun naman, pagkabot sa Burakay nga na, sa Hugta nga raay, aburi karang issue mga kakipay. Agro aton na sarang nga grupo at ang legit nga nag-soko sa rin dahil karang nga kausa. Ay rin dahil karang grupo ito aton nga mga membro ita Burakay Ate Tribal Organization. Huwag natawag nga bato, no? Ay aray, kita sandaro, natutuod ang ating nga ito nagkilaga. Ay bisan sa takarang aura ay aron ating atigit ang mga K-5. Now, ato nakita, nga ron dahil karang grupo mga K-5, kung nagtaliwan karang 2025 pa, September 2025, last year pagalira, nagpapaguwa o tayo kwanday nga rang mahambang naton sugat, nagpatayot sugat, ruwaton karang National Commission on Indigenous People. Ginsuatran it anda karang Regional Director kay Attorney Princess May Alcarde Ural. It aton karang NCIP address kay Honorable Ralph Tolosa, ratong punong barangay Katiklan, at the same time makara aton karang ABC President. Basahon torong suat nga ra, gin-address at ginaga atong ipangutan at umanda, ro parte ni karang mga K-5. Subject request for verification of indigenous political structure. Dear Honorable Tolosa, we acknowledge and appreciate your communication regarding this matter. In line with the National Commission on Indigenous People mandate under Republic Act 8371, Ag Indigenous People Rights IFRA 1997 to identify, recognize, and protect legitimate indigenous cultural communities, please be informed the following. Actually, rin ang NCIP, hay, dayarong nagataot parang accreditation nga ikaw ay mismo minatutuod gitang indigenous people. Sanda mismo nagatao it otoridad nga ikaw gita ay makonsidered nga mga tribal or indigenous people, mga natives naton. Pag hindi ka ma-recognize, ay may mga requirement. Una-una, anang itsura. Tanan doon, huwag kita kasi pagkikon ng mga requirement. Pag hindi ka makasordi ka ra, ag nanginlayi nga ni ra, meaning to say, piki ka nga klase indigenous people. Hindi ka pwede mag-ubra-ubra tar ka ron doon. Ha? Okay. Rogin na sogori ka ra, the so-called Panay Bukidnon Ati Tribe is not, in short, is not among the ICC IP recognized by the NCIP Region 6, Region 7, based on official records and validated ethnographic data. Klaro ha, arang nag-exister nga rang iya sa Bayami Burakay ay sa kabugusan ni Region 6 at Region 7 haywat at recognized nga rung dahil ka nga grupo. All claims for confirmation of indigenous political structures must strictly comply with the NCIP hara. Mayandang Administrative Order Number 2, Series of 2012, especially those governing the confirmation of IPs. Aron ta, only duly recognized ICC IPs or their legitimate organization may represent indigenous people in programs, project, or claims before NCIP and other government agency. Fraudulent, unverified claims undermine the right of legitimate ICC IP. Nga may unat ang matang minatood kita rin karang grupo ra. Violate the established policies. The NCIP strictly adheres to due process and the application of customary law in the selection of leaders, issuance or certificate of ancestral domain, titles, and recognition of ICC's IP. The Commission remains committed to ensuring that the only validated ICC IPs are recognized and protected under IPRA. This policy safeguards ancestral domain and prevents the unauthorized use of indigenous identity for personal or political gain. Thank you very much and more power. Ipangota na tayo nagara sa aton nga kapitan ha. Ay last year gin-issue ron dahil karang sugat. Ag base rong sambilog sa mga rason kung hamat ginguba ron dahil karang andang nga mga ginbutang nga mga struktura. It is because nga wa sandama patunay nga sandag kita legit ka mga grupo itong dahil karon nga ginatawag naton nga IP tribal. Ay may mga Bitino or Oberjoklad na ginatawag nga ra.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
3: Umata kita gahambang nagasamal sa damis mga grupo raton lang ginatanaw, ginasundan ay karabi atong sandigan nga ra NCIP. Basta we're talking about mga ate sa bilog ng Pilipinas under doon sa NCIP mga ka-K5. At pag hindi ka ma-recognize, I mean to say fraudulent, illegitimate PK mga K5. But for in fairness, no, ag benefit of the doubt sa raday karang aton nga rang diskusyon ay naga atong sa ironda sa aton mismo karang opis at barangay kung may anagin man bang ipakita or base agin papaguwa nga rang sugat ay natapos on after 1 year na investigation regarding di karang mga K5. Okay. May aton ka rin nga 54 minutos yun nakataliwan sa oras ka rin alas 12. Ag, huwag itat oras, yes, aton ka rin nga pag ililiba. Pero huwag kita mag-anok, yan mga ka-K5. Rong DTX 500 ay makabuligid, no? Sa may mga acute kidney nga rin, no? Delikado rin mga ka-K5. Rong acute kidney, base sa aton nga mga researcher, as nga klase infection da, condition, nga kung sa Senhai, kakugangan it blood flow sa kidney, nga kung sa CNH may side effect ang nagkaguba katong karang kidney ang posible nga maka-affected gulpe ang pagpanubo katong nga function katong karang bato. Nga nagpakita nga hospital ay posible nga mauli ma-hospitalize sa sapitan karon nga mga pasyente mga kipaybrong DTX 500 ay may anak karang antioxidant nga nagabuligid sa paglimpyo, pag-prevent at pag-preserve bagid kung sufficient karang nga blood circulation sa atong ngawas agod nga hindi

0: Under K5 Gloria Villas Manyo. Ako aton karang CEO ag President Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Rome Kahilig. Nag-aiwan kit may naidin nga hapon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio.
6: Ang topic ko to is about ketones.
7: Pag ketones ang paghambalan, sir boy. Ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia,
6: Parkinson's,
7: epilepsy. Aside nga ginano niya, ginanarish ang imong brain cells, ginapaguha ang tanan niya mga toxin.
6: Nga nagako sa migraine kiss, sakit sa ulo, kaya ni D3 Bio.
8: Ginakuha ang basura sa imong brain through the lymphatic system.
7: Through lymphatic system.
8: Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
7: Amo ginang kanami sa D3 Bio, sir boy, overplayin D3.
8: Amo gina-advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapanami sa atong kidney, ngagapanami sa atong blood sugar, kung nami ang atong regulation sa atong blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala? Ang D3 Bio, first and foremost, ginimbento ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, gang wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
7: and bacteria.
8: So, and even fungi.
7: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo, kay way nimo mapacheck up kung ano tong mga ngalan nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya gainom D3 Bio, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus
9: kay bacteria. Ganun ba ang viral load?
7: Because of the MCT.
8: Kanami, some point
7: monolaurin, monocaprilin,
8: and monocaprin, no?
3: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
5: Yung may D3.
3: Makakas, magabot ka.
8: Ang D3 Bio, kapadasig sa imong metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imong metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
7: because of thermogenic effect.
8: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually yung mga pigado gid, why ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal ni ay basi virus ni bacteria ni why ki wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects?
7: Kaya na kanami, sir boy, wala ni resistance.
8: Why niya resistance?
7: Oh. Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag na siya.
8: Because monolaurin, by nature, is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
9: Kaya na, may lang sa D3 Bio, sir boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas na to niya.
7: Kaya hindi mapatay ang good bacteria.
8: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
7: In short, amuna lang, sir boy, ang monolaurin, hilo sa tanan ng kagaw.
8: Oh. Correct.
7: Amo na.
8: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3 bio. So, din ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga ga-boost lang sa immune system.
9: D3 bio na.
7: Kung D3 bio ko, kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
3: D3 bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO.

0: Shots ko palang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: O si Karen, kadang mong isang akong hair fall at hindi manami ang akong kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akong buhok kag naghinis ang akong kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mamakal, sumagmuti ka.
1: D3 Bio. Health News.

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang

0: perspektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na nibulig sang D3 Bio. Tungod gid na papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin nakabuli gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Christian, natapos lang ang TV reporting competition. Wala ginagadto ang imong nga parents, no mo?
1: Oo, man baladay. Busy naman sila, ha?
2: Hindi na ako matingala. Pero, okay lang. Naramdaman ako eh.
1: Kung sa bagay. Hala? Ano na sa baga mo, Chan?
0: Itong baga naman ni Papa mo ay.
2: Mamiga.
0: Amo na lang ni Dayho. Para madulang ang sakit mo na nabatsagan mo, malagaw na lang tabala karon sa balay nila ni Regine. Birthday ya bala subong, di bala day?
1: Oo, Chan. Birthday ko subong. So, go ta.

0: happy birthday. Kasada lang sa lugar niyo, no?
1: Uy, kabalo ka naman sa squatter. Hi. Hi. Kabalo ko daw. Na mag-uhan kagit sa lugar namon kay ti dito sa inyo, subdivision to, ya.
2: Correct, Giday. Ano, Christian? Okay lang sa imo?
3: Oh, okay lang, ah. Wala na sang problema sa akon, ah.
2: Para man lang gali, eh. Tisha ta!
3: Ha?
2: Oh, aray mo ta, gayo?
3: Oh, kukuan. Wala ako nagainom, eh.
1: Ay, ano, Christian? Wala ka gainom? Mmm, beer lang gid na. Hindi na yung isog, yay, try ba la?
3: Ate, sige. Kapait!
1: Amo ginaya! Ano, bigay na anad kayo sa gatas, eh.
2: Oo, gali, Christian. Oo, gali, Christian. Tapos na kalan siya, may patilaw pagid kami sa imo.
3: Ano balay na? Haday?

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
10: K5 News FM.
11: Championing the lives of the Filipino.

Ano palang natabo sa akon, man? Alas tres ang kaagaho, no? Pero wala paghihapon ako ginatuyo. Kag-matcha ko. Daw kamagaan sang lawas ko. Kaglaw ginapangita kong ginigup-higup naman kay ina. Atong nakasulod sa gamay nga daw tubo-tubo kag ginasindihan. Kanamit kila isang sabuar. Ay, daw na dimat gid ako.

0: Do wala gid sila ni Regen kag Gino haw. Nag-absent sila. Ang maayo pa. Tawagan ko si Regen ang cellphone ko. Nagaring.
1: Hello? Christian? Katawag ka man.
0: Kadayaon sa inyo, ha? Nag-absinig ka mo, ya? Hogali. Laga ko na karon sa inyo, ha?
1: Ano? Ate, sige, pwede kita. Anytime.
0: Sige. Pabuta ko, dra. Bye. Kagtawagin man si Gino nga mag-hoko, da. Hindi na ako magsulod, ha? Katalaka. Among ni Japon.

0: lagi pa. Hindi ba na pag-ibugang aso? Kanugod? Tundla ba lang?
1: Okay. Pasensya na lang. Ano, abigay? Newbie pa eh.
2: Oh. Nya, Gino. Papayin na pala si Christian, bala. Makabaluyagin na siya sa teknik yan, no?
0: Ati ayos ah. O, ikaw naman, Regina.
2: Bebe, dati ba? Mga weak man si new one.
1: Hala, grabe ka man, Regina ba? Gayupok ginang guya mo.
2: Siyempre, amugid na. Ugali, Christian. Amo ni sikreto na amo ni Gino kung may exam.
1: Bah, aba to on?
0: Oo, Christian. Nagapaalam niya.
2: Yes, baladay. Isa lang yun amon kabasa. Ay, gasulot na yun sa utok na amon niya. Uy, by the way, Christian. Dasang semana, exam ta. Try ni bala hits, oh. 1.5 lang.

0: Christian?
1: Wawi?
0: Abi mo? Ginauyangan mo lang kabuhi mo sa wala pulos.
1: Ano? Anong bot mo silingon?
0: Wala mo nakita? Nagupunupod ka man sa mga adik? Kag hindi mo ka-level?
1: Wow! Sino ka nga maghambal sa akon sa amo sina? Wala ganin nagasawa yung mga parents ko. Ikaw pa?
0: Bisan pariyos tanga lalaki, pero palanggat ka. Paliwag lang. Unta tinang ginabuhat mo nga wala sang pulos.

0: Mami.
1: Huh? Ah! Mami, nga kinam kitam pa mo ko.
2: Ano ini? Ha? Huh? Ana ini? Sang sanu ka lang nag-intra sa amo sini nga butang? Ha, Christian? Nagagamit ka sang illegal na droga?
1: Mahakukuhin.
2: Kino pa iskwela ka na amo sang matarong? Amo kalisin ang ginahima mo? Amo sining ibalos mo sa amo ni papa mo? Ang magbisyo ka magbarkada sa mga adik? Wala mo kit kinapaminsar ang kaugalingon mo. Ha, Christian?
1: Tungod din na sa inyo, ma. Ma... Wala na ka ba sang chimpo sa akon? Kung hindi ko mapatsagad na nga, may pamilya ako. Oh. Wala ko man lang napatsagad ang pagpalanggan niyo ni Papa sa akon. Puro na lang ka mo, work, work, work! Kung nga nakasunod ako sa bisyo ngayon eh, inatungod sa inyo. Kamu ang may sala sinatanan.
2: Christian?
1: May pang mga barkada ko. Palangga nila ako. Pero kamu, mga kaugaligo dyan ang kinapaminsan ninyo.
2: Nagsala ka!
1: Mas may pang malayas na lang ako, Dre. Malayas na lang ako!
2: Christian! Christian!

0: Wawi.
1: Ginpalayas ka sa inyo?
0: Juan. Gusto ka sa mga ginapanghambal mo, pero hindi mo maintindihan ang sitwasyon eh.
1: Christian?
0: Ang mga parents ko, obra ng nilang ginapaminsan nila.
1: Christian, hindi lang ikaw nagasubong sina.
0: Wawi.
1: Madamo ka mo. I'm sure, love ka sa mga parents mo. O galing, sako sila sa ilang obra eh. Inatungod para sa future mo. Paminsara bala. Sa din pa may makadtong pangabudlay nila. Hindi bala sa imo?
0: Wawi.
1: Christian, magubod ka sa akon. Ipakilala ko sa imo ang mga tao nga makapabag-o sa imo.
0: Wawi.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Kampion, estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagi hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyo.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalrika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee
1: DTX Coffee Mix.
3: Pumunta sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: CC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalumanusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
0: Nagkapangita ka pala sang food supplement nga para de kalidad kag aprobado sa mga eksperto. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Hey! Five! Galing!
10: Sweet Joe.
11: Okay, class. Mamangkot ako sa inyo kung ano-ano ang mga ngalan ni Dr. Jose Rizal. Tiklay?
12: Ning, Krisistomo Ibarra, ma'am.
11: Very good. Istoy?
13: Ning, Jose Protasio Rizal, ma'am.
11: Very good. Abnoy? Diin makita si Jose Rizal.
14: Ning, sa piso, ma'am.
15: Sweet FM.
16: How sweet!

0: kabulan ka ginom details? 500?
1: Almost 3 months na.
0: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
0: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500!
0: O si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Miloy.
2: DTX 500.
0: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. So yung mga Japanese mahilig na. Sina therapeutic na no.
3: Music therapy.
0: Music therapy. Pero ti anon mo ni kun bungol ka bi.
2: DTX 500.
0: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate especially ang aton nga eardrum no. Naga-vibrate na sa any sound nga batian nga vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini ba lang hypoglycemic way kabi ka kahon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka mo man na, no? So amo man ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan, yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
2: DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
0: Tilang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
0: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
0: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
0: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
0: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
0: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
2: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
3: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
0: Husto.
3: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
0: Oh, araman.
3: The reason one is, taas ang antioxidant.
0: Oh.
3: Pero may mga bata, nga mas bungol pas tigulang.
0: Aha. Isa
3: ka lang. Pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
0: Husto.
3: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
0: aging.
3: Of the reason.
0: Oo. Oh.
3: Wala na gabase sa edad.
0: Pag edad mo, abido
3: kagin. Kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
0: Hubin pa.
3: Like, in general ba?
0: 70 na, pero daw 60 lang.
3: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, diri nagpabalo nga kung puno sa antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigo lang imong organ.
0: Amugid.
3: So, hindi pa bungol ka, way kagay ng antioxidant.
0: Oo.
5: Kag hindi ka nasig mabungol, ha? No? Especially kung exposed ka blang permis sa loud music.
0: Amo man na, isa man na.
3: Excessive noise exposure.
0: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis na ito.
3: Para di magubay mo ang lunggan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
0: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, porting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
3: Correct.
0: Amligan ng inyong pamatinan.
3: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan.
0: To.
3: Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
5: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
0: So ini ha, simple
3: meningitis.
0: Lang. Meningitis. Meningitis sa man, maka-affect sa imong...
3: Pwede inflammation sa imong brain.
0: Example, wala ka gidya balatian, but old age will eventually destroy your ears.
3: Kagrabe kila diabetes sa Sir GP.
0: Grabe kit.
3: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga ang nagkaguba ang imo nga palamatinan.
0: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
2: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Oras sa K5 News sa FAM Calibo, it's 2 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala.

nakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Sean sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Kabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. I Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang I Care

0: Sama Tin Lung at Dugo
1: GTX 500
0: Para sa healthy nga tay
1: GTX 500
0: Ang GTX 500
1: Ang may mataas nga antioxidant
0: Nga amo naman
1: Ang nagatinlo sa imo atay
0: Basta tinlo nga tay
1: Happy kanunay
0: GTX 500
1: Masalikat
0: Epektibo
1: GTX 500
0: GTX Coffee Mix
2: Eric Ledesma Mataas ang ako nga sugar Nabatihan ko ang GTX Coffee Mix Nga bulong galiini nga kape Hintilawan nga mani Nagpagsik ang ako nga lawas Kag nagnubo ang ako sugar Kamayara inigali Nga sang ang palaya extra
0: GTX Coffee Mix
3: Mabaka sa mga butika
0: DTX

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Extend Food Superman for Man.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini ako gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Soap.
3: Babakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ang sleep is really important. If you're gonna go back to the una-una, sa parts ng Bible, Genesis, even Adam, ginpatulog sa Diyos.
2: Ginpatulog sa anay, no?
1: Ginpatulog sa Diyos so God could do His work. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And D3 Bio helps you to have quality, good sleep.
3: Pagdaan mo rason, Sir Boy, nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog, makorek na sa D3 Bio.
1: Correct, no? How does D3 Bio correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone, which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Misklada sa damo, pat klase nga hormones. Isa na da si Sir.

0: padugay si Imutulog.
1: So ang litribayo, Sir Boy, pag abot niya sa Imutinae, i-enhance niya imo nga gut bacteria or your good bacteria para mag-produce ang sina nga mga hormones.
2: Correct.
1: Especially ang serotonin.
0: Serotonin. Ang probiotics, importante gidya maghimo serotonin because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by D3Bio. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga gapatulog sa imo. So dili mo makita ang isa pa lang nga paagi why D3Bio could make you sleep better.
3: D3Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
0: Ang D3Bio promotes magnesium absorption.
1: Wow. Magnesium once na damo ka magnesium, Sir Boy, relax imo brain, dali ka katulog.
0: Correct.
1: Buok imo tulog. Aside sa melatonin, Sir Boy, hindi nami imo tulog kung kulang ka happy hormones.
0: Correct.
1: Importante magidang dopamine kag serotonin. Imagine lang ang mataw nga may mga problema sa anxiety, mga dalong pa nga problema
0: hindi
1: sa
0: katulog
1: mga...
0: Hindi na katulog. Susmayosip, may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
1: I-D3Bio lang nila, Sir Boy.
0: I-D3Bio mo para magdamo ang imo serotonin, dopamine.
1: Pero take note, ang I-D3Bio, hindi ni pareho sa mga sleeping pills kapag inumot nami din tulog mo.
0: No.
1: It takes months. Nga ma-plastar tanan.
0: Ibalik niyang imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation kada of D3Bio. That is the effect of D3Bio long term, no? May patuloy labot nga ginpaayo ka sa katalo mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imo tulog. Because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3Bio.
1: Why isa sa rason nga hindi nami tulog ni mo, Sir Boy, ang sige ihi-ihi panahon sa kagabion. Labis mga kalakinan, may mga prostatitis or BPH.
0: May mga prostate problems.
1: Prostate problem. Imagine lang mabugtaw ka kalimas na namuok tulog mo, pero pabugtawon ka kaya na maihi ka.
0: Correct.
1: Okay lang tani iblang manghikas banig nga di ka kabatsyag.
0: Agay, batsyag dyan to padi.
1: Te, ang D3Bio, Sir Boy, ginakorek niya ang paghubag sa imo nga prostate. Ibalik niya sa normal para magbalik mo o imutulog.
0: Correct.
1: Bastante imo melatonin, pero ato naman ang disturbo.
0: Ang talong naman.
1: Ang imo nga prostate. So amo nang rason nga mabuligan ka sa D3Bio kung gainom ka sini adlaw-adlaw. Mabuligan ang imo nga prostate problem. Nga mong rason nga hindi ka katulog.
4: D3Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing

0: 超サカリボアクラン 94.5 K5 News FM I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Itaka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye care gold capsule. Ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye care gold capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: palang durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uho.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubok.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Sa mga palahubok.
3: Yo, lefeng.
2: Tama na nga pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500. Kag mighty sina ka mo. Samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver, kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
0: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Fred Domingo. Extend food supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang una bi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
0: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, saka sales rep.
10: Una,
9: mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-puti, gida akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman?
11: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Day Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Day Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Day Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
13: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kumpleto sa mga suplemento.
13: Clinica DTX 500,
14: Clinica D3 Bio,
13: Clinica Sport Biotics,
14: Mighty C,
13: DTX Coffee Mix,
14: Pre-Bio Coffee,
13: DTX Beauty Soap,
14: DTX Herbal Oil,
13: Clinica Day of Fresh Roll-On,
14: and many others.
13: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
14: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: You're listening to 94.5
16: 94.5
15: K5 News FM.
16: K5 News FM.
17: K5 Galingawan Time.
18: Hoy manang, ano man ang inyo nga kaldoman? Mahilangaw ba niyo?
19: Ay ba, ano gina-expectar mo noy ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
17: Aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Aga pamati gid ako sa K5 News FM kay kada adlaw gusto baybay gid ako sa ila drama. Kung may sadyagan ning istorya dugi na kulit man akon kilid kadlaw. Kung subo gani dugo lumaw-lumaw man akon mata. Ako gali si Ted and Manuel sang Pavia Iloilo tunay naka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
21: Wow, my puso.
22: Ang kampyon na istasyon
23: K5 News FM.

0: Super Ramil Uy. Mataas pala ang imo-blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
1: kagakontrolar
0: sa imo-blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rikas
1: epektibo.
0: DTX 500.
2: Ang cancer amo ang isa sa mga leading causes sang morbidity kag mortality sa bilog nga kalibutan. There are 17 million new cancer cases kada tuig. Kag 70% sini ang halin sa Central America, South America, kag Asia, dala na ang Pilipinas.
3: Meaning pa, Sir GP, ang pagka-Pinoy naton or ining itag Asian race, kag ang regional location, ang isa sa may pinakamataas ang incidence sa cancer.
2: Grabe, no?
3: Di, klaro man, piyo man. Kaduha pag sa rason, Sir GP, kabulo ka, gadamo ang Pilipino nga nag-cancer, di siyempre, damo makapakancer mo, ari dita ng produkto sa makapakancer. Di, ang question da, sa imo ginakaw anong damo, makapakancer or anti-cancer?
2: Oh, isama na.
3: Oh.
2: Especially sa diet.
3: Kaya kung lantawon mo yan, jutay lang gakaon prutas ka gulay. Jutay lang ga inom DTX kag mitisi. So, ang away batok sa cancer, Sir GP, nag-start niya sa paglikaw. Prevention. Di, hindi ka magkaon makapakancer eh. Likawan ni mong makapakancer. Bangod nga kung may cancer cells ka na, dasig na lang ni maglapta. So, dapat niya, hindi ka maghulat nga, i-corrupt niya ang imusilula sa mga free radicals. Kaya the moment nga makorrupt na siya, may oxidative stress na gatabo sa cancer cells, ang matabo sina Sir GP, madamo na na. So before pa nga magka-cancer ka, importante gid ang antioxidant para hindi makorrupt ang imong selula, inom giga DTX 500 kag mitisi.
2: Correct, Dr. Ramil, no? Ang tanan nga cancer ang nagasugod sa cells. That's why ginatawag ina nga cancer cells. Ang atong lawas is made up of more than 100 million ka mga selula. Kag ang cancer ang pwede nga magsugod sa isa lamang ka selula or small group

0: mo makita, posible gid nga magdako kag magmultiply ini kag gintawag niya tumor. Mm. The reason why, tungod kay ginasagod mo ang imo nga cancer cells. Wala ka gainom sang damo nga prutas, juice ang prutas, wala ka gakaon sang damo nga utan, way man ka gainom DTX500, way ka gainom MITC. Nga ini nga klase nga mga suplemento anti-cancer ni Sir GP. Amat-amat lang tuod adlaw-adlaw. Pero adlaw-adlaw man niya ginapatay ang mga existing nga cancer cells. Ti kung wala ka gainom, ti gadamo ang cancer cells eh. Amo na nga, sige akong inom DTX kag MITC Sir GP ya. Nga nga ah, di ko gusto yung magka-cancer ya. Amo na nga, inyo bi, isa lang doha. Ako niya, puloon ko.
1: Manigurado tayo.
0: Oo, oh, simpre amo na. That's why, ano ka importante mag-inom ka DTX 500 kag MITC? Kaysa kada inom mo sa DTX 500 kag MITC, daw nakakaon ka lang 15 tub-tub 20 ka klase nga utan, pulo tub-tub 15 ka klase nga prutas. Amo na ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 kag MITC.
1: So, diri makatabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Ini ang may anti-carcinogenic, anti-mutagenic, hindi ka magka-cancer ha, kag hindi ka dali maigo sa mga carcinogens. Anti-inflammatory, once may inflammation, constant inflammation, chronic inflammation, may result to cancer.
0: Kita mo, Sir GP, nga ang damo cancer, especially breast cancer sa mga kababayanan. Kay ang atong ginakaon, hindi mo, mahilig ta sa karne, mga instant. Ang pinakalalagin, tamis. Plagsa lang kakita, ya Pinoy, hindi magkaon tamis.
2: Correct, no?
0: Dako gidya chance nga magka-cancer. Ang question na, ano kadamo bilang ginakaon mo prutas kagulay? Ikadong nga question, nagainom baka DTX 500 kag MITC? Nga biskan paano hindi ka kakaon gulay kag prutas, may suplemento ka nga DTX 500 kag MITC? So daily maintenance gid Sir GP. Before ka pa magbalatian, before ka pa magka-cancer, subong pa lang, inom ka na DTX 500 kag MITC. Kaya nga man, mas maayo ang prevention kaysa mag-cure ka.
3: Mahigo ba na ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka ba na gina-allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500
4: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa manusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto. Ang DTX 500. Ang may pinaka

0: Pahusay at nagpapalinis sa atay. TJX 500.
1: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Reopening the lives of the Filipino.

0: Bayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang bag-o nga kasaysayan sa aton drama sa kaginan. Medyo gitbakuhan sa leksyon, gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Akuya ang oreg!

0: Mane.
1: Nay.
0: Luto ng tinanok na saging. Dala ka mo kag ibaligya nyo sa mga classmates nyo kag sa mga maestra dito.
1: Nay, nasumuda na ginawa sa mga classmates namon sang adlaw-adlaw tinanok lang yung saging niya. Tanilay naman.
0: Sige, pero bus na lang kita maluto sang lain. Ibaligya na lang anay ning tinanok na saging ho para may ibakal kita karon sang bugas.
1: Tiyo na ya. Tani bus bala nay, barbecue naman nga saging.
0: Nauugani. Ang puwisit ninyo nga amay. Isa na kasi mana nga wala makapauli.
1: Oh.
0: Wala man gani makapadala sang kwarta.
1: Sige lang, Blanay. Kaya mangita ko pagi ang makakwarta kita.
0: Maano ka? Matuwad sa bakla?
1: Nanay, Blan mo. Huh? Ay, sino man niya bakla nga mapatol sa akon man? May kuya kong gwapo-gwapo, gid kuya kay.
0: Ay, kag nga ah. Itsura mong bunalon sang bakla? Hindi oh? Man? Boulevard mo man niya?
1: Nanay. Ay. Hindi na yun, nanay. Mangita ko yung sang ubra nga mapabugal, tiyan, nanay. Malsada kita sang pandisal. Dasun ilibot ko ah. Dasun ba nanay? Luto ka ba nanay sang barbecue nga saging nga may... may langka kag vanilya ba nanay?
0: Lunga.
1: Lunga na?
0: Oo.
1: Ah, lunga gali.
0: Mm-mm.
1: Para humutumot ba nanay? Pasinsakit na yun. Lipat ko nung alas na
0: yun. Nami gidman ko may lunga kay humot kag may vanilya. Mm. Ate, sige ah. Ay, tani-mani makatibawas na kita no.
1: Ay.
0: Tani, pila kaadlaw mag-asenso man kita sa aton pangabuhi.
1: Sige lang, Blanay. Masinso kita yan, Naya. Sige lang, Bla. Salig lang ta sa Ginoo.
0: Gusto ka gito. Bisan gani kong kisa nga dumayikog na gito sa kakapoy kagkapigaduhon. Pero madumduman ko nga may Ginoong kaliputan nga nagatamod sa aton. Nagkakaumpawan dayon ako. Ay, Ginoo. Padagaman kami sa luto, Diyos ko ay. Para instant millionaire na kami. Sige naman, Diyos ko ay. Maluoy ka man sa amon ay.

0: Mapuli ko na sa balayga.
1: Mapuli ka naman to. Dasun araduhon mo naman si Junisha kag tamnan. Kag kung diri ka naman sakon, ipaum-um mo sakon ang patdan mo. Kaluod! Kabaho pa naman sang asawa mo. Laway pa?
2: Hindi ah. Sugod sang nagkitanay tanga duwa. Wala na kuya nagatandog kay Junisha. Doon din ako gani magtupad si iya. Kay bisan isa pa kadupang antad namon nga duwa. Ay sus! Mahaklo ko pagid ang kaanghit niya.
1: Sige ka ng sugid nga anghit. Pero wala mo niya pong kinabulagan.
2: Ay sige lang balatay. Hindi ko man basta-basta lang mabayaan ang apat kakabataan.
1: Dali, bukid ba lang ulo ko? Kung naluyagan mo na kay Junisha, ah? Putot na, itong pa, napapailong.
0: Kabalo ka. Suod gid ang mga ginikanan namon. Kagintugpo-tugpo nila kami ni Junisha.
2: Di, wala naman ako sa mahimo. Kay buto gid sila. Ano pa si mama kag papa? Gusto gid nila si Junisha. Kay mapisan ko nga babae, puwerte ka bakas.
1: Te, nagkaayuhan ka mo kay bakas siya? Wala man.
2: Ah, wala paguro nagabot ang chimpo nga magkaayuhan eh. Siling nila, kung chimpo mo na kuno nga magkaayuhan, wala sang makapugong bisan sino pa.
1: Tabo man. Hoy, hindi matabo nga magkaayuhan ka mo.
2: Oh.
1: Hindi matabo ina to ni Boy. Mintra si Junisha ang upod mo, bisan ilabo pa sa bato, hindi ka mo yung magkaayuhan.

kahumot sang suman ko ah. Kanami kay kadamo isang latik ng ginbutang ko. Ay, sigurado, maubos naman inikaroon kong ilibod ni Manny sa eskwelahan nila. Ay, Diyos ko. Dugangi, pagkita ang kusog ko agad masustener kung pagbaligya sa mga kalanon adlaw-adlaw. Aking sapat ka to ni Boy. Siling niya kada simana mapadala siya sa amon sang kwarta. Ano man imo yung... Ay, at tumuntuod sa tabok ang obra niya. Pero doon nalipatan man niyang obligasyon niya, dari. Kagambal niya. Hindi na lang ko na siya magsagad pa uli, kay magasto ko, no? Ay, ikaw mo raw, wala man makapadala, bisan ka isa. Nagbuhay soltero, siguro ang animal niya dito sa tabok, ay. Oh, ah, may nagkapanoktok. Eh, masi may mabakal sang suman? Ah, dali lang. Dali lang, Gida! Ay, abrihan ko, anay. Ah, isa na lang nakabaliswa ang suman ko. Pwede ko na mabakit kag mapamutos. Ah, ara na, dali lang, Ged! Galuto pa ko bisuman! Ah, ano, Tani?

0: Ethel Payo with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, extend food superman for men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
3: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakal sa mga butika.
5: K5 News FM.
6: Shopping the lives of the Filipino.

0: Ikaw? Dumdum ka pa mang pauli.
1: Oh.
0: Sabi ko, anay ko, nagtalang ka na sa iba niya balay.
1: Ay, igo kay nakapauli ko, awayon mo naman ko. Kung hindi ko magpauli, lahain man ko.
0: Kaya nga, abala nga wala ka ganyan na pahibalo kung naano ka na dito sa tabok. Nagkakabala ka man ako sa imo. Bila kasi mana nga wala ka makapauli. Wala ka man ka padala kwarta.
1: Balaan mo, day. Nagmasakit ko to.
0: Bo, ha? Nagmasakit ka? Anong masakit mo?
1: Gin UTI ko.
0: UTI lang, guro. Basik ko nalatnan ka na sang tulo.
1: Ano nga tulo, man? Wala ko yung nagagamit, babae, si Gadigad, ah?
0: Oh. Wala ka nagagamit sang babae, si Gadigad? Ang buot mo si Lingon, ang babae nga ginagamit mo, hindi ka plog.
1: Oh.
0: May babae ka gimanggaling nga ginagamit.
1: Naano? Naano, man? Ginasulsul mo gid ko sa mga babae? Ginapabangdan mo ko, permi lang, Junisha. Pasi gusto mo, tuturon ko na lang. Ha?
0: Tony?
1: Sige! Kay sugod-subong. Hindi na ka magpaabot nga may Tony Boy pa nga nagapauli dire. Natakaan na gid ko habis ang sungad mo eh.
0: Tony?
1: Naluod na gid ko sa ngitsura mo sa tuod lang. Man kung hindi lang sa kagustuhan sa ginikanan nga ipakasal ta ka, hindi gid ko yung magpasugot. Hindi gid ko yung magpatul sa imo. Bisan ikaw na lang katapusan nga babae sa kalibutan. Kay man, kalaway sa imo. Nakabati ka. Kalaway-laway sa imo, Junisha!
0: Tony Boy!
1: Bibis, oh! Tuwing-tuwing!

0: Eh, Buni, wala pa si nanay katulong sang inagbalik yata sa recess? Ha?
1: Wala pa man, no?
0: Na, no nga. Recess na nga daan, no?
2: Manay, di nang suman nga ang balmo? Mabakal ka may?
0: Juan, at daligid lang, ha? Basi kong nagapakadto naman din si nanay, ha? Buni, kuha na tong mga order nilaw? Listahan sila kung pilakabilog ang ilabaklon. Kaya apason ko si nanay sa balay, subunggit.
1: Oo, nang ho.
0: Dasiga.
2: Anong baklon niyo?
3: Tatlo akong suman.
2: Sige.
3: Suman, suman.

0: nakakato na ito. Ito ang kakasakabatahan mo. Anon ko na sila pagbuhay nga. Halimba ka kung wala ka na. Ton.
1: Buiko ha? Buiko! Hindi na! Hindi na magliwat ang desisyon ko, Julissa. Mabulag na ako sa imo. Hindi na. Hindi magliwat ang desisyon ko. Bisan wala ko sala. Ginabutang-butangan mo ko!
2: Kayaan mo kami, tay.
0: Ma, mamani.
2: Wala ka man naluway kay nanay, tay. Tungula na gani na sa sangpuway sa pagluto sa kalanun namon para may baligya lang kami.
1: Oh, te. Te, nabatian mo? Nabatian mong bata mo? Tungula na sang pagtaha ang bata mo sa akon, ho?
0: Mani.
1: Ina, tungod ginapakalain mo ko sa ila. Gina-brainwash mong kabataan ta? Gusto mo nga magkontra sa akon?
0: Hindi ba to, Odina? Hindi ba to, Odina? Wala kay kuya katudlo sa ilang magkontra sa imo.
1: Uy, ikaw, hindi ko pagpaksa. Hindi makakusako sa akon kay kamaho sa imo. Balakad ko!
0: Tony! Tony! Tony mo, hindi kami magbayae! Tony mo! Mani, bunggis sa tayo mo! Bunggis sa to! Bunggis sa to! Mamatay kin ko to! Bunggis sa tayo mo!

0: sa mga palahubog.
1: Di ako lefeng.
0: Tama na nga pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag Mighty Sina ka mo samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver. Kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX

0: Coffee Mix.
1: TJX Coffee Mix. Mga kabutika, nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

Mga Byon, sunugin ninyo sa pamamati ang mga matahong mga supon sa katong drama sa kahanginan. Inyong gitmakuhaan sa leksyon. Gagalating, uluhan. Rehas, sa kasaysayan, ako ang urig. Ginsulat kasi direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenya. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay istasyon.

0: Mil Uy. TTX 500.
1: Q7 lot, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparisan din na nato may TC or Pure C.
3: Hmm.
4: Ang flavonoids amang tawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect.
3: Mm-hmm.
4: So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms.
3: Mm-hmm.
4: Mm, kag ini ang water soluble.
3: Wow.
4: So, perfect kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag MITC kag Pure C.
3: Mm-hmm.
4: Kay isa man ka water soluble.
3: Water soluble man.
2: Gusto. So natumtuman ko doc ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
4: Mm, correct, Sir GP. Amo na nanotice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
2: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
2: Mahusto.
4: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot.
2: Mm.
4: Amo na permiso gabulad sa kadadlaw.
3: Mm.
4: So amo na ka importante nga nga mainom ka sang DTX 500, MITC kag Pure C. Agud malikawan ang cancer.
3: Sir.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage mangani ang aton panit.
2: Gusto
4: ta maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagayta gapasilong.
2: Oh, gapasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
2: Gabulad sa adlaw?
4: Oo.
2: Gulan, diba? Pagkatambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iapanit. Kita mo iapanit? Perti ka tiga?
5: Kasiri.
4: Ang ulo? Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
2: Gusto.
4: Oo, diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan sa panit.
2: Sa panit niya, git mismo.
0: TTX 500!
1: Diyan na mag-aso, taga Aliba. Babay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa ka semana, kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pag-yod ka sab.
2: Duha ra ka stab? Yun sa manong pag-inom?
1: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Yeah, pila naman sugar ni mo ron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500! DTX 500!
4: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
2: Oh.
4: Ang asukal, ang amutong unod.
2: Oo. Oh.
4: I-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
2: Oh.
4: Gusto. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sa ano sa DTX 500. No? Ang super antioxidant ng flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transferred antioxidant.
2: Meaning ginsaylo sa ato nalin sa tanong.
4: Oo, naganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
2: Nga nagaprotekta sa tubo.
4: Yes, so sa 14 pesos ka presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa RGP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Dra pa lang daog ka na mo. Daog na bakal ka lang sang extra nga inuras na dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
2: Sa 14 lang ano?
4: Imagine lang.
2: Gin.
4: So, amo na. Gusto niyo realistic, prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
2: Oh, gusto.
4: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagkakapatay sa stroke at heart attack?
2: Oh.
4: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
2: And the brain. Gusto.
4: Perti ka damo nga benepisyo. Simple yun ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawid ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag MITC kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin,

0: FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras K5 News sa FM Kalibo, alas 4:30.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
3: El Castigador.
4: Grabe po.
5: All right.

0: pasan siya gid sa aton yung mga suki ng mga tagpo. Nakaangkon kita mga K5 ita technical malfunction. Ay, speaking of technical malfunction, may manual dropping ah, makararo NGCP. So, Visayas ag Mindanao mga K5 sa Idago makaroon ita red alert status. Sa mga K5 natin una na kung kamo may power bank, may mga gina-charge nga mga kagamitan, i-charge yagi ninyo base mag-brown out hindu na karang gabi. Ay base ron sa anunsyo ita National Grid Corporation of the Philippines, so kon NGCP. Rapiktado kara mga K5 haitanan nga kooperatiba sa Visayas aga Mindanao. Ay, kainit-init pamanmana. O, kainit-init iya sa aton karang probinsya at aklan nito sa Manila, nagabinaha na. Kapit, ito kayo na rububot ugan. Makita nyo sa daya karang mga K5 ng mga social media. Ay, grabe taro baha-baha ito sa parte kara ita Central Luzon.
1: El Castigato.
0: Anyway, aton yung pagmanamiyaw pag-abi-abi kara sa aton yung mga suki ng mga tagpagamati. Sa gihapon sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabarangayan sa Kabugusan nga probinsya ta. Good afternoon mga K5. Welcome sa Lunes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad El Castigador.
1: Pagpangapit sa mga kinapigos El Castigador.
0: Sa nakaangdan ninyo karang kubos nga alagad, ako si K5 Gloria Villasmanio. Broadcasting kita live sa 4th floor Garcia Building 2 Osmeña Avenue, Estancia Calibot. Sarang man ninyo mabatian sa live programs K5 News Calibot 94.5 sa inyong karang mga radio dial. Sa mga kamunga partit kalibutan mga K5, pwede ninyo ma-install rong K5 News sa FM Philippines app. Sa Play Store, gamit rin yung karang mga smartphones. Type nga mga K5 News sa FM Philippines. Tanan nga radio stations under 5K Broadcasting Network Luzon, Visayas, Mindanao, inyo karang mabatian. Well, ano aton mga top stories of the day? Nagapanguna nga mga balita. Naton kara nga pagatawan ni Dagan makaroon nga kahapon na noon. Update mga K5 sa Rundaya, kara nga gagaki na binayuto sa may barangay Tinigaw, Kalibo. Ano pa kararo ibang madagom nga rason? Aman ita binayurong raya kara nga nasambitan nga biktima. Ay kayo na pag-agi namon sa may printi at Kalibo Pilot Elementary School. Pinapit man nagbagay one rong member ita Kalibo Auxiliary Police ang sangka tricycle driver. Pinavideohan kung ta namon ay. Galing ay kumbaga mga K5 ay simpleng bagay. Dapat ay istoryahan. Hindi pagpairalon no inyong karon yung mga init it ugo. Ito ginahambal nga your anger if dominate you will stop you from your breakthrough. Ay kung ikaw akig ag punong-puno kat emosyon, sigurado gid saga karon ro imong magiging desisyon. Oh no, an mo gid ron sa uli. Hindi kita mo magpadadaga mga K5 sa inyong karang mga kaakig. Kamo mo magpadadaga sa inyong karon nga emosyon.
1: El Castigato.
0: Stay calm. Ay kay na hinapit yang sana nagbagay one. Magani aburo nag-awat kara mga hasipan. Ano ba mga kundwanda katong giawayan ha? Tinikitan siguro it cap rong raya nga tricycle driver. Pag hindi mabaton-baton ni tricycle driver, ro uging ticket ka nang daya ka nga violation.
1: El Castigado.
0: Sa dugang paginaton kara nga balita, balita nasyonal mga K5, Office of the Vice President Staff nga si Gina Acosta gindeklara kaina karang hostile witness sa Senate impeachment trial.
1: El Castigado.
0: Paliwanag naton kinyo mga K5 kung ano ro ginatawag nga hostile witness. Ariba bikara na mi misunderstood nante. Kano robot sing hanon ito hostile witness? Ibat aron imo ka K5 sa witness it prosecution kung raya nga hostile witness. Bukod kaapin, bukod it kontra. Pero pamaagi sana karon yung testimonya ang sanang mga nahibaguan sa mga nagkaganabo ay ma-assess kung may natabo karang irregularidad.
1: El Castigado.
0: Nga makabulig mga K5 sa Rundaya karang investigasyon sa asaga nga paggamit it pondo ni Vice President Sara Duterte. Mag-uwas ra sa anang kasong grave threat. So raya makararo ginatalakay sa Articles of Impeachment. Rong nga pangaywana na kara nga kaso. Rong hanungod mga K5 sa paggasto ita ana kara nga confidential funds. Ay importante rong testimonya nga ron ni Acosta. Bangod nga posible ron mga K5 nga maging turning point sa impeachment trial. Pero bangod nga hearing pagamang ruyon, ay hindi dapat kabigon yaging napamatudaan nga may saga kara si Vice President Sara Duterte. Pero importante makaroon ay kung mapatibay it mga dokumento ag iba pang testigo rong raya kara nga pahayag mga K5 ni Acosta. Sa dugang paginaton nga balita, standby. Daya kara mga K5 nga si Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral J. Tariela nagpahayag mga K5 nga in kaso nga kung makontrol si Gon at China rong baho di masindok posibleng makompleto Gon rong Iron Triangle. Ano rong rayang ginatawag nga Iron Triangle? Doon na aton rong nga pag-istoryahan sa sugod at aton kara nga pagpangalagad. Sa dugang man kara nga mga balita, check naton rong mga ginpabaghag, ginpablatter sa tag-sa-tagsa ka mga municipal police stations. Iyakara sa aton nga probinsya at aklan, sa aton kara nga mga police reports. Doon na ron kay K5 Valrose Paul, kama naman dugang mga K5. May natabong aksidente sa Barangay Tigayon, Kalibo. O, dugang karon nga update, check man naton, hindi na kay K5 Sandro Zalazor. El Castigato! Alas 4.41 ro aton kirang oras sa gihapon mga K5 oras naton ginahatod DTX 500 the superior antioxidant may ampalaya leaves with the sugar cane extract powder rong DTX 500 ay nagabulig para nga tapnaon rong oxidative stress rong raya mga K5 nga magabulig agod nga kita hay makaangkon ita dugang nga happy hormone. Agad nga hindi kita maging bugnutin.
2: Grabe po.
0: Hindi mabalot ng negative energy ang ating katawan. Ikaw baga ka K5 ay nalisdan magkatulog. Ay imo karang insomnia. Kay man pagainom kat kape. Aman manat kung mag-inom tamanat kape, hindi tang rayon hing katulogan. Pero iba ta karon ay ako tama na mag-inom man ako at kape, manamit ang tulog. Ay kapin pa kung rin mong ginainom nga kape ka K5. Ay manggaranon sa caffeine. Pero caffeine nga ron, ay ruyon ro, nagatao it, enerhiya. Kita mo, ay alas 10, alas 11, energetic kagihapon, ay nagininom kagihapot kape. Dapat do kape nga ron, ay ginainom ron kung agahon. Pag may imong energy. Kaparehas it, ginseng. Baga sa South Korea mga K5 rong ruyon nga ginseng gaban doon nga ginainom it mga senior citizen kung agahon.
2: Grabe po
0: agod nga mabuligan ro anda karang red blood cells maka taukan dat duga nga energy ibat abi ginainom aron bago magkatug ay di sa nay katugan dapat do ginainom pag hinaton nga kape ay organic DTX coffee mix ang DTX premium coffee. Aga, bago ka magkatugog, pagkatapos magpamahaw, mag-ilabas, ay mag-inom ka DTX 500. Agod nga, kung magkatugog ka gon, sa gabi, ay manami, ruin mo nga tugod. Pero DTX 500, gina-regulate raton nga blood sugar level. Agod nga, hindi maglapot raton ka nga dugo. Ginabuligan man kita mga K5 na malikawan rong hypertension, high blood pressure, ag alta pressure. Ang syempre, pag-angkon, gidaan na ron ita diabetes. Malisod kung makaangkon kita diabetes, masubrahan kita sa sugar, galapot ro aton nga dugo, ag posibleng makaangkon kita it, multiple organ failure. Ay, mana, may diabetes, ama na imaw. Inaot, ama na rayon ka na tanan, dumasakit ka ron. Ay, kita nyo, di ba, gaban nga bando, yung ginahambag kita, iba ka rin ang mga kigbanghura na. Which is mga K5, may basihan. Tama taron. Bangod nga kung kita mga hakipay may mataas nga blood sugar sa aton nga gawas nagalapot nalisdan man karon makaangkon it proper blood circulation raton kira nga gawas posible ba kitang maotdan it daya kara nga siki mga lima ay bangod mga hakipay kung kita hay manina ang mataas raton nga blood sugar mabuhay ron magmayad ani kinahanggan dahil natin karon it insulin o iba karon na gina-inject para mas madasig maka-epekto. ay hugaton mo pataron nga matabuki mo. Kapin pa kong pagkaon ka at mga matamis nga pagkaon, mahilig ka sa biko. Mahilig ka sa cake, mahilig ka sa ice cream, mahilig ka sa soft drinks. Ay mag DTX 500, agad nga ma-regulate rin mga blood sugar level. Pero DTX 500, babakay natin ron sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Pero DTX 500, mga ka-K5, ay vegetable capsule. Anang karon nga kapsula, ay himo sa tinuga, ngani ay madasig mo matunaw. Agway ita side effect, kidney and liver friendly, DTX 500. Aga, syempre rong Klinika D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Rong Klinika D3 Bio, nga manggaranon sa vitamin D3. Nga kung sa si Indro, vitamin D3 ka K5 rong nagabulig sa aton nga muscles, ag sa aton nga mga joints. Kaya man rong magabulig ka ton, agod nga malikawan naton rong biling, rong gubat, bao, kada agahon, magamig mga ka K5. May chimpo patana ra ita, tingugan. So mga ka-K5 natin una nga mga may gubat. Kapin pa kong tigagamig at tigugugan ay nagahagok rusiki. Ay mag-Klinika D3 Bio ka-K5. Kung yamang ron at manggaranon sa vitamin D3, manggaranon man sa fat-soluble vitamins na nagabulig para mas madasig natin ma-absorb ng mga vitamins and minerals maghalin sa aton yung mga ginakaon. Ag may VCO na antiviral, antibacterial, antifungal specialist na nagabulig para malikawan rong lung infection, daya mga K5 nga dysmenorrhea, rong UTI, rong bacterial infection, sinuro perming ginanumonya. Magya D3 Bio ka K5. Klinika D3 Bio manggaranon ron sa MCTs, sa medium chain triglycerides nga nagabulig agud nga magsukol sa infection ag sa anuman nga sahi karat mga viruses. Rong Klinika D3 Bio, DTX 500, mabakay sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, GMP Certified. Halal Certified, associated ron sa USAID, sa RTI, associated man sa AUN, nani quality ng food supplement, nga mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Agabaw sa tanan mga K5, rong Mighty C, rong mas ginpabasko nga alkaline-based vitamin C. Pero Mighty C, aton kira nga kabulig, mga K5, agod nga makaangkon kita, nagkakaigong a collagen sa aton nga gawas. Pero collagen, importante agod madasig mag-ugat ro aton nga mga nina. Madasig mag-uli ro mga balik. Sino ro mga nagpananaka to sa kahoy? Ag nagkahugog, nagkagabali. Mag Mighty C. Pero manami sa Mighty C, bukong ni matka pariho nga ordinaryo nga ascorbic acid or vitamin C. Kaya ka K5 ay himo sa pure nga alkaline. Mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C nga ni non-acidic. Banayad sa tiyan, bisan may problema ka pa sa ulcer o sa hyperacidity, pwedeng-pwede mo ron imnon ang vegetable capsule man. Pero Mighty C nagabulig para malikawan rong anemia. Kaya karang allergic reactions. Agarong pag-angkonit iron deficiency. Pero Mighty C, DTX 500, at Klinika D3 Bio Sandararo Power Trio, nga mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Sa Atubang, ita dating Garcia College of Technology, Atubang at Pag-ibig, Pag-ibig Office, ka Iping ita Philsys mga hakin. Sa Tabok at Pag-ibig Fund, sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free consultation from Sunday to Friday, alas 8 agahon na sa alas 5 karat hapon. O so yun yung gamang, rumabuot, rubapo, maputi, ag makinis nga si Dr. Robert Impinado. Libre mga K5 rong konsultasyon na sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Wakarot bayad rong raya nga professional team or consultation team. So yun yung gamang si Dr. Robert Impinado. Castigador. Ako din nga ni si Ma'am Abigail Impinado ro inyo karang usuyon mga hakin. Alas 4:49 aton karang oras. Well, hindi na aton karang balikan mga hakin 5 ro nga raya karang makaugugot baga nga balita. Nga kung sa siin ro bahin karat Pilipinas. I think nag-submit yuman ita 27 or 24 ka mga diplomatic protest kontra sa rundaya karang China mga kakimay. Ay, ro China, anda makaroon nga ginaharangan rong raya kara nga baho di masinlok orong Scarborough Shoal. Matandaan niyo ro history Scarborough Shoal mga hakipay hindu na aton ron nga igapatpat kinyo agad masairan naton. Paano karon do anang history ag paano ra nagto sa Pilipinas ag hamat maabuon ng mga Pilipino rong raya karang nagaistar sa pag-asa island. I think 1 peso malang karon rong raya kara mga K5 nga bakal ni dating Ferdinand Marcos Sr. Bakal tarot 1 peso? Ay, indo na aton ron nga tukibon pagid ay i-research naton rudugang ang mga detalye. Ag suno kara sa Philippine Coast Guard. Once nga ma-militarisa. Diba ro China ay nag-aobra sa daraya mga K5 at Artificial Island? Agroandang atong Artificial Island sa Spratlys ay fully armed with anatong. Wala't mahimo ka ito ro Pilipinas. Ngayon ito ginahambag nga kung katokong tanga tiyempo sa time ni Gloria Macapagal Arroyo. Kat nagahakot pag ang itbagas root China. Katugot kunta, nag-submit yung takitat mga diplomatic protest. Ag-aton taigto mga K5 nga aging patindugan tinundaya karang mga infrastruktura. Agod nga hindi utananda maagaw. Tanawan nyo ruging obrat Vietnam. Ano lagi obra at Vietnam hay ginaklaiman igturo adang islang ra China. Obra at Vietnam to yung patukuran ng dat mga daya karang mga bakong. Agin pabasko gro andang karang defense. Ay katon sa Pilipinas, imbis nga pabasko gon ro aton nga national defense, ay andang ipinabasko gro andang karang mga busa. Wow, sari-saring mga proyekto pagdaog sa eleksyon. Sari-saring mga proyekto. Puro tanan infrastructure. Ay, di karun sa mga kwarta, di karun abong kickback. Wala't may nag-focus. May gani, makara amat-amat yun man nga nagabasko graton karang national defense. Ay, kung madayon nga ma-militarisa ita China mga K5 rong baho di masunlok ang kundi nga ni rong Scarborough Show. Ginhambay ni Coast Guard spokesperson Rear Admiral Jay Tariela nga sangka strategic nga Iron Triangle sa South China Sea kung makontrol ng darong raya karang Scarborough Show. Kita nyo, di magsugot man do ibang mga nasyon. Ay, ro Pilipinas, kugang sa rundaya, karang makagamitan, ro Australia to, nagtao it drone. Ro Amerika, nagasuporta man, hay, wasan na naila man ro, na China ro mag-control di karuyon. Unang-una, ro Amerika, kababo, randang base militar iya sa pungsod Pilipinas. Ro problema lang kara, hay, kung ro ibang mga Pilipino politician, mag-traidor mga K5 sa aton karang pungsod Pilipinas. Pareho it natabo nga to sa akong kamo nagatuon it history aga pamati kamo sa inyong mga teacher at kamo naga eskwela pa mga kids. Hay Rosaba Malaysia nga ron tandaan nyo nabatian nyo sa mga istorya. Pwede man ninyo ron i-research agod nga mapamatud-an nga legit. Bukod bagat fake news. Kaya kunta ay mga election rank aton yung mga Pilipino nga kabay pa kunta nag-learn kita. Kaso hay wagid kita at pagkatuto. Ginagawan man dati Rosaba Malaysia nga ron. Ay Rosaba Malaysia magapit ron mga K5 sa Mindanao. Inarong yung mga Pilipino, almost 80% na nag-a-star sa Sabah, Malaysia. Mga Pilipino, mga Tagalog speaking. Ay katong at siyempo, ay gina-claimon kong tarot Pilipinas. Nakaposisyon yung igturo mga military Pilipinas. Ay di ba, ging masakir to sa mga. Ay may traidor katong nga Pilipino. Rung raya kara mga K5 nga nagsugid. I-claim nun mana, Pilipinas mana, ni Marcos mana, o raya nga Sabah, Malaysia. Nakita nyo gidang doon, do galit mga Pilipino nga ra, mga traidor. Alas 4:54 aton kirang oras, detalyat aton nga mga headlines, reported aton nga mga patrol reporters, aton nga balikan ron pagkatapos gamang itpilang ka mga reminders. Stand by!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mabakal, sumagbuti ka. Atong storyahan sa mga medyo may damo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain.
4: Nainadayon.
3: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. Mm-hmm. 20%, the other 20%, you get that from your diet. Fuck mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your in your body is used by your brain.
4: Grabe.
3: So, kailan lang sa brain ang cholesterol.
5: Hormones.
3: Correct si Dr. Camille. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, masload sa imo skin, makadto si mo liver, isa na naginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
5: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha.
3: Oh, correct. Ang manog dulong, si LDL.
5: Kasi si LDL. Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
3: it's
5: all.
3: It's not bad at all.
5: Nakabad lang siya kay way sa pili. Dalhon niya tanan.
3: Dalhon niya tanan. Amo nang lain lang siya.
5: Pero kanto ta Sir Boy Blasa, no? Paano nang D3 Bio mag-manage sa imo cholesterol?
3: Number one, ang D3 Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel,
1: D3 Bio.
5: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
4: Usually, nubo man ang LDL, ano?
5: Sigurado na.
4: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
3: Correct.
4: That's why nagtaas ganito.
5: Amo na ganito, may nung D3 Bio. To support your HDL.
3: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increases

0: o metabolism. Kung kuhaan mo fats, ang liver nami siya mag-function, hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng kolesterol.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas, magabuti ka.
3: That's how important
0: D3Bio.
3: Nga mainom gigan D3Bio adlaw-adlaw. Mala ako ya, kumbinsido gigo since nga nag-start ko sa research ning BCO nga ara sa D3Bio, sir boy. Kay ang nakanami bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kwan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus BCO, BCO plus D3.
0: Gabi, no?
3: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, katukan lang sa
4: D3 Bio.
3: Kay may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3 Bio ka na lang, kay may BCO.
0: Ako D3 Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Ilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
3: This cholesterol, sir boy, pinaka-dabis na gamiton sa mga brain, man.
0: Your brain is a fatty organ.
3: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3Bio, sir boy, yan nami man ang bile production mo.
0: Correct.
3: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga mag-sipad-sipad sa mga good fats nga ginkaon.
0: Correct.
3: So, tiyog-tiyog lang sa sir boy, no?
0: Correct, no? Ang nami iya kay D3Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya ginausar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
2: D3Bio!
5: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
6: Oras sa K5 News of FM Calipo, it's 5 o'clock in the afternoon. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
7: Across the land, across the seas, and across the nation,
8: you

0: Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad El Castigador. Impunto alas 5 aton karang oras. Si K5 Sandro Salazar sa aton yung line number 2 sa Baraka sa Linabuan Banga. Nabiktima mga K5 Rundaya karang 1,000 peso bill.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sa line number 2, K5 Sand, with your report, go ahead.
2: Nagpaabot it daya karon nga pagpadumdum no aga kama naman panawagan si Pedro sa raya karang kapareho man ita tag-iya nga ra ita Baraka nga maghayong no rong tanan kira nga mga nagapanagiya sa establishment aga kama naman do mga Baraka bangod ito sa bahin kira ita Paraiso Road no sa barangay Linabuan Sur Banga na biktima rong daya karon nga sangka babayi no nga tag-iya daya karon nga Baraka nga nabiktima at naimaw ita raya karang kwarta nga 1,000 peso bill
0: piki nga 1,000
2: nga piki no kay Pedro nga kung sasiin may mga nagalibot-libot suno kana nga may nagalibot agud kani magpangluto gamit ang daya ko na peke karang kwarta kay Pedro suno sa raya ko nga nagapanag-iya no nga nagbakayro sambilog sa mga responsable baga itsang kapakete ita raya karon nga sigarilyo nga nagabalor it kapin sa 195 pesos aga nagbayad imaura ita 1,000 peso bill bago na na maitaoro ana karon nga nasampitan karon nga kwan ba dosensilyo nga nagabalor it 805 uman nga nagpangutana ron daya karon nga suspect nga kung gusto pagid magbakay daya karon nga bugas no ag taginhambay ro daya karon nga presyo ay hindi ut ana imaw magpakayon nang kitablo sa may karon nga tunga no kalagitnaan baga ita pauman-uman karang pag abot itinabayad nga kwarta hay mat sa nakwanyo ta na hypnotize no rong daya

0: karon may pag-ilayat baraka. Siyempre, matuod, bawion mo, bayad ka, bawion mo, tapos mabakay ko, man, nagmabayad ko.
1: Oo, oh, kumbagay. Yan na K5 sando, anak karang nga ginalito.
0: Ginalito, na na K5 lo. Agatot ang ani, nasa na-hypnotize pag-idrong daya ka niya pag-iayat baraka. Rason, agad niya mabuoy daya ka niya sospek. Rusang kapakete sa garilyo, yakipun kararong sinsilyo no, nga nagabalor it 805 pesos, kabay loro daya ka niya peke nga sang libo kifeplo. Sinsigida nga nagagiw no, nung daya ka niya sospek sa kahit anak karoon ng motorsiklo, kay bahan pag-idro anak karang kasabwat. Do ginatutan aw nga ni naton si Fredlo ay pagdatong natabo ba ato sa pagpang hukas ba ya no pagpang hablot at daya karon nga alahas sa sangka baraka man to natabo abi si Fredlo eh nagkuan ba ya kumbaga ay nagpakuno-kuno rong daya karon nga suspect magbakay it candy tapos ay nagmakapangita ana o makausit ana it tiempo na makabiktima ta ana si Fredlo ay insigida tayagi nga baka buo ba guys kung ano ba una kung mga essential na gamit no mga alahas sa atin jewelries o kung ano pagin una ro pwede ba nga nga maikabiktima so ginatutan aw parang natin kung base kung sandaman nung daya ka niya naghimo abi no pero suno abi sa atin karang banga PNP wa pagin ita record abi rong daya karon man nga insidente ita pagpangbaylo nga ra ita kwarta no gamit ro nga peke no 1000 peso bill aga ano ta rin mao posted ta adira sa mga na social media ay nagpaabot ta pagid it daya kaon nga pagpa dumdum no panawagan ro nga waon di pangayanan karang nga tag-iya baya ti Pedro pero una ra sa bahin ita para isurod sa barangay Linabuan Surbanga nga baraka na tabo rong daya karon ng insidente ita pagpangbaylo ita 1000 na peke nga peso bill nagpadumdum lang rong daya ko na biktima man sa record ng publiko aga sa iba pagid karon ng mga tendero ang tendera na mangin madahan at syempre mangin vigilante gid sa aton karon nga palibot ka man naman rong daya karon ng mga kaduda-duda ba suspicious nga mga klase daya ko ng customer na nagagamit ita makarang klase nga mga modus ba kifedlo no so ano lang doon awareness sa aton turn ng mga tendero at tendera una nga nagbaligya ay base sa inyo turn ng pagdali o sa sobra ninyo kang kabisi hindi yun ninyo matagupangdan hindi yun masikyar so ginabayad ka lang kwarta most especially rong 1,000 peso bill so if in case nga may mga record na no sa aton turn na baka PNP ay isuno sa aton turn nga duty interest niya, i-update lang kita angot sa raya karon nga insidente kay Fred Gloria. Samtang sa dugang natong karang balita no sa makaron ongoing rupag process ita raya karang babayo kay Fred Gloria no nga nadakpan sa kaso karang paggapas ita presidential decree 1602 o kung daya karon nga anti-gambling law kay makaron ongoing mo sa pag-process ito ang nakaroon nga piyansa nga kung sa singan eh ginarekomenda ito atong karang korte kapin sa 60 no o menos sa 60,000 pesos para sa anak karon nga temporaryong kailwayan kung atong yan ikarang matandaan na na-arresto rung daya karoon sa kababayi na ginila sa kay alias May sa ginimo karang anti-illegal gambling operation sa barangay sa Purok 7 no barangay Laging Banwa East sa Banwa Kara ita no man siya na aresto ron dekal nga suspect na alas 12:15 ito tradlaw ko Agosto 15 no Sabado ag rung dekal nga mga dilag nga ning operasyon ay bunga ipagbilog ita pwersa ita dekal nga no man siya PNP Regional Special Operations Group ita Region C Kadungan ita dekal nga Daywang Domingo nga surveillance base sa nabaton ko na impormasyon halin sa mga pumuyo man sa masambitan ko ng lugar. Naadakpan ng dekal ng suspect samtang nagpadagagan ko ginatawag ka ng bukis no, ng SPL o illegal gambling game kaya ko ang nabuo nga ni ka na kararong mic money nga 20 pesos ag record nga yakit man kararong ipapagito ng mga ginagamit no nga, sa mga pagtaya illegal na pataya do sa ikaw nga kopeho, resibo, at mga kagamitan sa rekaw nga pagtataya kwarta nga halin sa koleksyon na nag-aabot itkapin sa rekaw nga 19,000 655 pesos. Nagagawa ka ni Kara sa investigasyon, itatong ka ng motoridad, itatong mga polis na dati yun man, no, nga na involbarong dahil niya suspect sa kapareho man nga aktibidad kay Pablo. Si Maura, yung pasakaan, itakasong pagyapas sa Republic Act, dahil niya 6802 o dahil niya anti-illegal gambling law kay Pablo. At sa makaroon niya ni ongoing law, anakaroon niya pag-process, ita anakaroon niya piyansa sa korte kay Fred Gloria. Samtang sa dugang pag-inaton nga balita, gin-refer gali no, sa barangay, pero nga raya karoon niya kaso sa barangay justice system at pinigaw, pero nga raya karang kolektor anak kita doon nga gin-bayo sa record niya kabit court sa Dinigaw ay personal imaura nga nagdangup sa aton nga pala tapat kalibu 20 yung 32 anos karang kolektor matapos inaura nga baywon sa likod sa sulod ito ay karang isang kakaboyd ko eh, sa barangay Tinigaw tak na alas 11 kabi ay may piyesta kabi kay Pedro abin nga ginapakipatigayon una sa natambitan karon nga barangay siguro kung ano mataro na tabo ay sunok sa daya karon nga pahayag ni alias Jan nga residente na natambitan yung lugar gulpig at ang ginapayo no, sa likod yung daya karong nga suspect na si Dave no nga residente man itong sambitan daw nga barangay sa uwa man kara ita kung ano-ano ba nga rason si Pedro agatuot ana nagtuhaw ana pero nga kinagamo sa parte itaya karon nga daywang ka mga kahinaan sa sobra karang kabastog ita pagpangbayo na tumbarong dayon nga kolektor sa sayog no rason nga magreport imaw sa atin karon nga mga otoridad aga sa makalnya ni ay suno sa atin karang nga PNP ita kalibog gid refer do anda kanya kaso sa barangay justice system ay isang ka barangay malang man sanda dito lang nandaron istoryahan yung parte karon kung ano gid man problema sa kanang daywa ano ra dagang man ikahilingon o kung ano man do problema it magtimbang karang parte istoryahan sa barangay para kan sa nga kaigo na disposition. So, rin natin ko nga report, no? Sa iba ka nga report, ihatod lang ni K5 Virus Kuwal, with K5 Kinesa Chica, ako man si K5 Sandro Salazar. Para sa kampanya na balita, Servisyo Publiko ang Galingawan sa Dung of DJ Taklan, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampyon Report!
1: Alright, thank you so much kay K5 Sandro Salazar. Sana man karang mga balita. 10 minutos rong nagtaliwan sa oras kara, ita alas 5. Sangka 26 anyos nga gagaki mga ka K5 nga nangin driver nga ra ni Del Sol Zonio sa pagbaril kay Jan Andre Bulido. Rong natigayon yon nga maaresto ita CIDG pamaagi it warrant of arrest. Kung aton matandaan mga ka K5 raya kara nga si Del Sol Zonio kung nagtaliwan nga buga ay nakitaan nga wagon it kabuhi sa sugod it anaman kara nga selda. Nakara sa bahay ni Aklan Rehabilitation Center. Sa makaron, daya karang anang ato nga driver. Katato ba nga binaril mga K5 sa Banwat Makato? Daya karang nga si John Andre Bulido, kata admin itsang ka carrier. Oh, ay, naaresto gon rong driver nga to it daya karang nagbaril. Agsang kababayi man nga nagpamuit na baligya karang nga bags okay-okay kalibo. Abay, hadakpan man. Sa detalye si K5 Bill sa line number 3, standby.
2: K5 News FM, live report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Bill, go ahead.
3: Gin sirbihan it warrant of arrest K5 Victoria kung dahil ka nga 26 anyos nga gintilaga kay alias Danny. Raya dong driver ni Del Sol Jr. no kat ginhimo akong pagbaril patay kay Jan Andre Bulido K5 Victoria nga kung siin nga ni natigayon nga maaresto kung dahil ka nga si Danny po Agosto 13 K5 Glo ina sa may bahin ka ita Polokate sa Banua Itbanga. So, nagsayuran nga taga-Banga Mangali. Kung dahil ka kang driver, K5 Glo. Base, no, sa aton ka kang information nga nag-gather, halin sa aton ka kang CIDG, nagbisita kita makaon nga hapon, K5 Glo, nga magbarkada ka sa hampang it basketball. Kung dahil ka kang si Danny at si Del Sol K5 Gloria ag base sa panaysayon a version mata ni Danny K5 Glo nga what ta imot idea that time nga kung alin ro panaw nang Danny Del Sol K5 Glo ag suno ka na ginhapit ka tayo gin pick up ka tayo sa basketbolan K5 Gloria ag gindagang ani no ag ginhambagan na tayo ka ni Del Sol nga gamita man ako imong ka sa pag-drive babe kay Fire Gloria at sa pag hinatutukan ni Mau it baril man kay Fire Gloria so so gagawa nga wala mo choice man kay na maneho mo hindi mo tuksiklo nagkatagagado motorcycle kay Fire Gloria at ako nga ni ginambagan nga gamit agad ako yung ka-abtik sa pag-drive doon do ng version matakay ta kung saka nga
1: kung baga kay Fire Gloria napilitan man lang man imaw nga magsunod ag i-drive datong atong nga nagtaliwan nga sa piyak ang kinabuhi nga si Del Sol Sonyo.
3: Yes, K5 Gloria, do yun do istorya, matanana, do ana mga statements yung dinduyan sa ato ng autoridad K5 Gloria nga huwag ito man ako at idea kung si Infanto ko andang direksyon basta din pick up at sa nga nga nabi man nga mark-markada sa nakasahang pang manila basketball K5 Gloria. Siyempre, kung matod, kung may plano ta matod na tayo, matod si Day Karang suspect na si Del Sol K5 Gloria ay huwag matasubo na naman din pasayo doon basta ay may anang bang mangina driver that time ag sa nga nga imodo din buong driver sa pati siguro maya din matay mo mag-drive K5 Gloria kaya ginambalan ni mga gamiton na lang kuan ng ka-abtik K5 Gloria.
1: Accessories so, to the crime mo ni Mauro na. 26 anyos gin man ni Maura K5ville?
3: Based sa blatter.
1: Bata-bata? Pero anang itsura ay mingko, anang itsura ay madya kaidaran naman si Del Sol Sonyo?
3: Based sa ating blatter tabi yan K5 Gloria.
1: Ay 26 gin man?
3: 26 sa iya. At tayo mga nationally, anong birthday, December 21, 1998, pero 26 sa emo. Pero verify natin kung K5 Gloria uman kay
1: 1998. Ay, bukong di mo 26 ron. Saga, taro pag subtract 2026 minus 1998. Computer.
3: Oo, mali. Tagin man.
1: 28.
3: Check natin. 28. 28.
1: Bata pa man yan. Gihapon man.
3: Bata pa man gihapon. Pero hay, kung atang ay matutan ako sa anang ay tsura K5 Gloria ay
1: kung bagay, matured imaw sa anang edad.
3: Yes, K5 Gloria. So, doon do ano, istorya, aga base matangani sa ating na CIDG aklan no, K5 Gloria, actually, haywa, manggib ita, pa natin pagil or mabutay.
1: Resistance.
3: Oo, resistance natin po. Kaya ko tatay ita ni Danny nga ka, nakipag-coordinate na K5 Gloria sa ating na CIDG nga, yata imaw sa bagay da. That's why, ginatunan, sir, doon dahil ka kang warrant of arrest nga nanaog ko August 12, tapos pagkagahon, gin-survey sa ating kang suspect K5 Gloria. Bali, nagapangatubang man mo ka sa offense kung kaso nung robbery with homicide, doon dahil ka kang si Danny K5 Gloria. At gin-refer man in sigida sa ating kang ARC. Actually, K5 Gloria, halinin sa ating mga information sa CIDG nga nag-istoryan matangan do tatay ni Jan Andre nga ka ag si Danny pamilya man din ni Danny K5 so prior nga na-arrest kay mo ka ag nagkasultanan or initial no nga information naton kay ana bang i-atras do ka sumata hindi ni mo magpaka magano ba mag padayon ita pasakat ka so kay Danny nga ka pero sa ngalan na nating nga nagpanaugan or nanaog ta do warrant of bakit na nagkaka K5 lo kay syempre atubangon naghapon ra sa hearing no kun dai ka pero possible na magana ba no kung dahil kang ana nga ikapangatubang nga kaso K5 Gloria. So una na imaw sa aton kang ARC matapos nga i-turn over man it aton kang CIDG K5 Gloria. Kibahan man no, sa dahil kang nakabo nga operation o pag-serve no, sa dahil kang warrant of arrest kwa aton of course nga makato MPS kay abo abigato kay Five Glo matandaan naton abo ko mga andang ginagyan ka kay may area panganit Lezo kay Five Glo sa makato na tabo o day ka nga incident at pagbaril ag first ba nga MPS na na arrest or na tukiban no kung day ka si Del Sol Sonyo kay Five Glo sa nga ma-arresto gid masayuran niya imaw gid man kung day ka nga nasambit nga suspect sa pag or akusado nga ni nung nagbaril nga sa atong kira nga biktima kay Five Gloria. Actually, may isang bilog pa gin nga after baga nga ma-gingamit or di karang gin-drive dahil karang nga ni Danny Rome Motorcycle, kung naghatod pa gin pa uli sa bagay ni Del Sulhe na iba pa sa kay Five Gloria. At di katunda yun na tukiban nga itugin mo nga gintago kung dahil karang nga motorcycle kay Five Gloria noon sa anda karang nga bagay na confirm ni Taton nga makato MPSK Five Gloria. So, at least mga kono nga nasin mo sa pagkinakop, kita atin karang otoridad kung dahil karang si Danny K5 Gloria nga nagpangatupang sa kaso nga robbery with homicide K5 Gloria.
1: Ay, madismiss, matakaroon daan ang kaso. May process yung galing ron ay syempre, abi, pag-file ay versus the people of the Philippines tabi ron K5 Bilag, may warrant yung tabi. Pero madismiss man gyapon dun kung naghambang madaro. Ano nga pamilya nga hindi mataman magkaso.
3: Hindi na ito nga information na po. So, hindi nga nima. Ito bango na lang dumanga hearing K5 Gloria para makahilway manimaw sa nakarangagin na po nga ito bang kaso K5 Gloria. Samtang, dugang natin nga report no K5 Gloria sa ato man karang pag-usisa sa pipila ka mga incident no na natataboy sa ato man karang banwa itakalibo. Actually, hay wawon nagpa-record gid ro tag-iya nga kaita ukay-ukay K5 Gloria nasa may Toting Rail Street ang Dagaw Kalibo kay Sigangmana 499 ang abimando ano karado value do presyo it bag nga habuo it sangka babae no nga makonsider as customer man ko una kay Pablo kay grabe man ko anak no karang nga pag usisa no actually pang 3 times sumanda nakikita ina sa ukay-ukay. Pero that time nung kung Sabado, kung Kimse Gali, yes, tama, Sabado kay Pablo, na da ano tay mao ibaw ta ko ana bang dalaw kay Five Gloria sa dai kan sugod dito kay ukay sa kun si inya na siya pag literal nga ukay mo nagausise mo wala anong gusto ito nga pagbon kay Five Gloria so duba gabi nga ka makonsider man ita tag iya nga manami gid mata kaya gimpresyohan man ita 499 na manug 500 na ganit ito lang kay Five Gloria. So, base no sa CCTV man nga ron, do nabuan niya tabi sa CCTV kay Pablo, ay ruan ang pagguwa nga kumpiin.
1: Bit-bit na dubag.
3: Bit na dubag. Aga, simple na bagang ginahalin sa anang nga paper bag man nga. Haumbot na baga.
1: May isugod na sa anang paper bag.
3: Inbutang na sa paper bag.
1: Aga, minto social, may nga ni K5 Bill, no? Gali ay malakawta gani.
3: Yes, actually, do yun po, Hambay. Itatag-iya nga ka. Huwag kitang managya-expect, ma'am. Kay, medyo mayaman man yan, eh.
1: Oo.
3: May motosiklo pa ko ni K5 Bill. Aga, di mo man.
1: Naka-ano para buhok, naka-tina, naka-riband.
3: So nga ni Gitmando, ano, gin kangawahan, at kapatas na na, nga buong dubag nga kang nakadisplay kay Five Gloria, kay sa una man, awa ko gina expect nga manakaw kung na natunganiwaan ang bala kay Five Gloria, mm-hmm. Dahil ka nga customer nga babae, nga kung siin, ana lang man, ginanon din post public, ha, o dahil ka nga CCTV footage, sagod nga, basi may, ano, baga, kaparehas man nga mga gaukay-ukay, una, ma-aware, baga, sanda nga, kung dahil karang babagi ay nagpamuot. Hapa ko nga ni Basi nalipatan magbayad. Pero sa kabuhay naman, ma'am, sa ating kabuhay kita man ko, anak ka nga pag ukay man.
1: What, aron nalipat magbayad kay Fabil, tanawa ng gesture.
3: What at inubayad?
1: What at balak magbayad?
3: What at balak? Ay, tanawin may mono, may chuputos man mo eh. Covert man ko, anak.
1: Oh, patan ang itsura.
3: May anang face mask kung mga duyot na inak.
1: Planado, what aron?
3: Oo, so kita man do CCTV, I mean sa CCTV, kita man do anang nga plaka, pero bukan abit malinaw gid. So doon pa doon, daka ka nga ginatingwaan nga masayuran kay Five Gloria, pero advice ko man yan, kung gusto gid ba nanda, nga matauan da it, basta na po natong 499, yung abi matuodo, kanda ka nga value, itabo kay Five Gloria, pero kung may mga makuyon, ang
1: ba, 499 ay kabahogot aron kay Five Gloria, abot, ako ning mabakal nga vitamins.
3: Yes, K5 Aglo. Mm. So, ang isa nga ni Madut, mako yung do, value, no, 500 yun imabi, na K5 Aglo. Ay, kung may mako yung tanga, nagkatabo yan sa banda mm. Pelibo. Ay,
1: maanad ron.
3: Sa maanad. Mm. Aga, kung di pagsawat sa leksyon matuod, no, 10 bulan K5 Aglo, ay, base po ko niya, sambilog na okay-okay yan, kung anak ka nga, takawan K5 Aglo, mm. base tanan.
1: Base kung hadagan, tapos anday, paspas na, tatutsuksok, rookay.
3: Oo nga, ni, delikado kung kasi mutuho ni Mot mga tag-iyat sa linggambo nga nang tinakaw kay Pedro kung may mot inubayad. So, wamat naman.
1: Ay, mahumgan man gihapon doon kay Fiveville kay kung ginasuksok ng mga may yukot-yukot man ang ano, ubaha, bimana, medya, wapat naman bayad doon na.
3: Hindi tayo mo kong patugon.
1: Yung patugon ni Tag-anat. Ambong.
3: Oo, kay Pedro, ay yung takaw, mo't ako bukot ng ino kay Pedro Gloria. So, hindi ba yung maano pa, ma-describe sa babae kay Mo na sa 20s pang man yan eh, doon pag-describe, ito iya kay Fedway, ito, anday ka nga, ukay-ukay, at ako na, yung chubby mo ah, ang pagkababae, may mo itong siklo nga Mio, kay Fedlo, at doon yan eh, ginagpamuusan, at ka nga, pesto, sa ukay-ukay na sa itong kakampahay ni Ita, Toting Ray Street, sa Andagaw, Kalibo, K5, Gloria. So, ato na yun doon ako ni update, no, base may mga, may makakilala sa dekara na persona kay Feblo, kay posible man ba si may mental illness ka ima o mentally challenge kung ano kay Feblo nga that's why haub ka na kung dekara nga
1: basi kung ano yung mga K5-Vilo, kleptomania.
3: Pwede. Pwede kayo mga cases man yung makakunti K5-Gloria. So, ato na doon nga nang update, no? K5-Gloria, kung dahil ka na nasambit nga incidente. So, kaya sa ato yung kampano mas kalibo na wapamanggidit sa mga report o kung na duga ng mga incident ng no, mga ginpa-record makakunti pang okason, iya sa ato yung kalibo, PNP sa ato nga pag-standby K5-Gloria. Ako man si K5-Vilo Rose Qual, para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampiyon Report!
1: Thank you so much kay K5 Val Rose Qual. Saan naman kara nga mga balita? Alas 5.24 aton kirang oras, magpanumbalik kita mga K5 pagkatapos nga mga ipilang ka mga reminders. Standby!
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Bayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Bayo ng paninisis ng D3 Bayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas mga buti ka. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud marikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sa mata bangod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: TC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo, ti inom ko may TC alkaline vitamin C.
2: Pagsubong kanami sa kon paminsaron.
0: May TC, mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Grabe po.
10: All right.
11: Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalaga del Castigador, alas 5.31 aton karang oras. By the way, happy listening lang sa mga K5 na aton una sa Jazzy Catering Services, sa Hans Catering Services, kay Sir Maylord Unayan, ina kay Ma'am Honey, happy listening. At syempre kay Nini Jazzy at kay Tuto Hans. Sa tanan nga staff at Jazzy Catering Services, sa mga mabuot, mga very good in food preparation.
9: Grabe po!
11: Jazzy Catering Services kay Sir Jeff, happy listening na kay Sir Arnel sa tanan nga staff at Jazzy Catering Services. At kay Sir Jose Nelson Delphine, good afternoon man sa mga taga ASU Banga, happy monitoring na kay Ma'am Joyce Gali sa District of Numancia. Good afternoon kinyo mga K5 sa aton karang mga listeners sa Bus Barbershop. Good afternoon inaman sa Kalibo Shopping Center, sa Kalibo Public Market, may ID nyo pagpamati sa Juliana Mall, aga syempre naman sa Numancia Public Market. Good afternoon sa mga manugtahi, mga parlorista naton sa Kalibo Shopping Center. Good afternoon kinyo mga kakilig.
0: Ang panggapin sa mga kinapilos, El Castigador.
11: Well, sa aton karang pagpadayon, sa aton yung mga topiko makaroon nga hapon, gindiklara mga K5 nga hostile witness ita Senate Impeachment Court si Office of the Vice President staff member Gina Acosta. Sa hearing nga rang ginapatigayon kontra sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Bangod karon ginsugtan rong prosecution nga magpangutan na kay Acosta mga ka-K5 gamit rong mga leading questions. Pag hinabang nga leading questions ay royon rong mga pangutan ng kung sa siin magatumbok sa ebidensya. Aga sa posible karang kamatuuran may kaangtanan sa nasambitan karang kaso. Ay unagon naging atubang it-prosecution rong anang karang counter affidavit kung siin ginhambay na nang uwat sa gabton si daya karang Vice President Sara Duterte sa saga sigon niya paggamit it-confidential funds. Ay ruhiring nagapadayon hasta makaron sa rundaya karang mga K5 nga bahin ng Senado kaibahan rong saga nga paggamit it-confidential funds. Unexplained wealth, bribery, agrong raya, karang grave threats. Mabok karang nagapangutan na ano ro hostile witness man? O witness baga manay mo right prosecution? Ro hostile witness mga K5 hay iba imoron sa rundaya karang witness nga magasugid ag magabulig sa nasambitan karang. O makabulig man gihapon si Ma'am Gina Acosta nga ra. Bisan pa nga kung baga hay igto sa pihak ro ana karon nga simpatiya. Ag hindi mawaga mga K5 nga imaurahay may ginatago. Depende ron sa prosecution kung dakup-dakupon baga nanda. Kung anda karang hidakpan sa sarili na nga ba-ba ro ana karang pagpinuril ag kung ano ro minatuod nga nagkaganabo. El Castigado. As we have said kaina mga K5, importante rong testimony ni Acosta. Bangod nga, posibleng maging turning point ro yun sa rundaya karang impeachment trial. Pero bangod nga, hearing pagamang, ay hindi gagiron makabig nga napamatudaan nga may saga si Vice President Sara Duterte. Pero importante makaroon mga K5 mapatibay it mga dokumento ag iba pang testigo rong raya karang pahayag ni Acosta. Agrong pagiging hostile witness, atong ginahambal nga waron nagakahugan mga ka-K5 nga nagapinuril rong raya karang testigo. Sa legal nga proseso, nagakahugan raya nga ginsugtan rong prosecution nga magamit it leading questions bangod ginakabig it korte nga rong anang posisyon o mga naunang pahayag ay kontra sa rundaya karang panig nga nagtawag na. In short, mga ka-K5, bukon pa ruyon ita sentensya. Kundi nga, sambilog gamang ruyon sa development nga posibleng makaangkon ita mabahog nga epekto. Sa direksyon itrundaya karang nga impeachment trial. El Castigado. Grabe no, makarakalisod mga ka-K5, magsugod sa politiko. Okay, mapolitiko pa ka mo. Magsugod gali sa politika. Dahil may nabatian ako nga itong speech ni Vico Soto. Pag ikaw ay matino nga klase politician, ag magpadagadaga ka sa iba, itapnan kagid imo karon. Dahil ginahambal nga rong gunot nga kamatis, ay pag-iiba mo ron sa ibang mga kamatis nga mga preska, ay tanan sandaron ay magunot. Ay tanawon naton ro raya karang dagagan mga K5 it impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Imaw bagarong kauna-unahan nga Vice President nga ma-impeach sa posisyon o imaw kara mga K5 hay iga-acquit sa anang nga mga kaso. El Castigado. Galing hay ano abiron eh impeachment court. Ay klaro-klaro gagi kung sinurong raya nga mga senador nga may bias. Tanawan niyo rin natabo kay dating Chief Justice Renato Corona. Naduga lang sa kalibutan si Chief Justice Renato Corona. Ay, katupad-ana nagguwa ro desisyon itong daya karang nga Korte Suprema. Ay, sa impeachment trial ka to sa bahin ni Senado, ro nag-acquit ka to ka na ay si dating Senador Miriam Defensor Santiago. Ro presidente makaroon nga si Bongbong Marcos, senador pang imang kato. Kaya nga si Joker Arroyo. Si Gingona, ro yun ro nag-acquit ka na, up at. aga the rest mga kaka-K5 hay ging sentensyahan nimo nga guilty. Syempre may mga political colors yung doon mga kaka-K5. Ay nagguwarong raya karang impeachment complaint ni dating Chief Justice Renato Corona kata ging panagtag na turong rayang mga gugta it Hacienda Luisita sa mga manugtanom itubo. Nagets nyo kung ano ro anak karang botsinghanon. Oh, ayro presidente that time si Benigno Noynoy Aquino the 3rd. Sapya kang kinabuhi unro anak katong kagaga. Oh, ay matapos na nato ipinagtag rong raya karang magugta sa Hacienda Luisita, mga 1 week gumawa ro anak karang impeachment complaint. Guilty mo sa impeachment court. Rokaso, ginhiring mga K5 sa Korte Suprema. Ay ki, binawian niyang hugam nga kinabuhi si dating Chief Justice Renato Corona nga to mga K5 hay nagguwa rohato lit korte. Oh, not guilty. Ay ha, taon man kung taka na rong hostisya, ay galing ay paalin hay waon man imaw. Oh, makaroon mga K5 ka buhay-buhay rong hostisya sa pungsod Pilipinas. Oh, tanawa kung ano ro natabo to sa Maguindanao masakir nga to sa Marawi nga to. Oh, raya pagi niya natabo sa mga sa 44 nga ron mga K5. Kamusta ro iba katong nga mga ginkasuhan hasta makara malayang malaya. Justice delayed is justice denied.
0: Tagpanggapin sa mga kinapigos El Castigato.
11: Doon kita sa Pilipinas. Ay, kung katon-kunta, kung ano rong ginapresenta nga mga ebidensya, tanawon naton itmayad. Kung ba't madyabulag kita ito nga nagpangalapkap kita nga bisan sa iyo, naton kung ano rong sagay, in denial paghihapon kita. makaroon matana rong ibang mga tao man. Bisan sa iyo, dunanda sa nang kaugalingon, nga may kasaganan sanda. Bisan sa iyo, nanda sa adang sarili nga nagkasaga sanda. Ay mintras sa may makitaan paunang gusutan hay gusutan gid. Mintras may makitaan pang pwede ialibay hay ialibay gid. Bisan sa yun, yun sa kaugalingon nga may pagkasaga. Ay in denial gihapon. Kung sa mga kumpay, di mag-ako. Kata sa ibang nasyon, sino nga ningkat ging buno dating Prime Minister at Japan? Oh, ay kung isyuhan ta at corruption, nag-resign talaga sa posisyon? Ay nahuya, nasanda mga kipay. Yaka ton sa pungsod Pilipinas, ay iba't ang mga politiko, akusaran mo daya karang corruption. Oh, gina-political, ano malang manmana ako kara? Ano na lang term nga ginagamit na rin mo? Gina-politika man ako! Grabe ah.
0: El Castigato.
11: O ara pagid, nagpaandam makaroon si Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral J. Tariela mga ka-K5. Nga kung makompleto, it nasyon it China rong sangka strategic nga Iron Triangle. Sa South China Sea mga ka-K5, kung makontrol rong raya karabanwa nga paga militarisa sa Baho di Masinloc or Scarborough Shoal. Ay suno kay nato kay Tariela sa Rondaya karang agin patigayon nga press conference. Oh, ginakontra nanda si Tariela pero okay ta ron. At least may sambilog karang baan mga K5 nga tiguhan magsuko. Ay makarabi nga tiyempo. Bukon ta ita bukon yung anat uso ro maghinipos kalatimo. Bisan okay lang matana ro maghihipos ka matimo ha, pero kung nasusobrahan ka od imo ang ginatapak-tapakan ka od imo. Dahil maana dron. Abita China rin kan kung gahinipos ta kita hay. Hadlock ta kita. Ay nahadlock gin man ro iba natong mga opisyales. Suno kay Tariela, importante mga K5 rong Baho di Masinloc, bangod sa sugod karon o sa sugod ron, it 200 nautical mile exclusive economic zone in Pilipinas.
0: El Castigado.
11: Ag magapit mga ka-K5 sa Bashit Channel nga sangka importante nga dagan paagto sa Pacific. Kita nyo? Ro, rason ko haman it ginapanghugtan ron ni China. Bukon yang ita, bangon sa manggaranon ro yun mga K5 sa dunang manggad. Kundi nga, sambilog ron sa nakikita nga importante nga ruta. Sabahin ka ra ita, sabahin it Asia. Especially sa Rundaya ka ra nga weste nga bahin it pungsod Pilipinas. Ag southern portion it nasyon ni China.
0: El Castigado.
11: Airo Coast Guard makara nagapinadayon ro anda karang pagpatrolya ki ribang ato igdo nadudugaan yun itudlo. Oh, kaibahan kara ro Armed Forces of the Philippines. Ro BFAR sa lugar agod nga ipabilin ro ato una nga presensya. Oh. Ay dapat patindugan it struktura. It Pilipinas mga hagipain ba? Bukod niyang baga, ita, magtiniyog-tiyog kita una, magbinaton yata kita ina, ita, pag-iwinator kanon kita. Galing, iwa kita at mahimo eh. Oh. Ay, ano gidabi atong ikasuko sa trillion-trillion nga mga soldado, eh, China man. Mga Chinese nga, mayad pa rin sanda sa martial arts, mayad pa sanda rin sa kung fu. Ay, kita, sing kita mayad, oh, sa pagkinurako. Naway, asinsado, mat-anasanda, eh. Mga business-minded, o mga Chinese. Oh, mga negosyante. Kasi no, mga negosyante sa Pilipinas, nga mga manggaranon, ang mga dagagkuan, si Manja Sirason, malang una karon ro, nahamugag nga buko ni Chinese. Eh, di ba nga, puro tanan Chinese. Kapag nag-iyat bangko sa Pilipinas, puro Chinese. Oh, ro aton nga mga paguparan, Chinese. Kapag si Ramon Ang, buko doon ni Chinese ay... Si Lucio Tan, si Henry C. Nagtaliwan sa piyakang kinabuhi, pero anong mga ungaro nagpadayit, anang negosyo? Rumanga bangko, Chinese. Ay kung gustuhon, matuod kita nga i-shutdown ni China, ay mahimo, tanandar. Aton yung mga telcos, mga Chinese. Ay, saga, naton ron. Klaro ron mga ka-K5 nga bukon ro yun ita, kumbaga simpleng hinun-anon yang parte sa teritoryo at Pilipinas. Kundi nga makabig naton nga seryoso nga may epekto sa Rundaya kara nga kahilwayan sa pag-pangisda it mga Pilipino na. Kahilwayan sa paglayag sa rehiyon. Sa siguridad. Basi ba, maparehas kita sa Strait of Hormuz. Sinarado itong daya ka nga Iran. Ay kung makontrol ron ita China. Di, saradohon man ni China ro Iron Triangle. Ro, punto ni Tariela, sa atong nakikita karon party sa Iron Triangle, ay importante ron ang dapat hindi pagbaliwalaon ni taton ni gobyerno. Bangod nga makangkon ita permanenteng presensya o militarisasyon rong China sa Baho di Masinloc mga K5. Mas magiging magapad ro anda karon nga strategic reach. Basi bukon yang Palawan yan eh ginaklaim nanda pati Batanes ay. Pati Boracay basi iklaim man nanda sa daw ron. Maghalin sa runduyon nga mga paracels. Hasta sa Spratlys ag Scarborough Shoal, mga K5. Ro yun doon ginatawag ng dang Iron Triangle. O, pag makontrol ni China ron, hay, Strait of Hormuz. Pero dapat maging mapag-on rong Pilipinas. Di man kinahanggan niya magpadalos-dalos. Ama ng China man, naging water cannon man, nagkautod man na alimatod atong man ang mga Navy. Girahon man na natong sanda. Ay, kung hirahon na itong sanday, maalin rayon kita kung baslan kita. Ganin, tsakto, mataron, di dapat magpadalos-dalos sa irokaguoy, kero mga K5, bro, mga sibilyan. mga manggaranon ngayon nga politiko, ay mapanaw taron sa ibang nasyon na total may passport asanda. Ag may andagot aron yung mga property ito sa Europe, sa Amerika. Ay rumabinan iya karon ay kat ordinaryo nga Juan Maria nga sin manago sa buhot uson. Ay rumahimo ang matuod nanda karon ay padayunon do presensya at PCG. Ro AFP, ano pa, ro BIPAR. Aga, pabaskugon ro aton nga alyansa sa ibang nasyon. Tsakto mataro ibang ang ginaobra ni Bongbong Marcos nga ron ay. Malin, abi matuod kita, mapaapin-apin kita sa ibang nasyon lang ron ay. Huwag man kita at mabaskugin nga depensa. At syempre, ro, paggamit nato it international law. Ngayon do, kumbaga, nakikita naton nga pamaagi mga hakita. Nga ipakita nga uwa basta-basta gina-surrender it Pilipinas rong kinamatarong sa West Philippines.
0: El Castigado.
11: Importante karon nay di pagsugtan nga maging normal rong pagkaduga it aton nga presensya sa sarili naton nga maritime territory. Oh, binaligya nga ni mana siguro rong Scarborough Shoal nga ron ita daya karang mga nauna nga mga presidente. Ay mauron hadagan ta kita ilinaway sa politika. Oh. Hadagan ta kita ita rondaya karang ilinusang. Ta kita kasayo dro China galito nagainobra ut at artificial island na bayawon kwinta na sairan naton. Kagapad-gapad yut ana. Di uta mabuog-buog. Oh, in fairness mata kay dating Noynoy Aquino nga to nay. At least ay hapadaog na sa arbitral ruling. Oh, may turo nagdaga galing hay dayang nga China in denial. Giobra panandang amo ro Pilipinas. Alas 5:50 aton kirang oras. Sa lang kita di karama K5 sa aton yung pagpangalaga the El Castigador. Thank you so much kids sa aton yung mga naging partners sa field kay K5 Sandro Salazar, K5 Valrose Juan, atong navigator K5 Kenneth Lachica, partner naton sa technical side the broadcast engineer K5 Oliver Kahiliga. Sangangan it amon yung president at CEO kay Dr. Amin Itang Uy. Komando inyo karang naging alagad K5 Gloria Villas Manio para sa kampyon niya balita. Serbisyo publiko kalingawan sa kalibo. K5 News of Fam.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano kinabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
2: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Mm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
5: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugared sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na nato mitis or purcy.
4: Mm.
5: Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kag ini ang water soluble.
4: Wow.
5: Perfect kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag mitis kag purcy. Kay isa man ka water soluble.
4: Water soluble man.
3: Gusto. So natumtuman ko doc ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
5: Correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat tapos masunburn ka as in sunogid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
5: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
3: Mahusto.
5: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permisa gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga nga mainom ka sang DTX 500, mitis kag purcy, agud malikawan ang cancer.
3: Cancer.
5: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
3: Gusto
5: ta maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay ta gapasilong.
3: Gapasilong pa, no?
5: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
3: Gabulan sa adlaw?
5: Oo. Gabulan, diba?
6: Pagkatambok siya.
5: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Perti katiga.
6: Kasiri.
5: Ang ulo, no? Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
3: Gusto.
5: O, diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan?
3: Sa panit niya, git mismo.
1: TTX 500!
7: Diyan na mag-aso, taga Alibaba. Babay, mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
7: 300.
3: Kanus ama ka nag-start og inom

0: kapalitan sa oxidative stress, mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
1: Meaning ginsaylo sa ato na rin sa tanong.
0: Oo, muna ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
1: Nga nagaprotekta sa tubo.
0: Yes, so sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa RGP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop lang, daug ka na mo. Daug ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
1: Sa 14 lang ano?
0: Imagine lang. So, amo na. Gusto nyo realistic prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo, oxidation.
1: Oo, gusto.
0: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagkakapatay sa stroke kag heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
1: And the brain. Gusto.
0: Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta Sir GP, kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, magupaman, mangin, ulihi ang tanan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Kalibo, impunto alas 6.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: K5 Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Headlines sa tunya balita lokal, buwis it mga pribadong eskwelahan sa Banwa at Kalibo, planong nabaan.
5: Dugang headlines balita lokal, kolektor ginbayo sa sugod at covered court sa tinigaw.
3: Sa dugang naton nga headline balita lokal, basura bilang adlawgon nga uwa na kolekta sa Banua ita Kalibo, partikular sa Barangay Istanga.
5: Dugang headlines balita lokal, magtimbang nga parte sa insidente at pagbuna it bato sa ugo it sang estudyante sa Puok, nagkaareglo.
3: Headline sa aton nga balita national, JBC ginbuksan yon rong aplikasyon para sa bagong Supreme Court Associate Justice.
5: Dugang headlines balitang nasyonal. Pilipinas nagsumite e 27 diplomatic protest kontra sa China.
3: Headlines sa atin yung balita international, 7 patay, 19 ninahan sa temple stampede sa India.
5: Dugang headlines balitang international, 31,000 nagpirma sa petisyon para sa public inquiry sa pagkamatay at dating Cambridge academic.
3: Headlines sa atin yung balitang negosyo, oil price hike kauman sa ikatlong Domingo it Agosto.
5: Dugang headlines balita sa patagit
2: negosyo.
5: BIR gin-extend hasta sa Agosto 18 rong tax deadline bangod sa habaga.
3: Headline sa aton nga balitang sports, sa Sabalenka nagdaog sa third round ita Cincinnati Monsters.
5: Dugang

0: headlines, balita sa patag itinapag. Nagoya ginpierde rong UST sa thrilling final.
1: Headlines sa atin niya balita ang entertainment. Brad Pitt ginistorya rong parte sa uman niya pagka-addict sa aga.
0: Ag RB Chanko ginpakigbahin rong behind the scene ni Chris Aquino sa trabaho.
2: News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
1: Maayad-ayad niya gabi, Banwaid Kalibo. Maayad-ayad man niya gabi, Probinsya Taklan. Good evening, Western Visayas. Welcome, mga K5, sa ato niya pagpangalaga, D3 Bayo Evening News.
2: D3 Bayo Evening Newscast.
1: Adlaw kita makaroon it Lunes. Pitcha 17 sa Bugat Agosto, Dagon Dusmel 26. Ginatod ka ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmay, TC, rong maskin pabasko nga alkaline-based vitamin C. Live, magaling sa Broadcast Center at 94.5, K5 News sa FAM Kalibo. Kamiro inyong mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasman.
0: Agakuman si K5 Santos Salazar.
2: D3 Bio, Evening Newscast.
1: Ag sa detalye at aton yung mga balita. Una kita mga Hacking 5 sa aton yung balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balitang lokal.
1: Tinalakay ag inaprubahan sa sesyon at sanggunyang bayan at Kalibo. Rong ginasigong panabaan, rong panugoktan sa buwis sa mga pribadong eskwelahan sa Banwaid Kalibo. Ray matapos madiskubre nga mas mataas parong tax at mga eskwelahan, nasa 1.65% kumpara sa 60 o 0.60%

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ni karot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon, kumalot, galingin dayon ang ako.

0: manghihi, tapos kung manghihi ka, o sa likod mo gasakit, ang pelvic mo gasakit, no? Ano pa, ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, dugi na busisaw ka, dok. And then, ang imo nga ihi, tama kaisog ang baho. And the cloudy. Ano pa, mabatsagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, gasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli, no? Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa imo abi nga gut. Okay lang man ni siya. Pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
1: Urethra sa lang
0: bacterial... niya.
1: Infection.
2: Correct.
1: Mahubag dahil nang
0: iman.
1: Pwedeng ang rason, ano, sobrang akaon nga tamis.
0: Isama na.
1: Mahubag ang imo, ano.
0: Palakaon ka sang mga process, or ining mga white bread, ano? Mga starches.
1: So, mahubag na siya. So, once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to, nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder. Para hindi dali maghubag, ang mga cellulada sa imong bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang works ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada cellula. Sir GP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga beris-beris sa Amerika.
2: Layo.
1: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga ano, pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrehan ang antioxidant nga makita kita mo sa tubo,
3: DSE.
1: Diri nakita naman ang pinaka-the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinloan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
0: Tilang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
0: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
0: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
0: Mga ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
0: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
0: Anong resulta? Tila na?
5: Sobra na lang 100.
4: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
0: So meaning to say, Doc, D3 Bio, luwas ka na sa infection sa bladder. Kung naga DTX 500 ka, luwas ka naman sa inflammation. So if you're taking regularly, ining triple trio na ton, DTX 500, so for sure may TC kag D3 Bio, layo-layo ka na sa bladder inflammations. Sige. So, ang inflammation sang ilong, bangod sang baho ng ilong, hindi lain naman yung istorya. No? So, ano ang mayo, Sir Boy?
2: Of course, no? Kung gusto nyo, kung medyo may amok mo na nga problema, tapos lang, no? Maligo sang Santon Plus Herbal Soap. At taga-adlaw, kiskisan mayo da. Da pa lang sa Santon Plus Herbal Soap, matap na nagamay. Duwangan mo pagid sang Klinika DU Fresh. Duwa ka VCO, putang mo. From the soap, from Klinika from Santon Plus Herbal Soap kag Klinika DU Fresh.
0: Husto. And of course, sa mga palanakit sang lawas, hindi dagay si inom pin reliever. Nakakuha bala sa akong si Atika Doc Sam. Isa sang nakakuha is ang nami nga masads kong gabi paris ang Santon Plus Herbal Plus Oil.
1: Basta gapati ko ang sa research. Nga, bisan once a week lang ka magpamasads. Gapahubin.
2: Correct.
1: No? Amo nang ginapatihan ko.
0: Ang problema kung why manog masads.
1: Damo manog masads ah.
0: Oo. Circulation ang importante.
2: Nga importanteng massage lalo na kung kompleto kag nami ang panakot sang ginusar mga liniment ang ala sa Santon Plus Herbal Oil. Makasulod na sulup-sup na mong cause ang aton skin maka-absorb sang ginatawag nga topical ailment mga ano no mga oils i-absorb na sa sulod plus the power of touch no. Touch therapy no.
1: Pero ang pinaka the best nga paliwaliwa kag medyo ma-minimize ang stress mo may inom kita kape. Once ka makainom ka kape, daw ka relax boy. Especially kapag inom ka kape, layo-layo ang imong kwan, imong pananawan.
2: Correct.
0: Nami ang view.
2: Nami ang view mo.
1: No? May kapitang apilian.
2: Ako!

0: One week na Santon Plus Premium kina.
1: Kung kisa blind din, hindi kina lang sagi kalapit na brand awan.
2: May premium ang Santon Plus sir boy.
0: Ah, san ano Santon? DTX Premium kina sa. DTX Premium.
1: So iba na
0: DTX. DTX Premium kina sa ako. Ang unang nami, no? Kaya may gano, may gano.
2: Si Rod siya, mahilig siya sa Rayo.
0: Sa Rayo.
2: Rayo Coffee Mix.
1: Si Martin niya mahilig man.
2: Oo. Mahilig siya DTX Coffee Mix.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
4: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako niya ginabat siya. May ulcer ako kag nagapalpit

0: TTX 500.
1: Ako si Princess Jack Consular, taga Sicily Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500. Taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makap.
2: Anong advice mo sa wife pa naka-try sang DTX 500?
1: I-try nyo get kay naamigid ang epekto, hindi ikaw mong ginulosol, proven and tested.
0: DTX 500!
3: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ano bala ang mabulig ni D-Tribayo? Amuna ang tunan ta subong kung paano imuon ni D-Tribayo mas nami ang imo vagal tone para nami ang connection sa imo gut and sa imo brain. Ang vagal nerve is responsible for a lot of things sa aton lawas, no? For better breathing, better heart rate, nami ang digestion, all of that is ang obra ni vagal nerve. Iban gani subong sa states, they are finding ways how to stimulate your vagal nerve panami ang imo vagal tone, cause they found out gaganami gid ang overall health sang tawo. So amo nang ilag na tan-aw subong doc, no, kung paano nila ma-stimulate mga vagal, ang vagal nerve, no. So ang mga simple nga bagay para ma-stimulate ni, you use cold water therapy every morning. That's why gambal sila sa morning
5: cold therapy, maligo ka kwa
4: ligo ka, ligo ka medyo tugnaw lang, hindi lang hot water, so
5: hindi ice, hindi ice,
4: hindi lang ice, pwede man, no, pwede sa guya, no, papakilamos ka sa mo, that stimulates your vagal nerve.
5: Pero ang point blas, sir boy, nga ang imo gut is your second brain.
4: Is that correct? Correct. Second brain gid siya.
5: Ang nakita ko ya sa D-Tribayo, sir boy, kay pag-abot niya sa intestine, gina-promote yung damo nga probiotics.
4: Probiotics.
5: Meaning pa daw, gina-nourish niya, gina-atipan niya ang imo nga second brain. Mm-hmm. If your second brain nami, sure gid na nga ang imo nga primary nga brain nami.
4: Correct. Amo na kabakod si D-Tribayo. Amo nang
5: makadumdum ko blas ang unang nga mga term, taytok.
4: Taytok.
5: Ang igko saka sa utok.
4: Correct.
5: Kay dragali ang rason nga ang aton tinai or aton nga gut is the second brain. So dapat healthy ang imo nga gut para healthy imo nga brain.
4: Healthy ang imo brain. Second to your brain, di ka ni second.
6: Ano, kung sir, kung healthy ang imo nga gut, healthy man ang imo nga overall.
5: No. Overall,
6: siyempre ang vagal nerve halin sa gut naton.
4: Correct.
6: Masaka hapit sa aton nga baga, sa aton kurason, sa aton nga atay. So kung hinko nga aton, hindi healthy nga aton nga tinae, apektadong tanan, including aton nga mental
5: so,
6: health.
5: So nakita ko amo nakabintaha gid kung gainom ka D-Tribayo, komparar mo lang sa plain nga D3.
4: Amo na ang advantage ng D-Tribayo, no. D-Tribayo basically kung maglagan ni siya Biblanggay Captain, daog ni siya sa mga probiotics nga ginapadamo yagid ni ang aton probiotics, si Lactobacillus rhamnosus, si Bifidobacterium ginapadamo ini. Ano ba lang ginahimo nining sang duwag ni klase nga mga probiotics, ga provide serotonin and dopamine, which is basically another function of those both happy hormones nga panami sang imo vagal tone. Ano pag gitara kay D-Tribayo, amplified vitamin D3 nga wala sa ordinaryo nga vitamin D3 nga acel boy, amplified kinami ang absorption, kunami ang absorption even in a minimal dose sulod tanan. Ano mo nang isa ka drum nga ang tulo do iya lang kadagom, no, gatuslok lang. Ano mo na isaya ka kabuk ka pero makabobo una tanan. So better absorption is still key nga ginaubra ni D3 Bio by pabdamuon si probiotics. So si D3 Bio nami sa vagal nerve ta, nami sa vagal tone. So anong ipikto? Nami ang delivery sa ginatawag nga neurotransmitter nga ginahimo sa gut ta. Nami pag deliver sa gut pagkadto sa brain. Kung tanawon mo ni ang ginatawag nga vagus nerve, do fish net ni siya no? Utak mo ni, may isa sa katulong tadlong kag fish net naman sa bilog mo nga chan.
5: Grabe no.
4: Ang bilog gid na chan no. So tanan-tanan nga pati sa chan mo ginatandog niya.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: And take note sir boy, isa sa mga kinahanglan ni nerve is the healthy fat. The good fat. Kung wala na ang good fat sir boy, hindi maging healthy mo nga bigal tone.
4: Exactly.
5: Nga amo na ang alagyan sa imo mga neurotransmitter. Imo nga dopamine, imo nga serotonin. Tanan nga mga kinanglan sa imo brain, maagida.
4: Correct. Kag sin okay himo sin asang good fats na alin na kay D3 Bio medium
5: chain like from D3 Bio.
4: It's na
5: wala na sa plain nga D3 sir boy.
4: Wala na.
6: Sa D3 Bio lang.
5: Wala na sa plain nga no? Fish net. Galapta sa dalom, expressway from gut to your brain.
4: Kung tanawon mo kung normal kang tao.
6: Kung law ay galing mga vagal nerve sir boy, no? Pwede galing mo nang hinalian sang Parkinson's.
4: Correct.
6: Kag ini nga tawag migraine.
4: Migraine tanan-tanan na Doc Sam. Why? Because ang Parkinson's balo ka nung kulang si mo, it's still serotonin and correct. Dopamine, no? So, amuna kung di ma-deliver to sang gut pagkadto sa brain, hindi mausar ni brain. Kag ang brain ta, anuman is a message man niya benefits. Kung may kilanlan sa kay gut, diretso da yun ang communication kay may direct line. May direct line, amuna nga tawag nga vagus nerve. Amuna tawag nga vagal tone. Magamba lang mga doctors mo, you have a good vagal tone, meaning to say, nami ang communication sang gut to the brain. No? So, that is ginaubra ni vitamin D, ni D3 Bio, hindi mo makita sa ordinary nga vitamin D3 supplement. So, the advantage of medium chain triglycerides promoting good bacterial growth in our intestine, hindi mo ni maya matawaran. Because probiotics plays a vital role. The problem is, how could you maintain your probiotics without good oils? Good oils like extra virgin coconut
5: ma-maintain
4: oil.
5: Ma-maintain mo lang siya kung wala damo bad bacteria. Kaya gakakuan mo?
4: Gakakalagas ni sila, no?
5: Gawayay na sila mo.
4: Wala,
5: padamuay sila.
4: Padamuay sila. Kananlan, ginatawag nga, tawag nila nga symbiosis, no? Meaning to say,
5: mas damo ang good bacteria compare sa bad bacteria.
4: Bad bacteria.
5: Paano? Inom ka lang
4: D3Bio.
5: Inom ka probiotics.
4: Amumalang ginangyang gusto sa
5: kalang nami pagin sir boya mo ni. Gusto ka nga, hindi dali iya maguba ang imo nga bigal ton. Tulog kagid sang tsakto.
4: Oh, correct. Kailangan mo na si Dr. Sleep naman, no?
5: Tulog ka tsakto para nga no, ma-maintain ang healthy state sang imo nga bigal ton. Kaya nga man, ang D3 Bio ga-promote sang nami tulog.
4: Correct.
5: So kung ga-promote nami tulog, healthy imo nga bigal ton. Amo na nga rason, sir boy, nga ang mga tao nga nami tulog, productive sila for the whole day.
4: For the whole day, no?
5: Nami maminsar, nami mag-isip, pero kung kulang-kulang tulog,
4: irritable ka. Irritable. Sandig tulog, no? Hindi ka, you're not efficient as a worker, hindi ka efficient being a family man. Kay kapoy ka sa aga, kay kulang ang imo tulog.
6: Kag may mga pagkaon, sir boy, nga makakos ng ginatawag inflammation, sa mga pagtuon gali, sir boy, nagalain ng mga vagal nerve kung inflammation. No, may aras ang ginatawag inflammation. Tingaton nga D3 Bio is anti-inflammatory, sir boy.
4: Correct. Hindi
6: makabulig niya.
5: Sir boy, anong tsuri nga kinanglan may cold therapy imo nga ano, imo guya? Anong tsuri?
4: Ang tsuri na, sir, ang temperature of the cold temperature of the water relaxes the nerve. Plus man asang ginambal pag ini nila, if you sing and if you hum at least thrice a day, ma'am, kung anong
5: tinga nga mag-inom ka bugnaw, maguba ang imo tingog.
4: Amo naman ang problema. Why man di ginambal nga manabi ang tingog mo? Manami ang imo vagal nerve, no? So,
6: you
5: Dasolin, no? Tapos para hindi mag, para maglami tingog mo, hindi ka mag-inumbuglaw ng kwan.
4: May aragin man itong bagay nga dapat sa sagwa lang. Di ba, engineer?
5: Hindi tanan nga nami ipasulod. Hindi man ang kwan. Naara lang sa gwa, ganyan.
6: Oo, sa gwa
5: ni. Like Piminuas, digin mo na yung pasulod sa guwa mo lang na.
4: So, if you have a good vagal nerve, nami ang paminsaran, healthy ang gut, nami ang production sang serotonin, dopamine, neuromatan nga mga epinephrine, nami ang productions na it gives you a better cognitive intelligence, no? Kumbaga nami ang imo cognitive intelligence, hindi lang, no? Ang imo emotional quotient, which is really important, steady ka, no? Kigan ka gamay, huwag kang epekto. You take the best out of it. Kung ang imo emotional intelligence nubo, jutay lang akiksi mo, hindi mo makuha ang productive part sang imo criticism.
5: Naintindihan ko ng research mo, Sir Boy. Mas nami gidaigali ang D3Bio kaysa plain D3. When it comes sa duha ka brain. Your gut and your main brain.
4: Main brain, no?
5: And especially, ang expressway nga nag-connect sa imo nga main brain kag sa imo nga second brain.
4: Correct.
5: No? The Bigalton.
4: That is the
5: kung pala inom ka D3Bio, healthy na siya latanan.
4: Healthy na siya latanan, healthy yung gut mo, healthy yung brain.
5: Masigi ka pa sa imo nga plain D3?
6: D3Bio ka na.
5: D3Bio ka na.
4: Upgrade na.
5: Upgrade na. Amo na ka-importante, Sir Boy.
6: Gabi, no?
0: D3Bio! Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
7: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3Bio!

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumpayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
2: Checklist ah. Gusto ko gid nga D3 Bio Sir Boy compare sa plain D3. Amo ni. Kung palakaon ka gulay, palakaon ka bala gulay, didamo ka vitamin K. Ti once nga damo ka vitamin K, makontrol ang imong nga blood calcium. Once nga kontrol imo blood calcium, hindi ka ma high blood. Imagine blood, hindi ka ma high blood, hindi ang pilas dasig ma ano.
3: Ayo.
2: So imagine kung kung hindi D3 Bio imo imnon because ang good fats ara sa D3 Bio because of the BCO, hindi na mapusla ng imo nga vitamin K. That's why nga mad D3 Bio na lang ko kaysa plain D3. Kaya plain D3 wala good fats.
4: Correct.
2: Wala BCO sir boy.
3: Wala siya BCO.
2: That's the reason. Tingala ka nga ang kadamo pala kaon gulay, high blood yapon, ang kulang good fats.
4: Good fats.
2: Inom ka na D3 Bio.
3: Aha. One point.
5: Nga nga naga D3 ga D3 Bio na si Sir Eljan. Nga kag si engineer nga ga D3 Bio na. Kaysa ko na si Eljan D3 lang na plane eh. Subong nag D3 Bio na siya nga.
2: Kay may TF siya.
5: Hindi. Hoy, pwede pa sa
3: bugo ka na SM.
6: Ano na gali?
5: Ariho. Ano ang balsam parlor sir boy? Kung dry ang buhok mo, ihat oil ka. Hindi niya ang hot oil is lubi. Ginabuga, ginahot oil. Anong ara sa hot oil sang lubi? Nga ganami buhok mo. Ang aton nga medium chain triglycerides nga ara sa aton nga nga lubi. Gapanami isang buhok. How much more kung imnon mo na doksam? Dito na sa marikta sa mga selula sang imo nga panit sang buhok kag ginatubuan sang buhok. Amo nang rason ga D3 Bio sir Eljan Subong. Wala na iya sa D3.
4: Kilala ko
6: doon. Antay kaspa man ha.
2: For healthy hair, healthy skin, healthy nails, the good fats in D3 Bio, the medium chain triglycerides in D3 Bio, dako gid mabulig. Okay. Wala na sa D3.
5: Why na sa D3?
2: Sa plain? Plain nga D3 wala. Aral na sa D3 Bio. Sir Boy?
3: Okay.
2: Nakasikan points ka na.
3: 2 points. No, 2 points na points. Nga ang gusto ko ang D3 Bio over ordinary vitamin D3. Ako, kung ga-practice ko sang akon intermittent fasting, kag medyo kabos na gid ko, I could always take D3 Bio to extend my intermittent fasting. Wow. Why?
2: The more nga taas ang intermittent fasting, Sir Boy, the more nga
3: advantageous. The more nga madamo ka makuha ng benefit.
2: 16 hours.
3: 16 hours, kung wala kaon kaon.
2: 18 hours.
3: 18 hours, no? Nga kung magtumal ko D3 Bio, ang medium chain triglycerides na gyapon ang mahatag sa akon energy, hindi lang energy, instant energy. Pag inom ko na
2: hindi lang simple-simple nga energy, wala latak nga energy. Meaning pa, energy. Wala tuktok, wala biro.
3: Wala sa free radicals nga byproducts. Meaning to say, kung nag D3 Bio ko, maka-extend ko sa akon intermittent fasting, biskan 2 hours to 3 hours more, dako na ang epektos
2: sa mga kwan, get-travel.
3: Nami ni.
2: Halimbawa, nalang-alang ka, imnan mo lang D3 Bio.
6: Hindi ka na pagutumon.
3: Hindi ka na pagutumon.
2: Masurprise niya ang imo nga appetite.
5: Correct. Tinami pagit sa gusto magniwang
2: do. Oo. Tas-tas siya kuan mo.
3: Kung ga-diet ka,
2: may thermogenic effect
5: siya. Isa sang problema sang gajita, bladok, ikulang ka sa glucose, galingin ulo mo, ito malipong ka. Pero pag nag-D3 Bio ka, madula na.
6: Madula na. May instant energy.
5: Madula ang urgency to eat. madula ang imong pagkakulang sa energy sa brain. Mm.
3: So 3 points na. Nag D3 bio ko, kay pwede ko ma-extend ang akong gitaway na iya sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Si Dok Sambi.
6: Sa mga hindi mahilig magkaon sang brown rice. Why ka mo sang B-complex?
2: Correct.
3: Kampiyon.
2: Amo nang rason nga pagkaon ka brown rice, black rice, red rice, ang source na is the B-complex.
5: So, sa siyin ka, Pinoy ka pamati sa buong saton, why ganit mag-isa ang kakaon brown rice?
2: Kung lang ang white rice? Isan pa, no? Namigid man puti, ha?
6: Oo, mahilig sa mga puti, ha?
5: Oo, na ba ni Martin, dog?
6: Ang MCT sa D3 Bio, ginapadamo ang aton nga good bacteria nga nag-produce ang B-complex.
2: Ay, wow! So, indirect, kung nagainom ka D3 Bio, may paama na ka B-complex.
5: Oo, complex.
2: Tae, wala na sa plain D3, ha?
6: Why na sa plain D3?
3: Why na sa ordinaryo? Bro, 4 points for today, no?
2: 4 points for today.
3: Da mo makita.
2: Buta nga na to, sang dako nga points pagid, sir boy. Nga plus 10 points.
3: Plus 10 pagid.
2: Kabalo ka nga mas damo ang kakapatay sang flow kaysa...
3: Gusto.
2: Kaysa coronavirus.
3: Gusto.
2: Ginapadako lang niya.
3: Oo. Ang datos yan.
2: Bahala na mga kick mo sa akin. Igusto yun lang Japon yan.
5: 650,000 ang kakapatay kada tuig.
6: Mas kaladlo.
5: Sa Amerika pa lang.
3: Amerika pa lang.
5: 650,000 every year ang kakapatay sa
3: flu lang.
5: Flu lang.
3: Ordinary flu virus.
2: Kasi nakita mo, biskan ano pa nga may mga flu vaccine, matrangkaso man ka Japon.
6: Gabalik Japon.
2: Trangkaso ka Japon. Ang wala magpabakuna, matrangkaso man Japon. Kablo ka anong sikreto sa likod sina? Kinahanglan strong man lang imo immune system.
3: Correct.
6: Kag masimbang.
2: Damo monolaurin imo selula. Kay once Addiction. Damo monolaurin imong selula, hindi basta-basta maka-replicate ang virus sa imo nga selula.
6: Hindi makatapi. Hindi gid makatapi.
2: And that monolaurin, tamo research sa monolaurin, hindi mo na makita sa plain D3. Makita mo lang na sa D3 bio. Tungod kay ang D3 bio, may ara virgin coconut oil. Plus 10 points.
6: 10 points.
2: 14 points for this day.
5: 10 points.
3: 10 points. Ang mak mo na.
2: Imagine ba?
3: Ano ko lang kulbahan bala subong?
2: Oo.
3: Ala, amo na. Ati 10 points kid ya eh.
2: Mm-hmm. Amo na nga gusto kayo hindi magtrangkaso or hindi maglala ka sa trangkaso. Hindi matrangkaso gid man ka.
3: Trangkaso ko man gid.
2: Kay from time to time ano perme deposit sang monolaurin. Inom D3 bio adlaw-adlaw kay madeposito la na sa mga selula. Once ang madeposito na selula, hindi basta-basta maka-replicate, makadamo ang kagaw sa imulawas. Hindi magdamo ang virus sa imulawas. Hindi lang flu virus, sir boy. Hindi lang flu virus.
3: Hindi lang flu virus, pati
2: virus. Tanang na sa klase nga virus, kaya i-fight ni monolaurin. Ara lang na sa D3 bio, wala sa plain D3.
5: Actually, sir boy, agrigi ko na sa mga commercial nga nami ang D3. That's why ginpaaman ta siya sa virgin coconut oil. Kinami manggid siya. That's why ginpaaman na to.
3: Half court to yung aboy. Half court.
5: 3 points to follow.
3: Half court.
5: Buzzer beater to.
3: So that is the advantage of D3 bio over ordinary vitamin D3. So diin ka pa, no? Gito sa more than 100 benefits more than ordinary vitamin D3 or sige ka man to Japon sang imuya daan nga supplementation. Yeah. You take the new way of supplementing your body with vitamin D3, that is D3 Bio. D3 Bio with extra virgin coconut oil. D3 Bio that has monolaurin that protects your body from viruses, bacteria. D3 Bio that has ketones that protects your brain from Alzheimer's, dementia, and a lot more pang health benefits in D3 Bio.
2: Buwas naman sila mamati sa iba na itong checklist. Maubos na karon, sir boy.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlanta.
7: 94.5 K5 News FM D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
7: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, ang BCO yung may D3.

0: Boss, you might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig, nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
9: Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Bionics,
13: Mighty C, DTX Coffee Mix,
14: Free Bio Coffee,
15: DTX Beauty Soap,
16: DTX Herbal Oil,
17: Clinica Deo Fresh Roll-On,
18: and many others.
19: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
20: may free check-up ka pa
21: every Sunday and Wednesday
22: from 9 a.m. to 12 noon.
23: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
24: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
25: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
26: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
27: Isa ka potent antioxidants
28: nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
29: Eye Care Gold, ang superior eye formula
30: para sa epektibo nga kombinasyon.
31: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold
32: kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
33: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
34: You're listening to 94.5.

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, natong oras alas 4:38 na tigahon. Nagising na mga ka-K5, magami-gaming gahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Well, mga ka-K5, good morning. Magamigaming agahon sa ring mga tagpamati sa kabilugan niya, probinsya Tacanbano, ay Tagalibo. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, ay, may denya agahon mga ka-K5. Good morning, nasan ka? May denya agahon. Kumusta rin yung tugog? Agam ninyo ay, agam nato na indit ang balik na kuryente sa Kalibo, Kabiin. Galing, may natumbang kahoy. That's why, medyo nabuhay-buhayan. Imagine mo, alas 11, gota. Mga alas 6 gita ito nataboy. Pag umpis at ugan nga ito mga ka-K5, pag umpis at ugan nga ito, pagkatapos ay ron daya nga, humangin na mga nangan tapos no, supply kuryente. Anyway, good morning sa ating mga suki nga matag pagamating mga ka-K5. May dahil nga gaon sa mga negosyante sa kaban ituting Reyes ag aton karang temporary market sa may mga karinderiya sa mga panimugay makaroon nga nagabugtaw nagapamati. May dahil nga gaon kayo tanan-tanan nyo karang anchorman K5 Michael Silorio. Makita kita sa bilog ng kalibutan pagi sa ating official Facebook page live programs dash K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share para mga na-update kita sa mga balita, lokal ng mga balita, national pati sa international ng mga senaryo mga ka-K5.
0: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
1: Good morning, agar iba ka ragabugaw ay baka wadihago si Katugo no ita ginatawag na ng kuryente mga ka-K5. Good morning, ano rato nyo managapaw ng mga balita? Rato nyo managapaw na karoon yung mga headlines sa mga ka-K5. Okay, kanami, ginigup kape. Para makaroon sa ating mga nagapaw ng mga headlines, mauna kita sa ating karoon yung mga atong karang mga ginapang headlines mga ka-K5. Iyan kita sa ating mga headlines sa mga balita lokal mga ka-K5. Atong yung mga balita lokal, 4.9 million yung social pension gin-release goon sa senior citizen sa Banwa, itatangalan. Okay, may pambakayon sa nakaraita mga noradayang mga maintenance. So, pambakayon dat gatas. Sobrang 1,000 ka mga school bags ginpanupo ni Mayor Joris Bautista sa Inungang Kalibunon. Sustainable Tourism Program bumida sa Regional Travel Fair sa Bay RMM. Rason ita power interruption kahapon. Kahoy natumba sa linyat kuryente. Kaibahan ni Del Sol Sonio sa pagpatay kara kay Jan Andre Bulido na dakpan ng ita kapulisan mga ka-K5 no. Sa gin apply karon again implementar karon nga warrant of arrest. Mayaton man karang police report, mayaton man karon nga mga balita sa inyong department sa mga balita national. Bipisara nagpasakay daywang ka perjury nga kaso kontra kay Madriaga. LPA nakasudyon sa PAR. Magapaugan sa party at Luzon. Balita internasyonal, Trump nagpamagag pag-atakihon Roman Diyos. U.S. ang Israel ng istorya sa ceasefire na plano it Amerika sa Gaza. Dahil mga balita, mga K5, ginatod ka doon makaroon ita. DTX, coffee mix, ang kahilting ang klasit ka, pinakakapi ka yun, nakadetox ka pa, may chiasis, may ampalaya, may DEC, ag disugard sugar cane extracts, ang kamapait nga parte itubo para masukan natin yung mga diabetes. Mabakaroon sa itong klinika, the Alternativo Medicina Nuala Center, Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa ABL Sports Complex.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Mauna kita sa headline, Balita Internasyonal.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: According sa report mga ka-K5, si President Donald Trump nag-warning karit pagpang-atake sa nasyong Oman. Ay kilala ro nasyong Oman niya nga anda karangan ng ally it Amerika. O ay may negosasyon ta sa daya karang tong ay Oman agrondayang Iran nga pag buksan nun daya nga no ra daya nga straight to Bormos si parado taro negosasyon gali. According sa iba pag inyong mga report US and Oman have been negotiating separately with Tehran. Ding Tehran nga ro na Iran dun eh. Kasi may bugag da nga negosasyon matanar Oman para mabuksan do Strait of Hormuz. Na Strait of Hormuz vital kwante mo. Dayang vital napaka-importante rin mo sa global economy, especially sa supply at gasolina. Yung una karunta na nag-aagi. Ay mana kung magpadayon, taranda karang andat anang pag-istorya karat Oman nagkuan, daya karang Iran. Basi mana kung bumbahon, tanamon sa nakara, naloko na. Ay may sa Sintadilla, sabi ka rin nga, Nora, dayang ginaistoryahan makaroon nga ceasefire o memorandum of understanding sa tungay, dayang Amerika, Aguan, dayang Iran. Diyos, ay medyo mapasugot ah. Ay nga niron ay maroon doon nga, Nora, medyo madiretso at siguran at Oman, ay nga maroon nga medyo nagpamagagot si President Donald Trump. Ay suno nga ni Kanaro, main priority man na natin kara. Ay para hindi man na makapatigayin sa daya karon nga, no ra? Daya nga nuclear weapon. Aga sambilog pagin man sa pinaka-importante kaya resupply it langis. Nga ni Aaron Macaron, mga ka-K5, magulo pa taro Middle East. Alas 4.46 na ta, agaon oras na yung mga balita, mga ka-K5. Ginatao katon makaronita dayang daya karanga extend food supplement for men mangranon sa amino acids at phytonutrients isang kapanita makarot ang labo aska nga makabulig para masolusyonan do dayang frigidity rectal dysfunction nagapataas man it potency ang passion mapagaki man kon mapababayi nagataw man it extra enerhiya nagapataas pag it libido nagataw man it extra performance mabakayron sa aton nya klinika de Alternativo Medicine Annual Center Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Doon natin yung balita international. May gasa si Spire Plan makaron. Samtang ro umagad ka ni Trump nga si Jared Kushner. Nakipag-istoryahan mo kay Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kahapon, para ron sa sobra apat nga oras na pag-istorya, ginambay ka ran ni Kushner nga magkuan kon man na magpasugod yun ay move forward kon man sa daya karong trap back gasa ceasefire plan sa daya ceasefire plan man sa gasa nga ginasuportahan man ni President Donald Trump o ag hindi kon man na mag-create fight ano pa nga obstacle according matara sa Israeli sources sa mga international news sa hukatan hindi kon abi man na magpabudlay pa medyo maron baga gusto abi may gusto makon do Amerika nasandaro may anda karang 15 point agenda o sa ano ra sa daya karon nga gasa sis plan nanda nga mag-ceasefire. Sambilog sa ginapangayo mo yata makaroon ni Tamas Haikuan. Sambilog sa ginapangayo mo kani withdrawal ni tropa Haikuan daya karon nga Israel. Hindi, taro Israel ron dun ay. Kung ako matako Israel ay total ha, umpisaan yung gidman ay. Pinsanon lang galing ro inaway ag ceasefire matadayo pinsan man. Kung ako, abi ko, ceasefire mo makaroon, bakasyon at mga kababong araw mas mapabasa ug pero sa mga recruit. Tapos gira ko man mga naon si Spider man. Nano karon? Mayd pa kando uwa lang. Grabe ta kay gulo igto mga K5 no sa kuan sa Middle East no. Ngani makaron ay okay. Kun ikaw tabi man na dunya ning ginamo kun ikaw tabi man na nag-abroad. Imot ang plano ay magtrabaho gat arito insakto gat baga. Tapos maglinaway siya na paulion ta kamo ta. Tapos imong inaiwanan iya sa Pilipinas to ay pinagusto baki man nabi ako at mga bago ng sapatos. Padaga ka man na riya idayang balikbayan box. Mahambay man yung nga baka man ako pa may 60,000 man ang laptop man yun. Wakat yung kasayad tong gailililihi ko si papa mo kundi si mama mo rito. Pinanago ko magbumbahan. Manyan eh, nag-istorya ko na sa video call, mag-asawa sa abroad, na biro mo, kuano, Rodayang Gaki. Ambag ita, daya ka rin niya, babae mana, sweetheart naman sa babae, butason ko mana, stotong, aray. Ninga, ina ka mana sa abroad, padaya ka naman na pambakay na natgatas ay, sa apat siya naman narangipon mana, kasakit siya naman na magdidi. Kapinitin siya, naman nakita riya. Eh, tiis-tiis yung man, gilang man, roo nga, aron ay, kasayin ka mana nga, lisod ba ko sitwasyon niya, gira riya sa Middle East, butason mo taro nga eh. Although may ginapadaya kita kumpormi, man doon lang man na makaroon doon, iwa kami trabaho ay baka yung mukuntay gatas, di pagkaon lang na ninyo. Hindi man nakasakit, man na magdidi, apat nga bilog, tabi man narana nga kuhan, anang ngipon, butason ko lang man na pagkasang bay. Sabat ko yaki, wa mga ni man ako na butasan nga, kompleto, tarang ngipon, stoto pa man ang apat yung ngipon, butason mo. Good morning, Anaya. Miss Gracia Libanez, good morning. Kay Benji Antaran Ikagoy, good morning. Arnold Lansica, good morning. Oh. Aga, dugo natin yung mga text messages. Balikan galing natin doon. Harap ang. Sa ilo kita mga ka-K5 makaroon ha. Iyon kita makaroon sa atin karang mga balita nasyonal makaroon mga ka-K5.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Ay, nakasunyo sa atin yung Philippine Area of Responsibility makaroon. Dayang, ano mga ka-K5 baron, dayang makaroon nga low pressure. O, din yung ginahambag, abikarang nakita yung maroon sa kagayon nga 1,440 kilometers na sa sidlangan niya party at Luzon. Sunod sa pag-asa. Manabaro mga chance nga maging bagyo ron sa bitan nga LP. Guwa pa kara direktang epekto sa nasyong Pilipinas. Magapauganda sa Luzon, particular sa Benguet, La Union, Pangasinan, Sambales, Bataan, sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Occidental, Mindoro, agi pa po nga parte, bangon nga ni sa daya karong habagat.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Ay, dato flood control nga itong controversy. Hindi, taka mong malipatan. Mientras, ginabaha, Metro Manila. Makumas sa hawak sa dughan ay, nagagugutaw, rusikakyan kaya. Tapos, mahambag, taro pilang kasinador, mag-move on, yung manabi ka mo sa flood control. Dali ka takin yung gahambag, pero ordinaryong Pinoy nga nagbayad it buwis, ay apektado ta na ron ay mas kapin sa daya ning pag-asa nga sa pag-asa sa daing flood control mga kakaibay. Text messages anay makawana. Mr. Jack Socate Terrazona, good morning. Nagapamatiyon kami kay 5MX sa kampiyon yung mga balita with stress reliever. Sige, sir, good morning. Kay Sir Isagani Retiro, good morning, Gedzero. Good morning, Gedag. Dugan natin yung mga text messages sa K5MX. Good AM. Lisod, yun matakong gagawin. Ay, hada. Bailohan na music nga raw. Mga K5.
2: Balita K5 sa umaga.
1: K5 Mike, good morning. Abawa. Kalisod yun man gali kung nagagumun ka nga ra. Mas kapin yung gid kung maisod na bagay. Ag daywagang rukwarto. Aba. Ay, bago kaming iba ni Mr. Ag, siyempre, pirmi taro si Mr. Ag, mahilig taron sa giling-giling. Ay, nagapamatsyag ka, anay, matsyag ka, anay, kung basi, kung may nagabugtaw ka. Ah, may managabugtaw pa. Amo nga ni. Amo nga ni. Hindi man abi mo magsugot nga magbukod kami. Ay, suno kay Mister. Ay, mayat naman na ra ay libre ta kuno kami ron. Ay, bukod na tama ron. Ah, bukod tama ron. Paalin lang kung magkaunga kami. Tama, ho. Ay, bukod na tama ron. Ay, siyempre. Pares ka ron. May mga intimate moment ka mo. Ay, sino nga pinamatyag? At imo nun dun, hay. Nani, ako tagpag-asawa ko takato, wata kami nag-gumon, nag-gumon siguro kami may una kasi go mga 1 mga wa man yanit sang bunga. Pareho kita problema, oh pareho problema. Ang gusto ng bago na. Ako nya gusto ng bago ni, mas med ako bukod gating kasi pati rin na bakay mong asin, na bakay mong bugas. Ay side mo ta? Oh. Tag dapat ay kun siyempre kung gaasawa kay ga bukod da kamo dahil nga ni kung kakon mata ha. Ay kun og sinali gid sing giniganan nay. Habang buhay ka tingin mo nga ano rawa ka tingin mo backbone to na magasawa-asawa ka pa nga di ba? Ang may una ko namat hindi magasugot do biyanan agro umagad. Mas kapin do mga umagad niya bayi ag anong biyanan ng bayi hindi ta magasugot. So ma may mga umagad niya ng suplada man ag may mga biyanan niya rang feeling mayaman baga bukod itboto sa anang asawa ka anang unga. Agrabatasan di man makaot ayam baga. Ay dagahig ka nando, apo. Oh, may yun abing mga feeling nga mga tao nga rang mga biyanan nga, mga granon na ng pamatiyag. Agkataas-taas ang mga uamat na utot. Oh, uot na utot. Ay magbukod na kamabon mo si Mr. Mabisan may isot yun na matong bagay. Basta aton ta na. Oh, ugon makapagusto, takita rin at giniling. Abo giniling. Oh, pakita mo matong kaya mo, magsawa-sawa ka matong na. Doon daro problema matod garon na ipinamatiyag gati mo ko. Anyway, sa ato niya pag lima lisod na kung sige daring pinamatiyag ba o pinamatiyag. Balik sa niya pag lima mga K5, magdaya ka ron niya. Dugang paginaton karang mga balita man ho. Sa ato makaroon niya pagpadayon. Iyan kita sa ating mga balita lokal lang. Doon na pagkita ibang mga mensahe. Ay hara, may babae nga rin bumuot at bagsa o kay-ukay sa Banuet Kalibo. Ay represyo ko bang ito 490? Oo. Ay datorahan ng atripan. Binuot ako, ano ra, kita sa CCTV. Ay binuot ako babae nga rin. Medyo disinti, pero mga rubaw itsura ko na itbabae. O, ag may motor do babae. Tapos medyo manami rin panggambungon nga. Iwat, ay magindo dahil ron. Galit, ay manakaw ta. Dayangan ni ko naman ito mabudlay gidanay. Doon yan yung hambay kahapon. Nga sa imong itsura sa imong tindog, karon ka ginarespeto. Ay kung tanaw ka at kimong isigataw, bisang kapamilya mo pagawa, asan na kimot mabuo, ag pamantaw na ipigaw ka, hindi ka nang darespetohon. Mga pa kimong malibakon. Ay parehas ka raw, ay ano abi, disinti ko no, ay galit, ay manakaw at bag. O. Ayun, maalin pa, have a buwan mo ito, it pictures is it, dayang video sa Steve, maalin kay nakapanaw ta. Gani, hay, siyempre, dikit-dikit ay magsalig sa dayang itsura, itawo, napaka-judgmental, abin natin nga raho. Oh. Mas kaping kung gwapo ro, nag-imong katubang, ah? Tapos ay nag-awistorya, kaga sinabat kung gwapo, ay, gani mana sir, doon gani mana sir, ay, oh, kaya sinabat, pero kung magawa ay magsinabat, hambawin ka na, ay, paghipos na nabi mana, pagpaligos to, anay. Dahil kita mabudlay kung ano ra, dayang mag-away ka mga ka-K5. Anyway, sari nga pagkapadayon, nga niya mga alerto ng mga negosyante ha, pares ka raw, babae matod ka namiyon, kita rasok-sok gali ha, naka-pan pa imo, naka-palday mo't ka ba, haba nga rang itom, tapos naka-bag imo, eh, pero hadali na, tarubag sa kayo-kay. Matindi tayo, no? Sa ating karang nga pagkapadayon, sa ating nga pagbalik mga ka-K5, sa aling karang nga pagbalik, dugan natin yung mga balita nga pagkadakop ko sa rondaya karon niya kaibahan ni Del Sol Sonyo. Si Del Sol Sonyo, datubuya nga pumatay nga ito ng hold up sandag. Pumatay ito sa dayang empleyado JNT sa Makato. May kaibahan imaw nga itong driver at motor. Karayang hadakpi pa agi sa warang to bari si Del Sol. Ay wago tayo, nakita at imaw nga patay utas sugod ka at press 1. No? Agro daya karon nga sobra 4.9 million kara para sa mga senior citizen gi-release sa tangalan aga rondaya mga K5 nga mga bag nga rangin panupod ni Mir Juris sa mga eskwelahan sa Banuet Kalibo balikan da tanan don tapos at ma reminder standby
2: K5 sa umaga D3 Bio Health News D3 Bio
3: Agpo si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease tuma na gid ka malipaton gi-try namon patumaron sa D3 Bio ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula bangod ina sa D3 Bio
2: D3 Bio ang D3 Bio yung may BCO ang BCO yung may D3
4: mga buti ka
5: kanto ta sa mga benefits sir boy okay. Dugang mga benefits aside sa nga ang D3 Bio nami siya sa gitawag hunger suppressant or appetite suppressant
4: Why nagurus ang pinakabudlay gidya bulngon nga klase virus ang HIV?
5: Mm-hmm.
4: Once nga matakdan ganyan daw death sentence nimo.
5: Ganin no.
4: Oh, why na sir boy mm-hmm. makaya ni D3 alone?
5: Mm-hmm.
4: The only nga gin-studyhan is ang VCO.
5: Mm-hmm.
4: Dako sang improvement sa San Lazaro Hospital sining mga HIV positive. There are those nga nagkalamatay, there are those nga ang porting ing padayon ng inom sang VCO ang ilang take nakasurvive sila and until nabuhi pa.
5: Ang importante mo sir GP
4: 20 years ago
5: madugangan lay mo kabuhi bisan may HIV ka.
4: Uh-huh. Imagine ka
5: ang hope bala nga ginhatag mo sa ila dako na nga bagay. At least siya may time pa nga maghinulsol.
4: Kaya gani dok ang HIV nga waay niya bulong kag buwan ka matakdang direkta kag gidya AIDS. How much more ang pandemic nga maka damo gani ka survive.
5: Oh.
4: So dira na lang kag pag viral,
5: pag viral ang yung problema,
4: you take D3 bio kay may duwa na siya doc, subong, no? Ay labot sang monolaurin, may
5: monocaprin.
4: May monocaprin sa. Nga wala.
5: May monocaprilin pag ito.
4: Oo. Nga wala
5: ina sa prin, monocaprilin and monolaurin. Puro mono na.
4: So meaning makajita ka na, gabulong ka pa si mo viral load.
5: Ang bintaha, Sir JP, nga adlaw lagi ka mag-inom sang D3bio. Because after 8 hours, dula na siya.
4: Husto.
5: Tiyangin mo yalawa, Sir Boy, wala na ga-produce ang BCO.
4: Oo.
5: Wala na sa ga-produce ang BCO. So you need, every 8 hours, butangan mo D3bio. Kay, ang matabo na siya, from monolaurin, after 8 hours, Sir JP, mahimo na siyang ketones.
4: Oo.
5: So meaning pa, paghimo niya ketones, dula ng monolaurin. So you need 8 hours, every 8 hours, inumgika sa D3bio para may magtiyog-tiyog na mamatay sa imo, ano?
4: Protected ka.
5: Protected ka. Isa lang kayong ilimnan nga hindi ka kainom, ang matabo sina, pwede kaya malatnan.
4: Kaya hindi sabi, Doc, stock. Stacking?
5: Dali ka ang bintaha lang, kung trangkaso ka na, pag inom mo, ma-minimize, instead matrangkaso ka, tag-tatlo kadlaw, pinapito kadlaw, ma-shorten niya.
4: Shorten,
5: kung nainom kaya D3bio.
4: Kaya hindi, amo na kalala ang ipikto sa imo.
5: Amo na mga bintaha, kung always ka gainom D3bio. Aside sina, tingnan namin mo brain function eh. Kaya wala sang iba niya pagkaon nga the best para sa brain is ketones from D3bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika.
1: DOST Secretary Fortunato de la Peña declared, once you take extra virgin coconut oil found in D3 Bio, it will lower the coronavirus load to 60 to 90%.
2: Grabe, no?
1: Once taken by the patient. And that is basically on the page of DOST by the secretary itself.
3: Ang nami gid aton Sir Boy nga kumpanya di. Way pa kaya na corona, sige ka na inom.
1: Sige ka na inom.
3: Ang amo na ganang perfect nga interval sa pag-inom is every 8 hours gid ya. So meaning pa ka tatlo ka mag-inom sa isa ka adlaw.
1: Hambal pagid nila. Ano pagid gali kung magdamo pagid ang imo intake sang extra virgin coconut oil. Hambal nila, it's very promising but they could not basically declare it. But ang DOST nagambal, ha? So basically, ang effects ng extra virgin coconut oil sa D3 Bio, hindi matawaran. It kills any kind of viruses. Ang HIV ni Sir JP, napunggan. Ang COVID, ambal sa DOST, napunggan.
3: Importante maging magkaagi ka COVID, Sir Boy. Kablo ka nga, importante makaagi ka COVID.
4: Motivation.
3: Para may antibodies ka.
4: Hindi ka na malatnan.
3: Oh, para may antibodies ka na. Ang mamala na importante, pero ako, dari ko na-intindihan, nga di na pwede gating bunin mo inom ang D3 Bio. Halimbawa, isa ka baril, imnon mo. Kaya dari ko na-intindihan nga, after 8 hours, ang munulaw rin, mahimo na siya nga ketones. So dapat every 8 hours, inom ka ganyan. Para protektado ka.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika. D3 Bio, health news.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Balik kita makaroon sa mga balita na itong oras sa 5:01 na tagahon.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Ay, dire-diretso natin yung mga balita. At ang nanigaling ang mga greetings sa mga K5. Kay Gani Elias Quatres, good morning K5. Mike, pag-greet lang kami gapinamati sa sityo Tabayag, Arcangel, Balete, sa imong K5 station. Sa ato nun yung K5 station, oh. Kakita nga mo nga mga listener ka-party, nga mo karangani, ay padayin ko magpamati, ha? Kay Weda Inan, hello, good morning ka K5. Mike, pag-greet man kami sa sityo Pigado, Bacau Sur. Gamon ko tar sityo Pigado, ay Bacau Norte, Bacau Sur, tigali. Family Fuentes, ag Inan family, thank you, good. Thank you, man. Tese Sokgang, good morning, good, oh. Oh, hi. Sa dugan nato nya mga balita. Dato ba yung dumduman yung report nga to kung nagtalimang adlaw nga to nga minor de edad nga to nga binunag itbato sa Ogo. Itsang ka-estudyante man di ka sa Pook. Nag-ariglo kung sanda. May dati galing bagina. Rasanda mga ka-K5. Ag, nag-agayatan. Ag, kuulihi hay ano ra, no? Dayang nag-ilinaway hay. Pero nag-agayusan yung masanda mga ka-K5. Oh. Ngawat ang sa mga minor de edad nga. Grabe, at isog. Oh. Kung hindi, sanda ma-involve sa panakawan ng mga minor de edad, makawan, involve sa gulo. Kung hindi ma-involve sa gulo, timprano ga-asawa. Kung yun namba, nga ayaw gina-anay man nakamunini, ita nubyo-nubyo abi. Ay, kung mag-asawa, mag-asawa ka man sa edad man ng 14, tapos man mag-nabdos ka, mag-unga ka, mag-emergency, wagin man ang kamot ko uton. Madagagan man yapon ka mo sa ginikanan. Sabat ka o nga eh. May dama na rin may asawa. Bisan huwa ka man na itinipon, may imot ang nakuot. Literal tayo, no? Ranang pag-intindi. Kampiyon niya balita ni K5 Romy.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Romy, good morning.
3: Yes, I think, Mike, good morning sa aton karang mga tagpamati, no? Sa Milog karang probinsya Taklan. Sa aton karang mga natipon nga balita K5 Mike, niya sa aton nga Kalibo PNP Station, may ginimos karang nga sangka minor de edad man nga winaran niya sa aton karang sentro particular sa aton nga Kalibo Pastana Park. So naga pupahuway ni makaraya sa aton karang nga Kalibo PNP station. Samtang may sabilog man karang nga hilong kay Mike na nagmaoy man sa sangka barangay man sa Kalibo naman makaraya naga pupahuway man sa aton karang nga labis mga bangko ita Kalibo PNP. Pero mga kahapon atong kaso nga ito ita gambling at drugs na nakipay Mike, yung hapon, wapat ni hapon. Unto na interest, pero luha pabi karakta, ginatawag ng commitment order. Ito sa kapatid, para ako nakapiansa, ay sa hapon, may sorong hapon para na mga nakapserya sa Kalibo PNP. May natapuan si Pai Mike na aksidente, involving na rin dahil karang traffic collect inbox, pero wapat at kumpeto karang vital din, no, sa atong karang traffic section. Pero dahil waka mga bihikulong ra, presente ni makaranga naka-impound, iya sa atong karon nga, impounding area, it aton nga Kalibo PNP station. Sa dugang pagyapon karang nga balita si Pai Mike wao nagpa-record no sa aton karon nga Kalibo PNP pero ginpaabot lang aton i-verify kung ginpa-record pero negative kay Pai Mike nang pa-record. Ara nga sang kababai nga nang nagka post man sa anak karang Facebook page aton sa sanday karang nga natapo karang nga pag pagbog itong day karang bug no sa anak karang

0: formato pa.
1: Mm.
0: Naka-sapatos pa rin si Pepe Mike.
1: Oo.
0: Oh. So, hindi siya lang si Pepe Mike sa Facebook na sa anak ka ng account at good na malware man, pero wala mo ng pablatter eh. Kaya man bayaran pro 490 nga nga mutumahal at si Pepe Mike para 19 nga nga bagay. Mahal-mahal sa of course kung kwan. Pero kita sa kanan ko siya ang timo ay ginsya na lang kung dahil ka lang natabo na hindi man pag siyempre ma-aware man taton ng mga negosyante ag bintaha kung may una ka lang asistibe. So kung wala lang ka kita may kay security guard agod pagkita ay dakpo niya gay galing ko tayo security guard niya nakita ag uliyo tayo na sa pag-review tayo CCTV mo pa tayo nakita nga may habuutar ng dahil karang babae kay Pai Michael.
1: Kay Febromi sa mga anong ani, sa mga magagong commercial establishment garon di may mga ginadukutan. Ay hadudukutan ba ta nakakagwa ba ta ro suspect bago makita sa CCTV. So meaning ma kon watan nga monitor sa nang CCTV karay kon may una aron. Oo. Display ka ta
0: sa kalibre particular.
1: Oo.
0: Anda pa kang pag-review ta kon ay after mga gabi ito siguro kayo pag-agaw ta.
1: Mm.
0: Ay ngani kami mga nagkatabo ang parakawan ay hindi mo tagin tawag naton nga maging printed ka sa pag takop sa mga nagpanakaw dahil tapos at araw natabot na panakaw the another day kung tinga review abi unlike karon sa mga magagto kung tayo may mga kumpanya sa ating experience nga kaya ito itong minatawag ng mga security officer nga nagapungko at sila mga CCTV camera tapos ay radyuhan niya tayo do gwardya nga turkato sa itong lugar nga may itong tao nga nagbuo o nagpagawa ito item siya ay galing siya ba nabi kipibay sa mga magagong kumpanya rin pero kung iya sa kalibo nga medyo commercial malang ang bukong batid kumpanya o nga ko mga semiconductor nga sa Laguna, Cavite, si Pipe Mike nga may makaroon ng konton ay nakapungko kita karoon naka-assign itong guardia sa TV ag tanong naka-deploy sa palibot nga nito lang nga agagan exit entry high may mga guardia nga ni madali na maradyuhan kaya sa atong simpre makaroon ito pastada right after ta nga ma-review ha ito pa makita nga may natabo sa kanilang pagpanakaw no? Si Pipe Michael sometimes speaking gapon po negosyante sa kaligusyante man karoon nag-dangop man iya sa aton mismo karon nga banwa sa kalipot ikaw sa mga kalipot pinte bangod na karang negosyo di karang mismo sa may capital site iya sa banwa karang katalipan na karang takbay nga si Pai Mike ngayon nagsama karoon dahil karang padlak karang by the way ayos karang negosyante na dangop man iso na karang katasapan at ang parikwan nga basta na karang pag-duty abit si Pai Mike yan ay po adlo para itapit sa hapon si Pai Mike ay natumpang dan nga mga pada alas 10 na natumpang dan ana nga guba karon dai karang nga padlak kay Mike ag sana karang nga pag-obserba ay although matod kay Mike ko pagit nakita ko may habu karang nga mga gamit kung ano man kay Mike kay ana karang nga mga stock no o matdat na duga pero sunok sa karon dai karang nga mga kayapit una ay aga-aga patapon mo nang ginsurod karon dai karang wa pakila karang mga tinuga daywa ka mga kibasikwarta wala siguro ginbuo para ginusay kay Mike kasi wat siguro ay o pa tanan di pakialamiro iba nga mga baligtya o mga gamit so duro kay karon nga ikara kit sa aton nga capital site iya sa panuwa ita kalibo kay Pai Michael so ang kaso lang ra mo reference nda ang siyempre for a subject for a investigation di hapon in the near future ang kaso kit no nga may una nga madakpan angot ni hapon sa sabitan karon nga kaso ita pagpanakaw kay Pai Michael samtang sa aton nga dugang gihapon nga balita kay Pai Mike matol ni sa duwa man ko aton karang nga panway sa kalibo nangin manuyag un man dugin serbi karang nga warrant of arrest no karang dai karang nga kaibahan karan ni Abel Sol nga rason yo kay Pai Mike nga runday karang kaso nga ita pagpatay aga pagpakutap nagungtan nga ni karang kaliwan katong nga mga akali last year para natabo ra sa nga ra na posisyon ay natabo ka nila sa may parte kara itong dahil karoon nga tangalan ang area kay Pai Mike na pasasiyan ay si Dilson na rin kulong kon pero may mga kaibahan ni Pai Mike at nasaya kang si alias dati nga rin taga pulong kapitbaga ay regalero naging driver lang si Pai Mike kung makita so sa aton ng mga video nga to
1: hindi
0: mo balik yung driver sila yung karang motor at nagwa na karang warat ng pares no? At in-serve ko atong si ADJ although kay Pai Mike na may mga una karang nga mga statement nga gusto matangani kung tama doon nga literong kaso nga rakun transfer dahil karang suspect bangod gani nga base na karang statement ay kitapit malang naman sa sangka pa pitbull court naging pagod kay Michael at itutupan at parel na driver mo kay Michael no saan dahil karoon nga natapu parang at krimen no ag, pero siyempre ay sa akong timpo tabi na to ay kapatayon pero kaso so depende rin kay Mike

0: por sila na karan kawayon at dagon, no? O anak karang rasunis. Wala, unaw natin, siyempre, patayon na abirong dahil karang kumbaga, anang principal suspect na kipay, Mike. So, posible pa tayong base kung makapiansa or makapuwas pa tayong dahil karang sabihin ko ng suspect ni ito, Michael. Depende rin sa buwa ito rin na karang investigasyon at depende sa kamalit ng abogado kay Bay Michael. But simpre sa nga nga may warat o pares kaya ginservi ko atong karang nga korte ay kay Bay Michael talagang ang makakiyaron sa iyaron sa akong posiduya itatun karang plan na rehabilitation center at kay Bay Michael. Sometimes sa dugang ihapon na balita kay Bay Michael sa atong karang nga balita may kaso mangyari hapon kay Michael ito dahil karang nga pag matagi hapon natapos sa nga pagmamiti at mga kwarta iya sa atong karang nga panod sa libo ay bay sa may party sa may party kan banga kay Mike no sang ka negosyante man kararong na biktima guman nga ito dahil karang 1,000 piso bill kay Mike aga kaparehas gi hapon nung mudos kra nagabaka gi hapon tapos sin silyuhan agur nga kay Michael hay gulpe ang nakapanaw no kinalitulitugang do mga negosyante nga binandahay madaba sa istorya ako masisiyan pero wala ko na matalo siyempre gina-check ito rin ka ng mga negosyante narong kwarta gina-tao ka na particular 1,000 bill nga na hiwa na gina-tanaw pa konti kay upo konti kay Mike isa rin dahil ang hinakapa kami ginabakay ay rin itanda ka nga gina-ubra at sinsilyuhan at matawupang dan yun kung after ito nga makatakas at makapagyaw naroon dahil ka nga mga suspitsado sa gihapon padayin gihapon na kay Mike kaparehas gihapon nga mudos na nagasakay gihapon dahil sa rin dahil ka nga mga motor ang nagalibot dahil ka nga pagpanglupo ito na yung karang piki ng kwarta sa mga negosyante. Iya sa may banwa karatambang kay Pipe Michael. Kay Pipe Mike, kaya itong karang ang ng mga balita, alin sa itong karang area. Ako si Kay Pipe Romy, kahiling para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo. Kay Pipe News FM.
1: Kay Pipe News FM Live Report. Balitang Kay Pipe sa Umaga.
2: Pasayamat kay Febromi sa kampiyon niya mga balita. Alas 5.13 na tagahon makaroon datong oras. Ag datong mga balita, ginatod man katon makaroon D3 Bio. Pero D3 Bio, ginibaro kabasog it cold pressed extra virgin coconut oil, vitamin D3 sa sangkasop gel capsule, no? Pero ang klinika D3 Bio, nag-obrat ng paka-importanting papel sa pag-control para ini magbawro si cellulite cancer. Ag bisan dupag, bawo mismo ko si cellulite cancer mga K5. Pero ang klinika D3 Bio, manggaranon man sa vitamin D3, no? Ag sambilog sa nagapaw ng sangkap karay, kinanganon man para makaobrat, mabasog ang klaseng protina para maka ubra kita ita pangsuko sa rondaya karon nga cancer mga ka-K5. Mabakay sa atong klinika de alternatibo medisina Nuelle Center. Iyaron sa Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan. Prende dating Garcia College of Technology at mga pitman sa ABL Sports Complex.
1: Alita, K5 sa umaga.
2: Hey, good morning, anay kay Anora. Claire Eaton, good morning, no? Always listening here in Morales, Balete. Shout out lang sa tanay na nagpamati sa program mo, no? Aga Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kay Eleanor Placito, good morning Sir Mike. Good morning man, no. Kay Ma'am Cha Ininyero Morato, good morning ma'am, no. Thank you gid sa ano ra sa daya karon nga pag pamati, no. Mga ka K5, no. Sige, sa ating nga pag ililiba. Rondaya mga ka K5 makaron nga may una karang ano ra may una karang mga bags nga gin panaoro aton karon nga alkalde. Ko aton nga banwa man ita Kalibo para ra sa ano sa daya karon nga mga daya mga ka-K5 karang nga mga inunga, no? Iya sa Banwa ita Kalibo. Aga kung sa sindo na ipaagi ron sa daya nga programa na nang pagpalangga sa inungang kalibunhon mga ka-K5, no? Mga school bags. Oh. May dara, at least daya magamit. Iagi ko mga unga, baga. O oh, magamit siya ginanda. Aga makabuhin-buhin man sa daya nga gastoso nito mga ginikanan. Oh, ay according sa daya karon nga report mga ka-K5, pero pagpalangga ni Mayor Joris Bautista Socro sa Inungang Kalibunhon, ni sobra 1,000 nga mga estudyante alin sa mga public public elementary school sa Banwa ita Kalibo ron natawon it libre karon yung mga bag ug mga school supplies sa idaom in programa ni Mayor Joris nga pagpalangga sa Inungang Kalibunhon. Kay bahin karon do local government unit ko Banwa ita Kalibo dire kapat nga dagon yung pagpanupod it mga school bags sa mga pampubliko nga mga elementary school mga ka-K5. Anyway, sa ano makarang niya pagpanin? Lasing ko 16 na tagahon na itong oras sa ito niya pag ililiba. Mas mayad na ro mga maura, makalibre ro mga bagbag at mga inunga. Oh. Anyway, dugan na ito niya mga balita. Oh. Mga text messages. Tama, tato kay Pai Michael kung kaasawa, hi. Dapat ay magbukod agagi. Ayo, taron. Dapat gabukod na ka mo. Di ba? ikaw naman tigagumon, abe ikaw naman di magkasundor umagad agrodayang abyanan, maskapin may unang umagad suplada, may abyanan man nga matindi man dabatasan man. Oo. Yung high class man napamantaw sa sarili man. No? Ikaw mag-asawa nga rin, napaka-sweet abe ra, o. Unang dagon tinyo tasawa ka niya. Sansin da bupong ko sa bilog hinagpasabak sa bilog pero ako magbuhay ta sawa yo man na magsinaba ka ren kagapadyapad man ako bangko na. Alin man na. Mga bag-o nga ning aron mga magnumbya pa gang sos gino kon may hugas sa bilog ba ginabugan patisyo og punasan dadahi. Gatabok sa karsada ay dawg para madugom ramatay nagaguguyuran nga ni Golding Hands. Pero kung mga mabuhay ang mag-asawa, may hugas at dahi ito, punasin mo na rin hugas na rin. Yaraman nang may naubra ako, punasin ang hugas mo na. Ah, buo na rin face towel. Ag. Kung magpunas, ima mo kung nag-iris mo blackboard. Ay. Medyo mapaga, ay tsura kasawa. Ay. Anay, buong tani rin mga balita ang araw mga KK5. Oh. Atan nga mga balita, no? Mga balita na balita international. Trump ginamanduan ro Pentagon nga buhinan ro military drill sa South Korea. At Singapore mag implementar it mabugat karon nga pinalidad sa paggamit it online it AI sa online abuse. Kampiyon nga balita ni K5 Rio Trico, K5 Rio, good morning.
3: Buhinan ng mabaho nga joint military exercises kaibahan ng South Korea bangod sa mataas karang agagastuson. Sana nga po sa Truth Social, ginpahayag ni Trump nga masyadong magastos ro mga drills agrong Amerika lang ro nagabayad kara. Ginpunto man it presidente nga nagadagagamang raya it saga nga mensahe sa North Korea nga suno ka na hirespetado agwa nagapamagag sa idaom it ana karang liderato. Ginpabugag man it US leader o anak karang manami nga relasyon kay North Korean leader Kim Jong-un. Nga rason sigon nga pilion na narong diplomasya kaysa sa hostile nga aktibidad. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, opisyal nga ginpatuman it gobyerno it Singapore halin kahapon nga adlaw it Lunes, rung mas mahigpit nga layi kontra sa online sexual abuse kung sa siin pagapatawan kara it parusa rung sinuman nga magagamit it artificial intelligence para sa pagpang-abuso sa internet. Sa idagom it bago nga patakaran, ginanonsyo it Singapore Ministry of Home Affairs nga ginakabig nga isang kakrimen, ro paghimo, pagtago ag pagpakalat, it mga malaswa nga litrato ag video nga ginbilog gamit rung AI nga wa kara it permiso it biktima. Rung mga magagapas ay magapangatubang sa multa nga pagkakulong, it hasta daywang dagun. Gintaas man rung pinalidad sa mandatory imprisonment kung rung mga biktima ay uapay 14 anyos. Tinutuyo it nasambit nga laying apunggan rung pag-inabo kara it AI-generated materials ag protektahan rung mga pribadong kabuhi it andakarang mga citizens. Balita rin sa K5 News Center, hatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, ang nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka-K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: Nga istasyon, K5 News FM.
2: Abang sayamat kay Febrio Trico sa kampiyon karon ng mga balita, no? Oh, hindi na maintindihan daan ang plano makarot Amerika. Eh. Pati sa Oman ay ginapagag na anak ko. Anyway, good morning anay kay paring Joseph Tolentino sa Banwat Leso, ha. Agay Mari Glo, oh, ag sa mga kids, good morning kid. Agay Sir Jack so katitirasona, good morning kid ito man. Kay ano ra, Catherine Bintosa. Good morning man, ha. K-5 Mike, gapamati kami sa radyo habang gakape. Ma'am, good morning, gida. Kay Ma'am Catherine Bintusa, good morning, gid. Benji Antaran Ikagoy, good morning, Sir Mike Permi, gida. Kami gapamati kimo sa Lapnag Banga. Good morning na sa Banwat Banga. Abot, taka akong gapamati sa mga banga, mga baliti, nga raw. Bisan sa Malinaw, ano ba? Ang gaganan ka na, gobernador lang. Siguro, bilog ng aklan, eh. Plano ko ta dati, ispig at abaga. Raya-raya. Bot ang listener. Irene Fuentes Canisio, good morning ka kay Femek. Pag-rate lang kami sa Barangay Arcanel Baleting. Always listening kay Ariel Canisio, kay Ariel Cuatres, at kay Joselito Cuatres, at kay Ma'am Sosel Shane Ningalia, at Sir Bobby James Ningalia. At kay, ano ra? Ag sa Batangay Morales Balete kay nung Alvin Kinisio ag Antilani Ricardo always nagapinamati sa K5. Thank you kid. Sige, thank you man. Day mga balita mga ka-K5 ginato. Katon makaroon ni DTX 500 sa ka-superior antioxidant supplement, no? Mga ka-K5. Pero daya karon niya DTX 500. ay bang benepisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapangunang epekto ginasukan oxidative stress ang kaproseso kung sa sinagkakasama do si Lila bangon sa sobrang nga mga free radicals sa mga molecules nga nagataot premature aging nga nagasari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ng antioxidant content na kakabulig ron DTXP banin nga maproteksyon na do si Lila para magiging healthier organ ng immune system. Maliban karon dong DTXP banin may potensyal nga suportan do tawo nga may type 1 at type 2 diabetes. Bangon sa anak ron nga mataas ng antioxidant, ginabanabar inflammation, nagabuli sa regulation blood sugar level, parehong importante para sukan do mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX Febanid, huwag amang nagabulig sa pag-detoxify. Gawas ko na nagaserbing natural nga suporta sa healthy nga metabolism, mas malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kaparehas ko diabetes, mga ka-K5. Aga, siyempre, ang partner is vitamin C, no? Kailangan man do vitamin C na nagpabaskog resistensya sa kagawasan, pero mas manami kung alkaline rimong vitamin C, makita nimo sa Mighty C. Mas pinabaskog klase vitamin C ron, mga ka-K5, ay ginaproteksyonan datong organ na kasuan. Raton karon niya tuan, agroaton pagid niya mga collagen production, katong niyawa sa gina paabo pag ito collagen production niya niya supportado raton niya panit, mga ka-K5. Mabasong raton niya resistensya kontra sa anuman niya mga masakit, mga ka-K5. Partner sa DTX 500, mapakaya sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex. Kay Ma'am Daya karang ano raw Daya nga Leia Agaboy Regalado ito Chando New Washington, good morning ha. Kay Nay Nancy Agrinaldo Salazar it Daha Norte, good morning. Coales Concepcion, good morning. Kay K5 Mike always listening in Bangbang Kaleso. Asa balete man ho. Bangbang Kaleso, si Chubangbang siguro raw. Anyway, good morning na sa Banwa ita Balete ha sa Adaya karon nga Barangay Kaleso man, good morning. Sa atong karon nga pag padayon mga K5. Gin-releasean kahapon, ro sobra 4.9 million karon nga social pension para sa 1,657 nga mga senior citizens sa tangalan. O oras sa post karat DSWD, ay rodaya karon nga social pension, ay gin-release da ita o ginatawag karang nga SOCPEN, ay gin-release da at DSWD Field Office 6. Sa daywang adlaw karon nga payout na sa Banwa Tangalan game, ay pangbakayon karon mga maintenance ro mga kuan. Daya nga may mga aton nga ibangon yung mga senior citizen. May kabilugan karon yung 4,971 nga social pension doon na i-release. 4,971 nga social pension doon na i-release karon sa 1,657 nga indigent senior citizen nga magataot financial assistance, bulig para mabawas-bawasan doon na karon yung mga gagastuson mga ka-K5. Especially yung mga bung, mga basic needs. So, andar ang mga maintenance abi. No? Aga, do beneficiary yung sa 16 barangay Itangagan nga nagbato ni tig 3,000 nga assistance sa third quarter social pension para sa dagon 2026. Ginhiwat na sa dayang municipal local government unit Itangalan pagiron sa MSWDO sa papauna karon ni Mr. Bantad. Oo, aga sa koordinasyon manit municipal treasurer ay miya doon ay nakabaton sa dayinag sa support naman kanda karon nga mayor mga K5 si Mayor Fuentes, no? Mga KK5 no aga kung sa sindo ni medo nakabaton sanda karait andang social pension kasi ro mga indigent senior citizen nga mga wagid at pension da no gainta ko mga retired government employee mas kaping kon retired police ka kabaw diri mong pension o mga men in uniform ka nagretiro kabaw ta ko pension mga KK5 paano kon mga makaraya bi man ng mga indigent senior citizen tawon ka 3,000 no kugang pa si imo kon amat nun niya mga maintenance. So, pero anyway, napasagamatan matangani ron gihapon nato na isim. Mabaw nga bulig halin sa buwis matawag, ginabalik sa tao mga ka-K5. Medyo da kon may pension ka, maskapin kon mga magugang kabo, taki mong kapalangga. Maskapin kon bungo-bungo, kauti mo manangan, bisan ag may pension ka, singgitan ka pa ka, naila kat gatos! Bisan gasoila kaon sa kabus gon tay ginapainom kay pagpalangga kay may pension kay. Abot ang kapalangga kung may pension mas kaming kung magmo masakit kay ay manalula nagniwang kating mana. Pag naman at gana magkaon na bituto. Pagkaon lang abi manala kung di ka magniwang bisan daywang kakutsara gang. O niya ni man at gana magkaon pa kanong mapakutkutsara. Ito may pension ka matod no? Gusto mo man at tinapay. Sa nagasok doon, sing suksokan, sige, tang pakaon kayo man. Anyway, mga ka-K5, dugo natin yung mga balita, no? Sa atin nga pag padayon, sa iba pag natin yung mga balita. Ay, do, dayang power interruption ka, B.E. Ay, bangod na to sa dayang natumbag, galing nga kahoy nga radikara sa kahabanit. Ano, dayang, daya karang, Jaime Cardinal Sin, baga, kadatong nag-ugan-ugan niya itong mga ka-K5. Hay dato do rason ka to o nga naduga taro supply ita daya nga kuryente. Imagine mo ta na ron nga umpisa tat alas 6 sa hesta tat alas 11 mo nagsindi. Ah, grabe ta makon man ay kwanta daya nga ano ta ng mga K5 boy, ano ta, perwisyo tayo, abo, taro, galing, siyempre, alinon tangan ay force major, taro mga moron niya ron, di ba ga? Wakati mo't mahimo ko, na doon taro na force major na ginatawag mga K5, no? Pero kasarangan at haba, ro, dayang, ano, ro, dayang power interruption niya to, ha? Ay, iya, naghangin-hangin niya to, natumbat, agali mo sa, according sa mga report natin iya, o, may report natin niya, news team kabiing, mga duty natin sa K5 Sandro. Ay, bangod nga ni sa daya karon nga no ra sa dayang kahoy nga tong natumba no. Agpilang ka mga purso nga daro na apektuhan ka to gulpi ka taro tong ugan nga to tapos naghinangin hangin nga tay mao wa man ita. Ano ra wa man nga ni ita daya karon nga bagyo kita naghinangin hangin nga ta mga K5 ba. Tumba ta. Ay natumba ti sa kablet kuryente alas 6 ra ita hapon kahapon. Agran apektadong lugar karon ay Mabilo Puok ano Briones ga bilog nga banwa karot kalibo o oh, poblasyon kalibo siguro basir pilang ka mga banwa o oh. Ay bangod sa daya nga ning pagkatumba ita ron daya mga K5 nga alinda daya karon nga kahoy sa kable ita kuryente.
1: Balita K5 sa umaga.
2: Samtang adungan nato nga mga balita. Grabe taro daya nga no ra. Do nagagawa mako sa mga national nga mga payagan. Severe floods in Gulf Metro Manila. Doon tayo agiro headline. Nganiro, grabing pagbinaha. Ay dayat aro nag kwanta kung katon sa Tagalog ay nalubog. Kung katon sa Inakanon to ay ano ra? Linapawan gida. Pero nagapang oh, main streets of Metro Manila stood still in Monday of thousands of student workers, motorists injured heavy habagat. Rains and that dump 201.7 milliliters of rainfall just 5 hours from 9 to 2 p.m. extending grueling strengths of weather disruption across the capital and other parts of Luzon, mga ka-K5. Sa inakganon nga mapigod na itong istorya, ay doon pag grabe nga pag inugan, pag buhos na na, pilang oras ang, limang oras sa buhos ay baha tayo ito. Tapos ay mahambag at adayin ka rin ng mga official na itong magmubo nyo, mana ka mo abis ha. Bagi na binalik, balik man your flood control. Mientras nga may baha, the flood control nga, na hindi ta maduga ron sa piniinot ordinaryong tao, mga kakaifan. May grabe ta. Tanawon ta nimo sa TV, ag tanawon nimo sa mga sa Facebook. Ah, oh, grabe ta, rubina. Ay dugangan pa, barado pa ng mga posible, ron mga drainage canal nandar ito. Siyempre, paumang manong pilak basura. Oh, abisan niya sa aton, ay abong aning kapinaumang pinilak basura. Hambagan nimo, kung sino pa nga ni rugina, dumdum nimo nga may una-unang naka-eskwila, ay mo, pero nakig. Oo, makaroon doon ay ginamanduan doon tanan nga mga local government units nga implementar gidaan ro aton karon nga sa daya karon nga garbage sa law ya sa Pilipinas. Ay, may kilaga na o karon nga nakatapos man yung pag-eskwela, pag-abot ng hambagan ni mga hindi ka magsuga, ay naaking ta, ikaagto sa eskwela, nwa, to may dukar. Oo. So may anong pamatsyaga ni medyo dako-dako man ng pamilya ba? Ang anindit sa nama, kuhan ma. Doon do problema sa Pinoy, yung feeling mo ay medyo sikat ka, yung medyo mabaho rin pamilya, hindi ka din magpamati kung ng bagan. Oh, di ba, maagam ka pa sa otoridad, gunamat. Ay, sige, tang dinapong ron hala, ta, oh. Ay, bahala, kama ko na, sino matama ko noobohon. Sa ating karoon niya pagbalik, dugan natin yung mga balita at mga information pagkatapos at mga reminders. Standby.
1: Balita K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 34.5 K5. News FM. News FM. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and

0: Sugar Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

Warrior Antioxidant, nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpapastog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, asal rikas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu Dugo? DTX 500, masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: MTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon. Sakit tay na kun ulo. Ti inom ko may TC alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsaron.
0: May TC. Mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: Kumusta na sila at ang ating memorya?
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM.
3: Balikit na makaroon sa ring ang mga balita, mga ka-K5. Yung anchorman, K5, Michael Silorio. Alas 5.35 na itagahon makaroon natin yung oras sa programa.
4: Balita, K5 sa umaga.
3: Dugan natin nga mga mensahe, Anay, mga ka-K5. Good morning, Anay, kay Jonalyn Ricasa. Good morning from Villaruel Brothers at Bacan Bukid. Agpa-shoutout lang do Papa Boy Villaruel. Always gid nagapamati. Thank you. Okay, Papa Boy, good morning gid, ha. Oh, dayat, ha. Oh. Dayat, aron mga papa nga, ano ra, daya nga palangga gid at mga unga. Oh. Good morning gid, oh. Good morning man kay Nerna Taplera, si Rodo. Good morning kay K5 Michael. Kapamati kami sa Pinamukan. Salamat. Thank you man. Nasa Pinamukan sa New Washington. Isla, taray. Nabuag to. Kara siguro mga sobrang 15 years ago pa ta. Hindi, wa man. Mga 15 years ago. Sige. Jonalyn Ricasa watching live. May radyo na. May cellphone pa. Harunta na. Oo. Kay Ma'am Jonalyn Ricasa, good morning. May radyo na. May cellphone pa. Jonalyn Marti Fernandez, good morning kay K5. Kapamati kung kami isang asawa. Via live streaming ko, no? Sa cellphone lang ako, gapamati, ay madalas ang mong radyo sa K5 Michael. Pa shoutout lang Kanday, Nida Supreno, Agnes Dubios, avid listener gini mo. Sandaron K5 Michael, done sharing on kami sa siin dayang nga ra, sa siin nga lugar diin mong ra, kay Ma'am Jenilyn Marte Fernandez. Miss Maria Lisa Nakor, good morning. Bagong sugudan ng minsay. Dugan natin yung mga balita makaron mga ka-K5, no? May plano makaron nga ginaro mga buwis at mga eskwelahan sa Banuit Kalibo. Plano karang nga panabaan do pagsukot it buwis kanda ay matapos nga suhong ra makarosanggo ni ang bayan ko Banuit Kalibo. Pagpanaba ita buwis sa mga pribadong mga eskwelahan sa Banuit Kalibo ay nadiskubrihan nga mas mataas pat arutax it mga eskwelahan nga ginabayran mayo na karong 1.65% ikumpara sa 0.60% it mga bangko ag 0.45% sa likor ag manufacturer. Sa pagpayag rate aton nga Vice Mayor do proponent mismo ay rutikang rate para makabulig sa mga pribadong eskwelahan niya. Planong ubrahon man niya academic habro Banuit Kalibo. Nami matakunta ra. Nami matara. Pwede mong panabando tuition. Oh, ah, grabe mo kono tuition sa mga private school mga K5. Ay kabay pa nga doon gitang nirang hambay nga bisan gakalisod og ginikanan ay ginapa eskwela gid at maydro mga unga kamo man yung mga unga no sa mga nagapamating estudyante tuon gid akamot mayad no? Ay doon nga kaming mga ginikan doon gid lang ro maipamana namon bisan gakamang kami sa kalisod ginapa eskwela gid ra akong mga unga ikaw daro may estudyante ng college sa tatlong bilog gay grabe ta no. Ay, dapat mapa-eskwela gid sa nakaguoy sa nasa uli hiron mga K5 bag para nga mag-agam sanda para makasayod sa natin kinatabo sa palibot. Hindi ba sanda madali nga mabula pag abot sa daya karon yung mga daya karon yung mga propaganda nga ra pag abot sa eleksyon. Oo, ag maliban karon ay madali sa na makakita trabaho mga K5. Katong ani kat ginaproponer pa anero K-12. Ah. Pwede ka tingman na makakita, itrabaho ko na makatapos ka at K-12. Ay kung ikaw, employer, ma-hire ka at K-12 may college graduate. Nung klase man, oh. Meaning, nagdugang nga ang mga K-5 at ano ram. Daya ka rin nga, dinag-on sa mga estudyante. Tapos ay dugangan niyang dugang at gastos sa mga ginikanan. Galing ako, bukong ako produkto at K-12 eh. That's why, nag-graduate ako at high school, iskuan latay. Ta kon 16. Oh, 16 ya takatoy. Gagraduate it high school 16, no. Tapos kon wakat in K-12 ko to may mga classmate kami gagraduate imot college is 19, no. Mga katong ani mga graduate in mga PMA ngon mga 20-21 Philippine Military Academy 21 years old tinginti uta. Oo. Katay mayan man, may man education ka to. Kami ta mag kwan ka to mag ano nga research gagdag na kami sa library. Makaron kadali ka ta magtuon. On the tip of your fingers mga ka-KFA, maka-research ka mo sa inyong cellphone kung nanuro sa assignment. Oh. Pati sa mga obra, mag-construct in English, mga chat GPT na nakadali ka ta. Kato ta mga ka-KFA, bro, mga maestra tay, may mga quiz kami kato ay ginatanaw, gidaan na mga grammar ni mga kalisod daw. Oh. Agto ko sa library, agyan mo pero daya karang mahigpit karong librarian ay gawutikan na takamo. Oo, oh, di ba? Kartoy maruntay. Bukan mata awak tangani kami ketat kay 12 ba. Ay pila gatakat kon estudyante ka paabing reke. Kas ka kon kato estudyante. Ako ta self supporting ako ay. Ay kon madugaan it piso lang pamasay matikang gid ma ako nong ray. Alisod na pero kinahangan mag-eskwela ka. Mamili ka mag-antos kas ang bilog nga kaboy kuno kat in eskwelahan o apat nga dagon ka mag-TS depende sa kurso mo. Mas kapin makaroon mga kurso mga engineering, architecture. Sa engineering agi kon may mahugog ang subject buon mo 35 dagon. Architecture maron man. Anyway, sa ano makaroon nga pag padayon, nga ni paeskwilaha gid ro maunga ninyo, paeskwilaha gid bisan. Sa mga unga man kun di makayad gini kanan, buligin yung gini kanan, tuon ta kamo, eskwela kamo. Ay, kadyo na lang rikasa, kamakaraabi ro kay 212 hay. Tama ron yun do mga unga, magpadayon sir ro. Ay, tao din matarprogram at gobyerno abi, may kay 212 sa nga. Ag dapat may tiyaga gid ro mga unga, makaraho, tama taron. Oo. Ay, kalisod gid ah, oh. Grabe pa, pero apply ka trabaho sa Pilipinas. Grabe, pero kwalifikasyon. Magsugod ka itatrabaho. Sugod ka trabaho ay, ano radaya ka ron nga? Transcript of records. Diploma. Kalibo, police clearance. Abo ba ta? Tapos, will doon ka 450. Yan na itong KFAB. Kumusta ang line number 7? KFAB is in Visayas. Good morning.
5: Yes, and...
6: Okay. Si partner, aran sa lang nag-hulat si Daddy Babes to nag-panampuay na. Unahon ta check! Ang Bacolod! Bacolod na hon. Ito ko namin kayo home ni Daddy Babes. Si Roberto Sirioso. Good morning. Sa KFAB News FM Bacolod. Bilog na Western Visayas. May dahil nga aga.
7: Mayadayad nga aga mga K-5 sa atong sininga mga sister station. Mayo ang ataw sa K-5 ako sa atong sininga kwan antike. Mga K-5, but kung hindi mo siguro mamonitor dahi, no?
8: Seryoso, kuya K-5, bangod nga sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pinakadako nga budget sa LDO, subong na natabo sa atong pinalangga nga mga presidente.
7: Ah. Ah. May hugot sana. Sige, campaign signal mo niya pang Sirek, dire sa sunod sa Bacolod, back to you.
6: Mabulubog daw nga kagahon dili sa amon. Ah. Umalis sa may Bacolod sa Iluhan na to nang ato sa connection sa may Antique, may Lodi, ang tabalang ni Smar, may rayad ginga aga.
9: Rana, batian na kami. Good morning, Sirek. Good morning, Iloilo. Good morning kay Febo Sir Visayas sa Negros Island Region. Medyo mainoranan ang amon kadya nga aga sa probinsya kang Antique. No worries kay naka mighty siren kami para baskag amon immune system. Balik kani mo Sir Rick.
6: Baskog ya signal sulod sa Antique ah. Halin sa Antique sa Iluanta ang aton sering sister station sa Bakipal News FM Kalibo. Paulilong kalis SM Jubert. Dasal Michael, good morning.
3: Sir Rick Iloilo, good morning. K5 from Visayas, good morning. Negros Island, good morning. Matugnaw nga aga kay grabe ding waswas ang ulan sa amon kagabi. Pero no worries man kay naka DTX Coffee Mix na kita. Kag naka Mighty siya. Champion ang signal. Manayan na yan ang tiyempo. Dibalik sa'yo mo, Sir Rick.
6: Nakapangapiman DTX Coffee Mix ha, para ma-init-inita ng tiyanta ton sa mabubugnaw siya nga tiyempo. Sa Iluanta sa K5 News FM Capiz. Kay SM Jubert, kagdirektan lang sa mga balita para dudiritso kita. SM Jubert, good morning.
10: Good morning, Sir Rick. Good morning sa ato mga kaupdanan sa Bilog ng Western Visayas ng Negros Island Region. Mga nagapangunang mga balita din sa amon probinsya. Sa maulanon nga kagabihon, mga ka-K5, mga nagapangunang mga balita, mga kauturan na ginlubong na ang miyembro sa Philippine National Police. Matapos mga K5 nga nalutangan sa isa ka-KTV bar diri sa may Pontevedra, Capiz. Kahapon na punan sa kasubo ang nasambit nga kahiwatan sa pagdulong pinagiman sa mga nagkalain-lain nga mga hepe sa kapulisan. Kagsamon sini nga provincial director sa Philippine National Police diri sa Banwasang Pontevedra. Ginakasubukid kag ginapangayo sang pamilya nga madakpan ang suspitsado nga naglutang sa iya sini nga bana nga si Police Captain Ampus Magakakifin. Kapitan, dugang pa mga impormasyon kag balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, isa ka grade 3 pupil sa may Banua sang Hamindan na lumos kahapon nga adlaw matapos nga nagpaligo sa suba sa poblasyon Hamindan Capiz mga ka K5. Ginakilala ang biktima nga si Alia as AA, no? Ini siya ang grade 3 pupil kag upod man sa yamay nga nagpaligo sa suba mga K5. Ugaling kay ti naalang-alangan na kuan ini na lunod sang mag ilog ang mabaskog nga tubig sa nasambit nga area mga K5. Ang amon diri nga landfillo sa sulod sang Rojas ga problema si Mayor Ronnie Dadivas kay dali na gid lamang mapuno mga kabanan ang amon sini nga basurahan diri sa sulod sang Rojas sa kadamuon sang basura adlaw-adlaw mga ka K5. Nagahiniyo sa mga pumuluyo sa koperasyon sa nasambit iyang problema karon diri sa sulod sang Rojas. Amo naman nga panguna nga balita diri sa probinsya sang Capiz kag sulod sang Rojas. Back to you, Sir Rick.
6: Salamat kid kay SM Joe Bert. Sa ilo kita sa Kalibo, Atlana. Sir Michael, mandala kong balita da.
3: Sa mga balita diri sa Banos ang Kalibo kabilog nga probinsya sa Atlana, dakpan pagid ang isa ka suspek sa natabo balas ang 2004 mga ka K5 nga tong pag hold up kag pagpatay sa isa ka empleyado sang JNT Corporation dito sa Banwa sang Makato. Natabo ini sang 2024 April 27. Kusa din ang suspek sa do kag una lang ani person of interest mao si Delson Sonio kag nadakpan ato si Sonio matapos gani nagpalagyo sa checkpoint, no, kag nadakpan sa Madalag, sa Banwa sang Madalag. May upod siya sang pag hold up to, may upod siya nga driver nga si alias Johnny. Kahapon lang nadakpan si alias Danny, na dakpan lang kahapon at taga barangay Pulokatima sa Banwa sang Banga pagi sa warrant of arrest nigin issue sang branch 2 diri sa Banwa sang Kalibon. Dakpan siya sang CIDG mga K5. Ini siyang nagaserbi nga driver sa motorsiklong nga gingamit nila sa pagpalagyo sa paghold up kag pagtiro kay Bulido, no, isa ka empleyado sang JNT sang nagligan ni 2004 kag ang upod sini nga suspect nga si Sonyo amutong nauna naton nga ni report na sang ligad nga mga sinimana nga nakita na lang apatay na sa bilangguan sa CR mga ka K5. Kag adugan naton nga mga balita kahapon man alas 6 sang gabi, grabe na dula din supply sang kuryente. Dibala sa grabing hangin kapag ulan-ulan daw dalimuos ang natumba ang kahoy sa kable sang kuryente. Tub-tub gid alas 11 sang gabi ang power interruption diri sa amon sa Banwa sang Kalibo kag pila ka mga kabaranggayan mga kakaypay. Kag na-clearing man dayon ini kag nagbalik man alas 11 na ang power supply. May katapusan nga balita, may ari din masubra isa kalibo nga mga school bags gin panghatag sang amon mayor sa tanan nga mga pampubliko nga mga elementary school diri man sa Banwa sang Kalibo. Amon ning ika fourth year nga panghatag sang bag para sa mga estudyante nga may mga unod ini nga mga school supplies para mapuslan sa mga kabataan. Amon ang kampiyon nga balita, balik sa imo Iloilo.
6: Salamat sa kay Sir Michael sa luwan naton ato sing partner sa Antique. Ano na dula ang bakulo? Dawan nung natabo? Sa Tambalang, Nismar, ano madalag kong balita doon sa probinsya ka Antique?
9: Pagkata na lupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kay Five Western Visayas, ginpanginbulahan ni Governor Paulo Javier ang pag-umpisa, pagsugod, ang debut game kang nag-aisarahan nun kag pinakauna naman nga professional volleyball player halin sa province. In the name of Ira Habuneta from UP Maroons Anay, kato dyan nag-graduate sa Antique National School, tina-scout kang UP Maroons. As lang nagsipa sa UAAP, kang pag-graduate na sa UAAP, nagasipal rin ka dyan sa 2026 PVL matapos mabuel sa rookie draft kag nakasulod sa kupunan kang Nextled Chameleons. Di ang bilog ng Antique, ginapabugal gid namon nga may professional volleyball player na kami dyan nga inspirasyon sa amon kadya nga mga atleta para nga baskog pagid kami sa sunod nga Wivra.
5: Samtang sa dugang pagid nga mga balita sa police report, may sarato ka negosyante sa Banwa kang Kulase si alias Jack, 41 anyos, na dakpan kapon nga nagabaligya kang illegal nga droga mga alas 7:24 sa aga sa barangay Centro Norte. Kapin sa 15 grams kang ginapatian shabu nga may standard drug price nga 102,000 pesos ang na-recover sa nasambit nga suspect. sa talata, nagakit-kitrihas ang Jang si alias Jack.
9: Mura so far mga balita na mo dyan, si Rick balik kanimo.
6: Salamat kay Dantike. Diriktag tayo sa madalag kong balita sa may probinsya kag syudad sa Iloilo kay doon ang bayang ng Bacolo daw. Ano na tabo sa Bacolo? Damo di madalag kong balita sa amon. Sa may banwa sa kabatuan, tatlogid ka mga insidente nga nagkalnabo. Una, may barangay kapitan nga utok pulbura. Si barangay kapitan Alfredo Cabar sa barangay Duyanduyan na sa may kabatuan. Matapos nga nagpang-tripping, panyero lang. Una, yagin pang-tiro, ining apat ka mapamatanon. Swerte, way migo. Pagkatapos, may magkagugmaman, naglabay, tiniro yaman. Maswerte, nga wala man maigo. Ti nagvoluntaryo las kapitan to kadtos police station ka bag surrender pero hambalya way ko kabalo kun anong nahimo ko. Lalipat si kapitan kun makainom gali. Delikado. Magluwas diri may isa pagid ka estudyante patay man matapos malapakan sang CBL sa may banwa man sa kabatuan. Na kay ti nagamotor puro korbada nga dalan dasig lagan niya na out of control. Di dumiritso sa bus, patayigid. Kag, may isa man diri ka hubog pagid sa may banwa sa kabatuan. Tamaan niya kaulugbon, nahulog sa taytay, no, igo masapuan, wala naman sang kabuhi ang ining nasambit sa ni nga biktima. May ari pagid diri sa may banwa sang San Miguel, may yara sa kapaidaron nga bay tinuwebi anyos. Ang iya sa nga nobya, grade 8 student, nakit-an sila sa abandonado sa nga balay nga may ginahimo nga kamalamalahan. Ido, basta gani kamalamalahan, kamalo na si Kakipay, mga tambalang Nismar. No? Gindakop sa mga otoridad ta, pero ang depensa sa 29 anyos nga lalaki, siling niya gahigug maanay tamon. Tao galing kayong problema, sina minor di edad. Isang ka palangga anay, pakamukay ang ipalangga mo, minor de edad, grade 8 student, 29 anyos. Although nga ti, ambal nila kuno sa paghigugma, why man kuno sa labot ang edad. Sa imobi at ang balang nismar, nung mahambal mo, kaya naman ito chimpo pa kita, kaya nandulang ba ko, Lord?
9: Basta kamalamalahan, kami gidya kita mo, no? Pero ti, kung minor de edad, ti, sorbol, amo mararatabo, jaka namon, kung kabahi, palangga ko man si sir. O galing ang bata nga babae, 15 anyos pa lang ato si sir sa Muntinlupa na priso. Iloilo.
6: Si Sir Jobert, kaya itong gabalita, kung nung dami kinang yuhom niya, nung matugda mo, Sir Jobert?
10: Kabalo kagin magtultol kung sino mahilig sa kamalamalahan, no? Amo nang blo sa magsubo ang magyan sang bata, palang gaob gin sa ginikanan, kakipay, Brek.
6: Amo gida, abi Sir Michael, matugda sa taga Kalibo, da?
3: Muna gani nga dapat i-prefer mo, single naman mo kundi byuda para hindi na minor di edad. Oh, delikado ng minor eh. Oh. Balik sa'yo si Rick.
6: Oh, galing kay Tidawan Makochimpo da, salamat. Gito na lang kita buwas.
3: Sige, buwas naman ah, mga kakayfaib ah. Muna gidaan ako namat nga, dapat ay mga single mom lata. Hindi mga byuda lata para bukon ita siya minor di edad. Abisan grabe tabi ro inyong kaila. Alam minor di edad imo, may edad kit imo. Iwa ta may layat abing ga protection kanda. Iwa pa tama na sa nasa tama rong pag-iisip po. Ay nga ni ro na ni. Sa ibalay na ilat single mom. Anyway, joke mo na tara. Abisan na ano mataron konta. Pero ayaw ito sa minor di edad. Oh. Pusa ka gida. Kay ma'am, daya ka ron nga Nancy Agowel Carpio. Good morning ha. Kay Sir Itulid, good morning. Oh. Kay ano ra kay Dayang ano ra. Restelin Agiri Rotolo, good morning nga nagapamati mo. Nag-chat pa gid imong yakatan no. Sino pa ba si may nalipatan? Mga K5 no. Kay Nelson Jose Nelson Delfin, good morning. Nakatutok imo sa magandang programa ko no, balita sa K5 News FM sa Kalibo. Yes, good morning na sa issue ba nga. Well, last lang anay kita di karahin aga gumandun. 4:30 to 6 mga K5 nang kasagot sa bagato dito balita. si K5 Romy Kahilig sa balitang pulis. And of course, aton karon niya news department, K5 Rio Trico, K5 Fred Batoy sa atong technical and engineering department. Ito kabilugan ito, aton yung mga balita makaroon niya. Adlaw nga Martes, August 18, 2026. Siyempre pa, noon yung kasalos pag, sa atong mga balita, sa akin kamusta yung manager, Ma'am Gloria Villas Manio. Ag sa amon niya CEO kay Doc Ramil Oy, at K5 News, News FM Philippines. Good morning. Sa kaya po na ako si K5 Michael Silorio para sa kampiyon ng serbisyo publiko. Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
11: K5 News FM.
12: Shopping the lives of the Filipino.
13: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: TTX 500.
15: 27 lot, 57 akong edad.
16: Ano kinabatsyag mo sang una?
15: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
16: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
15: 3 times a day ginakon ang DTX.
16: Okay.
15: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
16: Pila sa una ang imong blood pressure?
15: 180 over 100.
16: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
15: 120 over 90.
13: TTX 500.
17: Kung may ara sang organ sa lawas, nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
18: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina. Gadamo man ang free radical.
17: Husto, good, correct.
18: Problema sa salakyan nga sige, ano?
17: Sige atar, sige carbon deposit,
18: ano? Lang tawab lang tambutso.
17: O tambo, sige man aso.
18: Pero lang tawab lang, wala.
17: Gandar. O tinlo.
18: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga DTX 500, pangkontra na sa free radicals mo. Gani, ang aton atay, ang isa sa mga masami nga gina igo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom mga mantikaon ti igo gid Sir GP.
17: Oho. Isa sang pinaka common Doc Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
18: But silingon na Sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nagbuild up sa kuan sa imo atay
17: naputos ang tambok.
18: Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay pero kung sobra na nga ang sa atay, ga problema na
17: say
18: mapati liver ka na.
17: Correct, no?
13: TTX 500!
19: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
17: Sugod lang nag-inom ka
19: DTX 500.
17: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
19: Almost 3 months na.
17: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
19: 3 times hindi.
17: Kamusta ang alay sa kamot?
19: Wala na.
13: TTX 500!
17: Ang sobra nga fat sa liver, ang nagakos ang liver inflammation. As in, hubag ang atay mo, ha? Kag ang paghubag sa atay, ang nagaguba sa tissue sini, kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver, ang nagaresulta sa liver failure.
18: Ma-liver failure kagid. Hapos man lang tani, Sir GP, ang solusyon. May inom gid ka tani, DTX 500 adadlaw. Para ka ng sobrang mga toxin, sobrang tambok na, imetabolize siya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung atay.
17: Correct.
18: That's why, kung tanawin sa laboratory, taasin mo sa GPT or ELT ni mo, so, inom gika DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
17: Correct si Dr. Ramil. Ang ginamensyon ni Dr. Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agudi baloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man na ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
18: Ang ALT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makitaan mainly gina sa atay. Ini man makitaan sa kidney kag iban pang mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ALT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung so, pala inom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong ka mantikaon, normal gid i-check Sir GP. Amo na kun mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus nami ginacheck ginaya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
17: May manugsilig ka?
18: May pag-neutralize ka sa free radicals tuga sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
20: DTX 500.
17: Imo pangalan na partner.
21: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
17: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
21: 470.
17: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
21: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
17: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
21: 160. The best get ang DTX 500 para sa
20: DTX 500.

0: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 6 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali. Gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
0: Clinical Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
2: Kumpleto sa mga suplemento.
0: Clinical DTX 500.
2: Clinical D3 Bio.
0: Clinical Sport Bionics.
2: Mighty C.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pre-Bio Coffee.
0: DTX Beauty Soap.
2: DTX Herbal Oil.
0: Clinical Deo Fresh Roll-On.
2: And many others.
0: Plus, sa Clinical Delta Nativo Medicina and Wellness Center,
2: may free check-up ka pa.
0: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
2: Clinical Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-clean!

0: katarata.
1: Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Subong?
1: Nagamaneho na ko.
0: Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Dry eye?
2: Pirmiga katol imo mata?
3: Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
2: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
3: Ang Eye Care Gold Capsule,
2: highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata.
3: Eye Care Gold Capsule,
2: may aras sang lutein,
3: vitamin A,
2: vitamin E,
3: vitamin C,
2: zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika, kung nayan ko mangin.

0: kalokohan. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Headlines.
1: Para sa aton yung mga headlines sa headlines sa balita lokal. Babaeng nagpakuno-kuno nga customer na naka-weight bag sa sangkaukay-ukay sa Banwa at Kalibo.
2: Headlines balita lokal, Baraka sa Linabuan Sur Banga na biktima it peke nga 1,000 peso bill.
1: Natang sa piyak nga bahin na bangod sa mga baskog nga hangin, kahoy na tumba sa mga kable at kuryente nga nagtuga ita mabuhay nga brownout sa Banwa at Kalibo.
2: Ang kaibahan ni Del Sol Zonio sa pagbaril patay kay John Andre Bulido arestado gon it si IDG.
1: Headline sa ato niya balita regional, first year aviation student patay matapos magapakan ikalinog bus line sa Kabatuan, Iloilo.
2: Balitang regional sa Capiz, pulis nga ginbaril patay, agdalagita nga na kuryente patay man ginugubonggon.
1: Headline sa ato niya balita national, death toll sa epekto ithabaga tagba pang mga magain niya tiyempo nagsakaagon sa 27.
2: Ang habagat padayon gihapon nga makaapekto sa Luzon ag Visayas makaron nga adlaw it Martes.
1: Headline sa aton nga balita international, masobra 200,000 na wad-an it kuryente sa Hawaii sang gatos ka mga pamagay na wasak sa pagpanaga sa ita Hurricane Lala.
2: Balitang international, Trump kininganyo rong Iran nga magsurrender gun lang para matapos gun rong gyera.

0: Sports! Headline sa ato nga balita sa Patag-Tinampanga. Gilas Boys sa sugod yon sa FIBA Under-18 Asia Cup Playoffs.
1: Balitang sports sa Alex Yala, sunod nga makampang si World Number 10 Amanda Anisimova sa Cincinnati Open.
2: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso!
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:13 nga oras. Mga K5 nyo batiano nga paunang nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, ag DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwa ita Kalibong. May dahil niya agahon na Provincia Itaklan. Good morning, Western Visayas. Adaw kita makaroon ita Martes. At sa 18 sa buwan ita Agosto dag undus mela 26. Welcome sa pagpalagat atong programa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Live lang sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
1: Aga kumain si K5 Regilin Tornino.
0: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
2: Balita lokal.
0: Isang kabag nga nagahagay 490 pesos sa rugi na aligar tinakaw itsang kababayi matapos sigon nga magsugod bilang sangka customer sa sangka ukay-ukay sa Toting Reyes Street sa barangay Andagaw Kalibo kahapon karang adlaw Agosto 15. Suno sa CCTV footage siya makita niya dahan-dahan niya ginabutang itpabayro ng daga karang paper bag rung nasambit sa paper bag rung nasambit karang bag aga nagahalin idali-dali sa establishmento. Suno sa tag-iya bukon sigon nanda wa sigon nanda ginagauman nga mag-obra it nasambit karang babayi bangod disente man ro ana karang dating ag nakamotorsiklo pa sa makaron hay wa pa nakilaga rung nasambit karang manakaw aga wao nagpa-record sa pulisya rung nasambit karang babayi angot kara sa insidente samtang post man kara online ng CCTV footage siya para mag-service sigon nga warning sa iba pang mga negosyante nga mangin masa maingat at malikawan nga mabiktima at kapareho kara nga insidente.
1: Sa detalye at balita lokal, nagkasumo ag dismayado ng sangka babayi nga tag-iya itsang kabaraka. Matapos nga mabiktima gumanit peke nga 1,000 peso bill sa Paraiso Road, Linabon, Surbanga. Sunod sa post sa social media, nagbakay sigon ng suspect itsang kapak it sigarilyo nga nagabalor it 195 pesos. Bago raya nagbayad, nagkuta na pa kung tigpilaman ng presyo it bugas. Aga wa man raya nagbakay kat masayuran ng presyo. Bangod karagin si Silyuhan Imaw it 805 pesos. Nga gilayon man nga pumanaw ng suspect ay bahan rong isa pang ka-individual. Ulihigon mataupang dan itag-iya nga peke gali erong 1,000 nga kwarta nga anang karanggin ka dismaya. Nagpadumdum maraya sa kapareho nga negosyante nga maghangong kontra sa kapareho nga modus.
0: Samtang sapya kabahin duga nga detalye at aton nga mga balita lokal. Natumbahan itsang kahoy bangod sa mabaskog nga hangin sa parte ita Jaime Cardinal Sin Kalibo. Bandang alas 6 ka BE ro ita Lunes, Agosto 17 ro mga kable ita kuryente at Akelco. Bangod sa tumama raya sa mga kable at kuryente, dahil ro naging dahilan it mahaba karanga brown out. Sa mga apektado, kaibahan sa mga apektadong lugar iya sa Banwa ita Kalibo, kaabuan sa mga lugar sa Banwa Karay Kalibo ay naapektuhan. Mag-uwas yamang sa mga barangay at Mabilopo o Kaano Briones aga Naloong. Samtang insigida man niya nagpatigay nit inspection ng assessment ro mga tawuhan nit Akelco sa tunga karay at mabaskog nga pagbuhos it ugan para gamang maibalik rong power it kuryente. Masado alas 11 ita gabi it ag makabalik rong power matapos kararong pagkaaya da it mga linemen.
1: Balitang lokal. Balitang lokal. Balita lokal. Arestado ang Criminal Investigation and Detection Group o kung CID Chiaclan. Rosambilog pa sa mga ginaturo ang kaibahan ni Dalzol Zonio sa pagbaril patay sa admin at J&T Courier Company nga si John Andre Bulido. Ginkilaga rong akusado nga si alias Danny, 28 anyos nga residente at barangay Pulokate sa Banwait Banga. Sunod sa CID Chiaclan, na aresto si Danny matapos nga serbihan it warrant of arrest para sa kasong robbery with homicide Nationwide. Ko-August 13 sa nasambit nga barangay. Sunod sa investigasyon si Danny, rung nagserbe nga driver ni Delson kat yun patigay yung krimen. Apang depensa ni Danny, wasigun imaw kasayo dit plano de- ni Delson agsa kamatuuran. Hagin pick up gamang imaw sa, ka- sa basketball court. Agin pa-drive samtang ginatutukan sigun ita baril samtang nagamaneho it motorsiklo. Samtang nakipag-angot gun marong tatay ni Danny sa CIDG, ganang indagan para matumod rung nahamtangan ita ang kosado. Unaon makaroon imaw sa paghinakop ita Clan Rehabilitation Center kung sa CN na sayuran nga bago maaresto ng akusado. Nakaangkonsanda it pag-istorya sa tunga itatay ni Bulido kung sa CN naghambay raya nga iga-atras kun lang rong kaso.
2: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
1: Wow! May puso.
2: Balitang Regional.
0: Sa isa 18 ro aton nya oras para man sa detalye at aton nya balita regional kinahatod katon ni TTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon naka detox ka pa. First year aviation student patay matapos magapakan ikalinog bus line sa Kabatuan, Iloilo. May kampiyon nga balita si ka K5 Karen Badilla, please kami.
3: Patay ang 22 anyos nga lalaki matapos nalapakan sa CBL sa Tigbawan Road, Kabatuan, Las 7:20 ang aga, Agosto 17. Ginkilala ang biktima si alias Mel, first year aviation student, residente sa Barangay Hines, Patag, Kabatuan, kag ang driver sa CBL nga si alias Lou, residente sa Barangay Kansilayan, Pototan. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Meriden Herbolinga, hepe sa Kabatuan Municipal Police Station, ginpayag sining nga gikan sa siyudad sa Iloilo ang CBL nga may mga pasahero kag padulong kontani ang direksyon sa Banwa sang Haniway. Gika naman sa Hines Patag ang biktima nga nagamaneho naman sa motorsiklo kag padulong sa siyudad sang Iloilo para kontani nga mag-eskwela. Suno kay Herbolinga, kurba dahon ang dalan kag posible na out of control ang biktima kag naglapaw sa piyak nga linya kag natiunan nga padulong ang CBL. Samtang personal naman nga nagpadulong sa Kabatuan Municipal Police Station ang driver sang CBL kag nahulat ang desisyon sang pamilya sang biktima.
5: Ang motorman ang nagkuan, ang motorman ang naglipat sa piyak nga lane. That's why nakakaladkad siya si Ben, nalapakanggit siya.
3: Ini sa K5, Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Nga balitang regional, police nga ginbaril patay agdalagitan nga ng kuryente patay man ginugubonggon sa kampiyon nga balita ka K5 Myla Vasquez Fuentes, please come in.
6: Mga ka K5, ginatunod na o kung gintulong na sa ulihi nga palahuayan si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos sa petsa 17 sa bulan sa Agosto. Ginmisahan si Police Captain Ampuyo sa St. Isidore Parish Church sa Pontevedra, Capiz, antes gintunod sa Mount Zion Memorial Park. Ini ang gintambungan sa mga katapos ng opisyal sang Philippine National Police sa pagpanguna ni Police Colonel David Cachumbo Jr., Provincial Director sa Capiz Police Provincial Office, kaupo ng mga hepe kag iban pang opisyal sang kapulisan. Kabahin sang seremonya ang paghatag sang mensahe sang pamilya bilang katapusan nga pagdumdum kag pagpasalamat kay Police Captain Ampuyo. Sundan ini sang ceremonial folding kag paghatag sang Philippine flag sa pamilya bilang simbolo sang pagkilala kag pagpasalamat sa iya serbisyo bilang police officer. Ginpahayag man ang katapusan nga saludo sang kapulisan pinagi sa 21 gun salute. Bilang paghatag sang pinasahi nga military honors kag katapusan nga respeto sa napatay nga pulis.
7: Amuman nga adlaw mga ka K5, gindulong sa katapusan nga palahuayan ang dalaga nga nagkuryente patay sang damlaglang sa Barangay Dumulog, Rojas City.
6: Ginpatigayo naman ang misa sa bangkay ni Angel Camayra sa St. John Paul II Parish antes giluwong sa Divine Jesus Memorial Park sa Barangay Banica, Rojas City. Konsadiin, diri naghatag sa katapusan nga pagrespeto kag pagpakigunong ang pamilya, mga abyan, mga kakilala sang among biktima. Sa katapusan, nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan sa mga insidente nga nagresulta sa kamatayon sang duha ka mga individual.
7: Balita regional, ini si ka K5 Myla Vasquez. Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Samtang sa aton man nga detalye ta balita nasyonal, ginahatod katon it DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit nga diabetes ang nagaregulate ita blood sugar level. Nagsakaron sa 27 numero it mga namatay sa padayon nga epekto it habaga ta ag iba pang mga nagtaliwan karang nga magaing nga tiyempo. Inkumpirma ni PNP spokesperson na Colonel Alin Ray Co na 26 na namatay nga mga sibilyan samtang sambilog man nga ka PNP personnel. Gin-reported PNP officer nga may una man nga daywa ka mga individual rung missing samtang 18 ka tawrong gin-report nga naninahan base man sa dato sa ita otoridad.
1: Ang balitang nasyonal, padayon nga magadagait monsoon rain sa roong southwest monsoon o hanging habagat sa pilang ka mga parte at Luzon at Visayas magkaroon nga adlaw at Martes suno sa pag-asa. Kadungan kara padayon man nga ginamonitor at pag-asa rung daywang ka mga low pressure area. Rung LPA nga una sa sugod at Philippine Area of Responsibility ay may una nga mataas nga posibilidad nga mangin tropical depression sa sugod at masunod nga 24 oras. Samtang sa Negros Island Region, rog agrong nabilin nga parte at Luzon at western Visayas pagagauman o magagumon nga kagangitan nga may gapta-gapta nga pag-ugan ag thunderstorm.
2: Balita International. International.
0: Samtang sa aton man niya detalye at balita international, balita sa Guwait Nasyon, kinahatod kato ni T3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Masobra 200,000 ka mga utility customers sa palibot it Hawaii rung nawadaan it kuryente. Matapos nga magpanagasa rung Hurricane Lala sa Big Island, antes raya nga antes nga magtapos rung mabaskog nga hangin kadaga it tropical storm samtang kapin sa Sangatos ka mga pamagay rung ginreport nga nagkagawasak base man sa report it mga awtoridad. Sunod sa state official agyan kara it Hurricane Lala rung southern areas it Hawaii nagarong flash floods sa rason nga nagdaga raya it magapnagon nga kasamaran.
2: Balita International.
1: Ika nga balitang international, ulingan nyo ni U.S. President Donald Trump rung Iran nga mag-surrender yun lang para matapos yun o nagapadayon nga giyera sa tungay Taiwan ka mga nasyon. Sa sangka-phone interview, ginhambag ni Trump kung dapat sigon nga magtaas it white flag of surrender yung Iran samtang nagapabilin nga wa nag-ausad ng pag-istorya para sa pagtapos ita kinagamo. Sa idagom, itasabit ka kasugtanan, dapat kunta nga makipag-negosasyon rung Taiwan ka mga nasyon sa sugarit sa Isinta Diaz para sa mas magapnagon nga kasugtanan kakipa rung pag-aistoryahan nga nuclear program it Iran.
2: Balita Sports.
0: Samtang sa aton man nga detalye ta balitang sports sa balita sa patagi tinampang ginahatod katon iklinika DioFresh may VC og vitamin E nagapaputi nagapakinis ug nagapahumot it aton nga mga underarms. Nagampuwasan ni Gilas Pilipinas Boys sa rong temprano nga abanse ita Thailand agud nga dag-on rong hampang sa score nga 91-62 sa andang preliminary round sa 2026 sa Under-18 Asia Cup sa India. Abanse 12 puntos sa first quarter ng Thailand apang sa third quarter nag-arangkada rong Pilipinas nga nakascore ita 31 na gilimitahan rong Thailand sa 6 ka puntos. Sa kadagagan ita Gilas abanse sanda sa qualification playoffs para sa quarterfinals spot.
2: Balita Sports.
1: Duga nga balita sa Inampang, pag-atubangon ni Pinay Tennis Star Alex Yala matapos na mag-abante sa third round it Cincinnati Open. Si world number 10 Amanda Anisimova it Estados Unidos. Nag-abante sa round of 32 si Yala matapos na magdaog sa score nga 6-1-3-0 kontra kay Elena Gabriela it Romania. Nasayuran nga raya ng unang kahigayunan nga makontra ni Yala si Anisimova makaroon nga adlaw it Martes.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:26 ra aton nga oras, mga ka K5 nga batian nga pangunang balitaan sa programa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Martes ng edisyon, August 18, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi mong kalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page. K5 News FM Kalibo 94.5, ag live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kaibahan si ka K5 Leonard Viray. Kauman kami rin yung mga newscasters, ako si ka K5 Rio Trico.
1: At ako man si ka K5 Regeline Tornino.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. I care gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye care gold capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye care gold capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
9: Ako si Boyd

0: makapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
3: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imong blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
3: DTX Coffee Mix
5: mabaka sa mga butika
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina Permilanga hulong akon ulo sang nagtisting man ako DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix
5: mabaka sa mga butika.
3: Extend food supplement for men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend food supplement yo sir. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Dairy Fresh.
10: Nagabasa na naman bala ka.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
13: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
12: Kumpleto sa mga suplemento.
13: Clinica DTX 500.
12: Clinica D3 Bio.
13: Clinica Sport Biotics.
12: Mighty C.
13: DTX Coffee Mix.
12: Free Bio Coffee.
13: DTX Beauty Soap.
12: DTX Herbal Oil.
13: Clinica Deo Fresh Roll-On.
12: And many others.
13: Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
12: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
14: You're listening to 94.5

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: champion da estação K5 News FM. Yan ang radyo ko.
1: Wow, Mike.
0: Yan ang Pinay. For

0: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
1: Yonar Vilay, Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Martes. Oy, petsa 18, buganitay karang Agosto 2026. August 18, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre, sa nakangdan, rinyo ka ng anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray, Foro de los Pueblos.
0: Maga ililiba kita, daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pila na ton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago ka ng mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Katon tawan ito oras, sa ton ka ng apaga ililiba. Well, partner ko, makaroon sa technical side, iya sa ton ka ng studio, si K5 Fred Batoy.
1: Foro!
0: Wala sa tanan, nagpabot kita at pagabiyabi, pagpanamiyaw, pag-welcome. Sa ton ka ng mga suking, mga listeners, nga nagatutok makaroon, iya sa ton ka pag ililiba. Good morning, anay, sa mga K5 na ton, nga nagapupamate. Una, sanda ka ng mga pwesto, aton nga mga negosyante, volantero, volantera. Una, sa mga tsindahan, sa mga public market sa bilog ng probinsya Itaclan. Ako nga masako-sako na sa makaroon ka ng pangurason eh. Diba nag-matamat na't bukas kanda ng mga pwesto. Huwag ka ba'y pangamangin ginansyado rin yung mga negosyo ha? Taton din na nga may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center sa may Juliana Market. Good morning kinyo mga ka-K5 eh.
1: Puro de los Pueblos.
0: Aga syempre likewise sa mga suki na ton nga tagpamatiman nga nag-monitor eh. Unasandang nga mga panimagay sa mga tatay, nanay, lolo at lola. Ang nga nag-prepare it pampamahaw, kanda nga mga estudyante. May klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina. Ang nga ano paro ginahugat na ton mga ka-K5 eh. Abay, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, hoy! Bango na! Good morning sa mga listeners manaton abroad. Nga nagasubaybay pagi sa ton yung Facebook Live. Sa ton yung mga mangunguma sa kabukiran nga nagapupamate. Diba nagapungko sa andang balkonahe while nga nagahigop DTX sa coffee mix. Nga nagamonitor ya sa ton nga palatuntunan. At sa mga mangisda na ton, may nga pagmonitor man. Sa ton nga mga kusinero, kusinera. Na sa mga bukasyon nga mga restaurant. Sa pila na ton ka mga banwarya sa clan. Sa may Kalibo Shopping Center. Kaya sa may Juliana Market ng mga restaurant. Sa may entrada pa, hanggang pamati na. Aga siyempre sa Jassy Catering and Services. Ayan kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog ng nga staff. Good morning, kinyo tanan-tanan. Mga manamit na putahe sa Jassy Catering and Services na yan. Good morning sa may COL Estancia. Aton nga mga duty na nga mga pump boy at cashier. Pinamati sa aton nga palatuntunan. Aga siyempre, una sa aton ka lang ang mga suki sa may Pastrana Ubos kay Daddy Harley. Aga likewise, di ka na sa may crossing Vinturanza na kay Madam Jean Yap, nagapinamati every morning. Kahon pa sa nakina na nagbukas mga K5 ay. Thank you so much sa pag-monitor. Aga sa aton nga mga snappy, gwapo nga mga SG on duty. Kita pag-ibig office, good morning kinyo tanan-tanan. Aga sa kutob, kumabutan ka aton nga signal magandang alaw ita Martes. Welcome on sa aton ka lang palatuntunan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ano na ton mga nagapangunang mga balita? Aton tawan ito oras, aton nga pag-ililiba. Balita lokal, balita nasyonal. Issue lokal, issue nasyonal. Kaya kita sa aton nga mga headlines. Headlines na ton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines, sa balita lokal mga ka-K5. O ginapahayag. LGU Libacau nagahugat yun lang ita response sa daya karang nga Commission on Higher Education o Consent. Sanda karang nga Central Office may kantanan, sanda karang nga appeal. Na balik-balikan tara ay may aton nga nabong information. Halin sa aton nga local government unit it Libacau. Ay said ako ginahugat ng daray, no? Abo nga mga estudyante ro nagahugat, nagapamatsyag, kung ano, gidman mana, ro manabo, kamon nga, especially na sa fourth year college na, no? Ma-ready na for on-the-job training or the OJT, no? So, kaso, agang-agang gidman ay kung mapagitabi man at response, pero hindi na balikan taron, may mga gamay kita nga nabong information, agkabay pa ma masatisfy ka mo kara, no? Ko nasambitan ka ng balita, mga K-5. August 6 na to, di ba? Naghahambal ka toro, Ched, nga may mga meeting. Pero may mga development, no? Ato nang balikan sa to nyo pag ililiba. Samtang sa pihak ka ng aparte, driver ni Del Sol, Sonyo, imaroon driver it motor nga tubaga, at makabig na ton adlaw nga gin patay ng darong raya karanga si John Andre Bulido na sa may Makato, di ba? Te, no driver nga na di pa emote para to sa Facebook na that time nga ginapangita na sanda ita kapulisan kumanta na si Del Sol. Kaya siyempre, waman it may ibagid nga uso yun matuon na nanging kibahan na akita bisa CCTV footage na imawgid mismo ro driver the time si Del Sol do angkas nga may bag agatungani may kalibre hindi pa I don't know kung 45 to or 38 eh iniguan do victim patay kasi siyempre kibahan mo sa paghimot krimen gindakop man ko aton nga CIDG or the criminal investigation and detection group mga kakifay balikan tara do mga dugang retalye sa to nya pag ililiba manami nga development na especially sa nga pamilya although nga may natabong hindi manami sa main suspect pero at least tanan nga responsable sa paghimo o krimen na aresto na sa alima na katon nga batas. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang nga mga balita agak-hak bridge eh. Target nga matapos makaroon nga dagon it DPWH. Samtang sa pihak nga parte, balikan taning may kantanan sa presidential scholar. Hindi ko gid kamo pagtantanan nga mga buisit kamo nga makapitan. Siguraduhon nyo nga nga tanan sugod no sa guidelines. Runggin pang lista nyo nga, especially rin nyo nga unga ha. Di kamot alibay nga wong kamot may makita na nga beneficiary sa barangay nyo. Eh may mga guidelines gin pagwa kararong DILG. Doon lang i-plastar taron. Eh daw bati ko to sa Bago City, sa Negros. Daw pinaga na ni Kapitan Ranang Unga. Oo, sa listahan. Eh, ginugan ko batikos mo. Raton baga trabaho. Sakto, para nga mangin manaya na yaman baga. Hindi masama din yung napangagan bilang mga barangay officials. Ay, ano minabi ko naman, tabi nyo simple ang rin yung mga butang. 20 mil, kwarta namon, kwarta ninyo, tanan-tanan. Dapat ay ipadto man sa tama nga beneficiaryo ba? Ano ay, tanan, pudiruso ka muna sa barangay, inyo lang tanan-tanan, bisan ayuda. Wala, balikan tamanda ay si board member Ralph Tolosa bilang aton mismo nga limog it kapitan sa sangguniang panalawigan. Ay kana may mga data imaw, kung pilagon ka mga banwarya sa aklan, rong nakapag submitar na it anda ka nga listahan, no? Kung ano nga mga banwagon dong naka-identify lima nanda ka mga presidential scholar nga. Aga idugang nato nindo na kay Espiral Tolosa rong isyu hanungod sa Panay Bukidnon Ati tribe nga. Ay may mga issues tagali ka na kanda. No? Ay dayrong grupo nga to nga kung matandaan ta last week ginadtunan ko mga gwardiya hindi magnubo sa 15 ka gwardiya mga itong ginsama danda nga mga kural balikan taron hindi na do mga issues nga ron with board member Kapitan Ralph Tolosa mga K-5. Samtang sa piyak nga parte sa dugang nga mga headlines. Mga taga-gobyerno, baway sa sugagan, suno sa Civil Service Commission o kon CSE. Kasakap it pamugangan. Nakasa na it bangka sa mga namatyan. Nakasa na it sugal. Oh, may mando kinyo no taga Civil Service Commission. Yan ibabi, kapitan nagahan sa sugagan. May mga konsihal nga ito makita sa sugod bugangan. may mga government employees or officials, kung ano man nga posisyon sa gobyerno, una man sa sugagan ko naman, una ginala sa kano, bugangan gitu. Oo, bawa itaron. Siyempre, may dapat panindugan ka mo, kasirbi ka mong modelo, tapos ka mo mismo, sugaro. Pag dinakpo natin doon mga illegal nga nga nagasugal, mamiso, manalapi, violation sa illegal gambling law, pero ka mo, numero uno man yan eh. Bugang matama na amon, may permit mata. Bawa manatama na kat mga bugo-bugo. Bawa. Ay, pakon na government officials ka. Nabalikan taro na, iya sa tunyo pag ililiba.
1: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
0: Ay, tanan, daton nga mga headlines, mga K5, matawan nito oras sa tunyo pag ililiba. Mag-check it at dugang ang mga reports. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Una sandang ang mga areas of responsibility. Sa ton ka lang akalibo PNP pag-check dugang sa pilan na ton ka mga PNP stations. Magbalita sa ton nga patrol nga nagalibot na sa makaroon ka lang pangorason mga ka-K5. Aton iplastar hindu na. Aton palibuton do sentro itay ka lang akalibo andagaw, istansya, ag poblasyon. Nagabaho makaron pasintabi sa mga nagapamahaw rin na ha. Pasintabi ang gid, pasinsya gid ay unahon naton dahil nga nga may kantanan sa basura ay kundro iba nga mga establishmento sa kalibo nga reklamo ay siyempre Lunes na Lunes kahapon bad shot yagig madyad daw bad trip man kita K5 na Lunes na Lunes limpyo matama na rubilog namon yung opisina pero problema tama na sinta nagahalin ng mabaho nga nga hugom. Oo nga nagasugod man na diya sa amon yung opisina. Kali paggawa, aron man lang sa kilid ng daro mga nakatumpok, asako-sako ng mga basura. Gawa ma-pick up ko taga solid waste na ton. Gawa ma-pick up ko garbage collector. Aron no, daw kadumdum ka timot mga palamuti, manog paskwa gid man. Butangan mo't mga daywang dupa nga Christmas light, yung mga nakasabit ng basura. Pwede timo madaog o timo mga kipay. Nami, tamakon, amat-amat na. Oh, aron-aron no, makita mo latest doon makaron nga plastada. Una sa Karsadahon it di maagma, Jaime Cardinal Sin Avenue, aga daya kara nga Osmeña Avenue. Pwede kara pagit sa Mabini. Ay nagaoy ang kidri ba kay inait pindot ka cellphone na ay naga-drive ka motor. Pero kababo sa piyak ag piyak tabukan no na. Ano maning taga kwan man, taga solid waste man. Permi lang guba rin yung dump truck. Sabi pa idiyahin yung biron sa mismo naton yung Office of the Municipal Mayor para ma-requestan it another bagong mga dump truck mga kwan baga at mga heavy duty. Pero iba siguro nyo yung mga dump truck base ko mga 19 forgotten. Pero kung bago man kaso ginapahamakan nyo. Oh, ma-permi na lang guba. At dapat karon kung may mga maurong plastada, di dapat may second option ka mo. May plan B. Kung ang alangan pagid sa plan B, may plan C. Ay sintrot kalibo, nagabaho. Kung nabalikan taro na sa ito niya patrol, hindi ka na sa may GM's terminal, sus ginoko taas pa sa eltrero tinumpok nga basura. Hindi ka na sa may GM's terminal, taas pa sa eltrero tinumpok nga basura. Ay ginoko, just patawarin kita. Yan ay partner, i-check tarot pag-asa DOST. Yan ay kita sa daga ni Chimpo. Budlay kon sige ruugan, sige parubo ko ugan, tapos mga basura nga sa kilid dagan, bau. Kasi gilang ron maadturan ng ginatawag higko, kundi masunod gilang man sa tubig. Okay, doon na, i-check tanay. Naton nga pag-asa DOST with Ma'am Veronica C. Torres. Pero low pressure area or LPA nga na sumugod yun sa ton nga par. Ikira sa may eastern part at northern Luzon. Oh, kaya na it mga last stress it aga-aga. Ay raton nga mapa ita Pilipinas ay ginaputos ko gagom nga raw maron nga kabi riya sa kalibog ibang mga banwa ginugan kabaskog nga ugan may daga pa nga mabaskog nga hangin ani nagtumbahan do ibang kahoy sinagiro kuryente takil ko brown out na naman kabi maliban sa may mga manual load dropping pa. Oh, ate lang gid check taan na si Ma'am Veronica yun mo si Pekalinya. Ma'am, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes? Good morning.
2: Magandang umaga. Narito na nga ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, August 18, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor nga tayong mga low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung una, yung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kanina alas 3 ng madaling araw, huling namataan sa layong 1,115 kilometers, silangan ng Northern Luzon. Etong low pressure area na ito ay may kataasan nga yung tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Kung ito man ay maging bagyo sa loob ng ating PAR, bibigyan natin ito ng local name na Neneng. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Ito naman isang low pressure area na namomonitor ng PAGASA nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina kang alas 3 din na madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 295 kilometers west-northwest ng Lawag City. Itong low pressure area na ito ay katamtaman ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ganun pa man ay hindi naman natin ito inaasahan for now na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility bagkus ito nga ay kikilos papalayo ng ating landmass. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Dahil nga rito sa southwest monsoon ay nakakaranas yung ating malaking bahagi ng bansa ng mga pag-ulan. So ito mostly affecting Luzon and Visayas at mas malalakas yung mga pag-ulan mostly sa western section ng Luzon and Visayas, kabilang na nga ang Metro Manila. Para naman sa lagay ng ating panahon, ngayong araw inaasahan natin yung monsoon rains sa lugar ng Benguet, sa May La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kapag binanggit nga natin yung monsoon rains, ito yung mga tuloy-tuloy na mga malalakas na mga pag-ulan. Samantalang occasional rains naman ang inaasahan natin sa May Abra, sa May Ilocos Sur, sa lugar ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal at Oriental Mindoro. Occasional rains naman yung pasulpot-sulpot din ng mga pag-ulan na posible pa rin naman itong mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kabilang nga sa occasional rains din yung lugar ng Metro Manila. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan nga natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Kaya yung ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan noong mga nakarang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Lalo na nga ay naranasan nga natin ito na ngayon at ito ay mga tuloy-tuloy last week pa at kasi simula pa nga lang ng buwan ng Agosto. Agwat naman ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 28 degrees Celsius. 16 to 19 degrees Celsius sa May Baguio at 26 to 30 degrees Celsius naman sa May Legazpi. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, asahan nga natin sa May Antique, yung occasional rains. At maulap na papawirin at makalat-kalat pa rin ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Negros Island Region at nalalabing bahagi ng Western Visayas.
0: Alright, thank you so much with Ma'am Veronica Torres, mga ka-K5. Nadaturo ang madagagan itaton karang at siyempo, magarangan law it Martes. So mga porsyon itaklan pag-uganon. Daya ko daywa ka mga low pressure area nga ra. Sabay pang din ba mahimo nga mangin bagyo. Agod okay man naton nga Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes ag sa mga masunod pang adlaw. Daywa pa kita ka pang abang ra. Daywa kita sila kun kis ang mabot abutan ta. Alas 6:57 na raton nga oras. Sa aton nga pagbalik, balikantaro mga dugang nga mga balita, aton nga maging pang headlines matapos siya mga importante nga mga pahanumdom. Standby!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ano ba lang ang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine. Pero sunod sa lawas ta. Mm-hmm. Kung gina-quarantine...
5: Quarantine facility.
4: Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Gina... Binabulong ang na-injure na part. Ano pag ginawa kung gina-quarantine ka? Ginapangita ang cause sang infection, no? Or ang virus nag-cause na. Amuma na ang infection, no? Inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kailanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So, inflammation per se is good.
5: Di ba? Normal. Normal. May gahubag, may pilas, gulpi lang, ano? Gapula ang palibot.
4: Oh. That's perimeter fence.
5: Inflammation process. Uh-huh. Sir, boyan mo na eh. Kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina ang matabo. Kaya siyempre, activate niyang kuan mo?
4: Ang imo immune system.
5: Immune system. Pero kung may BCO ka, sir boy, may posibilidad nga wala inflammation yung matabo.
4: Correct. Or limited lang.
5: Limited lang. Especially, especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, sir boy, nga ara sa D3 bio, wala na sang inflammation matabo. Kaya naman, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Na nga may inflammation pa matabo, kay patay na ang kontra.
4: Correct. Patay na kontra, natap na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin. Kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation. Correct. But there are there are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
5: Correct.
4: Obesity basically increases the inflammatory rate.
5: Amo na yung long-term inflammation.
4: O mo tawag nga long-term chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta. Amo ni nga son nga D3 bio ta. Iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation. Ki imbis namin ni siya sa lawas, lain na siya.
5: Cause what create na siya sa mga madamo nga balatian.
4: Correct.
1: D3 bio.
6: O si Karen, damo itsang akon hair fall hindi manami. Akon nga kuti. Nagtry ako tumar sang D3 bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kuti.
1: D3 bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: Asa boy, inflammation is a secret killer. Alang tawab la, pakuha isang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pero tikatas-taas ang kano na, sir boy.
4: Ang inflammatory rate, no? Damo markers ang inflammation.
7: Kung ang sobrab lang ang tambok na ton, ilo ba nagit ang ginatawag visceral fat, ginakabig galis ang aton nga immune system nga kontra.
4: Oo, non-self.
5: Kung amat-amat na matubo imuboy on, madako chance nga may mga inflammation sa sulod.
4: Correct.
5: So, sa mga buyona na da, amat-amat na inom di tribayo.
7: Oo, para magamayang buyon.
5: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
4: Correct.
5: The more nga dakoy mo buyon, the more nga damo imnon mo nga, no?
4: Nga di tribayo.
5: Di tribayo. Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, sir boy, kaysa wala exercise, wala pag ika di tribayo.
4: Gusto.
5: Pero kung may di tribayo pa ka, tapos ika-exercise ka pa.
7: Bukong yun pagin.
5: Mas dasig ba tunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon, sir boy. Ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
4: Correct, that's correct.
5: Especially kung grabe ka, stressful ka, damo ka ginapalibugan. Ang problem, sir boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imo ya kaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3 bio.
1: D3 bio,
5: sir boy. Basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gatambo sa lawas naton. Arthritis, inflammation sa joints,
4: indigestion,
5: ha? Miska nang ano, rheumatoid.
4: Rheumatoid arthritis.
7: Arthritis,
5: asthma. May inflammation na nga gakatabo sa lawas, sinusitis, prostatitis. Sa mga kalakin anab lang sobra 3 times sako nga panghihi panahon sa gabi, disturbos katulogo na.
7: Basta prostatitis na.
5: Prostatitis. O inflammation sa inyong prostate. Iditribayo na nila, sir boy.
1: D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipik
1: D3 Bio. Ang D3. You may VCO. Ang VCO. You may D3. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Viray. Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:03 raton nga oras ag balik kita sa aton nga nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pagpadayon, good morning anay sa mga nagpaabot it mensahe sa first part ko aton nga programa. Makaron nga adlaw it Martes una kay Bro Jerry Jr. Imarga. Ag sa mga Imarga family ni karon sa may istansya, no? Good morning kinyo tanan-tanan. Ag sa aton nga mga amigo nga mga drivers, no? It L300 van nga biyaheng Kalibo Altabas vice versa. Sa mga gwapo ta nga mga drivers, good morning kinyo mga K5. Ag una kay Nelson Delphine sa may AA Subanga, good morning man. Kay May Patricio, K5 Dart, good morning. Always listening here in Morales, Balete. Pa-shout out sa taga Morales, Balete, kanday Jovi, kay John Christian Patricio, kay Nang Lani Ricardo, kay Auntie Aida, no? Kay Tikboy Cebuano, it's me, si Claire Eaton nga nagapamati man. Ag nagamonitor man si Arnel Ili sa Libakaw, kung nagapamati man ni Ma'am Rowelyn Ili, nga nagamonitor man sa ton yung Facebook Live. Sige, thank you so much ha, and good morning man. Una kay Tristan Gulay, kay Roslyn Silorio nga nagapamati na sa may Ochandog sa may part Italas, New Washington sa mga Flaviano family kuno ha. Emmanuel Rufino Quirino, Sir Paalin Lulibakaw College, Anuro Time. Ayan, sige. Speaking sa Libakaw College, aton ni Plastar Anay, no, makadali. Total na mention yung daya, may ginauna kung takita nga balita, pero unahon ta Anay Raya. Ay said ako abo naga pamati, naga bantay, kung ano gong duplastada ita Raya nga rang eskwelahan. Ro LCST, Libakaw Science and College Technology. Libakaw Science of College and Technology, K5, nga makaroon ay ginahugat gid it aton nga mga kigmanghuran kung ano rugid man dumatutuod nga manabo, no? Ano rumatuod nga situation. Okay? Sa aton abi mga K5 nga pag-usisa kahapon ay gin contact naton do local government unit ag gapasyamat kita unang-una because nga ginatawan kita always it daya karang time, no? Eh raton malangani man nga point ay at siyempre mailatag naton sa kahanginan rundaya nga ra nga update ko rin nga eskwelan kasi manog bukas yung klase, no?

pamangkot ka kung personal, ay, hambag ko, masolusyon naman ta. Kasi, ro problem abi natin, bukon tat school, ro mismong Libakaw Science and Science Technology. No? Kundi, ro mismo tana nga kurso. Kasi, wa imaw pagtawi it COPC, no? Kotsed, dahil nga ni nga, sa pag-usisa itched, again, rindo ahin sa it-gobyerno, nga trabaho nanda, o si saon do mga universities, mga local universities, mga LUCs baga, local college, para kung andang gina-offer baga nga mga kurso ay tama gidman, ayon gidman, no? Sir nga ron nga gina-target nanda nga makatudlo, makaproduce it mga maura klase nga mga estudyante. No? So, bukod nun it eskwelahan niya gid, randang inatutukan, randang operations, kundi bawat kurso nga gina-offer. Di ba? Bawat kurso nga gina-offer. So, gina-check ang tanan kung ro, unang-una, kung ro nagaturo, ay karapat-dapat. Di ba? Hambal ko nga ni, halin pa ka to, dapat may una, bisan mga bugado nga mga amigo ta nga ginpangutan na ta, ag mga government officials nga nakasayod man karon, eh dapat gidman man na K-5 doon nga may ginatawag master's degree, no, di ba? Eh siyempre professor ka, katudlo ka sa college. So, gina-check doon katon nga taga, Ched. And then may enough baga nga mga materials, learning materials or equipment nga magamit ko aton nga mga estudyante or machine una. Depende sa andang kurso nga gina-take. No? Diba? Kung mga halimbawa, automotive. No? Ti, sa Milagro, sa piktado man nga kurso, diba nanda? Ti dapat kakayad ka karon, bukad ka, paano mo ro mama kanon mausisa aktwal ro nya ron nga butang. O, ti kuno ninyo ron? Doon nga i-provide tanan nga kinahanggon, kinahangganon agodro mga student ti kampyon danda nga learning nga nabubuo. No? Learning to do dahil una nakikita na obra nanda. Aboro learning iba kita pero ginobrat animo aktwal ro sang kabagay, no? Doon tanan nun dapat may provide it school. So kaso nga ni, nga i-provide man, pero may something kakuyangan pagid nga dapat i-comply nanda para marilisan ito niya ni nga COPC. Mga K-5. So, doobra ko aton nga local government unit, do, mga K-5, tigin ginkuwan, no? Ideyahan nga maiapit raya sa aton kara mismo nga sa CHED. Agreen yun nga hambal ko aton nga mayor, nga si Mayor Tim Brian Chudusio, no? Di kara nakabutango eh. Last nga to nga July 27, Lunes, last month. Manog 1 month yun sa pila ka manginadlaw sa next week. So nagbisita nga ni Mao sa CHED Regional Office para nga magpangayoon it update ag regarding sa rin doon tag sa appeal nga kung pwede ay ro second year to fourth year ay matawaan ita special order ag ro mga nag-graduate ko ng taliwan nga dagon, no? Mapanman maidiyahan libaro CEB or CHED and Bank nga meeting naka-schedule last August 6. Dato gidyata kun di ako kasaro adlaw man ko mismo nga kwanto eh, no? Webes. So masako man that time ag madjamagain that time ro tempo ay base ako yung nabuong information, no? Mabase ako sa na istorya ko nga naga-provide kato nit mga information, reliable source, tigambal, di ka na, basahon ako na, mga K-5, nga,
wagid madayon to ay sona.

0: Tapos may bagyo dayon to eh. Magkatubas kog manduhangin nagpa ro ato nya biyahe kansilado that time. So may mga info nga nagapaabot sa ato nya LGU nga wanit may manabo nga pag-convene kundi diretso na sa draft resolution, no? Resolution nga may possible nga din abangan naton nga possible nga ma-grant, no? Pero datong request, ay do request man umanon ko, gina-request ko LGU rin do ginahimo nga tikang it LGU, no? Kung sa aton pangani, pakapalan yung anit mukha randa rito, ay tanang ginubranan da. Ginasakan anda rito sa chat, bisan pabalik-balik kung sanda rito. Hagos, kilagaw ang gidsanda sa itsura pa lang kung mga taga-chat. Maparidyon, di ba? Then sa ginakulit nga ni ko mismong mayor, oh, para lang may ikadawat man nga information sa mga ginikanan, sa mga estudyante nga nagapamangkot. Eh, unaron, di man mabalibar, kapamangkot sa sa Facebook, kapamangkot to through social media. At siyempre, hindi man doon masabat, matuod ni Facebook, hindi man masabat ni Meta. Pero nga ron, daw andang pamaagi yun, no? Nga ginapa utwas ng dara, andang gusto ipabot, nga pangutana, especially sa local government unit, Itlibakaw. Agroin man doon gina, himo nga tikang, nanda, nga kung, pwede yang gid, no? Nga daw kan pagid daw mambay naton adlaw-adlawon ritot bisita parang ma-update sanda ubrahon nanday. Eh. Kaso nga ni limitado ro siyempre local government mayor ag abo rin na nga mga tiparon pati hugay-hugayon gid nandar oras karon nga para nga mapaigo ang kun may time nga vacant daturo gamiton mapamanila para makikistorya na naman sa check kun ano nanong gid man ro tod-tod nga update kira hindi tara pwede nga naton mapabadali-dali ag again sa mga ginikanan sa mga estudyante nga nagapamati nintindi naton kamo kasi kamo ro affected ko lang nga problema hindi man naton da madali-dali ag waman it may ginlatag nga month no or insakto nga date ro LGU kung saan ugid makabalik sa dating operation ro nga ron nga Libakaw College of Science and Technology Mackay 5 wa man sanat may ginlatag gid karon kabaliktaran ko may mga nagapost nga ra nga kuno is mga maura. Yes, nakahambal. O matas na nagapangapin kita. Ako magusto ko maklaro ang insakto, hindi fake news nga info ba? O takita nagapangapin sa LGU, mga K5 ba? Ako binabira kung saan ako may mga kapaltahan eh. No? Dahil nga, ginaklaro ta naton kasi wamat may ginset nga date, nga rin okay yung kita di kara. Datong atong ginpost ni Mayor nga August 6, hay datong atong schedule or adlaw mismo nga magapatigayon supposedly it meeting ro daya kala nga Chadin Bank ay una ron gin plastaro nandang sa ron nga ron nga central office problema ikinapasa na regional dahil din man do pangako ko taga Ched that time kat nagapamati bati ko man diya sa during the legislative inquiry. Nga rin lang nang pwede ang gid nga maibulig sa rin nga rong problema. Ag depende lang man doon sa central office kung ano rin nga decision. Pero, pangamuyo ang kita at positibo. Ano na ito nga dapat pangamuyoon? Positibo. No? Positibo. Kasi, may una nga decision nga magwa kung bukon it makarang nga week base next week. Ag iyan nyo lang mabatian man doon sa K5 News FM Kalibo. Pro update karon, ron. Oh, mga K5. Kabay pa nga maipagwagon doon nga desisyon. Mga K5 kasi mamat-amat na eh. No? Mga estudyante man it prepare. Ang bago ibang ginikanan, basi man na sukmuran naman kita, gulpiho naman. Okay lang doon. Okay lang doon. At least makon una desisyon. Ag daw, unahan ko lang man kamo nga kung aton pamatsyagan, no? Agdaw na hugma naton nga positive bro, mangin response. Itraya ka nga ched naton. Kabay pa, no? Pangamuyoon gid nato to sito. Kabay pa. Kung hindi na magawa makarang week, basi by next week taas yun dun. No? Nga gina target naton nga basi doon nga mga inadlaw makapaguwat info on do taga ched. Kung ano ang daanda nga desisyon, kung yung problema, Itlibakaw College of Science and Technology, Makifive. Rin to mga gamay ko pa yung man nga update. Base sa akong nga pakikistorya sa masaliga naton tong taga-LGU. Agsanda kita mismo rin nag-atubang ron sa taga-ched rito. So nga nga rin inabuat info na bukot basta-basta man. Una rin imaw sa kilid ni Mayor all the time. Makifive. So rin man lang mandog induhog ka ito. Siyempre, hindi magid naman ako kung ma-interview ma kung kita. Sukmod bang, gid doon malang man so far. Mas nami man nga, kung natin hugaton ng decision, maybe this week or masunod yung mga dinomingo, ag hoping kita ko positive nga result, no? Mag-A5. Dahil may tagipusoon man siguro ro ched nga nga maintindihan ng daro ng situation. Dahil ro ginikanan student, mga biktima gid arasanda. Yes, victim tarasanda. It daya nga ra nga I'm not saying victim sanda ko saga nga pamalakad, hindi kundi biktima sanda kuring nga natabo sa LCST dahil kung gin atipar na to tusto gid ron dunya ron nga mga requirements di ba kamo man like sa may mga motor oh. Sa yung gid kamo nga sige checkpoint ko police, sa yung gid kamo nga sige checkpoint ko taga LTO. May mga checkpoint ro highway patrol group. Ngayon masyado ka nga mainit sa matanan, dakapin kon rimo nga motor nga ginadanga is wa ka rehistro, dugang pa nga wa ka patlisensya. May lisensya ka man, butang ta, expired di mao. Expired man dolo rehistro at imo nga motor. Ngayon kompleto kagid sa violation. Mauron baga, ginaset na ton nga example. Kasi, sa inyo ni mo nga rindo imong nga status, ti dapat nag-amat-amat kinat process, ginamat-amat mo na it comply, rintanan nga mga requirements, para nga hindi ka na mamblema. Nga kung halimbawa, nga pilinanaw ka, hisubgang mo rinaro highway patrol or DLTO, ti hindi ka matikitan it mabaw-baho nga penalty. Ay kompleto ka, nakarenew ka. Iti mong bagong lisensya, at the same time, rin mong restart mo to o kung ano nga unit inatsyak yan. Maroon ba yan o natabo sa LCST? Iti, sa'y kita nga rin nga niro situation, watagali rin mong maka-comply gid, no? Alin pa katuman nga mga pila sigurong dinag-on ng taliwan, ginamat-amatan yung tarima. The problem, abi, no, mga K5, hara kita rin kat mga regular nandang nga mga manunudlo na mga professor ag rong school administrator ay pilaw no nagkagat man dila ag ginasaluduhan ko sandara tanan-tanan rong mga nag-agi bilang school administrator then naguyang sanda it oras danda efforts tanan-tanan para yang ani nga ma sagap ring tanan nga problema it LCST masagap na natanan do yung problema ag maayos so kaso nga ni di siyempre, tao man kita, may mga pamilya, hindi man kita anuang o baka nga ginagaid rin na nga kung ginagutom ka, mahanggab ka lang, no? Di tao man kita, nagakinahangan man kita, kapin empleyado, it enough nga salary, nga maka buhi man sa imo nga pamilya. Di pangutana ba naton sa mga naghagalin rin na nga mga nagturo, ano ro first reason nanda nga man naghalin? Mas gin prefer nanda ro pagturo to sa iba nga mga probinsya or iba nga mga banwa or nagbalik sa Department of Education. Dahil siyempre, need nanda karon man do assurance nga habang nagabuhay sanda nga nagaturo rin na sa rin nga eskwelahan, ay secured man nanda nga future nga kung magretiro, may mga mabuol, ag habang nagabuhay sa serbisyo, nagataas man na nakarang salary grade. Di ba? Hay, tawagang kung pila ni Roswildo at pinakanaba nga sweldo rin na ito nagatudlo rin na sa rin yung eskwelahan. Kung pila kalibo. No? Ay rin do problema kan napabaylo-baylo. Pero learning kung mga estudyante, kada subject, kada unit, no? Kada kurso, ay piktado taron doon. No? Sa matodang realidad nga sugid, abo kararo maagri rin na nga mga nag-agagi sa LCST. Ha? Nga, what may nagabuhay ko noong manunudlo ay, aside sa Manaba Roswildo, ay, may iba't ana nga mga oportunidad nga nag-abot ganda, nga ginagrab na to ron ay, daw sa pagpati, katosad nga mangin okay. Oh. Agambang nga nini-sbinap nga to ko last interview to ka na, may mga ginausoy nga tingan, may ginausoy nga ning atong mga manunudlo nga may master's degree, may kaso nga ni ginoferan ta tilo-ilo nga mga eskwelahan nito college man. Ay ito ti moron ay bisan man na mga yo ilo ging kagat na ay, mga yo kita man na diferensya ita sweldo man na it LCST kumpara man na rito. Ay makon mo aga board ka pa rito. Oh, may kitaon ka pagyapon compared una kasi LCST nga gapit kun maton sa pamilya. Hey, gutom ka man. Manugid abiro sweldo. Dapat yung tabi ka ron man. Sa milog sa mga reason nga wait, hangaman it wait that wagin butangan dananda or gin release ita certificate of program compliance. Pero nga isang milog pa sa mga problema or no, regular gidana nga mga staff din na, professor or mga nagatudlo sa rin nga mga kurso, sa rin program. No? Mga K-5. Wagin na eh. Hey, bati ko nga ni karon, may nag-against pa nga ni sa sweldo ko administrator ka dapat raya lang. Oh. Ay, ikaw na school administrator, dapat sa insakto ka, lang, sa insakto ka nga salary grade. Kaya man makot ginahisaan, tamakot iba. Na pwede ron nga ibasit na ninyo rin yung trabaho, kaandang trabaho. Kung literal nga palangga nyo, ag reconcern ninyo is about sa education ko aton nga mga inunga, dapat ini-set aside na ninyo rin yanon. Bukod na ita paisa-ihisa ang kamurina. Ahay. No? So rin the update, ginatinguhaan si Gapon it LGU nga rayang mga K-5 ay makapaguwa ng undutsed as soon as possible kung anda nga resulta nga ra. Kung anda nga pag-usisa kung i-grant taro request ko LCST nga ra. Kung local government unit. Ay kabay pa eh, hambal ko nga ni, again, may tagipusoon man nung ched nga ron, nga mabatsagan ng daro kabulay at ginikanan ang isudyante nga ng mga sakripisyo at pilang dilinag-on, especially for your student katimo. Oh? Ay kung bayawon kwenta tanaw, wat at sibo tatanan-tanan, rimo nga gin kabudlayan doon ay nag-graduate katimo nga wat agalit Certificate of Program Compliance, rin nga ron nga, mismong kurso or program ang gina-take mo. Wow, ginukong Diyos patawarin man na kita. Yung pang update ha, i-update ko yung kamo, ayaw mo lang man doon mabatian sa K-5, makabuha ko document o kung doon yung document i-submit doon yung sugat response, itached or the resolution, ay pag man sa mabuo ko yun, ay magwa man doon decision, aton doon basahon sa kanginan. No, iyon mabatian ninyo rin sa K-5 News FM Kalibo mga K-5. Puro Delos Pueblos. Alas 7:26. Anong kaduling ang kita man. Kaduling rang pamantawan. Ay, mga 2 hours ang siguro rang tugog. Ay, rang unga ay ginainitan, ginadanggahan. Sus na, what pa huwag. Madyama ko ng baligya man ko't barbecue ay halakab-gab ko halin it alas 7. Hashtag itat, mga manog alas 12, bumalik man lang doon supply kuryente. Bukod at saya man dako akil ko ha, ay may natumbang rin mga punong kahoy. Oh, ay say ka man nga, hina man doon servisyon ko NGCP. Law-law yun ay kugang na kita sa supply kuryente. Maroon nga nag manual load dropping ro akil ko man. Nasa kumbukot yellow alert kita, red alert rato nga grid. Ay ano gid abiro ibugat akil ko ay wangan ni kuryente. Ay sandaro provider naton. O, e bukong matatsaya ko akil kura, ang kitat in GCP. O, dugangan pa nga nagain o tsimpo, tumumba paro poste. At eh, nabuhay-buhayan nga maibalik ro supply kuryente. Nga ni duling kung kita ko na, iwa kita to. Alas dos, alam mga la, 2 hours and a half. Iyan man, partner sa Kalibo, nagbalik matimprano, alas 12 man. Malas 12 man, o. Oh. Mga dungan-dungan, gigili eh. Nung gaduling na mata. Alas 7:27 na natin yung oras. Bukot at alas 8. Balikan ta sa pagbalik ta, ray nga rang, may kantanan sa basura. Ipakita takin nyo, ay naglibot pagidugang raton nga patrol. Aside sa mga na pitkan takay na, harap pagido, tumpok-tumpok o, baw, ginokon Diyos, arara, babo tao, kapitol, porsyon, o, oh, naghahakot, sitaw, nagpamilit, kano, nagbakalbute, ki, nagpangakman, mamatood. Balikan tara, haro, isyo nga sa basura yas kalibo, matapos siya may importante. Nga pahanom dom, standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. I Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tindo atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: magigising epektibo.
1: Magigising!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum

0: Tadasin natin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: DTX

0: TX Coffee Mix.
1: TX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: Nagpangita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto? Clinical, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500. Clinical D3 Bio. Clinical Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinical Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Yonard Viray Foro de los Pueblos.
5: Alas 7:35 daton nga oras sa balik kita sa aton kada nga pagpadayon sa aton nga pag ililiba programa sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba sa aton kada nga pagpadayon, now good morning anay sa mga listeners naton nga nagapamati. Sa aton nga mga listeners una kay Ray R. Gapamati, shout out lang nakon na si tatay man ng rami nga gwapo nga permigil nga nagapinamati si mga programa pati man kay nanay ka Auntie Diding, ah, good morning. Ag shout out lang man dong Zarandona family, Zapatos, Zapico, ag Virag Apolinario family sa may barangay Magugba. Thank you gid sa pagbasa mani ampod. Good morning, ah. Ag kay Marilo Nalayog, gapinamati man everyday. Always gapamati sa station nyo, umpisa sa gahon hasta gid sa hapon. Sige, shout out lang sa mga listeners sa sitio Datag Tigbawan Madalag nga nagamonitor makaron nga gahon. Thank you, Mama. Kay Ma'am Marilo Piano nga nagatutok man, lang kay Madam Guafa Kalipa, kay Mr. Raymond Dermasyo nga nagahigop it mainit-init nga DTX Coffee Mix. Una kay Secretary Jojo Zabala Zapues, good morning, ha, nga nagapinamati man sa tunya programa. Una kay Rostom Bake Shop sa may barangay Pagsanghan, good morning man.
1: Puro de los Pueblos.
5: Sa aton nga pagpadayon, sa aton nga pag-ililiba, dugang tanga mga balita, mga K5. Balita nga ra, no? May kantanan sa basura. Gusto ko lang ilatag, kudano gidmando natabo sa aton nga mga dump truck or kon alin kararong reason man ita aton karanga taga solid waste kasi pilang adlaw tabi rin, no? Na ginapamatsyagan tagang mga K5 kon nga man ita mauron baga ro plastada nga hindi yagi makulek ro rayang rang nga mga basura nga nakatambak ko ta imagine ni mo riba nga mga basura, una na lang gin pang butang sa kilid, it karsada, nga, ay sorry, mao sa mga turista naton nga nag-agi, no? Kung mga may bisita, kita ya sa kalibo, gahon pa, budlay, makahuya kung kisa mga kaki-five, dahil una sa kilid, no? It karsada. Di dapat karakuntambag ko, iwa man sa nagambal kita nga mayad kita, no? E trabaho ra ko taga mismong solid waste and siyempre partner kararo public services office ko taga LGU Kalibo. Te kon may mga problem nga mauron nga hindi agi makayad raton nga mga ginagamit nga garbage truck, pwede kita ka initiate it action like ko ginobra ni Kapitan Daisy Andrade bat istansya nga nagasugat to kay Governor Joanne, kung kisa mismo si Kapitan to nagadtugid sa opisina ni Governor, kundi naman matubang personal si Governor, tinaga request imaw it kung pwede mga sambilog, daywa, no? Ka mga dump truck, it PEO, pwede nyo ipakwananay. Ipadyutian ni Riaho nga pabuligon, itakot ko basurang ra. yas istansya ginobrown do ni Kapitan De Isendrade. Oh. Pero yas sa kalibo sa sentro, I don't know kung ano ran ng plastadag disposition. No. Kita nyo nakakabit sa mga ang arang ana itsang kabagay yung run partner nga basura. Sa kabuabo nga gitpang sabit na sa mga bakal sa kuan baga oh, sa grills ko andang nga gate. Oh, daw ko dumdum ko timot Christmas stream ako na. Butangan mo tamakon ita Christmas light, madaog tamakon mo sa panami nami. Eba, aside sa manami, unique, may hugom pa. Eba, sura mo. Pasintabi siya nag-pamahaw rin na. So, ano kararo plastada? I-check kami kara partner, daton nga patrol, konsinsa na damping area pagid naglibot, ay daw din ginpang send na nga picture nga ra, kundi ako kasi mga part it istansya mandayang area nga ra eh. No? Istansya nga area, oh, tapos, maliban sa Mayatubang it Capitol, iba pagid daw ang dagaw nga area. Una pagid o, nagatayang bakgang. Ratong point, dapat ay andaw tarang i-collect. Aside sa nagahugom, ando ta dapat nga buo nyo da kasi kayaw ay sa karsada, kilid karsada. Kabatas nag-tapak kariya sa kalibo, nagalibot ka, puro basura sa agahon pagang ring makita. No? Ay giwa pa mana si Rocky 5 Nerd ma-collect it aton nga garbage. Di ah, adlaw na. Oh? 20 minutes na lang, alas 8 sugon. Ti dapat sa mga nag-collect man it basura, magpabutlak pang radlaw, karon yung tagagi ka mo mag-amat-amat pick up. Naman, kasi once nga kung sumabay ka mo itras hour, mga K5, gagutok ka mo riyan man sa kalibo. Ay sabi na ito, hindi man ganun kadasig rin yung pamanawon ka nung kinyong service, kinyong garbage truck. Diba? Ay nag-pick up ka mo at basura sa kada kilid. Di mas nami kita kung nagahon. Aside sa white silak, doon do time nga daw ayun gid para sa aton nga mga nag-pick up. Di ba? Pero yun doon. I don't know. Babo pa tanan, nakatumpok. Tanan mata, okay mata, garbage bag man, ti paano riba nga nga gin, pasinsagin sa mga nagapamahawa, paano riba nga gin ukay ta? Gin wasag ko mga ayam? O, bo, ginoo ko. Na nagkakayalhit sa kilid o. So, ano disposition? Kara ko aton nga local government unit. Baga, aga part ita day karang istansya. Sa ko, nakaabot yung manda kay kapitan. Detalya bay ko rin balita. Gising nga area pagid hagos na notice na nga may tambak-tambak ng mga basura. Dilangkit, i-check na ton. Yan makaunsali niya. Daton niya patrol sa sentro at kalibo. Patrol, standby.
0: K5 News FM. Kampyon Report. K5 News FM. Live Report.
5: K5 Brad, sa report, so go ahead.
2: K5 Nardi, kara sa may kahabaan ita, Osmen niya Avenue, kara sa may barangay istansya, do kagabanan niya, maabog ita nga basura, K5 Nardi, na nakatambak na tagid, no, sa kilid, ikarsada, nakasangat sa mga kural, pero iba nga nihay, sa iting kita mismo, ita kara nga establishment ka K5 Nardi. Sa paglibot na to, narikarahalin sa may crossing abi, pato sa may kahaba at Osmen niya nga rapato sa may Capitol area, hay di karong gitaro maabo ka K5 Nardi. May iyaman pilang bilog sa aton nga highway Cardinal Sin Avenue, may iyaman ka K5 Nardi, nga pilang ka mga basura nakatumpok man no, sa kilid kara itkarsada nga uwa kita na ma-pick up itay karang nga garbage collector. Wow. Tapos, naka-istorya na ito, doon sa bilog sa mga concerned citizen, aga tag-iyaman wet mga household di karon kay 5-9 sa may Osmeña Avenue, nga 3 days kahapon, meaning pang 4 days. Ginpanitan taro basura nga ginaturo na kay 5-9. Karang gid ka-iting baga ita...
5: Tag-imo kahapon niya rang gin-picturean man?
2: Oo.
5: Uwa gid-agid makablit gali haling kahapon do barangay kira. At
2: o LGU. Na, kahapon, K5 Nard, kahapon, ginkutana taro mga kaiting na establishment, ay huugid na rin kayo sa bilog, K5 Nard, pagkaon o ginabaligya, fried chicken, ang pagkaon, ay punuan ikaroon doon. Sa pihak, remittance center, nga bisan aircon no anang sugod pag bukas mo kay 5 na dai to kita kandaron nga sugod kita na kay santa ro pinakamagapit kita poste lang kita ro ando kang pagita na ag andal dayon nga dai karang establishment ay maisot man lang man don kay 5 na so ngani nga grabe ta man ay baho ag pang 4 days na makaron kay 5 na nga uwa makolekta based na kay istorya naton kahapon nga mga pumuguyo nasamad allegedly do garbage truck it LGU kaka-59 yan ang ka-assign sa pag-collect site basura karon sa may usmen niya. So anda kunta nga ginapanawagan kara sa barangay kunta man na bisan barangay lang ro makolekta nag-coordinate man na kunta sanda kay man ro basura ay di ba na pwede nga ipaiway ang hindi makolekta kasi pwede tang kwanot mga ayam ron agro hazard baga sa nga yan nga basura mahigo kay 59 dagdo yun nga bukong dito at manami nga hugong tapin pa sa mga residential at commercial area.
5: Dapat kaya man sa barangay ag siyempre sa aton nga LGU kung may mga maurang problema dapat may plan B, plan C yung ba kung ani. Dahil pag once masama, masamaran, okay kang kung naplatan, ay bayluhan malang man doon kukariton, may reserve man. Ay kung mga iba't ang parts to ta garbage truck ro nasamad, nga need patana daghon to sa talyer, ag mga 1 week to 2 weeks patana, tay paano ro basura nga rang na ipoproduce, hindi pwede ron nga hugaton patanaton nga makmakayad to. Dapat may mga plan B, nga daturo masagap ko rin nga ron anay nga problema, ako ang agang pagid, may plan C nga halimbawa pwede ron ka mo ka-request sa PO ko babo nga dump truck PO to sa province baga nga pwede kaalalay ka andang problema nga while waiting kita nga matapos ro ray nga rang pagkayad ko mga dump truck ay dahil kwanday government ga-request ka pat budget babo pa tanong agyan dun.
2: Yes. Kung baga sa empleyado kay Fagnard, kung absent o empleyado, may reliever.
5: Yun.
2: May mabuhos. Dapat, ay ugaling tayo ha, iuwa ka kay Fagnard, agdi talaga na problema nanda kay pwede. May counterpart, may kararupan, o LGU, ag barangay, parang may handa rin agreement kay Fagnard, may mga area pagkasanda, kung siin kutob. Kaya gin-check ka baga kay Fagnard, di karahalin sa may NBC, malimpyo tari karon nga part
5: NBC padto gapos sa kilid.sp nga tong building.
2: Paadto sa may barangay hall.
5: Pa barangay hall, okay.
2: So, ay what at may naka sa
5: ay puto gata, ani sa may crossing at agali nga rado halin do basura pa barangay hall to wow tagali.
2: Wow ta, karon nga to sa ABL ro crossing to ABL ro apo kita nga mga nakabutang nga basura pero asta sa may barangay hall hay negative ta kay na malimpyo ta kay 59
5: so butang bagon anat barangay okay ta sipot anandat kulik ay kon patot barangay hall ay okay ta
2: so malimpyo ta na gibutang ta gidami na may mga commercial building like convenience store nga ron may anda taron nga taga kulik ka kay 59 di ba taro anda kar nga bayad abi wala ro iba kay malimpyo ta na sumining may nag-collect ta kay 59 pero ro area nga ginareklamo karon sa may Usmenia Avenue karon sa may Trintigidit Capitol kay una ta gihapon ro mga basura kay 59 gin check pa kunta kara si Kapitan Daisy Andrade kaling agahon to man gid abi matod kay 59 medyo negative pa imaw no sana karon nga residensya para at least kay kung ano bagaro ang dakar ni agreement may coordination baga nga natabo between sa solid waste kay K59 aga sa barangay nga binasama dro garbage truck ay kung namat nagkinahangan gid at maintenance sa so, mga salakyan nga K59 dag dito nga ni makaayad sa sudit sang adlaw so kamo anay kulek kung may makaroyan baga nga mga coordination kaya nga nagapaninggitan ng mga pumuguyo nga pang-apat nga adlaw na makaroon ka kay 59 kunta man ay hindi gud maabutan isang Domingo bago nga makolekta kay 59
5: kasi duda ako ay hasta siguro sa crossing man ngaron do anat istansya man dahil pag although istansya man do aton nga kapitol ngaron hasta di kala sa may guwaan tangara eh basi kung nakikita ta manabi ko nagahon no nag pick up tayata na tat LGU bi nga mataas ka ng dump truck oy basi may andan siguro agreement nga din do daw boundary nanda pa sa pag pick up ko mga basura.
2: Gaban ka K59 kasi magdaliko kita ikarang pasuod gid opisina mga 5:40 sabay gid ron hagus adlaw gid nga nagakolekta do din nga truck K59 mga 5:40
5: kabasko pa sa K5 ra na monitor karon man.
2: Yes, so bago alas 6 di karon gid aron nga pag agiri karon sa aton nga may opisina kampi sa Usmenia Avenue ay nangawa matod kita pilang adlaw naton nga inagi it same man nga oras ay wa ta matod it may nagakolekta
5: ay madyabag oron randang unit init nga ron eh. Pintura, aduno kung pinturang bagoy, tanawang kabi sa mga yun, tsura, makulor patabaga, wapatat makikita nga tuktok.
2: Ay, posible, matamanabi nga bago pa matay mo, pero may balda tagiliro, makina. Kung nanot ang mga parts na nabagaro sa madya, kinahangan kita na ita maintenance.
5: Nangawa malang kita, yung mga jeep nga nga nga biyahing balete, may altabas, may may jeep man nga nga padto to western side, yung ibahay, gid nga ni, mga yu pa. Adlaw-adlaw man nga nagabiyahe, back and forth. Heri nga na, pilang guwa malang mandasandas, ang guwa ag libot, tapos drop po na yung kuanda nga mga karga, grahi naman. Hindi man ganun gid ka, kwanbaga ka, haba roon ng oras sa paglibot. Agrupabanaw man lang karun, sobra pa nga ni sa may hubong, dahil rugubong dire-diretso tara anda pundo ariyat mga basura and then sunan pundo guman ay hindi man gid kon mga baldado ro makinad lawad law nga man itaga kasamad
2: so nagatikang kang ani kay Fred Darday abot moro mga garbage collector nga ra kay ang naman matuod mapundo ag mahinay malang man ro pagpanagagan ag masabo man nga garbage truck ro atong karang munisipyo pa uyang naha designate sa K5 guard or dapat nakakup apan kunta itiban nga mga garbage truck. Kay man kung sa scheduling man, masa daily man, abin nato nakikita nga nag-collect na sanda K5 guard. Ay kada agi tari karon halos adlaw-adlaw gid, hindi man nato nambal na alternate abin man or every other day. Ay depende kung maunor ang da karon nga kanisim sa day karang nga pag-collecta baga ita basura sa K5 Nard. So, din man lang, rugos ko nga ipaabot it mga pumuguyo. Actually, rikara sa may di maagma, may una man Osmeña Avenue, Gidana, Rukalabanan, sa Jaime Cardinal, medyo malimpyo K5 Nard. Sa Mabini, okay, mata. Ikara sa may Ross Avenue Extension, kita makaroon, okay, mata na K5 Nard. Wa matat mga basura. So, gaban nga man, basta istansya na tagi do affected dito yung karanga pagkasama di truck na di ka ito naka-assign. Dito yung karanga garbage truck at K5 Nard.
5: Di maagma, so, di karon padtot police station may una pagid. Jaime Cardinal sin ay mga boarding houses. Di karon ko mga nag-eskwela sa Marin. Una, di gid, grabe tataas man to kayo naman. Tinumpok-tumpok.
2: Ay, ikaroon abis sa Jaime, ikaroon do boundary abit Andagaw.
5: Andagaw man.
2: Pero ikaroon paad sa Andagaw, ay malimpyot na. Sa may unahan baga it intersection nga ra. Ay, wato kita at may nakikita kaina nga mga nakatambak nga mga basura. Okay, mataman kung taro iba kasi nakasilyadong mayad at nakasabit kay K5 Nard. Pero do iba't anang mga naka-open gut agid ag sa kilid ay karsada gut ang ginapiestahan gut ana itlangaw ag mga ayam.
5: Wow.
2: Kay dinyo taro bukon ta it manami sa K5 Nard. Kaping kung gabi eh, maagahan baga imaw ay doon git ang trabahohon ko mga stray dogs nga ra kay K5 Nard nga pag inukayon.
5: Nagagawan so, sanda kuro nyo ron nga nagabakal buti ay anda ko nagapag-usay mankit bisan plastic ng kabaligya. Unang ba bottled water ba nga raw?
2: Actually, yun, sa ganyan ni Mau Kaina, nag-ukay gid kay Kipay Guard, napiksura natin ni Mau, si Kanyara, si Nako, baga, ay nag-ano gid ni Mau, nag-ukay. So, yun, parang sambilog sa mga, kung baga, ay, kung amat nag-lakta, baga, haro basura. Katin pa, kung bisa nakasako mato, or naka-garbage bag, ay, madali man lang manabi mag-isi, or ibawa pa nakahigot, or nakasilyado. Then, nga ni nga puno-puno, bisan puno ugon, sige man nga, tamba ka sa mag-agagapaw kay Five Nard. So, tinguan ta kara si Kapitan kung ano ro mga coordination at communication ko atong karang solid waste at ano ro anda nga intervention or sa atong karang munisipyo kay Five Nard sa dahil karang nga problema sa basura especially sa so may barangay istansya sa Banua Ikalibo. So, dahil ro pilang ka mga sitwasyon no, sa atong karang nga paglibot-libot may kaangkanan sa dahil karang na reklamo. We K5 Jim Lidoro at K5 Romy kahilig rayo man si K5 Red Jeline Tornino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM, Kampiyon Report. K5 News FM, Live Report.
5: Thank you so much. Aton ka nga patrol with K5 Bridgelin Tornino. Ha? Sa pag-usisa kong mga basura riyas sa Kalibo, hasta ka lang di karamalamat ang iriyaw. Kung tumbukon mo crossing kapitol nga rapadtot istansya pa barangay hall, okay mataan ro karsada kilid ko highway watat may nakatumpok man nga basura. Oh, di karat agala hago sa tubangit kapitol pa dire diretso nga rat crossing bangan yung Washington Jaime Cardenasin di maagma aron ta nagtambak na ro basura. Kasi makong kat mga ruta nga nakatukari karon, rin siguro makong doon nasamad nga dump truck na ta maroon nga nagagagangan mga kakipipe.
0: Puro de los Pueblos.
5: Alas 7:54 gon daton nga oras ag day nga balita oras nagkaton it kape nga manami ag malasa DTX Coffee Mix Prebio Coffee DTX Premium Coffee magkape kita every morning dapat partner naton sa healthy nga pamahaw healthy man nga kape DTX Coffee Mix may sangkap nga ampalaya no, nga may quarantine nga nagabulig likaw katon kung kita may mga diabetes o kung uwa pa maprotektahan ka na plus may chia seeds pa nga nagaburn kung extra fat sa ton nga gawas gani pampaniwa nga kape DTX Coffee Mix may DSE para nga or disugard sugarcane extract powder rong mapait nga party tubong ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas pakatabang sa may mga bagatian nga diabetes. So again, kapi sa gahon ng asapon, mag DTX Coffee Mix, may kapi ka na, naka-detox ka pa.
0: Foro de los Pueblos.
5: Sa tunyo pagbalik, balikan taro mga dugang pagid nga balita. Ato ni Triro Local Government Unit ha, sa opisina ni Ma'am Herlyn Samoy, ato niya Public Services Officer 2, balikan tayo mo kara kung ano plus tada ko problema nga sa basura, iya sa kalibo. Matapos siya mang, importante. Nga panondom, standby!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
3: Ako si Herminia Titong, 53.
6: Pilang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
6: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
6: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
6: Mga ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
6: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
6: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
6: Ako si Jean Paul, hineroso istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat? And what do we mean by the word visceral fat? Kaupod tis na sa mga diskasyon, si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
7: Kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na-discuss na aton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs.
6: Mm-hmm.
7: Especially itong kuhan, fatty liver.
6: Oo!
7: Pero kung naka-DTX 500 kag may TC, kaya na siya kontrolon.
6: Mm.
7: Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
6: Grabe, no?
7: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka.
6: Mm.
7: Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
6: Ano na, Doc? Ang tofi?
7: Tofi means thin outside, fat inside.
6: Ay.
7: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
6: Mm-hmm.
7: Ang problema, Sir GP, kaya hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.
6: Oh.
7: Madetect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI.
6: Ay.
7: Ang muna importante, Sir GP, ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones, nga nag-regulate sang appetite kag satiety ang ghrelin kag leptin.
6: Mm, correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man.
7: Mm.
6: Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit.
7: Mm.
6: Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kay iban pang parte sang lawas.
7: Mm. Ang problema, abi Sir GP, sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kun nga nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay.
6: Mm.
7: Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen.
6: Mm.
7: Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid. Pirmi na mo diri ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent.
6: Mm-hmm.
7: Siling na sa pagton Sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Diri sa Pilipinas, isa sa mga na-discover nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP.
6: Yes.
7: Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
6: Mm-hmm.
0: DTX 500.
8: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
6: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo.

0: DTX 500.
1: According to research, ang visceral fat Dukramil is about 10% of all body fat.
2: Mm.
1: So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat.
2: Mm.
1: Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
2: Nga mo nang kadelikado. Mm. So sa DTX 500 pa lang kag may TC, kontrolado na. So daw hindi ka makulbaan lang nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart. Kaya nga man naka DTX 500 ka.
1: Justo.
2: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobra ang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok or fat.
1: Correct.
2: Simple lamang solusyon sa diabetes ah. Di managani permi na tumbalik-balik DTX 500, may TC, dako ginaya makabulik. Problema sa insulin, DTX 500 gapon kag may TC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function, masiling gamimik, ginasunod
1: niya.
2: Oh, ginakopya niya, no? Ang function sang insulin gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang makontrol ang glucose sa ibulawas kay the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP manugurado na lang gid ko. Inom ko DTX 500, inom ko maitis or pure C, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko.
1: Ay, katam.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo.

0: Campeón, na estasyon K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
1: Alas 8:01 daton nga oras, balik kita sa aton karang pagpadayon, sa aton karang pagliliba programa, Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa Gyapon, inyo karang anchorman, K5, Leonard Viray. Well, good morning sa aton nga mga listeners nga nagapinamati, nagali kay ang Colnono Marvin de los Santos sa may part itbatan. Good morning, ha? Kay Lola Isming nga pinamati sa aton nga programa. Na kay Auntie Norms Francisco, good morning man. Ang likewise, di kada sa may Balete, no? Sa may Aranas, nga pinamati si Uncle Cesar Bindoy, oh, senior. Ayan, ag si junior na kapamati man eh. Ako niya amigo, si Pare Bindoy. Ah. Good morning, ha? Mga K5. Sa ito niya pagpadayon, iplastar na ito daya nga rang may kantanan, mga K5, sa presidential scholar nga ra, no? Nga ginatawag, nga mambay naton sambilog sa mga mainit-init makarang nga isyo. No? Mainit-init nga isyo.